0: ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500?
0: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Viray,
0: puro de los pueblos.
2: Alas 8:01 gon daton nga oras sa gabalik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sagya po ninyo kang anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning anay sa mga listeners naton ha. Kay Sir Edgar Casencia nga naga-monitor gid sa aton nga programa, nasa may poblasyon sa Leso, at kay Madam Catherine Bentosa nga naga-monitor mga K5 din gid aron masubo do mga riders nga gadasig magpadayagan, di ba nga mahinay ta ro ag nagahagong nga magmaneho ay nadadamay. Isipon man kunta nanda nga dapat hangungan naton ratong kabuhi. Correct, hindi ta mabalik ni moron do kabuhi matuod. Tama ro ay Ma'am Catherine Bentosa nga. Dilang gid speaking sa aksidente nga harap pag ito masubo-subo nga balita. Eh, disgrasya nga ra sa may diversion road so makato patay taro biktima. Sa detalye ko rin ang balita, check naton si K5 Vildros Qual live sa ton kada nga may Provincial Hospital Patrol. Standby!
0: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
2: K5 Vil sa reports, go ahead.
3: Gindiklara nga dead on arrival sa Atan Karam Provincial Hospital, K5 NARD, kung sang ka 33 anyos na rider na ugagaki ka imaw, matapos nga mag-angkon ita patal nga lastro sa anak, kaka nga ugo nga porsyon, kata sumunggab ka imaw K5 NARD, no? Sa Bollards, ina sa may area, ita diversion, sakop na imaw, ita makatok kahapon, natabo akong aksidente, na kung si inyani, ginarespondiyan mataimsigida ka sa atan nga MDR mo makato, pero base nga ni sa aton kang information o halin ita makato PNP, unconscious na lagi ko aton kang biktima aga sa pagdagano sa ospital na higing deklarat ka na dead on arrival it aton nga attending physician. Do anak kang direksyon halin ka imaw ita kalibo aga going to Tangalan kaya itay mo ka naga istar sa Tangalan aga pero anak ka nga permanent address no hay Puok Kalibo K5 Leonard na kung si inyani pag abo pikaron sa area na tabo ko nga accident. Wa gun gina paguwa pa o gina pakigbahin pa at aton kira nga makato PNP kung paalin no kung mga natabo baga K5 Nard wanin padalman pa kinaga hinyo man o pamilya K5 Nard. So may aton nga pakikipag-angot kaya Police Captain Vincent Kenneth Martader o aton kira nga OIC ita makato PNP aton nga pamatian K5 Nard.
2: Okay, pamatian ta.
4: Mga K5, mga kasama natin ngayon sa interview si Police Captain Vincent Kenneth Mercader, ang OIC ng Makato PNP, patungkol ito sa nangyaring self-accident no, na ikinamatay ng rider. Sir, background po ng incident, sir, kumusta po investigation natin?
5: Okay, so according naman sa atong investigation, self-incident po ito, wala naman po ibang sasakyan or person involved. And ang damage lang naman is sa bollards kung ano po yung natamaan ng ating victim.
4: Mm-hmm.
5: And then upon arrival po siya upon pagdating po sa hospital.
4: Okay, so dead on arrival po itong biktima natin, sir. Sir, pwede po malaman kung saan po papuntang direksyon itong rider natin nang mangyari ang aksidente po?
5: Papunta po ng Tangalan po.
4: Mm-hmm. Okay. Tapos, sir, saan po banda yung mga tinamo nitong pinsala, sir, sa katawan na siyang kinamatay nitong biktima, sir?
5: Bale, meron po siyang head injury po.
4: Head injury. Okay. Yeah. Ilang taon po itong biktima natin, sir? Taga saan? At kumusta po yung status niya while driving, sir? Bakit nangyari yung aksidente?
5: 33 years old po ang ating victim. Resident po ng Kalibo Aklan pero nagsistay po siya sa barangay Tamalagon sa Tangalan Aklan. So, yung injury po niya is severe head injury. So, according to our investigator po, upon arrival, nandyan naman ang ating MDRMO na nag-a-apply rin ng first aid at dinala sa ospital. So regarding naman sa status ng ating victim during the incident for the peace of the family no wag na natin i-disclose but for the information of everyone nakapag-coordinate kami sa kapatid po ng ating victim.
4: Mm-hmm.
5: And pupunta po siya sa station within the day para mag-coordinate kung ano pa pwede ang maitulong ng ating PNP Makato.
4: Yung motorcycle po ng biktima, sir, anong klase po?
5: Bali, ang motorcycle po niya is Honda po. Nandito po ba yun sa istasyon para sa for proper disposition po?
4: May mga damages din po na natamo tong motorcycle, sir.
5: Yes po. Yes po, ma'am. Sa harapan po at sa medyo maraming tama rin sa gilid.
4: Sir, na-mention mo no na head injury po yung tama ng biktima natin. Nakasuot naman po ng helmet itong rider natin, sir?
5: Yes po, ma'am. Naka-helmet po siya.
4: Okay.
5: Pero malakas po ang impact kasi nag-overshoot po siya. Nabasag rin po ang helmet po.
4: So, sir, mensahe na lang po, sir, sa nakikinig ngayon para sa mga riders din po na para sa safety nila while driving po.
5: Okay, so para po sa safety po natin lahat, huwag po tayo magmaneho kapag tayo po ay inaantok or nakainom. At at the same time, siguraduhin po na ang kondisyon po natin is maayos po lagi. Huwag po tayo makinig po tayo sa mga kasamahan natin kapag sinabihan po tayo na huwag po tayo magbiyahe at baka may nakikita sila na parang hindi tama ang ating kalagayan, maniwala po tayo, huwag po tayo magalit sa ating mga kasamahan. At mag-observe po tayo, no? Number one yan, mga road safety rules natin, especially sa ating mga speed limit po.
4: Alright.
5: Yun lang.
4: Sige po. With this information, Police Captain Mercader, OIC ng Makato PNP. Sir, maraming salamat po sa time na render nyo sa K5 News FM Kalibo.
5: Yes po, ma'am. Thank you po, ma'am.
2: Okay.
3: So, hato no, K5, nerd na batin natin ko atin ka nga pakikipag-angot kay OIC, no?
2: Head injury, kidagali. Pero, yes. Kung gida, dagidro tumapo sa rider nga rin, no? May helmet, matakunta man day mau?
3: May helmet imo pero man yan inakasakang ay napusa man kay 500. Kaso nga nag-angkon gili mo patal nga last
2: sa mismong bulan sita siguro ray mo umigo.
3: Kaya ba nang iaba nang gid
2: kay sa kabo ko bulan sa karon di karon basi kon gumapaw ta bagay mao hilong nakainom ko no.
3: Wa gin mention na ko yung part no aga naghinya man gid abi ko family nga di gon gid pag dugangan mga information mga limit kang di man yan idugin tao. Datang ka lang makato PNP K5 na. So makakong i-adlaw na katala naman na magdamop na ko na ka nga manghod sa makato PNP na para mag-coordinate at kung alin pa kong matodo maibulig man ito atong nga PNP makato ang otis akong dahil ka nga pagka-disgrasya at ang ka nga family member K5 Leonard. Samtang dugong nga tunard no nga report halin sa aton ka nga tangalan man may na tabo man yung aksidente kahapon mo ina sa may bahin. Bali, ano tara, alas 6 man, kapag B1 T5 na, no, sa may tagas tangalan, involving matakarahay motorcycle, aga series bus, nga kung si Inyani base sa aton kaya nga initial information halin sa tangalan TNT kama naman pag-coordinate naton sa aton kaya nga tangalan NDRMO tatlo karadong nga ninahan nga gina-transport sa aton nga provincial hospital kay base no sa initial nga investigasyon at aton nga tangalan TNT naghana nga mag-overtake kung dahil kaya nga motorcycle nga may ang may ano da sakay nga tatlong katawo na individual nga rason itapag kasunggab sa Dekra nga Sirius Bus K5 Leonard.
2: So makakamotor, nakamotor, may sakay pa, tatlo sa natanantanan.
3: Tatlo sa nating K5
2: Leonard. Umuberti ka pa, Sirius, para imong ginubertikan.
3: Aga, tatlo bit asan na ka doon nga ninahan K5 Leonard no, sa bilog ka kahay minarudong edad, 17 anyos, aga 28 anyos, ay sa bilog kahay 90 anyos, nga mga residente man ita nasambit nga ban 1 no, K5 Leonard. So makaroon nagapadayon pa no, o investigasyon ita, tanggara nga tangalan TNT kung aling kira tumatabo, dumangin na disposition K5 Leonard, kay kung sangagan nga naghanara mag- overtake no kung dahil karang motorcycle aga anindo maibulig man it aton kaya doon nga tangalan TNT sa dahil karang natabo nga aksidente aton ko nga i-follow up later on K5 Leonard. Dugang pagid nga aksidente man gapon no sa Banwa man gapon ni tangalan mga alas 8 man dahil sa gabi inataboy na sa may bahin itatundog no K5 Leonard kung siin mag-asawa matakara do involve nga natumbas ang dahil karang ginasakyan niya motorcycle bangod sa ayan nirang gulping nagtabok kay Five Leonard nga wala ta makalculate man ita driver rason nga natumbasan da aga nagangkon ita minor injuries man lang mano sa anda karang kagawasan pero gin na transport ida rason da iya sa aton man
2: so wa mat may nakangit karakanda mabaho nga lastro nga daw makonsider ta nga gin daga gito sa ospital.
3: Di sa aton niya NDR mo yung tangalan no hay bukod nang gidit grabe ro andan na ang pero nag pa transport agi hapon sa daras sa ato na provincial siguro syempre para tawon din ita nagakaigo man nga
2: mas may mga gasgas ay dapat man matuod ron na tatapon.
3: Yes, K5 yun na sakto gin. So, bangod ka sa dekira nga stray dog nga bigla kat ang nag-ano, nag-tabok.
2: Huwag ka ako karon kung anong ayam ron.
3: Yes, wagid nga ni, wawot ang sayran kung anyo dekira nga ayam K5 yun na nangin na kabangganan. It's accidente, no? Inga involving kung mag-asawa nga taga-hawili ka sa ngalan man ron dekira nga residente kay Five Leonard. So far ko na itong mga balita nga natipo no, sa atong karanga area, kama naman pag-check sa atong provincial hospital, kama naman pag-check man sa atong karanga tangalan na PNP. Ako man sila kay Five Leonard Uskual, para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko, ag Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
2: Thank you so much sa reports sa K5 Villarosquala. Aksidente, sunod-sunod, kahapon mga manugalasays. Sa tangala, nagharang-harang ang disgasya pagin sa may diversion road it makato. Ngagin kamatay man, it day karang driver self-accident. No? So, one pag iditali man ko hepe, nagayo man do family, kanyang gid, no? Privacy. Di, wat pangagan, ag wukot kwan gid kun ano ro natabo ba ka na lose control. Dagan siguro man doon. Ako, anang gaoy man, basi kung nagatrabaho ba ya, kung siin nga part una sa kinhalinan na, ag umuli, nag-drive, ti disgrasya. No? Pero but siyempre, likawan gid naton mga K5, ginapabot itlan transportation office. Likawan gid naton do ring-rang nga pag-inom, no? Nag-drive it motor, kapingkon magayo, tabaga. Nagka-discuss siya nga ni tag mga una malang man sa unahan nagauli nagka-discuss siya kung naman patay ta kaya nga ni nga uguro mga igo kasi kung once ba discuss siya kagwa kat may helmet pagbangga mo di ba ugo mo ro maiduso mo to siya sa siminto ti delikado may unahan ko naman karon nga sa mga CR na danlogang tumama ro ugo to sa matigang abay kung naman sa basin. Ginakwanta, ginadagatan na ito sa mga hospital ay may mga blood clot. Ano? Ano, hindi tanin mo mambay ron dahil nga ni nga roogo, perti ka delikado ron. Nga dapat ano, nga may mga helmet ka. Kidri ba, bin sa siko para helmet kung nag-drive motor. Maurin senaryo. Kung naman naka-helmet, ay kung naman barato man, pusa man kung umigo to sa mga matigang bagay. Ay, hindi pa alin man, hindi man natin ma-afford yung mga mahal-mahal nga nga matibay-tibay. Doon nga ni, i-invest kita-kita ron para sa safety natin. No, baka kita-kita helmet nga matibay-tibay. No, kaping kon mga nag-drive ka everyday o sa mga delivery riders natin. Di ba? So, bukong itangay ron. Ay, dapat kon kita nag-drive, sa itsaktog kita nga kondisyon. Bukong it nakainom, ginaduyog ka, ay mabulay kita ron mag-K5. Takaw, disgrasya.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8, DC or 15 yun, natin yung oras, 8:15. Agroin nga balita oras tat gaton itday karang abay syempre power duo combination dong DTX 500 ag Mighty C raw alkaline nga vitamin C. Paano makabulig katon si DTX 500 no sad kamo nga may mga bukaw sa dughan it babayi breast lumps kan tawgon isa yang ka common nga site nga may mga kwa, no? It mga abnormal growth sa aton nga gawas ba especially sa mga babayi nga rindong di ka sa part it dugana na nagatubo. Based sa datos, it Department of Health, mga 3 o 3 sa sanggatos ka mga babae nga Pilipino o nagaka-breast cancer antes pa man nga mag-edad 75 anyos. Ang sambilog sa sanggatos ka mga babae karon na nagkakamatay bangon sa breast cancer o, bago mag-abot it 75 years old. Hindi man tanan nga bukol sa dugan it babae mag-K5 ay cancerous. May mga klase it bukol nga pwede nga makitaan sa dugan it babae, no? mga breast cyst, may una karon nga iba pagid no, mga lipoma, breast cancer, nung pinaka kubaan kita na nga bukol nga posible nga magtubo sa dugan it babayi. Pero may mga kwan kita karon, may mga safety, may safety, may aton nga simple nga tips kinyo. Mag-inom kita adlaw-adlaw ita DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C ay bangod loaded raimaw no ita antioxidant ag rayahay sarang nga makapugong sa pagtubo it mga bukol-bukol sa tunga gawas kapin sa mababayi no tanan nga mga tawo na hadlok nga magka-cancer pero syempre pasino man nabiro nila nga magka-cancer no? So dapat kita nga magkaot mga tinuga inom DTX 500 syempre. Ag hindi ang din kita magpinadayon ko mga pagpanigarilyo no ay sambilog sa mga dahilan man doon. Ag instead mga fruit juices ginainom naton ay puro alcohol mga beer ay, dapat inom kita it mga kapin pagkaot mga tambok na karne tambok it baboy abo magmabahuro tsansa nga magka-cancer ka mo sa gawas. Kani dapat ay inom kita it DTX 500 no instead mga royal hindi fruit juices lang kamo no kaysa magininom kat mga beer kun anong alcohol din na di maka kuan pa sing gawas makaprotekta pa di ba mga kuan ko na magblend ka it nga apple no blend ko na it kun ano nga prutas no ubrahon mo nga fruit juices butang mo tot singkiri nga pampalasa no? Para nga mag nami man lo pamatsag ko ingawas kum tadtad ka ot bisyo sugar, sigarilyo, oh, tapos may, ano pa, kaon kapat kung ano rin na, I think guba rin yawas nun, dali ka magka-cancer, inom ka na lang, instead bakal ka sigarilyo, instead ka magbakal ka at inom, bakal mo lang kapsula, ng D3Bio, DTX 500, ag may TC, D Power Trio, para nga mas, gayo kita sa masakit, mag-invest yung kamo, matamat yung ikayong yawas, ay budlay nga nagkakabagatian, habang kita'y nagkakaedad, mga kakifay. Ngayon yung mag-power duo combination, manon ko DTX 500, ag Mighty C, raw alkaline, nga vitamin C.
0: Yonar, Viray, Foro, Telos, Pueblos.
2: Sa aton nga pag-apadayon, sa aton nga pag-ililiba, alas 8.18 raton nga oras. No? Raw, rayang-arang may kantanan man, mga kakifay, sa balita naton nga na lokal. No? Ay basi maabot naton linyada ni Kapitan Ralph Tolosa, rong liga ng barangay, league president naman, no? Liga ng mga barangay president, LMB president. So, aton nga na istorya mo kay Inangara, ay may mga flag raising pa. So, aton ka nang ipamangkot, ay ipatawag na saan o bagang adlaw, rong mga barangay officials para istoryahan din isyu nga ra sa BBMP. Adel nga ni sa Memorandum Circular 2026-038 may una nga task no, nga gintao sa ruin nga ron nga mga posisyon kaping kon ikaw is LMB president. No? May mabaho man imo nga papel doon pag-abot sa implementation ko ruin ra nga BBMP. Eh pali na nagsilinangag, isa ibang probinsya, madya daw may pos-sipos na kahit papaano rin na rito. Yes, aton sa klansos. Mapa-western to eastern, magmagtanang ang mga reklamo. Dahil huwag nga ni masunod itama kung mga barangay officials do rin nga memorandum circular. Nga una man kung tanong mag-aservi nanda nga guide para nga hindi baga sanda mabalikan, hindi sanda ma-issuehan nga tumingin pamili-pili ka mo. Ay, ano man abi, mga kigri ba? Yes, of course. Deserve man, it aton kara nga mga unga it kagawad, unga it kapitan, or mismo nga mga SK officials, dahil ga-eskwela man sanda ron eh, no? So, deserve man nanda ma to, dahil hindi man kita mga kapareho ko mga nakabaton ko mga malitab nga o nga puno-puno milyones na itong naging kab-kab nga mga kwarta to sa flood control hindi man kita mang runon tanan kita no? Nga una sa rin yung barangay maliban yang sa mga kapitan na kontraktor pa di ba? Yes, but of course tanan kita deserve matanaton doon yun nga 20,000 pesos pero aber unga ka ni kagawad aber escape officials ka. But again, nambayanin natin, ag hambang man ko DILG province, di dapat unahon kita naton ro mas karapat dapat. Oh. Yes, may mga trabaho rin yung pamilya, ring tatay, ring nanay, ang nagakabudlay. Oh. Nagakabudlay sa pagpangita. Government employee, no? Or sa gobyerno gid. Sa gobyerno gid nagatrabaho. Mistra, and then the tatay si man gid, may mao nakasugod, grabe. So, sa tingin ni mo, anyo ro mas deserve anat ungat mangunguma? Nga ra nanay wat trabaho, housewife yang, ag ratatay panday? Tisin ka rin dumas matimbang. Sa tingin nyo nga dapat buon, ag dapat maka-avail ko rin yung programa at gobyerno. Ngayon doon, example, pagid naton sa tatlo, ungat nato nga panday, ungat maestra, ag ungat ni kagawad, ungat ni kapitan. Tanal matakunta deserve, pero may dapat timbangon kita kan na karon. Ay unang-una, limitado roslats, ay limang bilog mo lang. Una man nakabutang sa memorandum circular nga hindi dapat pwede tunga-tungaon ro yun. Hindi pwedeng tig 2,000 o sumusoy kamutat kababo nga mga dapat maka-avail. Hindi pwedeng mangintig 5,000. Hindi pwedeng mangintig 10,000. Dapat tig 20,000 sa lima ka mga binipisaryo nga mga estudyante. Hindi pwede nga magtunga-tunga. No. Haro malang kasimple ro ginapaabot it aton kara nga DILG. So, kun uwaong gid it may nakita nga nag-eskwela within sa rinyo nga sakop kayong barangay, hindi ka man pwede to kabuhit ibato sa piyak nga barangay ay may andamat arito. Diba? Ang taga Briones ka, mabuo ka to sa taga Mabilo. Nagulango ko ting klase man ng official kung magmaurun pa. Diba? So kung waonggid, sa lima nga to, may tatlo ko niya na usoy nga deserving, ay raunga it manong bakal buti, unga it mangunguma, nga kung waani katanom, waman it may napagtapos pa. So in short, deserve banana, ag unga pag it, kung ano rin na nga pobre sinyong barangay nga bugag ra ginikanan, wa matrabaho, andang pamilya ginamot-amuta lang imorot pa eskwela, so deserve gid na. So may daywa pa ka slots. So paglibot ninyo na sa barangay, uong gid it may makita. Wow tagid ay unga man abi man at si Manda to manggarunon man. Dayaman ay sa Iloilo gid ga eskwela sa Sipiyo. Dayaman sa Bilog man sa magahagon pangani nga eskwelahan to sa Iloilo pagid. Hindi ta pwede rin makaabil ay madya may una pagid nga mas pobre yan ay o nga ni Kagawad gali nga raw. Si Kagawad aro malang na anang nasaligsaligan honorarium ag ranang asawa ay gapataya ka kwan rapul. O tagid ba't may at mga kwan nga raw illegal rin ha kat kung mo tagid ba't fix nga trabaho meaning white ginabaton ni income maroon baga asawa ni Kagawad. So si Kagawad apisar ba ng officials, pwede kasugod. Ay what, ginasalig-saligan nga income, karon yung pwede sa nakasugod kunta. O si SK Kagawad dili, oh, ramama, ay may bagatian pa, kung ano pa rin na, waman it may ginakaong kung amat, natatay man, ito may pihak pa nga, may trabaho man, pero hindi kasustain. Ang mauron ba ka? So, bisan SK officials si Mau, pwede ka pang kasugod, kung wa-wa-ong gid, it may makita, ula si Dagom. Karon ta konta da pwede sa na makasugod, pwede maka baton. Kun uwa-uwa gon, hayti isa limitado nga ron. May nabing scenario sa barangay kaping ko mga kabawbaho nga nga barangay, nagkabaabo pa nga nag-eskwela man sa kolehiyo, ti sa lima nga ron, usoyon yung gid-an isanda. Ti kun uwaot may nakita, pwede ka makasugod. Aron na konta ka simple nat DILG nga pagpatag ag inyo man doon nga huya un lang mas nauna pa sanda nga haron gali kay nagtuhaw reklamo ay nauna ta kamo agroin nga sa Idagom nga sa pagpati na deserve mas deserve pa sanda mas deserving pa nga makabato 20k hay nagaurusagi lang man doon no aron man lang ka simple konta ay tinaginabo kay linyo ay nagapaabot itay informasyon sa kahanginan di ba ito kuha nyo konta ron gin babuyaro programa ko presidente ay ayos mataron ay ibang barangay sa kalibo mamatsangag ay ginpinili nandakat wagid it may ginabaton mang income ra ginikanan sa bilog sa mga nakabaton dayaw kita sa poblasyon kat nagalibod ra nang ginikanan nga kun may basura may kwarta kun wa man ma kun mabiron nga pangita ay ang isugod mo ta kun dumaistra ungat maistra nga may sweldo mata nga monthly ginabaton di ba maron ko tagin saga ta kunta oh agwat anit may natabong aron nga mga rapol-rapol gabutan kun ginpili tatos toto no. So ryun don ni no pamangkot aron with kapitan Ratpolosa kun anuro anda nga plano karon ayon ginaputos gapot isyo may nagareklamo panganin sa Melezo ho no anong barangay sa Melezo gapabot reklamo nga ra ay may mga nabot sa puntot ang ginfilean dat kaso to sa reklamo to sa sangguniang bayan. Ito na, balikan ko rin ha. Masadya man doon sa banmatay ka ng Alizo.
0: Yonar Viray, Foro, Telos, Poblos.
2: Alas 8.27 oras sa pagbalikta, balikan tatanan dugang impormasyon ng balita matapos siya may importante. Nga pahanomdom, standby!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok anti para kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalig. Epektibo DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra. Ito'y pinakamata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 8.33, raton garang oras, balik kita sa aton garang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, si K5, Leonard Viray. Well, sa aton yung pag-ililiba, si K5 Reds ng siguro partner, aton yung unahon, ay masako pagid si Kapitan, no? Sa aton garang linyada, magarang adlaw it Lunes, si Kapitan Tolosa, so hindi na lang gid imaw, no? Para sa dayangarang may kantanan, no, mga K5 sa pagpatawag na sa mga barangay chairman. Iya sa dayangarang Aklan, Coalition on Implementation at BBMP. Aginduna, standby man kamo sa 11 Mbps. Ay, may basahon niya ko kinyo ha, nga isayang ka reklamo. Ngagin file it rayang-arang mga makabig naton do nag file is rumanga estudyante it asang kabarangay sa Leso rogin file arogin pasakaan ni reklamo ro barangay secretary it barangay di ko na mention ko anong barangay do na ron sa 11 Mbps kapitan no anang secretary kapitan rogin reklamo o daywa ka mga complainant gira. So reason ay ti siyempre about sa scholar man si Gyapon. No? Ti nagkwan na sana nag-take action yun as anda, ginareklamo nanda ito sa asang ulang bayan yun anda. Dahil nga ni nga daw para kanda may pamili-pili. No? Ay nakabutang yo prior to submission of our requirements we attend the a meeting ko June 22 patang ato regarding sa ring scholarship

0: The meeting, we were informed that the barangay would first verify whether a third-year registration form would be accepted in compliance with the guidelines requiring applicants to be incoming fourth-year college students, considering that we had not yet enrolled at the time. Babor, anong reklamo eh? No? Permado ko daywa ka mga nag-eskwela sa sangka eskwelahan iya sa ton sa Aklan. No. Pero mga nakabaton ta kuno nga rabahay. Sige, ina na sa 11 Mbps ra. Aton don balik-balikan ding ra. Arta na gina. Arta na mga maisog tanang gin pasakanta ta reklamo to sa sangguniang bayan. Ang depende yon don sa sangguniang bayan sa ring banwa sa Leso. Oh, nga dapat trataron yun, nag-ayuso nyo at pag-usisa ron kung may unagid man nga nanabo nga pamili, pili ro. Ro daywa ka mga ginakusan na nga nga sekretary or pati rana ka ng kapitan. Puro, Delos Pueblos. Pero nahon tanay partner, ara na sa linyada, si K5 Ridgelin, wa pa? O oh, sige, si K5 Ridgelin Tornino, sa aton ka nga patrol ay may missing nga nga mangingisda ho. At 57 years old nga mangingisda. Sang adlaw ta nang nagkwanton ding nagpamunit yan ga adto biro sanda sa mga tungat yawod sa kaysa andang mintok ng mga sakyan pandagat no bubaruto may mga paon dun sana bitbit pagkaon tubi ay pilat ang oras lang makabalik kay ga pamunit kamo nakasunod ako one time karay so pag haboy mo to sa bye-bye, tikon may gatukob, iba ka, mga nami kita, mga mabaho-baho. No? Depende sa dawi at sa chimpo man. Sa patsamba-tsamba, ita kwa na, lugar kung sing kadampi matautaw king bunit. Eh kaso, wata ka balik rin nga 57 anyos nga mangingisda. No? E, pamunit mo lang. Na ano ba rin natabo? Eh, check na ton doon sa ton nga linyada, si K5 live ito. Sige. Una ko na ng audio partner sa aton nga page. May anang interview sa aton nga I think familiar ah, no? It day nga nga missing mangingisda, no? Iya sa aton nga pag ililiba, no? Aton don una nga nga nung report sa aton nga patrol. Okay na. I tawagan imaw. Oh, si K5 Red. Sige. Sa aton nga balita nasyonal anay mga K5, by the way, ro-ray nga nga may kantanan sa natabo nga ra, no, nga pagpamaril to sa Banga High School, bukod na iya sa aton doon, mga K5, padayon parang ginaimbestigaran, doon nga ron nga makangidlis yung man nga kondon, ginubrat isang kaisudyante na sa may South Cotabato, no? So may mga class suspension ito sa nang lugar, Robilog nga LGU Banga, pati rong Surala, Nura, Santo Niño, Agro Coronadal, may mga class suspension. Face to face classes doon ah. Dahil sa natabo nga nga makangidlis ko Friday nga kaso ita pag pamaril. Ay gin-interview si Gatsalian, ro mismo nga nga DSWD Secretary, nga sunok kanay nagpagwabi man at mandor presidente ta, nga itaor tanan-tanan nga bulig. Marunging paadto na to si Gatsalian bilang DSWD Secretary. Itaor toro tanan nga bulig, kotob nga kinahanggan ko pamilya, ko mga naninahan nga ra, mga kaki-5. No? Ay bukong tatanga nga, pampilaw tara nga natabuya sa ton sa Pinas. Riba ay wang kamukasayod nga may unaw ang nanabo sa ibang mga probinsya in the mouse shooting but kaso it mga pagpamuno. Ewan man gagayo gidron. Ay pareho nga makamagatay ron, deadly weapon, baril siyaw. Pero pinakamakangidles, heroin doon nga sa part nga to it Tacloban, no? Agdato nga tong nga it custom nga namaril man nga ro baril is anak ko tatay na, agi mo man sa Banga nga raw. National High School nga anamanda ko anang Amaro Armas. Sige ni dapat makon sa mga gun owners pagid ay dapat anda taron nga isip tigid randang mga armas, no? Hindi dapat maabot ka nang unga. Dahil once sabi nga may knowledge imaw nga may armas ka, mo may paghiton mo nga may armas ka, sayd mo sayda na kun siin mo ginatago ti kun may mga problema ti mo saan nga ko galingon, pa sabi karon ginahamba nanda nga lulungoman kuno sa online gaming ra, kun ano ro ginasugo ka nang natuman ta nana, ti ban ta ro budlay sa mainunga ta magaro. Sa rin yung mga sitwasyon nga perte ka delikado nga kun hiabotan na rin yung mga armas. Dapat may safety box nga hindi kun halimbawa makita nanda hindi man nanda mabuksan mga kakipay. Puro de los pueblos. Good morning anay kay Mr. Jose Nelson Delfin sa may ASU Banga, no? May gaga nagapamati. Good morning. Aga una kay Madam Binga Elmanon nga naga monitor ya sa ton kada nga palatuntunan.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Well, sa ton nga pag-ililiba, i-check na nato na ton nga patrol with K5, Regine Tornino, parte sa nga nga ma-amising mangingisda. No, kung ano na tabo, baga karakana, i-check ta. Live sa ton nga may banway tuman siya, patrol, K5 Ridge, standby.
2: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
0: K5 Bridge, the reports, go ahead.
3: K5 Nard, pangaywang adlaw, it search, rescue, and retrieval operation sa dayang missing nga mangingisda nga si Louis Cordoba, 57-year-old nga taga Navitas. Pero makaroon nakaposisyon, doatan ka nga rescue team, ka K5 Nard, doatan yung mga rescuers, iat anan sa Kamansi, maumpisa. Kay pangaywang at arananda nga pag-inusoy, kay kahapon, it agahon, sigidas ko't arotiniyog, iya sa baybayon, nga sakop, ita numan siya, gisang kaiping ng mga banwa at mga teritoryo at karang tagawran.
0: Kaiping na kara is ano, tangani din niya Makato?
3: Makato, tangalan. Oh,
0: tangalan, okay.
3: Oh, din at ang mga kagawran ka K5 Nard, doon ba karoon nga ginatiniyugan kahapon.
0: So kung tanawang tarupit sa mga Sabado imora nag pagawod rumanging isda
3: kahapon mismo at alas 4 it aga-aga pero dapat alas 8 makauli yun imaw 7 okay. To 8 it agahon dapat umuli yun imaw kaya ano mga kaibahan na kaulit ay nangawat at sandarawat ay mo kaulit kay K5 Nardag nakita nga ta ita manging isda nga taga-bubog nga roan ang baruto mga alas 8 nga ron ay nag-utaw-utaw ta yung tangani na na ay basi man na nakatugan tama na ron nag-operate man na kara. So, ginpagapitan na, masyawa kita tawo. Ano ba nga gin-flight na ginbungguan para lang mapundo at man-check na naka K5 Nard? Ay, wag kita itawo. Pero may isang katsinelas nga nabilin, pihak kita, at may mga isda man nga mga isang kilo or tunga sa kilo o sugod.
0: Sugod, okay.
3: Oo, so wag ta na itawo. That's why nga ginguyod na, paano sa pangpang. At ito nga yung find out nga ay Louis Cordoba, tagali, doon yung karang nga baruto sa K5 Nard. Aga, grabe git na tabiro init kay K5 Nard kay pagpatit anang pamilya kasi kun na ano ba dahil sa init ag ano ro natabo kana sa tungat kay Lauren kay nanaabot kita ya mga 7:30 grabe at sakit ut aro init sa panit kay K5 Nard basta bye-bye tabi hay duyon nga syempre open gid aron kuan ka giding duyon nga igo ka giding kun man o ka init so ato nga pamatian anay kasi K5 Nard ro pagpahayag it ana karon nga missis nga nagakahawag actually amo pa yon pa-blocker kay 24 hours pa lang kay natalas patro Ruday ka nga pagkamising at mangingis na. So atin nga pamatian pero panawagan ang pagpahayag ko na karoon na asawa kay 5-9.
0: Okay.
4: No, alas 4 it, ano, agaho, gaga tapos mga uli man mo doon ay mga alas 8 o alas o mga 7:30 makaroon malang.
5: Mga pilang oras siya taruan na nga pagpagaot kung taong
4: ay ano malang ro noon ay nga padabin ay mo magpanaw ro na ay ga wa magigaboy mo sa wood dun dahil kakuha man manag ako bit no na mauli man dahil sanda ay doon man lang ron ro nag ano nga to nga may tagabubog na nakakita nga ni Ikana nga may nagadinagan ko nga bruto nga waitawo tapos ay ginambay ko no dahil imo nga ang nag ano ano ro yung gaki nga tinanaw ko no na napitan na naro tong bruto ay wa man yan itawo ay ana ko nung binanggoan agud mapundo baga ag tinanaw na nasa ano basi kung mana gakatugan ay wa man gakatugog imaway dajun mala nang anuhan ay na yang ana lang ubra nagtiyog-tiyog ato imong bahay basi bahay kita pagana na ay pag ano na nawa man imo takita ay ano lang dayon ana lang binuro baruta ginguyod lang dayon nga tunana
5: ag ba, ano ya paubos
4: sa Kamansi ta ni mo ga pagawod sa nang buya ba at Kamansi ka sa buyat kamanse doon na lang ron.
5: So anong pagpangisda, anong pag-aong iya kahapon nga nagpanayot mga alas 8 no?
4: Aga-agay mo na galin alas 4.
5: Si in imaw ma adto particular nga.
4: Wa man dun sang dagano considered ba anda nga rombo dahil nga siyempre konsendo ano ma wa man manag akobit na paano matabok pa sa sapiak man na mapisto mausoy man sanda mo. Wa man gi sanda gastis sa dun.
5: Pero plan ka.
4: Oo, oh, iya ma lang. Oo, iya ma lang magapit sa mga buya-buya na anda na at pamunitan karon.
5: Why mo kaibahan kahapon nga nagpano ma ay?
4: May kaibahan mo sa bilog igampod na ma lang daywa malatanis dagapano kababo nis dayrong mamunit.
5: Oo.
4: Kaya naman ang takapon ay siyempre mahina man na numero isda abigid makaroon ga ubit man na ay wariba nagpagagawod. Anang kaibahan sa bilog nga igampod kagapit man naman niya ni iyaw. Kaya uli, naguli mo, nakakita pa kung na naimaw. Wa matay mga nagasalig kung mga ano pagawang patanana ay ga ano matay mo patarong ga sunod man ba ha? Ay kabuay gayo, nga niya ay nakadungkaon mo ay uwat ay mo kasunod.
5: Mga ano oras mo ka... yun na uli na nakita?
4: Ro Allen
5: do imong asawa
4: do yung pagpauli na naiyang gapauli di mo nga ron mga alas 8 siguro ana nakita nga pagaw man ni nana matay masunod matakana kasi pre naguli matay madiretso matay wa man riba manabi ka na riba manabi wa pagid man anay gauli bagay kun ama te may una manabing adlaw managa wa gibukon man gadabit ano pag pamunit ba man nga ron may unang adlaw nga buko nga paghalin mo ay makubit so makaron ba man na ay imawa pa man imaw ka ano siguro tay tao kun ano ay grabe bigkapuro init gala city pa ni siguro ay nagahambay ni kahapon nga naya nga mga itsura ro init ang uwa ta ko iya ito ta ko sa bugasungan nga dahil gabante na ko itot manuka namon basta tumawag at ang umagad nga nay manay uli na mananit madali ang oras wa man nakasay kun anong dagi dato umuli kagi ako pagabot naman ay duhin tagal eh
5: ay rubaruto na nang nakitaan
4: ina rubaruto gin guyo gani tagabubog
5: ano
4: gani nga to
5: mga gamit na nasa suhol yung mga
4: nabili ano ron mga pang mga bunit malang ron na naman ang mga gamit karon
5: mga chinelas na
4: ano chinelas ang bilog lataro habilin
5: oh, okay. Tap, ano ra ay nagagusong imaw sa baybay gagunit imaw ra or gapang lambat
4: eh wa man gapamunit malat aron imaw. May inuli matay mo nga tong suga nga tong mga sobra mga tong mga tunga sa kilo. Ay ana nga ning panaw ay gapa gusi malangan imo panuga.
5: Ah pang suga.
4: Pang suga suga at
5: so anang baluto man kargang isda pa?
4: May karga nga isda dato nga ning mga sobra siguro mga 1 kilo anang suga nga to. Ginatod nang daiya gindaga.
5: Ano dama may masakit imaw ra o kunano
4: dili. Nag-inubo man lang imaw nag-inubo man lang imaw ra nay gipa-check up kun man nga ni imaw. Makaron pa ni kun masayran ro result. Agaron oo ay garon niya wa utangani mo iya nang mikita pati mo gapong kauli
5: okay. So kahapon may mga nag search and rescue naman
4: oo may nag ano mata kahapon ito mga ano
5: mga nagbulig kinyo nga mag-inuso
4: abo sang day to kahapon pati man iya mga pambot man iya ba namon yung mga ano man ay nag-inuso man sa sang adlaw man andang noses pati sa kamanse kahapon abo man to mga rescuer tog mga MDRM o man yan ni ito man naman siya tanan abo sanda to.
5: Do you? Ano ra plastada ko not bye-bye kahapon ma'am ay ma.
4: Maano ma manami ta kahapon do chimpo malinaw ta kahapon do chimpo.
5: So ano yun yung posible nga pagpati kara kasi anang baruto di motor da or
4: oh di motor.
5: Wa man samad.
4: Wa man samad da nang baruto.
5: So ano yung posible nga pagpati nga.
4: Nahugog ta nga ni siguro imaw nahugog ta.
5: Wa man dayon anamon na. Or ba, may history it mga ginatake ba.
4: Wa man. Wa man doon?
5: Maliban nga pagit sa anang ubo ro anang
4: dato man lang ang ubo nga ginaina no nga ron. Nga gipatsik abon na naman sa naman siya ron man.
5: Pero bakit may naka-feedback inyong mga kaiting ba nga ano mga baybayon abi man ang mga ngista ang may nakitaan sanda ito sa ibang
4: wa pagit pagaman ni namo na may nakita ko nga to sanda sa lambingan.
5: Oo.
4: Kabie. Ay abot ko no to it ano. Bukon man.
5: At ato kat gin-rescue man nga
4: to. Iba matagali to kuno oo.
5: Ano ro description na ma'am sa imong asawa ba sikod may mga nagapamati like sa iban nga mga lugar baga?
4: Maniwang man to ag ma, ano anang buhok matagod.
5: Oo.
4: Matagod na bug maniwang.
5: Dayon ano anang suksok
4: nga. Wa ko kasay suksok dahil ito ta mani ako sa ano sa bugasungan. Naguli at ako kahapon iya it traadlaw.
5: Mhm. Ano anang baruto iya ta sa
4: imong? Anang baruto ina ut ah? Baruto gin.
5: Mga ano oras iya gin uli? Baruto na.
4: Kat pag tuwangan ni ko sa'yo, anong oras ay?
5: Itagahon. tumakarang ka 24 hours na. Ma'am, imo ang panawagan kung sino makagabot ro atong interview nga ra basi kung makita nanda imong asawa baga.
4: Ay ako nga tanga gina ano kun sa mga baybayon baga man nga ra. Patangagan basi kun sa matangagan sa Makato. Ay kung pwede paki-report lang iya ro.
5: Mga pilang years na imo ro ka pangisda mo may.
4: Ay buhay ano duyon tra amon nga pangabuhian ga pamunit imo.
5: Ay kung sa gangway gang, kabisado naman gin siguro.
4: Oh, antigo mata sa gangway imaw. Sa ano mata to? Galing nga ngay. Taong bay, grabe, abi ka pa nuinit. Agahon, baga it's magain pa
5: rin. Si open, ano. Gidami, pag bay-bay, abi, sa kam.
4: Grabe rin init, oh, daw yun.
5: Wa mata imaw, ipan, mga pagbibigin malitan, wa mata
4: malitan. Wa man dun, ay wa man, sino man ka na yun, ay kabuan man karo mga mamunit man, wa man kanda it ga. Sanda man gabuligan, manyanit kung may mga... Yun, no? May mga aberya nga ni Sanda man doon gabuligan.
0: Mm. Okay.
3: Okay. So, haturo pagpahayag, ita na nga asawa, kakay Five Nar, no? So, daturo pa, no, description, maniwang panggawason, iro anakar nga pan, built, agto yun nga matagudit buhok, kakay Five Nar. So, kasi may nakakita, baga, nga outside man ay sa aklan, nga sakop itatang karang kagawaran, ay pwede nga ipasayod, gid kay makaroon, manag-pull out naman, no, pero atang karang mga rescue team, iro BFT, iya naman,
0: kakay Five Nar. Kakwan, no, inyong picture nga lang latest, makaroon ay wag itat ka kung nano-nano nga bagod, katawai-tawai, agman siya makaraman kuno kahapon, nano ba natabo karakana?
3: Matawhay git K5 na pag abot pangani kay na hay man sa plinan sa bagaro kano ro bye bye katawhay kahapon mao ra man plastada eh sa pilang ka mga mangingisda pero ro anda nga pagpati hay basi kun inataki kay sa sobrang init
0: tapos na huwag what abi kuno bunik ito dinakpan niya na nang sinilas na tot na recover
3: oh what ta wow ta gid mao na kita ni ginusay pangani tag pinakauna kita bang mangingisda nga nakakita ita na nga baruto pagka pabilit na it baruto nga to ko missing nga ra. Nagpiniyog anay imaw sa pati sa mga kaiting nga mga kabarangay baga kay Five Nar dahil iwa kita basi man nauna power bag upagang na tabo ay syempre basi kun may
0: gapa matabangan pa na na
3: oo kasi nga ni kun langoy ra intigo ta maglangoy ra dayat aro ana nga pangabuhian ka kay Five Nar pero kay basi kundi tanga ni inatake ta imaw ag nagsubmerge ta baga sa tubig
0: sa kay init, Five Nar siguro ay wa man payong abi aga kun ano nga tabon ro nagapamunit kana may intok lang biro nang baruto ngaron.
3: Oo, doon ka kay Five Nar. Kahit maintok yun man, kasi nga eh, bukong tagsandarakat mga nag-aarto ba sa Sibuyan, si mga maintok ito, mga pangsuga-suga, at kung may sobrang ibubaligyan nanda. So, doon nga tana, kay Five Nar, no? At wao ta man yun kung ta nagapagayo, ay mga 4 hours pa lang man yun, maximum kung taro ang nagpagpagaot sa gawod. Ay, galing ay, so what at 30 watt, ay mora, nakabalik ka kay Five Nar. So, kabay pa, na makaroon, day 2, no? Ita search, rescue, and retrieval. Ay, may una na nga development kay Five Nar, siyempre nagagaumra ng pamilya karang, buhi kong tayo mao ag una bagay mao sa guwas nga, kahintangan kay Five Nar. So, dahil atong karang pag follow up, no, sa natabo nga ra, nga missing it 57 anyos nga mangingisaya sa may banwa, it naman siya with K5 in Roswell, ag K5 Jim Lidoro, Triaman si K5 Reggie Tornino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibong K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampiyon. K5 News FM. Live report.
0: Thank you so much sa report sa tonya patrol with K5 Regeline Tornino. Dito nga balita tod katon. Itay ka ng DTX Beauty Soap. Sabon nyo pampagwapo ka pampagwapa. Mag DTX Beauty Soap. Aga syempre, rong klinika Dio Fresh, Dio Roll On, pampaputi ko kilikilita. Aga pampahumot bilog ng 48 hours. Yahoo! Dito dapat gamiton yung Roll On, klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Akon sabon sa pagpaligos, DTX Beauty Soap. Ag sa mga Mr. Tang, retreat ag surrender. Sanda ka ng mga partner. Kung nag botro labing-labing mga rahong pag extend the food supplement for men kamo ay may makarot at glabawas karon nga kilaga nga nagpapasok it libido sa inyo ka nang agawas ay mag-extend food supplement for men na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center magpamasyar kamo na ay barato ang produkto ag may libre pa nga mga check-up. Gapat at oras makarang adlaw ita Lunes sinuna sa 11 Mbps aton mabatian wala aton maabot matalakay maging pang headlines ng mga balita. Inyo nga lang in anchorman si K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa kalibo K5 News FM.
6: This is K5, K5 News FM, your official news and music station.
7: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilaskot, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang Pilaskot, dasig na lang mag-ayo.
7: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
9: Ma-checklist
10: na ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
11: Uy.
10: Ubos.
11: Oh.
10: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
11: Uy!
10: Oh. Even
9: may
10: mother
9: ka hindi kapatay.
10: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3Bio.
9: Wala
10: sa D3. Ordinaryo.
9: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang niya sa kwan. Because of monolaurin. Amo nang pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang DD kag makaproduce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
7: D3Bio.
9: Correct. Another checklist.
10: Gusto ko ang D3Bio.
9: Duha ka
10: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kay gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
11: Economy na boy.
10: Gusto ko ya.
9: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
10: Gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mangabot ka.
1: Yasir mo yan, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
2: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta-amyloid plaques, nga gadistorbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din sa gadiposito, gadiposito niya sa tunga, sa duwa ka neurons, ti hindi nakakumunikate.
3: Sa mga dendrites, no?
2: Kung sa mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
3: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad kagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yung galing dapat.
2: Ma-D3 Bio kagid.
3: The best para sa may edad.
2: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
1: Mga cellula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
2: Type 3 diabetes na, muna nga nambal ni Doc.
1: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
2: Amak na.
1: Siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
2: na sa
1: D3.
2: Ordinary nga vitamin D.
1: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-the-bester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo, ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo baba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto. Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
2: Correct.
1: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
2: No.
1: Ga-travel halin sa latrasan.
3: Butangan mo to barrier?
1: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pakaabot sa flower, patay na siya. Ang namin na, Sir Boy, ang isourdough ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
2: wash mo na siya.
1: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Anjana, ipasulod mo git.
2: Pwede man, ginawasan
1: ganyan. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
3: May applicator.
1: Pahimon mo oil lubricant.
2: Uy, ma, yun ang siyang lubricant,
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: This is K5 News FM. Your official news and music station.
6: News FM, Cagayan de Oro, 103.1. K5 News FM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Good morning sa tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Sa adlaw subong nga Lunes, kag ang oras, alas 9:04. Welcome kamo kag dire naman natong istoryahan sa sininga programa Impormasyon sa ikaayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course ang mga suplemento nga makabig naton nga nagabulig sa aton permi adlaw-adlaw, no, para kita manatiling healthy, no, kag likawa sa mga bisyo para maging mabakod ang aton nga lawas, maka himo ang atong lawas sing iya dapat nga hilimoon nga wala sa gabal nga maging masakiton. Welcome kamo kagaupod natin sa atong nga programa, Sir Boy Zulweta, kaya ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo mayong aga, partner Sir Boy Zulweta, ano ang aton nga duma nami ang imo yung sining kagahon?
9: Good morning, Engineer. Siyempre mayong yung ta kay 7th year anniversary ko na sa Clinica de Alternativo
8: and no, do sa ola. Do sa do wala lang, no?
9: Do ay do san ola.
8: Sa san ola?
9: No. And I'm so proud, no, to be a part of this company, no. And of course, K5 News FM as well, no. And salamat git sa suporta lalo na sa ISIL.
8: Uh-huh.
9: Sa D3 Bio kag DTX 500 and Mighty C. And of course kay Aga pa, ha? Dapat naka DTX 500 ka na. DTX 500 kampiyon ini, no, sa ginatawag nga pagkuntla, sa ginatawag nga premature aging, kuntla sa epekto sa mga bisyo niyo, sa pulaon niyo na tanan-tanan ga degrade ga panubo sa kalidad sa ginatawag nga health sang inyo lawas, no. So ang DTX 500 will basically strengthens your body in a cellular level by protecting yourselves from oxidative stress. Ano yung oxidative stress? Ano yung tuktok? Ano yung ginatawag nga ang latak sa metabolismo ta kay sa mga bisyo ta nga ga pa ano, gaguba sa aton silula. That's why kawa hindi kalabot ini sa iya edad nga ginatag siya sang nature, no.
8: Nakapugbaw lang sila yon.
9: So hindi tayo makailis ang aton lawas sang aton ginatawag nga cells. Te ang DTX 500 ginapunggan niya na para ma-labot ang ginatawag nga prescribed age sang imo cellular para healthy ang bilog mo nga lawas. Remember, your body is made up of cells, and protecting your cells with DTX 500 will prolong your life, no? Okay. And of course, ang paaman sin eh, ang DTX 500 rich in charantia extract, no, kampyon. Ah, amuning kapanubo sa imo blood sugar naturally, no? Kaya ini ha, ginasunod-sunod yun eh. Ang term sa English, ginamimik yan eh, ang ubras ng insulin. That's why, di magtiner ang imo glucose sa imo dugo. That's why nabuoy mo blood sugar, ginadiritso sa sinula mo para mausal as energy. So, layo ka na sa diabetes, layo ka pa sa ginatawag nga pagluya sa lawas kung ikaw naka-DTX 500. Kung gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas na makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga micro-invaders nga gasunod sa atong lawas, no? Mga bacteria, mga virus, mga parasites nga na, mga fungi nga na, ma-check na dayon sa mga soldado sa imo lawas kung kondisyon ini kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman kampyon ng skin, ha? Kampyon kinami ang production sa collagen, and nami man ang pag-produce sang imo atay sang glutathione, kay bastante sa alkaline vitamin C ang lawas kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C every day. Pero kung gusto mo ya kampyon ang imo eye health, ah, kampyon ang health sang imo mata, mag eye care gold. Literally, this is the gold standard when it comes in promoting good eye health, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, working together to give you optimum eye health. Pero maintain mo man ang ginahandom mo nga 2020 vision, bisan sa kwentahon ka na. Para mahagan-hagan man ang ginatawag nga pagnubo sa kalidad sa imo vision o sa panulukan mo, no? Mag-eye care good. Parisan mo ni sa ginatawag nga eye care eye drops. Ang eye care eye drops ka ini, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes, no? Kung gapamasahe ka, gapaspa ka, para ma-relax ang imo lawas, dapat kamulo ka man magpa-relax imo mata, no? Patuloy sa ginatawag nga eye care drops, and basically relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang paborito ta, kung tatang kaso, ubusip, on kagilanat, may problema ka pala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-ditro bio.
8: Okay, okay. Na? So, amo ni ang pinaka purpose naton kung nga anaga programa kita diri informasyon sa ikayong lawas para adlaw-adlaw magiyahan ta nga atong mga tagpalamati lalo naging atong mga suki gid sa kahanginan nga nagatutok permi sa Key5 News FM. Ang pinaka purpose nga ang damgo ni Doc Camilla nga tanan malayo sa mga masakit. Reason na nag-create kami, nag-himo kami, nag-formulate kami sang nagkalain-lakin ng mga suplemento para makamulig sa aton nga maging healthy. Sige, no? So, padayon kita sa aton nga programa, maliban sa introduction lang to ni Sir Boy, makadtog ito ya sa main topic, ang mga benefits na mahatag sang DTX 500. So, gapreparan na siya na magadulong sa inyo si mga bago or sa gyapon makadulot sa inyo sing kaayuhan kung mag-take ka mo adlaw-adlaw sining aton DTX 500 kagbuligan sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sir! Mm-hmm. Sir Boy!
9: Yes?
8: Ready ka na?
9: Ready na.
8: Okay, sige. Okay. Benefits nga mahatag, duga nga benefits mahatag sa DTX 500.
9: Mm-hmm. So, permitan nga suyahan, no, ng DTX 500 is a super antioxidant. Amo ni nga pahubin sa imo, amo kita nga, kiginay-atake yan, ginakontra yan ang ginatawag nga oxidative stress. Oxidative stress, galing sa free radicals, dinalin ang free radicals ngayon na, halin sa imo normal nga metabolism, halin sa imo stress, no? Kung stress ka permi, permi ka gaugtas, yung pig, permi ka gausas ang imo glucose, ng oxygen, the more stress you are, the more ang lawas mo, ara sa ginatawag, kung may salakyan ka, high RPM, kumbaga, galibolusyon, permi, ang imo lawas, kung galibolusyon ka, salakyan mo, hindi na, nung gani, hakog sa gasolina.
8: Correct.
9: Amo mo ng lawas ta. kung stress ka permi, ha, taas imo cortisol level, your stress hormone kay gugtas ka permi, tapos may kang ginugtasan o dali ka lang gidya magugtas, ha, o dami ka problema, amo man na. Pati man nga usas ang gatong sang aton lawas. Anong gatong sa aton lawas? Of course, oxygen and glucose. Pati ang pag-usas sa ginatawag nga oxygen and glucose, wala pala mo kapiak. Kung gugtas ka mo, dali ka mo gutumon. Ah, ang gutumon kay ang lawas nyo, ang imo to mga gipangkaon to ginusab yan na to. Ti, wala na tani problema, engineer, no? Kali ang problema da. Ha, kung stress ka permi, overwork ka permi, wala ka permi kapahuway, ha? Damo, wala problema nga damo nga gatong ginusab mo. Ah, ang problema, ini nga mga gatong ginusab mo, may mga latak.
8: Latak, ini nag degrade sang quality sang aton nga blood flow.
9: Ang latak nga ini hindi man blood flow sa imo selula, ang latak nga ini tawag ni free radicals. No?
8: Uh-huh.
9: Ano ni free radicals nga ini? Amo ni ang yatawag nga waste product sang imo metabolism. Okay man ang tanin free radicals nga ini kay ginausal man ni sang aton lawas, pero kung magdamo na siya ang tawag sina oxidative stress. So klaro, din alin ang oxidative stress, halin sa pagdamo, sa sobra kadamo, nga giyatawag nga free radicals. Take kung damo, kung oxidative stress state ka na, then, hindi na ni siya mayo sa imo selula. Ha? Kay, amo na ni, ang kapatay sa imo selula, kinapangwaan ni sa mga electron, o kumbaga, ginayin mo niya, unstable ang imo, ang molecular levels ng imo cells, that's why, gakapatay ini. So, hindi lang ni isa, hindi lang ni dua, milyones ang kakapatay, ha, kung ikaw stress pen, may kung ikaw palapulaw, kung ikaw bisyuhan, init anang tanan nag-accumulate ini two time, hindi man ni nga duwa kadlaw matigulang kadayo na hindi, it will take around years that you see nga uy nga do katigulang sa akon, ha, kumpara sa akon mga kaedad.
8: Mm-hmm.
9: Ano nga tabo sa akon nga sila yung medyo hubin patanawon ako yung medyo nagtigulang gid ko. Uy, base kulang ka sa ginatawag nga antioxidant. Dira kasulod ang ginatawag nga DTX 500. So gin-explain ta na, no, kung ano ang ginatawag nga oxidative stress, kung ano ang ginatawag nga free radicals. Explain ta naman ang antioxidant. Ano ba lang antioxidant? Kaluhon ta ni. Ha, ang antioxidant nga makita mo sa imo prutas, ha, lalo na kung tapol, ha, medyo violet sa imo mga utan nga mga tapol man, dahon kamuti, alugbati, and all of those green leafy vegetables and those colorful fruits, they are basically rich in antioxidant, and there are different kinds of antioxidants, ha, tamo, may flavonoid, may polyphenols, but simplihon ta lang, all of them counteracts oxidative stress. Meaning to say, kung bisyuhan ka, kung palapulaw ka, kung palaultas ka, the more you need to eat your vegetables and your fruits.
8: Tama na siling nila kung sa boy, ang pag-smile lang, nagabulig, elevates ang imo nga mudo sa boy,
9: taga
8: maging healthy ka man, smile lang.
9: Smile lang. Smile ka lang, ha? Kaya namin, you need to cope, no? Regarding sa stress, yung masegue ta ni gamay, ha?
8: Oh, okay,
9: mabalik na.
8: Okay.
9: Coping is really important. Kung may problema ka, kung hindi ka magdala, hindi ka balo magdala sa problema mo, base ang problema mo magdala sa iyo. So, ang punto da, you need to cope, you need to adjust. That's why, ha, importante man ang ginatawag nga emotional health. But going back, no? Sa ginatawag nga antioxidant ka ini, ang inyong antioxidant nga makuha mo sa imo bayabas, sa imo mansana, sa imo mga cherries and berries, sa imo mga saging, ha? Initanan-tanan ka buligay upod sa mga antioxidant alin sa imo mga utan, sa imo last one, no, kumplito, last one mo, the better. So, anong ginoobras ini? It basically counteracts the effect of oxidative stress. Kung ang free radicals, gapangkwa, ang gigapangkwa sa ginatawag ng electron, ang iniya ang mga antioxidant do si Docramil niya, pangatak niya electron,
8: oh,
9: pangatak niya giver. Meaning to say, di mo makita nga giving is really good even in a cellular level. Kaya ini nga mga antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag sa mga utan, kag sa mga prutas, these are givers, making the molecules or the atoms of your cell more stable. That's why hindi sila makalapatay dahil malabot nila ang ilang ginatuga nga edad. Tawag nga prescribed age. Meaning to say, if your RBCs is 120 days, malabot yung 120 days niya. Meaning to say, your body has time to replace those cells. Kaya kung 60 days pa lang to, ay hindi pa kasarang ang lawas mo mag-replace na.
8: Ay, hindi pa. Hindi automatic na sila nga islang tabi. Parang permi lang hubin ang mga cellula to, sir boy. Bisan wala pa nag-mature tabi, isla na dahil.
9: Sad to say, hindi.
8: Hindi
9: pa na kung mature. Kung hindi pa na kung butangan mo na kung immature nga cellula, ano mo, Brian, ha? Hindi na siya karoon, ano? Hindi na siya efficient. Okay. Hindi na siya... Kumbaga, hindi na siya sakto nga silula nga parada.
8: Okay, noted, sir boy.
9: Da mo makita, engineer, nga nature is really intelligent, engineer. No? God is really intelligent. That's why, kabalo siya, nga ang tao maedad.
8: Mm-hmm.
9: Tungod sa simple nga pagbuhi lang. Simply by living, you produce free radicals. And basically, kung sigihon-sigihon na, dali ka magtigulang in order to prevent nga ma-counteract ang free radicals that causes oxidative stress, gingaan ta sa mga giyatawag ng mga answers o mga sabat kung klase nga problema. And that is antioxidant nga makita mo sa DTX 500. No?
8: Okay.
9: So, simply saying, kung wala ka utan kagpruta sa imo diet, then the more you need DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ha, ikaw kumbaga stress pen me, the more you need to take DTX 500. Because, of course, DTX 500 is really effective, but of course, you need to change your lifestyle as well. Kung gusto, kung gusto kayo magdugay sa inyong kabuhi, you need to basically remodel yourself, that your lifestyle, para mag makabato man ang lawas mo sa ginatawag nga aging ini, no? We could, we could not stop aging. We could just delay it.
8: Okay.
9: Amo lang gid na, yeah, no? So, the way to delay it is taking a lot of antioxidants. And, of course, when it comes to antioxidant, dito sa local market, nothing could beat DTX 500. Balana sa mga gatiks ang DTX everyday, kita na nila, nagamatamat sila hubin, naglubuong nila blood sugar. All of those benefits comes from ginatawag natin nga DTX 500, the superior antioxidant.
8: Diba, ang ibang sir boy, pilitong nga dyan magbinutig, bala? Nga, wala ko yung tigulang, ha? Di sa kakabalo, magiging sa tigulang, galing kay Gapasip, pa nga hubing sir boy. Kabalo siya nga, permi lang nagasakit, ang iloko-lokoan niya, arthritis niya, nag-amat-amat na activate sir boy, pero hindi gapon da binutig gapon sir boy.
9: Balo ka engineer, magtapak ka 50 kung sa salakyan pa gasiga na tanan nga magic eye mo.
8: Oh, ha,
9: mga change oil, ha, tanan
8: da mga sensor ka ko na
9: tanan nga sensor ga sinilig na is because you've reached 50. And when you reach 50, ha, ang advantage nanda medyo alam ka na sa kabuhi. Pero ang lawas mo, nagnubo na ang ginatawag na kapasidad. So, it's really important to take care of your health. Remember, antioxidants like DTX 500 plays a great role in prolonging your life. So, magkaon-utan prutas everyday. Ha? Sa mga bisyuhan, daan mo na yung sabat. Hindi nyo mamuntat ang bisyo nyo, piyungin nyo ang presyos ang utan kay prutas. Kikilanlan mo na, kag, kung hindi ka sarang, ay, tiyan mo na, ari, 14 pesos, ha? Super antioxidant, mag-DTX 500.
8: Okay. No, salamat sa itong mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Kaya nga itong mga tagpalamati, nag-apanggay, inudyakin niya another day of information na naman. Pero hindi ko siya pagpapahawayon, si Sir Boy, hindi ko na papahawayon. Eh, sa talk ni Doc, siya manggiapon, ang mga benefits naman, sang D3 Bio, sir boy. Ready na?
9: Mm-hmm.
8: Okay, ready niya, sir boy. Every now and then, ready. So, sir boy, benefits nga mahatag sang D3 Bio para kita magiging handsome, beautiful, and healthy, and happy.
9: And protected, no? Okay. Ang importante, no? D3 Bio, is a very rare food supplement. Winas kita may D3 Bio. Why? Di sa doktor, di sa talk ni Dr. Anta, kung paano bala ano gibala ang mabulig sang D3 Bio, the superfood supplement. Kaya nga, ang nga tawag siya the superfood supplement, no? Sa tanan-tanan nga food supplement nga natun-an ko, engineer, ang nabasahan ko, talagsa sa malaka nga may antimicrobial properties ini nga mga food supplement. It's only D3 Bio because of its cold-pressed extra virgin coconut oil and its vitamin D3 that has at least a well-researched base effect when it comes to when it comes to antimicrobial properties. Damo iya pagtuon, damo iya mga research nga nakita nga ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is a superb natural antimicrobial agent. Kumbaga, hindi mo na niya matawaran, ha? Facts and science prove that medium chain fatty acids nga makita mo sa cold press extra virgin coconut oil sa D3 Bio, kita diyan under the microscope nga kapatay ini sa ginatawag nga viruses, bacteria, fungi and parasites, even pigaw ng immune system mo. So ideal gini sa may mga edad, ha, may mga medyo pigaw immune system, mga diabetic, para hindi kadali masakit through infection of my harmful microorganism. Hindi kadali magmasakit tungod sa mikrobyo. Kaya nga, kay ang D3 Bio will fight for you, no? Will fight those microorganisms even though pigaw na ang imong immune system. So ano na bala kay importante sina engineer, no? Ha, importante na sa mga tao nga dali magmasakit pero wala kwarta para magpaayos sa ospital. Ha? Importante nga ginasuplementuhan mo gini ang lawas mo sa ini mga bagay ini, because remember, lalo na tag-ulula na subong, ha? Damo ang gagawa ng mga tawag ng mga flu-like nga mga
8: masakit,
9: mga masakit, no? Not basically nga caused by viruses and bacteria as well. Ti ang D3 Bio ya putiktahan niya kani bisan diabetic ka, putiktahan niya kani bisan immunocompromised ka, because ang yan niya cold press extra virgin coconut oil nga may medium chain fatty acids, ha, is basically a potent antimicrobial agent. But besides that, no, ini nga medium chain fatty acids kay ini, ha, becomes 200 times more potent once ma-convert ang lawas mo into the monoglyceride form like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ini tanan-tanan nga benepisyo nga makuha mo sa D3 Bio will protect you during these rainy days. But D3 Bio does not stop there. That's why ina-explain tagin nga a superfood supplement gini siya. Kay besides protecting your body, besides sa pagprotekta sa lawas ang tao kontra mikrobyo, ini nga D3 Bio nga ini agahatag man sa ginatawag nga energy source. This medium chain fatty acids, ha, mga ginatawag nga MCFAS or MCTs nga ini are used to basically provide instant energy. That's why makita mo sa mga mahalon nga mga energy drinks, engineer, ang ginatawag nga MCTs nga ini, makuha mo sa D3 Bio. Ano ba lang ang importansya sa ginatawag nga instant energy source? Ikaw bala atleta, ikaw bala hardworking klase nga tao, no? Nga panghakwat, nga gym ka, no? Kalandan mo yung instant energy, nga, dutay, dugay po ng mga kwa sa glucose. Ang namin sini, instant energy, may antimicrobial protection ka pa. Amunin yung ginakampiyon sa D3 Bio. And besides that, we always talk about the advantage of D3 Bio in promoting good brain health. Gusto yung hantan ni last week sa Friday, kampiyon sa brain health ang D3 Bio, gigatag ketones, gatinlo sa mo brain, gatag man energy sa brain mo, kampiyon man engineer sa pagpanubo sa imo nga tawag nga bad cholesterol. D3 Bio is a good kind of fat, na rich in high density lipid. Ang ining high density lipid nga ini amuni ang gapanubo sa imo nga tawag nga LDL or your bad cholesterol, no? Ining amuni ang taga-bitbit, taga-dalapuli sang LDL mo para hindi na magtinda sa imo ugat kag mag-imo da bara, no? Amo ni ginahibo sang ginatawag nga D3 Bio every day. So abi mo gatumad ka ng D3 Bio kay kakasuhon ka, kadamo gali ang nami nga epekto nga ini nga ginahatag sa lawas mo. But for me ang pinakanami gid sa D3 Bio, it promotes excellent absorption of your fat-soluble minerals and vitamins, which is really, really important. No, D3 Bio itself, no, besides the EMCTs, is a good kind of fat. Important ni kay kinalanin sa brain ta, kinalanin sa mga blood vessels ta, kinalanin sa cell membrane ta in order to maintain itself. So din ka pa, sa 14 pesos, ha, nga gintumal mo, ha, gabi nga bintumisyo, isa ka panmasya sa isa ka kapsula, ang ginatawag na D3 Bio, the superfood supplement. So kung kontrat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, mag D3 Bio.
8: Amo ni ipikto no kay ang ining tatlo ining aton nga DTX 500 D3 Bio kag ining aton nga vitamin C alkaline nga vitamin C may synergistic effect ini. So ginawa plaster to gid kung pwede pa lang kada take ninyo ing tatlo permigid present sa inyo mga ginatake no.
9: Correct.
8: Na may ara kita D3 Bio, may DTX 500, may TC, ti inaya sobra na ya nga makabulig sa aton, confident kita nga mabuligan gid ang aton nga ginabatyag.
9: Kompletuhan ang daan.
8: Correct, correct. Oh.
9: Pamayuhan man ang imo ay Hetman Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. So, kompleto combo na nga tawag sina nga to give you optimum health and to protect your body and give your body the supplement it needs to have a healthy life, no? So da mo makita nga ang Klinika di Alternativo is striving to give to continue to give those quality kind of products sa aton mga utod, no? Lalo na sa mga utod na nga hindi kasarang, no? That's why ginapabarato gininamon ang aton produkto para available para sa tanan. Pero kung gusto mo yung kampyo ng skin mo, engineer, no? Maligo ka adlaw-adlaw, importante gina. Remember, you need to shed off all of your dead skin. Kita mo na maligo ka. Matyagan mo, may mga flaky sa imo, sa tubig, no? May mga gabilog-bilog na puti. Abi mo, habon to, dead skin na siya. Kailangan mo na siya mapagwa, makwa, para magwa ang bagong mga skin. Para mag-glow. Para magnami ang imo skin, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO. Nga kaya tap na on mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga pimples, kayang-kaya na sang lauric acid. Nga ara sa VCO, nga ara sa DTX Beauty Soap nga kakasunin na patay man ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. When it comes to beauty properties, hindi matawanan, may papain nga gapaputi sang imo skin. Mayra man sang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin. That's why kung gusto mo hamis ka na, mumot ka pa, ay isa lang dapat ang habon mo. Hindi na magbakal duwa nga antimicrobial beauty soap, mag DTX Beauty Soap ka na.
8: Okay, speaking sa mabaho nga ilok, sir boy, isa man ini nga daw masiling ka bala nga madulaan ka kumpiyansa sa imo lawas kung may ara ka sini. Kaya ang imo barkada mismo magalikaw mo. Ang lain pa da kung himuon ka bala nga chismis, ang nga hindi ka na magpalapit. Okay, grabe na yung baho ni ko ni Mr. Amuni. So dapat may ibang news kada, sir boy, na siling natin nga anti-perspirant bala kag nagapadula sing baho, sir boy, kinanglanta ining Klinika Diofresh 48 hours na protected ka, sir boy.
9: Feeling mo bala may force field ka? Nga feeling mo ang tao ay hindi makapalapit sa imo sa isa kadupa?
8: Oh.
9: Ay basi.

0: nga nagakapi ka na, nagadetox ka pa, but nga nga tinloan yung sulok-sulok mo, sir boy, the moment nga ang aton nga next brain, yung aton nga sulok-sulok, sir boy, kung healthy ina dira, so tanan niya, maging healthy man sir boy, so situit, nga aga sang banwa, magainom kita sang DTX coffee mix sir boy.
1: Colon cleansing in the morning is really important, but what is more important is Kampyon ang antioxidant ng kape mo. Kaya ang DTX Coffee Mix, rich in gatawag DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, ginputang sa kape para kontrahon ng oxidative stress in the morning, which is the highest level of oxidative stress level. So, kakape ka na tuod, ga-detox ka pa. No? Ang chia seeds ka naman, engineer, cleans your colon, no? Para layo ka sa ginapag-accumulate sa mga mucoid plaque na sa mga that cause colon cancer, makakas na, kipang skabunan sa chia seeds, tanan-tanan pagwa kung mag-poops ka. So, kung din ka pa, no, gakape ka na, gadetox ka pa, mag-DTX coffee mix. Kung gusto mo yung double barrel, ang detox ang lawas mo, gusto mo yung duwagid ka antioxidant, ang kinandan mo sa imo kape, kibisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, pene, ay ari na, tandaan ang ngalan, ha, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotinin nga rin sa ganong mushroom. Muli nga tawag na Herb of Immortality sa Japan. Kay it's really, really powerful when it comes to its antioxidant properties. This is the only antioxidants besides vitamin E that stays longer in the body. Muli nga buli nga revive sa mga vitamin C mo para mo usahal libat sang lawas mo. So, kung bisyuhan ka, the more you need sa ginatawag nga ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ini Dr. Ramil, sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para mapaputiktahan ang mga bisyuhan magkape. Ang sweeteners ni Stevia. So, sa mga gusto yan magpahubin, by drinking coffee, pwedeng-pwede gid. Ang DTX Premium Coffee, kimaanli mo na siya. No, you could drink this 2 to 3 times a day and not to worry and not worrying about your blood sugar kay Stevia ang sweetener sini. So again, kung gusto mo kampiyon ng kape, kontra sa bisyo mo, o gusto mo lang din magpahubin, mag-DTX Premium Coffee ka na.
0: May arap man kita isang kape, sir boy. Inang pre-bio coffee, of course. Nami na yan kay gamultiply ang mga good bacteria sa inyong sulok-sulok. Ah, mag-inom ka sini kay wala niya kulba sir boy, bisan mainit nga kape ang tubig abi kung magtimpla ka iwala iya nga kapatay sir boy kay bisan pa may aksido, grabing aksido sang imo nga tiyan sir boy o imo nga sulok-sulok sa giapo niya manatili niya sang effective nga maging solusyon kag magatindo man sang imo nga sulok-sulok sir boy. So kung grabe ang nagmultiply ang good bacteria, positive niya sa tao, sir boy. Kinanglan tayo sing positive kag madamo nga good bacteria sa aton nga sulok-sulok. So kinanglan ta mag-prebio coffee.
1: No, muni ang coffee nga rich in spore-forming probiotics that basically improves your mood in the morning. So prebio coffee pala ni kasi no, sa mga buringot kung aga, mga hindi morning person, ang mga wala gana kisang sa aga pa, dapat istin yung kape nyo, mag-prebio coffee, your mood enhancer coffee. And of course, talking about probiotics, so kung feeling mo yung kulang ng probiotics or good bacteria yung mo dyan, kay bago ka lang ng antibiotic therapy, nagmasakit ka, palainom ka, stress ka, pwede may initanan-tanan ka degrade, nga panubo, sang ginatawag nga population, sang imo good bacteria sa imo chanti, kung magdamo ang bad bacteria to kontra good bacteria, IT, pigaw na tanan ang imo nga tawag nga bodily functions. No? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different strains of spore-forming probiotics that basically hindi niya kakapatay sa asido sa tiyan mo. So the best thing about this, you get those 80 billion good bacteria into your gut that improves your metabolism, your digestion, your ability to create your gut-derived B vitamins, and of course, the usage of your antioxidant in. Ang pinakaportante gid alert ang immune system mo kay kampyon ang health sang imo probiotics, no? Mag-Clinica Spore Biotics. Ang paaman, Para sa mga babae, sa mga medyo melon.
0: Melon amoy.
1: Melon amoy ang flower. Ibalik ang normal natural flora sa inyo the flower by taking

0: Clinicas Probiotics. Tip lang na kay Inia Kis, ah, ang probiotics kini engineer, hindi lang sa chan, aram mo ni sato sa mga private parts kis aram
1: mo na sila. Correct, correct.
0: So, kanan-lan, ikaw naka-clinica Probiotics.
1: Okay lang lang taman, Sir Boy, sa mga may edad-edad na bala. Okay lang lang taman maging happy. Para may self-confidence man kita bala, magulad kita kami sis, daw may ara tabla nga ibuga, Sir Boy. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men. Kaya nagapanami ni sang blood flow, nagapanami man sing function ni Manoy, Sir Boy. So dapat kita heads up kag bottoms up. Kinanglan ta, no? So kinanglan ta mag extend food supplement for men. Nami sang sexual libido, Sir Boy. Grabbing energy, ang stamina grabe pagid. So ginarekomendar ta mag-extend food supplement every other day, Sir Boy, kag hindi lang niya para sa sexual nga portion sang aton mga tigulang nga mga partners. Ang mind nila, Sir Boy, gapanamin
0: man nila sa mga tigulang, ha. Oh, ang mga ube na subong hindi maka-perform kay diabetico, hypertensive, kung hypertensive ka, hindi niya. No, mali. Ang meaning to say, may ala na sa buong mga hindi na age-related ang sexual prowess. May ala na iba nga pigaw na kailangan good help, no? That's why, kung gusto mo natural nga way nga ma-improve ang imong tawag nga performance or sexual prowess, mag-extend food supplement. Talking about blood flow. Kung gusto mo kampiyon ang imong blood flow, pwede gin magpamasahe, no? 2 to 3 times a week. Ang sikreto sa masahe, kaya mo niya abang ginanid ka na, abang ginarabd ang imo likod, no? Ginamasahe ka, ganami na ang daloy sa imo dugo. Di mas nami, so ginamasahe ka, kung may ginit-init nga balanyos, no? Di kasulod ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod, kag-init, kag-relaxation, ang ginahatag sa imo tired muscles, nga, sa mga kasukasuan mo na ngayon, mahanginangin, habang ginanid ka na ginamasahe ka, matamat ko ang sakit sa lawas mo with DTX Liniment Oil, ang paaman, kampiyon mani for aromatherapy, no? Kung gusto ko yung mag-relax, simutan mo lang ni, or kung gusto mo kontrahon ang imobiyahihilo, pwede ka man kausal sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, okay, Sir Boy, do wala na kita chimpo, abi, sa unang adlaw, Lunes nga adlaw, Sir Boy, tagay sila sing mga tips kung dapat paano maging healthy, kag anong dapat din sila makabakal sa atong mga suplemento.
0: I first of all, I want to thank all my listeners, no, for 7 years, no, nga pamati sa ISIL, no. I cannot mention all of you, pero salamat, no, for the support of this program.
1: Anniversary gila sa buong adlaw sa imo, Sir Boy, hindi maka may pangkaon gini karon libre.
0: Ata muna, amba ko gitaw. amuning kampiyon gidya sang nga tawag nga isa ISIL followers and of course as Lorabs, KSS supporters. And of course, I want to thank my boss first and foremost, no, si Doc Ramil Uy.
1: Doc Ramil Uy, salamat man sa boss.
0: On my abilities and sa akon pag-uyat, no, of course with particularly with D3 Bio. Thank you, sir. Thank you, boss. And thank you also for my colleagues, no, sa klinika. Ang mga VPs na po na giday Miss Jo, Miss Cha, and Miss Rika, thank you so much. And of course to my colleagues here in K5 News FM, no. And hindi kayo maglipat, ha, mag DTX 500, mag Mighty C, dahil kalain vitamin C, mag Eye Care Gold, oy kampiyon sa mata, ha. Kung gusto ko mo mag-improve ang inyo health sa inyo mata, mag Eye Care Gold and parisan na nasang Eye Care Eye Drops. And of course, ang paborito ta. Ang paborito sa tanan. Ang gaputik ta sa aton kontra sa mikrobyo, ha? Ang gapalayo sa aton kontra sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ha? D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, salamat man sa liwat in behalf ni Dr. Ramil Uy. Ang nagadalagid sa sining programa, wala sa iya, wala man kami di. Salamat Dr. Ramil, kag sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa atong mga grabe, gwapohon ng mga technician dari, Sir Riniel, kag Sir Ethan, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpapawid. pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: Gold, Ina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisi.

0: Prado ko basta. Importante sa kanya. Ha, busog lang, kuya.
1: Hala.
2: Bad na bala, Angelina.
0: Mas bad kung gutom ka, eh.
1: Hala.
0: Te, ikaw, be, okay lang si mo. Mag-skwila kung nga gutom ka.
2: Hindi, eh.
0: Nan, amo man na sakon. Gusto ko niya mag-skwila, kaya nga busog, kuya.
2: Pero mas nami nga alam kasan sa busog kaya, eh.
0: Ako, bala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
1: Hala.
0: Mong alam, ah. Tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka. Bigaw na yung atsurya.
2: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Nakaistorya na bala ka mo ni Ibus Mandribulta?
1: Eh, ho, Mr. President, nakaistorya na kami. Silingya, hindi ko kung na magpagawa sa statement.
0: Pwes! Amo sinang himuod mo eh.
1: Nga? Yeah.
0: Agod nga wala sang gahod nga matabo.
1: Hala.
0: Agod pagin, pawala lang ang aton dalawan na. Pero, sikreto bunal, bala?
1: Hala, di paano naiyakar ng fresh corn, Mr. President?
0: Pangatagi lang sila sobrang nga may unod nga lima kabilog nga color blue, ah.
1: Hala, amo lang na?
0: Oo, ah. Basta may sobrang lang niya, wala inayasang problema pa. Mapuli lang sila nga gayuhom kati, may bakal sila bugas kag sudan mo.
1: Sa bagay mo.
0: Oo. Hindi nila sila magreklamo ya, basta paldo lang. Abot ko na inang mga media. Kapin pagid kun mga tamburong.
1: At sige, Mr. President, ikaw ang matuman.
0: Oo. Mahipusta na sa pila kasimana. Samtang amat-amaton tanga ginatikwang si Inday Saray sa banglid.
1: At sige, Mr. President, kung amo sinang gusto mo, ti amo nang matuman.
0: Good! O sige, magkuha ka dito sa isa kamalita nga kwarta. Hatagi ang mga taga-media, tag-5,000 kada isa, tagang sobra. Siyempre, imo.
1: Wow! Wow, kanamigid pa matian, Mr. President ba?
0: Oo eh. Kita mo mula na ang ubrahon mo. Paldo ka na dayon.
1: Katauhay lang gani, Mr. President, no?
0: Amula na kadasig ang kwarta diri sa aton pagdumala. Basta dipinsane lang ta sa aton ginaubra, ayos na. Basta protektahan nyo ko sa aton panghakot sa flood control, ha? I-protect nyo ko. Makaambit, gid ka mo ya.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Ah, kamusta hon ko to si Migo Kubantol?
1: Katuwin to siya sa balay tetsa. Kaya atulong to siya. Gahuyango. Daw tuko to siya nga nagatapik sa dingding nga. Kadto ito siya, kamo chismis kamo dito nga duwa. Hindi gani, mang diba kamo todo ah.
0: Well, di ka man imuya, Jupiter ba?
1: Hindi pala mo manang ginaubaran nyo to ito, kung magkita ay kamo nga duwa? Kamo ni daddy?
0: Hindi man sa amo sina, pero amo-amo man na.
1: Temo gani na hambal ko eh.
0: Sige. Tapos ko di karon kay marikta ko to sa inyo balay.
1: Eh, sino pa ginangkatuan mo, Titsaw?
0: Eh, natural. Ang ako nga, mga uyab sando. To all the girls I've loved before. Kay gusto ko nga, ipatilaw sa ila ang karimis sa ngakon pulitas.
1: May ibuga pa natin, Tsao?
0: Sa ibuga lang? Mayarha pa eh. Bulugahan na lang gani ang kulang.
1: Ate, sige. Halaha, samtang makaya mo pa. E, basi ko. Sa damgum na lang ang mahimo.
0: Ina ang hindi matabo, Jupiter.
1: Kagaan naman, Tex.
0: Kay damo pa kuya handom sa kabuhi. Wala pa ko gani kapungko, kapitan, ukon kagawad diri sa kalyesing ko.
1: Aba, may handom ka man galing ang magsulod sa politika, Tex?
0: Oo. May handom man nga mangurap ay este magserbisyo publiko.
1: Baw, ang isda sa baabag yung madakpan ba? Pareho git sa imo, Tito Norbeng.
0: Sadya-sadya ino. Ha?

0: na kamo?
1: Yes, yes ma'am.
2: Mega Bangkoy, ari na si ma'am Burak dayo?
3: Oo, man gan eh.
2: I-plaster na aton drawing, ma'am.
3: Wala naman tayo siyang dapat ato naman.
2: Sabagay.
0: Okay, class. Please, ready na sang inyo activity nga i-present diri sa tunga.
4: Okay, ma'am ah. Sisi, ano na yan sa amon, ma'am?
5: Amugid, ma'am. Basic lang niya, ma'am ah.
2: Wow!
3: Aba, amigo, ulit tayo. Kung mga tikalon sa duwa, tapos si Tantan ka, palakpak pa sila, oh.
2: Ganyan eh. Bayas na, mega. Asta na sila sa tinikal, wala man sila binatbat sa aton nga duwa karang.
3: Sabagay, men.
0: Okay, ha. 2 minutes, please. Prepare, ha. Kay kung sino ang arang unang sa pulungkuan, ako man ang unang ma-present.
1: Okay, mama.
2: Sige, mama. Ipakita na mo ni Migo Kabongkoy kung sino ang hawod sa klase, ta.
3: Hala!
6: Sadya-sadya, ino!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabakabutika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Today, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagpot gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Kadugay man magbalik sa imo Norbing man.
1: Ah. Nakilit anay pa kami abi ni Jupiter eh.
0: Amo gali nga na-delayed ka sang pagbalik dire kay nagchismis ka pa.
1: Wow.
0: Sabi ko gani, anay kun ka na magbalik mo kay do kadugay gid.
1: Yo, ikaw pa imo yang hindi ko pagbalikon. Mahimo bala ina?
0: Mahimo mo, nahimo mo na gani eh. Ginpadugay-dugayan mo ko de.
1: Dugay? Pero gabalik ah.
0: Okay, sige na. Makaon na lang tanga makaon, hindi nita mag-istorya. Pero nabusog, nagid ko sang kaon ta, pero wala, gidulo istorya. Te?
1: Di sige ah. Plastar na to sa mga pinggan kay makaon na ta.
0: Wala ko di gagamit pinggan mong.
1: Nga man.
0: Pero wala man ko di pinggan.
1: Ano? Di ano na lang ang ginagamit mo di?
0: Dahon kasaging. Amo lang ginagamit na mundi para tapos kaon. Di, kundi wala hulugasan. Tapos na mundi kaon, rekta na lang tayo haboy sa basurahan.
1: Sadya-sadyain, no?
0: Nga!

0: Hello, kayot?
1: Oy, digoy! Ari ka man. Maano ka? Mangutang ka naman?
0: Bosi kayot, balamang?
1: Prangkahan, nay na lang niya ang gusto ko ah.
0: Di prangka man ko kayot?
1: Ay, wala ko diyan nagabaton utang ha? Cash basis lang gid ko.
0: Di, cash man ang akon?
1: Oh, tuod ka?
0: Oo ah! Bago lang ko ako aplef. Mabakal ko ya kayot, kaya may kwarta ko diya.
1: Ay, maayo ka pa ya kay nadala ka sa aplef, no?
0: Oo eh! Kaya pag-interview sa ako, nagpakuno-kuno ko yung napigado.
1: Aba, ay, nge, amo na haw?
0: Uy, dapat pag-interview sa imo, nagpaluoy-looy ka. Nga sa isa ka adlaw, ka isa ka lang magkaon. Kagpigado ka pa sa ilaga para madala ka.
1: Aba, ay, hala, grabe ba?
0: Tanawa, kaya nagtinikal ka man guro ka pag-interview si Emma mo. Grabe guro sokit mo kundi, huwag ka nandala sa plep. Pag pamangkot guro sa hangga interview, kung pilang income mo sa isang kabunan, nagsokit ka man sa sobra-sobra? Hindi, wala ka nadala.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Sayabaw. Sa pagkabudlay man galis ang kahimtangan mo diri Marites, no?
1: Ay, oo eh. Kay ti wala man ko timbang sa pangabuhi mong.
0: Ah, ti anong gusto mo? Timbangan ta ka?
1: Timbangan mo ko tapos paugtason mo ko?
0: Ah, hindi ah. Mas masagam sa man mo pagid ang rimis sang hakon bulitas.
1: Na, naton ba si ako mangin kabangdanan sang imo kamatayon?
0: Wow! Masamang damo! Dugay kuya mapatay.
1: Ay man nga diyo tayan ka lang gani mapatay.
0: Ah, singganan nga, timing lang tuya.
1: Na, tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya, anay ah.
0: Ah, ginsuli mo pa ba?
1: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing. Makaon na taay.
0: Oh, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos na kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
1: Buara ka naman imo, ya Norbing.
0: Oo daw, huuman. Amuna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang Bertod sang akon bulitas.
1: Nahay! Sadya-sadya, ino?
0: Uwa!

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 2:08 agahon.
1: News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa aton niya, top of the hour news. Nakatutok sa makaroon rong National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga pampublikong lugar at karsada sa kabilugan niya Metro Manila. Bangod sa ginagauman niya, rayar maging sentro ita hubag protesta. Makaroon niya Lunes, bangod sa pag-celebran, iti sika 50 ang anibersaryo, ita deklarasyon ita martial law. Nagakip kara sa nagapangunang ginahigpitan na rong mga lugar sa Chino Roses Bridge, JP Laurel, Ayala Bridge, at pati manong mga pampublikong lugar sa Technological Institute of the Philippines sa San Sebastian Church sa University of the East. Bago rong mismong adlaw ita anibersaryo, personal nga ginpangunahan ni NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano rong walkthrough at ocular inspection sa mga nagapangunang karsada sa Metro Manila para inspeksyon on seguridad bangod sa posibleng karangad agyan it mga demonstrador. Ano kay Abrahano, importante rong timprano nga inspeksyon para matungod rong mga protest signs at masiguro rong kaayusan nga dagagan ni trapiko at seguridad sa kabilugan karang Metro Manila. Inyo nabatian ang K5 Top of the Hour News. Inahatod ka ito ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasarisaring masakit kaparayat high blood diabetes. Mag-inom ni DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang ni mo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sekreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres, amon ni ang mga segments ng DNA sa punta sa aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc.
5: Ang
4: yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: so amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ito nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang selula, nagagamay ang telomeres kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
4: sige-sige nga cell division, ano,
5: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang selula kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidant. cells. Mm-hmm. Kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Mm. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. Mm. No? Aren, delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaw galingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira gyud importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
7: I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course, another thing doka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta.
5: Mm.
4: That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell correct. Die, why na sang mabulos?
8: When the cell division.
7: Last-lasing pa mapilas, Sir JP.
4: Oh.
7: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya.
4: Mm.
7: Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide.
5: Mm.
7: So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, na may amo galina siya, galing ka kaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
7: Daw ano, daw safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung gadi TX500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX500,
4: wow.
5: Ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang selula, including that telomer. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX500.
4: Pasimple lang magaling, no?
5: Kapila mo na natin ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: the show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata?

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. With Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: D3

0: dahil ko bala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Denise, si Alana Pacardo.

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News.

0: go, baby. Ha, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ha, naloko ko yung tindera doon.
1: Paano mo niloko?
0: Nagpa-load ako kahit wala akong cellphone. Ha,
1: nyayayay.
0: Biruin mo, magpa-load ka, wala kang cellphone.
2: Station
3: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imo nga immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
3: Kundi yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, yung ikong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipigoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sir boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala na. Ubus, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pwede inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga
1: ako. Oh. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Di, anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga aputi ang lubi.
1: Boy ko kami para sini.
2: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga aputi ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment ba? How important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 11:03 na sa aga.
0: 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM.

0: Dayad-ayad nga udradlaw mga kaka-K5. Kamusta kamo tanan-tanan? O, naka-prepara kung baga ita pag uwo ilabas sa makaroon nga oras, 11:06 na. Aton nga oras magkarang adlaw ita Lunes, September 21, 2026 mga kaka-K5. O, naka-prepare kung baga kamo ita inyong manamit nga ilabas. Kari babi, nag-ilabas ito at mga 11. Diba, ginugat pag-hidro lunch break, no? Alas 12. Sa mga baryo, makarang oras, nag-uila, basyo tana. Kapag pag-abot alas 12, nag-pahilay-hilay, nag-patunaw-tunaw, latana. Diba? Kapin sa baryo, kanami rohangin. 12 nga ron. Yakaton sa kalibo, sa banwa. Pau, ginot-ginot. Ito sa bukid, manami tana. Ay, mainit man, pero siyempre, rohangin, nga nag-huyop kimo. Eh, preskag, sa kwan kating madyagin na duyan kating bayang raw. Well, magaliliba kita at daywang oras sa pagatod kinyo sa pila na ton ka mga nagapanguna na kalinyada ng mga balita. Makanang adlaw ito Lunes, no? Aga syempre, in behalf sa inyo kalang regular nga anchorman, K5 Romy Kahilig. Ito na yung mangin makamanumano makanang utro adlaw. K5 Leonard Viray.
1: High speed na balita. Optic fiber dokumentaryo. 11 Mbps.
0: Good morning anay. Agmaid nga utro adlaw. Sa aton ka nga mga tagpamatiyo na sa mga tsindahan aton nga nag-monitor na. Sa mga business establishment iya sa sentro at kalibo. Sa aton nga mga drivers, mga tricycle driver nga nagalibot makaron. Di ba nagapaway-huway? Bagong ilabas. Sa aton nga mga negosyante, may nga pag-monitor ha. Para sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, para sa may Juliana Market, nagapamati man kung sa may entrada. Ag may niyang pag-monitor man, may niyang pag-ugo ilabas sa tonyang mga bukas ng restaurant. Sa mga nagakaon, sige yang, birabirahin nyo. Yung pabong tobe, ha, ay perti kainit, magkaring atsimpo. Like nga... ay blood kid ratong kontra basta mga mauron nga oras eh no mga 11 12 1 2 3 alas 3 hapon mag-inot gapon eh. Yahoo! Dapat ay unang ikaw mo sa mga mauhuhan dong kapin sa mga drivers nato, sa mga delivery riders nato, yung nag-monitor man sa ton niya palatuntunan. Kaya niya pag uilabas ato nga mga ginikanan nga nagapamati o nasandang ang mga panimagay, mga kakifine, while nga nagapamati sa transistor radio o background ganda nga pag uilabas, 11 Mbps.
1: High speed, no data, optic fiber.
0: No... sa mga kababayan ta abroad,
1: DPS.
0: Thank you so much sa pag-monitor ha. Aga sa aton ka lang mga listeners nga nagatutok kung magkaroon nga adlaw it Lunes. Welcome na sa aton ka lang palatuntunan.
1: High speed na balita. Optic fiber. Dokumentaryo. 11 Mbps.
0: 11 Mbps mga balita at public service sa 94.5 K5 News FM Kalibo. Ano raton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan it oras aton nyo pag ililiba. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Ang aton tawan ito oras, aton ka nga pag-ililiba. Sa kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines. Tanbay ka mo ay aton i-check sa hindi magbuhay. Pero linyada itaton karang patrol with the K5 Vero Squall, K5 Rigelin Tornino, aga K5 Jim Lee Idurot na sa ton nga may kalibo pasta na covered court ay unagon gindagarong gawas ni Pitik sa Akan o mga ka K5 matapos nga maimbulbar sa daya karang disgrasya. Ira na nga papahay matyagit anandaro kasubo uoy mataan naman tabaga expect sanda nga mauron tabaga ro matabo sa nang unga dito na balik-balikan taron ha linyada kato nga patrol si Engineer Marlon Viles unaon sa lugar nakuta nakita ko mga dugang background naging tatag kay Mr. Maynard Ingaling ginapasuspend yung anak ka ng lisensya. pwede ra ka drive ko mga unanong sahit sa akyan. Ay, ginambay naton, ginapa suspender, ginapa surrender na ng lisensya. Tambagon, ginapag ipa-allowed ko LTO. Mag-drive, eh, bukong kating matod ita karapat dapat nga mag-drive. Eh, kagas-kagas pa na, reckless driving. Eh. Di ba, no, natabo, no, na-disgrasya. So, rin nga nga motovlogger. Doon doon balikan nuna the latest update kaya sa ton nga pag ililiba ang mga kakifay. Samtang sa dugang ang mga headlines na to, aton man nga pamatian dong pahayag ni Liga ng mga Barangay President ex officio katon yung sanggunian panalwigan si Honorable Board Member Rob Tolosa, Cap Tolosa at Katiklan. Aton pangutanon kung saan o nabo ro meeting ba nga raho? Sige na patawag na. Hindi man tanan. Ikababot 327 ka mga kapitan. Ikababot na to. At municipality, mianda karon nga liga ng anda karang nga mismong representative. Kauro limog ita kapitan sa inyong nga banwa. Kasi si Palig. Si 17 sa natanantanan. Ma-meeting sanda, istoryahan ko no. Total may mga monthly meeting man. Sa bilog sa mga naka-agenda, nakalinyada. Sa mga topic ko, hayrong andang istoryahan kung ano ro mayad yun baga sa ringarang issue. Anong odds implementation ita bawat barangay magpaparadyo. Bawat barangay makikinabang program yo. Hey, Dubai Timil, sus Ginoo ko. Ano, tagid gamot may mapili. Nay, kamukamod. Nagapalata tabi kamo eh. Katuparang at simpot Yolanda time. Ginauna nyo gid pirmi rin yung pamilya. Kumkugang lang alay makon kung mga hindi pagid pagbusi siyon patingagan ko ang alagang ayam it mga barangay officials butang nanda importante ang may butang to sa listahan validate validate pa kamong nalalaman na bayawan kwenta inyo inyo malang mantanan ayuda tamaan ang tamaan kinyo na ano na pamatiin nyo baga kung si Kapitan Tolosa ro pamangkuton narapat dapat baga ayhan nga magakot gedro o nga it kagawad o nga at kapitan SK official. Kaya nang kan karon ha. Kaya na karon nga statement party karon. Ano na balikan taron sa to nya pag ililiba mga K-Fi. Samtang sa dugang pagid naton nga mga balita lokal. Pagpasugod it daya karang nga mga karnit baboy nga alin sa Antique. Mas hugot nga ginatutukan Co-op Bet Aklan. Na aton makamanuman-uman linyada ni Dr. Mabel Siniel. Akon nga miga nga doktor nga taga Provincial Capitol ah. Taga Of Bet. Duang kami ni doktora ba man. Mas share gid makon ako kay manduna. Kana ma'am nga hapon. Sige. Ay aton ilatag ro mga detalye. Ay nagaugtas ro mga kwano, grupot mga hog racers. Yung mga tarantado man yara nga mga negosyante nga nagapamintaha baga at mga nagapamakyaw at baboy sa guwa ko probinsya kailangan man sanda ko mga hog races ya sa clan eh siyempre sanda-sanda man lang man doon kung sino kasino kanda rin nagapamakay sanda man doon do nagapamakay to sa iban nga probinsya sanda rin mga traders di pamakay man yung sa clan kung madya pigaw git at sa antike sanda mabuo kung dating simpo allowed hindi makawal may ESF mo nagagapta na sa ton sa may part Western Visayas. Naging sarado na ton no border ta. Wat at pugos. Pugosot Japon, ginaidiyahan Japon kung mga tarantado nga nga mga nagapamakayat baboy sa guwa ko probinsya. Like Antique, ito sa nagapamakay. E pag-abot ni sa may Naba, sa may sinamping porsyon ni karon, pag na to transfer pananda, kamayad gin makon ko ng mga abilidad ay. Naging interview ta last week, last Friday, raton nga Aura Vice President, akon migo nga retired nga dating hipi at Libakaw PNP si Captain Vega di anda na yung ginatutukan may mga pa-reward money sanda kamo kung sino kasayod kinyo una sugid kamo sa otoridad hasta gid sa maabot sa punto nga madakpan yung gid naton do yung mga tawong nagaligal nga nagapasugod riyat baboy sa aklan Ay kung makataw ko mo tip karon sa tonyo tridad, sa tonyo grupo at aura, di may andang 5,000 pesos nga pa-premyo. Pa-yuda kinyo. Kinyo nga reward ron. Ha? Asagin nga ma-aresto, ginaton doon. Ay bawal ron eh. Del, once yung makasugod ro, ay doon nga rong baboy, karnit baboy sa halin sa Antique, or iba nga pa-probinsya like Rojas, may kaso itay ka ng ASF. Tikuloy na itong mga hog racers ya sa sugod ko aklan. Kaya nagkatininguha man nga makakwarta, makabawi-bawi. Tapos sudlan ko ASF. Kaya bangon sa katarantaduhan ko mga nagkapamakayo nga baboy sa guwao. Malikanta doon sa tonya pag ililiba. Samtang sa pihak na parte sa balita naton national. Ay nga nga mga area or protest sites sa anibersaryo at ikan nga Marcelo. Ugot nga ginabantayan katon nga taga NCRPO. Ikababo nga mga kwano, mga grupo itraliyista o nagapahayag na magapatigayin ita rally. May kantanan sa nagapit ka nga anibersaryo itaya ka nga Marcelo. Eta nan daton nga mga headlines ha. Katawan ito oras aton nga pag ililiba. Magacheck kita dugang pagit nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Kasanda nga mga areas of responsibility. Daton nga kalibo PNP pagacheck dugang sa pila naton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason mga ka K5.
1: High speed na balita.
0: Hoy, before dung talan pwede pa takamu kapag mga pupangapi. Wow. Ako nga po pangapi ko. Tapos ko't inom it DTX Premium Coffee, mga kakipay. Nami-nami, rana nga lasa. No? Eh, tapos ko't kaon kay ina, ang suga nga ginbakay, ang palaya, no, nga may itlog. Inisa nga ang palaya. Kaya ang gusto. Ang palaya on rang suga, tapos may kape pa ko, nga may sangkap nga ang palaya pagit. Nga may charantin, likaw kita sa diabetes, budlay nga magka-diabetes mo. Oh. Tapos, inan ko't ditribayo, tika na miton sa pamatsyagan. Pero kung kape malang sa gahon nagsahapon, try gid ninyo ha, merong DTX coffee mix. Ito mo't pinati ko iba, naghambay ko na muna yung motor, andang mga kape man, mga in-one. Sige, tao kinyo't sa bagatian, diabetes rin yung igo. Instead nga malikaw ko mo sa bagatian, diabetes, mas pagid nga maglala. Ay, puro sugar, puro chemical. Pasahan nyo ba ro ingredient nga nasa likod ka ng packaging? Makita mo na kung ano-nano nga mga chemical. Kundi nila, kabaga nga makangkon kat bagatian. Maglala rin diabetes. Mag-switch ka gon sa mas paboritong kape it mga doktor sa aklan. Itong DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, at DTX Premium Coffee. Nakakape ka gon, nakadetox ka pa. Manit naman na ito, naka-detox ka pa. At siyempre, detoxify because nga rong kape nga na, may una nga chia seeds. So, chia seeds, may abilidad nga ma-burn ng mga extra fat sa gawas. Kasi kung nanggapaniwang malang ka mo, kung gusto nyo nga mag-isot-isot, no? Maduga rin yung mga extra fat sa gawas, mag-inom ka mo it kape na makapaniwang kinyo. Rong DTX Coffee Mix. Isang kapagidra nga, mo kani, ang palaya nga may charantin, na nagabulig para likaw ka mo sa diabetes. May DSE pagino di sugar, sugar cane extract powder, mga kakifan. Ano yung amanon ko? Kapita sa gahaw na gasapon, mag-inom kita DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa.
1: High speed na balita, optic fiber, dokumentaryo, 11 Mbps.
0: Alas 11:20 na raton nga oras. Ginapayag mga ka-K5, nakatutok makarondong National Capital Region Police Office o kunaton nga NCRPO sa mga pampubliko nga lugar, karsada sa Metro Manila, na ginasaligan mangingin sentro kung dahil kailang ginatawag hubgag protesta. Karang Lunes, September 21, may kantanan da sa Libersaryo, no, kung malikaw nyo tara, ika 54th anniversary declaration ko Marcelo or Batas Militar. Lakip sa mga ginabantayan ng dato sa Metro Manila, mga ka-K5, hugotan ng ginabantayan, long portion it EDSA, Strong Mendiola or the Chino Roses Bridge. JP Laurel Street sa may Ayala Bridge. Pati man doon mga pampublikong lugar malapit sa Technological Institute of the Philippines o kung TIP, Manila, no? Ag pati rong San Sebastian Church, University of the East or the UE. Pag-uro adlaw, itay ka ng Marcelo, ay personal na ginantuhan, ag, I mean, ginpangunahan, o mismong NCRO chief, officer in charge, nga si Police Brigadier General Christopher Abrahano, wrong day ka ng walkthrough, no? Ag ocular inspection sa mga nagapangunang karsada sa part it Manila, para nga siguraduhon, mahugot rong siguridad, agrong mga ruta nga posibleng agyan it mga rallyista para ma-prevent baga nga wagon it may manabo nga nga sayakitan kung naman tabi dito malikawan. Ano manabi mga kunay? Kung yan, pabayaan, I believe the European PO na gidaron. Pag ginapabayaan matananda nga magpaningkita. Kaso may yun naming mga rallyista man yaraw, hindi man tanan. Ha? Na daw masyado tagig agresibo man. Pati ta pulis na sa sakit anaton. Respetuhon taro mga lagad it batas. Sandaro may mga pamilya man doon. Randa karong trabaho lang. Ina-implement man andaro nakaatang kandang mga responsibilidad bilang katapot PNP na mintinan ang pinatawag peace and order. Good, hindi man ka mo hisakit, hindi ka mo yaristo. Kung nag-obra ka mo, tsakto man ba yung rally yan? Puro pagpaabot yung ita sentimento sa ton nga government. After maton ita 54 years. At ato niya na batsagan at ag na experiensyahan na itong Marcelo. Araw man madya Marcelo. Oh. Man Marcelo, malo, og mahay maton na presyo ita presyong produktong petrolyo. Madya hay, madya lo, Marcelo. Di man mentindihan na itong presyo at gasolina maton ng dieselo. Masikibot ka mo sa hinaga. Wow, ginokon Diyos patawarin kita. Tarang 5 piso na naman pero idugang sa presyo kada litro. Ay nano, kaya pa. Ilagon, 83 plus 5, 88. Matawarin kita gatunga. Pero mga nagabiyahe, o, sa aton nga mga chuper, maman sa diesel, kasi sagpasang gatos na. May kita pa ba kita? May kita pa. May ginauli pa ba kitang pinansya? No? Kita sa aton nga mga pamilya. Kaya haron yung mata, dire-diretso matara. Agba si Kibot, pagin kita by next week kuman. No? While nga filing it COC, ay next week kun eh. Ay basi tumaas yung man ka to. Dire-diretso, tara. Ay mabot kita sa punto nga agpasang gatos yung 2 per liter. Kapaga diesel or gasolina. Di balit na ropit ko na ra. So, krudo, rugas. Kerosene, no, di balit aron eh haga ka man ang gagamit. Pero krudo nga ra, ginagamit sa mga generator, sa akyan, gasolina, mauman. Masado nga mahapdi. Pero mga kumpanya, kahapon niya sa Kalibo, perti kainit e brown out bilog nga probinsya Itaklan. Na tanan sa mga mall, ito tanan sa mga konsiin dumay aircon. Kasi in kagilabi, maduhong kamaton sa inyong bagay. Nagkatilinang da ka nga naga daga mulit ka kuhugas. Ya? Yeah? Ato ilis ka nung pumanaw to sa mall ay mahangin-hangin. Kaso ibang mall sa sobra katipid man doon ay mall yun doon ha. Imagine nyo ba? Katipid man doon ay siyempre negosyo. Kasi adjust man doon may mga oras yung manang hastang kita ka na. Ay riba half day pumagong ka ng generator sa adlaw gang okay. Pag 12, hasta pakahapon, wagon. Pero bukas, re-establishment, ha? Di ba, ay sustain gid, hasta gid nga mahapon. Pero hasta gid, it mga 5 or 6 p.m. lang nga operation. Balik-balik man ako supply kuryente, timprano man. Eh, matbasugon, taninyo, Raquel Coman, ha? Hindi ta pwede man doon. Ay, okay kung ta, kung linya at Raquel Coro nasama dito, nga, ato man, may tuko man, or may kunano tong sawang sumabit, nagka-problema. Ay ginantulan man doon ko akil ko gayuson. Ay mukol man, mukot makaw no problema. Kugangan tat supply nato na bi. Kita elektrisidad ro atong problema sa Pilipinas. Ay kun aton pamangkuton man abi raton nga mga senador si JV Ejercito, anong giniinggan nyo, no, Department of Energy. Naulaw man na bi sekretary ko Department of Energy nga raw. Kumpisahan na bi man ninyo no, pagpatindog ita ginatawag Strategic Fuel Reserve diya sa Pilipinas. Para nga masiguro ro nga bastante man ang tayo yun. Rong supply ita langis. Ay diyan ni kita kaagwanta sa karengarang langis sa kuryente pagid kita. Hindi pagid yan natin matapos-tapos problema nga ra sa may kantanan sa flood control project. Kapatindog pagkita at strategic fuel reserve. Huwag nga i-reserve agon. Eh, mahal man rito no baligya gabanyaban sa world market. Pagkita bi style man kung gasolinahan, dapat kunta mamuno ko aton nga kwando, no? Gobyerno. Eh, may stock ko tasanda. Di karon sa tanki yun doon eh. It is ang kagasoline station. And ano, kada Martes, nag-iiba, nag-iiba. Eh, unaon doon eh. Habak out at nandaron. Dapat maintain na rast nga maubos, natutro presyo. Dami kada Martes, nagabago. Natawa rin matod kita. Alas 11.27, on daton nga oras. Aga sa aton nga pagbalik, malikantaro BBMP is yung alas sa mga barangayo. May pahanomdom ro LMB President kasi board member Rap Tolosa, kung pwede ba butang ro mga unga ko barangay officials o kung hindi. Anong tabo, ag may mga meeting kung nasan dara para maayos rin yung problema. Sa pagbalik tama tapos siya, may importante ng mga panomdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, pagtumar na sang Eye Care Gold, kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
3: Matatag sa mga butika.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Ikaw bala ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Asal Rica!
3: Epic! Table.
2: DTX 500!
3: DTX 500!
2: May powerful extract sa tubo kag amargoso.
3: Waka compounds.
2: Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata.
3: Nga masami,
2: nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar.
3: DTX 500 kada adlaw.
2: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
3: Ukon pagkabulag sa mata.
2: Bangod sa diabetes.
3: Proteksyon ni ang imo mata.
2: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nag

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
1: Alas 11.33 na itong oras ag balik kita sa itong karangapag parayon sa programa sa 11 Mbps mga balita at public service sa 94.5 K5 News FM Kalibo.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
1: Sa itong nga pag ililiba mga ka-K5, banyang pagpamati galidikara sa Splash Laundry ha, nga nag-monitor makarang agahon. Agahon pa na yan nag-text man, no? Agin nagpa-abot minsay sa aton yung messenger. Alinon ay mga yo sa kaldiro. Bukon yung tatuwag, kaldiro, tara ng hambal. Eh kung huwag mo to, sang hungit, ti kaldiro, gida. Ay alinon mana ay hindi git ko no pwede. Bawal ito na siguro sa pobre ron, para sa mayaman. Depende ron sa inyong mga barangay officials. No? Kabatas mana sir, sugod. Roo nga it siman nga sa barko pamakaon da tatay. Mistra, ano, mistra na nanay. Hey, nanula matatukon matuod ron. Di ba? Masyado tagid man nga. O tag pagpinsara ron ko mga barang officials ay. Especially ko committee nga nagpili ka ron. Kung may involved nga committee. O, di ba? Sos, Ginoo ko. Una ron, balikan naton. Ay, unahon tayo naton nga patrol. Ay, makarangani nga oras mga ka-K5, sa ginahambal ko, may mga bisita nga nag-agabuta na sa Kalibo, Pastrana Park, no? Ay bangod una gondo, patay nga gawas ni Pitix Akran, ay makarang adlaw, no? September 21, naka-schedule nga imaurahay igadiritso gagubong sa Kalibo Municipal Cemetery, mga alas 3. Pero makarang 10 to 12 ay last viewing. So mga supporters, mga riders, una man do K5 Riders Club, no, headed by chairman syempre among gwapo nga chairman si Jun Eman Nabor. Una ron anang makaibahan namon, una man doon sanda. So last viewing 10 to 12. May una dayon igapatigan nga necrological service ag tribute 12 noon to 2 p.m. Agwa mabalibarin na si Mayor Juris Sucro nagbisita man agraton nga LTO chief kay Engineer Marlon Viles una man kay ina, no. So kamusta ro plastal anuro ganap ag ano reaction ba ko pamilya ay may decision yon dong LTO but syempre ro pagabot sa criminal case ay sapat it PNP gid aron, no. Pero at least ay nasampulan yon pag-abot sa party LTO Roy nga rang driver nga si Mr. Ingaling Mac-A5 Maynard Ingaling o din pwede rin makamanihar kung masakyan motor kung ano pa eh, bangod sana nga rang kapaltahan. Ara na partner, no? Si K5 Ridgeline Tornino sa Piacalinya live ito sa may Kalibo pasta na covered court kung sinuna rong patay ngayawas ni Gerald Roldan alias Pitik Sakan para sa ginatawag last viewing kung ano nga mga amigo, mga supporters yes, aton sa probinsya sa Taklan. Check na ton si K5 Ridgeline Tornino Patrol sa report. Standby.
0: K5 News FM. K5 News FM. Please.
1: Okay, check na ton. K5 Ridge sa reports. Go ahead.
2: K5 Nard, ma-emotional haro pamilya ni Petik Sakran ag ano mga kakilala no nga iya makaron sa public viewing nga ginapatigayon sa Kalibo Covered Court sa K5 Nard kun sa scene hay kakaabot yang gitnya ni Inanday ya kaina kay nalipong ta haro ana karang tatay sa K5 Nard
1: sa init at kinugaw siguro gundon

0: mainitid man abi syempre grabe nga buhos emotion sa K5 na dahil si K5 feel pa nga ni actually nagtawag it MDR para at least ay mapakalma bagay mao at ay bangod sa masubo nga rani
1: pero bukas do aircon una sa cover court di aircon ba kuno
0: rin na naabot kita wa pa pero makaram gin buksan na agiton git ang animo gin kung hag sa may aircon dapat ag may electric fan pa
1: kay kainit yun na pa abi ang ran ng tatay bingon ay may hindi man super gin mabaho yung mga tao pero siyempre mga marong edad hindi tabahagos doon dapat ma-expose sa perti kainit nga chimpuag. Siyempre, sa binaton at bisita sa nang residensya ito, sa mga nag-adto, hindi pwede man doon nga wagad imaw kakwan, gapugaw, gita man tuod imaw ron.
0: Diyon pa, dugang panganikarawa pahagos it manami nga tugog doon sa side nard, ay basta may namatsan. Ay gabantay kagiting karon at syempre may mga bisita kapin pa si Petek sa Aklan ay sikat iya sa Aklan ka kay Baga
1: day 1 to last night kabi ay sigit agabutan eh.
0: Ay, hagos ka lang, abe, nakakilaga ta kay Pitix. Magwas ka nun sa nang mga ginapitikan bilang photographer ka kay Fyder, ay sikat ay mara sa social media man. Kay bangod yan yun sa nang pagiging motoblogger. Si Pitix ro nagiging boses baga kay Fyder. It, halimbawa, may nakita ni Mao nga mga kapaltahan man sa mga daganon. Imaw ro naging nag-voice out man karon kay Fyder or nag-informan
1: ko naman. Kasi ang ilog, Mao, sa nakapicture ko sa likwaot nga to nga sa may puok bang kalibong nga to?
0: Oo, na ganoon ka kay Five Guard. Siyempre, kung may impluensya ka matuod, mas dasig yung mataro aksyon. So nga, nero contribution baga ni Pitix ka kay Five Guard sa publiko, ay bukon man, ito yung karang basta-basta.
1: Pagpamitik na sa puok, din na recognize it sa sanggulang bayan nga, dandang handom nga mangin tourist spot man during lugar na dating tambakan basura kung nano-nano ay tin na ginabo ro taway sa kada unay man tambay nagapitik ti makita naton sa picture nga harat agli kaabo ro tawo nga nagaagad to kada hapon di ba
0: ay ano pa taro makabulig ra sa turismo ron ag promotion kasi ro anang mga followers nga ron ana influensya na naron pinaagi sa anang gina-upload nga mga content plus sa kung ano ro mga public activities like mga fun run mga marathon ha ito gidi mao man do Pitix si K5 na nga.
1: Ginabangan kita at ibarong kapin fun run at yatihan o kung anong event ay pang profile pic talanda ka namit abira ng buogay.
0: Manamit pero mga kamera abi ag kung bisita ang tanganero ng Facebook page makaroon rin mga Pitix na nang supposedly masad siya tapurot at sad reaction ka K5 na dag abo nga mga nakashare nga mga nahapitikan na and then hay kung pang asuburon ba manaharaw mga tagaliman na raulihin ni mga Pitix man nakamon or what tagaliman na the Pitix man nakarakon may mga activities so nga niya makaroon actually roan nga tatay sa K5 na wapagid na ano wapagid na nakabangon baga kay ginbutang mo sa stretcher ginoxygen ta nga ni Maura sige das ro monitor ita na karon nga vital signs especially ro ana karon nga
1: taga MDR na ton
0: nagsanda gid ay ro MDR man hindi nga stretcher may mga electric fan sige das man do sa pupukan at ana nga mga pamilya baga ag ikapay mo sa may aircon sa may kilid gid gapit sa may stage gin pesto para magapit sa aircon sa kay 5 na dag mas stabilize baga ro ana karon nga vital signs kay gapag mo gid ay mo kaina na abot kami ag do yun nga gulpiha tagid gali mo na tumba so konkreto nga daan daya sa sugod may dag nga may nakasawo ka na nga anang mga pamilya. So kung ba tayo mo ito na ha, sa K5 na dahil ba si Dugang katabal nga kwan sa ano karoon nga lawas. Pag natigay yun, no? Yung pinaypaya ni Mawiya Kaina, pag yun nga sigida sa pagpakalma ka na kay sigida silang tinangis man kay bangod sa dahil karang. Siyempre, dahil lang matod kay K5 na ito pinakamasubo nga stage siya bay karakon higubungon si Pitik say ikaroon gita na ito mabatsagan or longing gita ang ginatawag or kung baga ay mabatsagan gita na lang nadugaan gita sa dasang kami ang bright familia at may kuntaro pagkaduga ay doon nga halimbawa nagmasakit man or gina-expect baga ng daga lang dahil ay gulpiada abira eh. Instant niya kamatayon, walang na ginagaumi sa edad niya, 37 anos, ay maduga talaga si Petix sa K5 Nard niya. Tawag itya mga tao ka na Petix. Ngayon, plus sada iya makaroon sa covered court. May mga tao, no? May mga riders man nga nag-assister siya, pero hindi ganun maduga kay riders si Petix niya ra. Actually, no, kinamatayan naman yan. Kara, kung tanawon tayo, related man sa pagiging rider na kay nag-ride sa dun during that time, o galing hay may reckless driver ang gitagaling nga uwa na nag-observe it mga traffic rules ka kay Pinard. Ay mauron nga nagresulta sa aksidente. Ang doon niya, pagkamatay, anangan ni Petix sa klan, bangod sa pagiging reckless reckless driver. So iya no mga ka riders na naruan nga pamilya may anda nga uniform nga kay 5 nard nga katsikat na gid baga nga picture na na samtang ga motor imaw na naka-helmet yung medyo nagabangking imaw.
1: Atag anang kwanda do yun nga sa anang kwano sa di ba kat main profile pic ano tag sa likod niya na ano nga background ba?
0: Oo. Ano sa ano ra tapos yung mga karasada ra ka kay 5 na day. Basta do yun nung tag
1: most atag anang gina panagtag nga sticker nga triangle do yun dun?
0: Yes. Actually, roan ang kabaong may nakadukot niya sticker sa kay 5 Nard tag. Bisan kita mga siguro nahatawan man kita
1: sa akon nga ron eh. Sa akon nga helmet. Hey, frito sa ginbakan ko nga helmet. Eh, subot ang bagon ay collaboration, partner sanda. Pagbakay mo, pati ay IPTX nga sticker, ginataon na lagi mo.
0: Yes, so bisan kita may inaman kita karon na triangle nga sticker nga PTX Aklan. Kaya imaw tabi rin nag-boom ka kay 5 Nard, especially ko pandemic nga to. Kay buha mong nag-PTX, anay ka to. Kaya siyempre, watrabaho mo to. Kung may chance ang makagawa, kung may kamera ka man, sige, PTX sa mga riders. Do yun nga, asa ko ulihin, na-recognize na ito nga nimaw as PTX Aklan. Kung may mga main event, ro, usuyan mo gagi nga page, ay PTX Aklan na gagi kay nakasustain na imaw ka kay 5 Nard. Kami mataruan na karon ng mga content. So, kaina, iya man si Mayor Jury Sucro, si Vice Mayor, iya man kaina, nagpaabot ita simpatsya at pagpangasubo sa pamilya. Si Engineer Marlon Velez, kay 5 Nard, ay siyempre, ay time abi matuod ra ita pagpangasubo it pamilya, inarespeto man natin doon. Pero sa mga hinagar, sa masunod yung mainadlaw, kay buwan ta mat reaction do LTO para kay LTO wa man matud nagpabaya ka kay 5 Nard nagmadasig man ruan mga action after it wa nga ni na maximize ro 90 day yung suspension nga to ka kay 5 Nard para
1: pauna man lang abi man to eh
0: oo ay ro iba tabi ka to hay abo uta nga nagreact ay nanot naman ro 90 day suspension ta
1: intindi ko proseso at LTO ay nga nga idirekta nang data suspend niya gidon nga without proper investigation. I mean, andang team taron nga nag-investigar, tikon ano resulta, di datong dahil man kung taraksyon ay ang agang pagkaagay, natabur aksidente, pagkaagay, may andaw na laging di siwa pa taron. Gagather pa sa mga data matulag gabasi man sa blatter ang investigation at PNP.
0: Pares maroon it mga suspect kay Fiber na tawon pa ni Marot benefit of the doubt bago ni mo ako saran. Ay, kung mas mga pulis man, nagkasama ng pulis, sige, narilib mo, anay, para tawa tagat at investigation. So, mauman doon natabo kay Pitik, or sa driver nga si Ingaling, 90-day suspension, anay, hasta nga, kung baga, hindi anay imaw mag-drive sa K5 Nards, ang pang-ongoing re-investigation, ay basa doon na maka-accidente ko tayo imaw, kundi nagdugang pangawa pa nga ni imaw ha, pagwaan isinten siya, kung baga, ay sige, das na utak drive.
1: Ay, may gagawa so, na yung may kapabayaan del tiyo, oh, nakadisgrasya, nakapatay ang galira, bisan suspension, wag it aman ninyo pagpatawi, mga maroon ba?
0: Yes. Oo, so nga nga immediate ro suspension nga ron sa K5 Nards, madasig ron nga pinaka mahimo lagi nanda nga tikang ag buwangan ni abutan is 90 days ka K5 Nards gumawa ro resolution nga lifetime revocation ita na karon nga lisensya meaning haywaw sa imaw ginapahinugutan nga mag-drive kung mag-drive man imaw makabigot ang illegal.
1: Illegal, yes.
0: Pwede sa imaw dakpon ron. So since nga ni nga lifetime
1: ay doon naman ako makadrive ay bali na baga ka to.
0: Yun ang ni K5 Nard. So, halimbawa, ang madakta ni Mau na nag-drive, pwede ito, Mau Dakpon, itatun ka rong mga law enforcers. Kabataon pa, mag-shot sila pa.
1: 24.
0: 24 pa gata, Mau. O, ay nag-drive, buta na it, big bike. Okay, matakunta. Sige, makapaharurot una ka big bike. Kung clear, matabura
1: yun. Ano nga mauron nga ron ay 1,000 cc sa track, track and field, karon naga, ano tawag na, restock track and field. Restock. Akat mga one way ang wat at mapagusto ka timot libot na.
0: Akon sa Manila ay sa expressway katinggaagi karon.
1: Oh, Taiwan subgang, one way man. Aga sa pesabi sa Malaysia nga to nga what at one kasubgang kay puro one way ta mga mauron ta.
0: Oh, pagusto ka tingko tabi ha pugaon mo paron isagad mo paro gasolinador karon ag given matabi kong big bike madasig pero kapag makato kadasig na bisan hindi ko ta pwedeng mag-overtake hay ma-overtake kag iteng
1: basta nga gin-overtake ka nang umovertake ra kay bahan sa pag-overtake umovertake pag iti mo ti siyempre sa piyak nga lane ko ting masaylo ka na ginagamit ko kay bahan mong rider datong karsada nga gin-overtakean mo ti sa widening mo ti mo dito ti man pangangabot sa kay pitik sa kan.
0: Wa ka giting itlikawan ay asa slow lane ay piyak nga linya hay tao na guta.
1: O tingilabot nga pag overtake ron.
0: Oo, wagot aron. So, stout ana sa piha kay imo tang kaon may maalin ula taro imo nga kasubuang. So, ngayon nga bawa, ito nga ni kunta mag-overtake sa solid white lane na. Oo,
1: ito nga. Ito, matuwa na ma-absorb ron ay sa exam ron kung mag-bootlisid siya.
0: Hmm, di yun pa nga ni, kung paano nakapasar mga K-5. Nagbutang pagidabi kung halimbawa bukong ka sigurado. Pero i-assess mo lang daw karsada kung magsakurba. Daro na, di mo ka makita rin yung kasuglang. Di ka mag-overtake. So, din dapat. Ron, basta kung bukong ka sigurado, hindi man gin siguro makadelay kung muro pilang minutos or sinigundo. Nga hindi ka maka-overtake. Baga, makasabay sa imo mga kaibahan yung mga big bike. Kung galing kung amat, hey, basta big bike, abing nga lang, hey, hari ng daan ka K-5 Nard. Ay kung sa van man ay hari matdagan, kung sa motor man ay big bike matuhari, kung amat magwasta sa mga responsable matana nga mga naga big bike nga ron nga gabutang mataman sanda sa lugar madasi gid matasanda kasi nga ni ayawan ka karon kung mahina imong dalagan ka kay
1: may istorya ko karon grupot si Katya sa clan nga according ka na may na maintain sanda nga speed. So kun ikaw man nabaguhan ay wigiton ka ting mana karon, but sa ana ko nung case sabi nga 100cc ag may natawag nga supercharged do anang motor kay dapat karon abi hindi ka mag basta-basta drive karon kun wa ka mag-agi mana sa mga 360 yang ano pa ibang ara bago mag 360 may mga 400 plus baga nga cc ang before sa 1000 ka siguro gagi mana imo nag-try ngani madjawa nang siguro mabugid ro timpla nga ganun taron mo kabaskog ganun kadasig kay kita mo disgrasya ay sanda ko nga mga big bike owners ay before sana nag-maintain sa mga Ducati na nga tig pilat ang cc Ducati 600 ay nahalin na ni sana sa mahina-hina. Oo. Nga speed. Agbuko may member ko nora, kaya wat mo ka-aware ko andang nga speed nga limit.
0: Oo. Hay, di ko nga dapat. Ay, syempre, kung big bike matod ay may kaakibat aron nga responsibilidad yung mga K-5 guard. Buko nga tanon it, basta matod sa mga maisot nga nga scooter, pag preno mo, preno ka mating. Pero kung nagabahar ka tingin sobra sang gatos, edi kating makaprino karon it instant sa K-5 guard. May anak at ang momentum gihapon ron. Ag, kung tanong taro CCTV nga to, wow, tagid it chance nga magprino ka to. Kasi nga niya ay naka full throttle, wow, tagid imaw. Ag, hakaon ka na narulin niya ni Petit. Nga niya, wow, tagid it likawan. So, din doon, nga 6 days after it, anang birthday, binawian ni Mau itugam nga kinabuhi ka K-5 guard. So, sa mga gusto mag-witness no kay Petik sa ulihi nga kahigayunan kasi hubong na naman kanya adlaw kay Tribnard may mga necrological service ni Maura bukan imaw ita katoliko galera based sa information ka kay Tribnard may una nga pastor no nga maga misa so ngani nga may mga aktibidades pero sa gusto makawitness until 12 ka kay Tribnard and then 12 to 3 may una nga necrological service sa kay Petik no before imaw iga hatod sa anak karon ng ulihin niya pagahuwayan sa K-5 Leonard. So sa mga riders, ag mga photographers, ag tanan ron nga nakakilala kay Pitik sa ibukas niya po, mga itong karon nga Coupard Court, it, iya sa Pastrana Park, ka K-5 Leonard, ay open sa uling kay Gainan para sa public viewing kay Pitik sa clan ka K-5 Leonard. So dahil nung pilang ka mga sitwasyon, no? So dahil ka rin na paghaya iya kay Pitik, emosyonal no, anang pamilya, open man na sa rekaranga tanan nga mga nakakilala ka na, meaning sa publiko, sa K-5 Leonard nga imawhay mabisitahan. So, the K-5 Team Leader at ang K-5 Team Rose Juan, Raya man si K-5 Red Silin Tornino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibo, K-5 News FM.
2: K-5 News FM, live report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
1: Thank you so much sa reports, Katonya Patrol with K-5 Ridgeline Tornino. Ha? Katoro may kantanan sa update. Kulay nga rin pagkamatay ni Pitik Aklan. Subuan pa kita karakana. Uli ko tayatang istorya karakana, tagatatihan pa tayo ni Makon niya. Ano to sila na? Tama na bro, tapos yung Agiro Tribo eh. Tama na, makwanta, malabas ah. Na to ay tagayas kalibog na ron to sa andab ga ay may singkiri siguro sa nang huwanda sige makon bro ay hey bro tagaw ganon eh simple sa Riders Community Club sige makon ay maharap lang makon ang mong station di kara sa may kwan baga Osmeña Avenue oh, nakipitik manabi mo to di mo ka to ay di mong mawaga hindi kami gililiba ay Ramon ay coverage mat sa radio ag take man kami picture, no, photos para nga pang post man namon sa Facebook page namon sa K5, ay ana mata sa page matanana. Actually, mas nami, kaduro anang take ron eh. Di sila anang gamit, no? Mahagon. So rin doon ay ginpalanggay mo ko tawo dahil sa ana nga bisyo nga mamitik rin naging cabinet ang bisyo eh, no nga every event kun ano-ano ina ay rin anang ginobra oh do iba ay ginagobra git ang profile pic mga mention also taron eh basta may mga event especially ati-atihan festival gid ana iya di ba so dun doon natabo ka na bangod sa reckless driving nga ginatawag nadaga sa imaw so dapat yang ato badgon ko ringaron nga si Mr. Maynard Ingaling pero tanan nga ipataw ka na nga mga penalties no mga kaka-K5
2: high speed na balita optic fiber na komentaryo 11 Mbps
1: kabuhi na bira dito na ito may balik kun no? Kabuhi so anang gubong kara alas 3 oras sa hapon masimayin ka pamating gusto maka panid to no? Makingabot man sa ring oras before 3 p.m. yaron sa may Kalibo Municipal Cemetery so anang patay nga was igagubong mga kaka-K5. Well, sa ato niya pagbalik, hindi na, standby ka mo ha. Aton ilatag ro, din nga nga hanungod sa plano, ita liga ng mga barangay, no? Yes, aton sa aklan, kung rin problema nga ra sa distribution, no? Ita 20K. So, may mga padumdom, ro aton nga LNB President, ag karagid ako nalipay man, ay saan ang initial na sabat kinakaton, sa ato niya pag-interview ka na, ay masako abi mo kaina no ag may anang mga paganawon makarang balikin at agaw nasta makarang utro adlaw ay sa mangkita masako government officials ti mako na imam makarang oras na makon kaina mga 10 interview ng mako na ko ni ikaw sir ay masako si sen na so di nat pwede mo i-live no makarang 11 Mbps so gin record ko ag nakahambay mo kaina katon nga matod man. Huya lang gid matood kap kung pamati ka man kap ha sa mga kapitan nga naglista ka ng unga kagawad nga ng unga yes matood kinahanglan mataron but syempre matood nga daw isipon nyo man nga inyong huya lang ron eh nauna ka mo sa posisyon bisan nga ni pubrika umintra ka sa politika nakaatang ki mga responsibilidad which is tama man public servant ka ti dapat unahon mo gid anay ro mga pumuyong una nga kinanggan no. O, nga ba si may una pati kunuwa gon kamundon kunuwa ungit e, total tanan man ka mo deserving karon tanan man ko mat gaako katon nga manggarunon di ba bisan ani kat mga ginpangdakop ato nga may mga malita ga wa gaako nga kwartahan tanan pobre man mga malita ngon dapat tay sa insakto ta kunta man hinunaron na pamatian ta ro ana karang pahayag ko aton karang LMB President. No? Wala pa, partner. Aton nga... sige. Aton nga lang balikan doon, ha? Roray nga lang balita. After doon, aton ka lang Mighty C Network News. Sa pagbalik
2: ka doon. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
3: Setting Grace Paglumutan, 45 years old. Nagahilamunan.

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Istoryanta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
2: Sakit pag-ihi.
1: Sakit mangihi. Tapos
2: sakit
1: kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugin ang busisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho. And doc, cloudy.
0: DTX 500.
3: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka maginay?
3: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
1: Subong kamusta?
3: O ay, nagko ginabatsyan maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
1: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
2: It will urethra cause a bacterial sa lang niya infection.
4: Correct.
2: Oh, mahubag nang
1: mahubag.
2: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
1: Isama na.
2: Mahubag ang imo ano.
1: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
2: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
4: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
0: DTX 500.
2: Para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa mga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
1: Layo.
2: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
2: Dari nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
0: DTX 500
6: masalikat, epektibo.
0: DTX 500
7: K5 News FM.
8: Shopping in
7: lives of the Filipinos.
8: Next, naka full alert status sa 54th na anibersaryo ng martial law. PRO 10 nagbabala naman sa nihilistic violent extremism. At tatlo patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Capiz.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO 6 naka-full alert status na sa 54th na anibersaryo ng martial law. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Naka-full alert status ang Police Regional Office o PRO 6 kasabay ng 54th na anibersaryo ng martial law ngayong araw, Setyembre 21. Nasa 5,155 na mga personnel ang idineploy kabilang na ang mga force multiplier sa Western Visayas. Ayon pa kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang deployment ang nakatutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nagpapakita ng pagrespeto sa karapatan ng publiko na magtipon. Iniutos rin ito sa kapulisan na palawakin ang maximum tolerance, professionalism at pagsunod ng police operational procedures. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng PRO 6 sa mga local government units o LGUs, iba pang law enforcement agencies, traffic management offices, barangay officials at stakeholders. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Samantala, PRO 10 nagbabala sa nihilistic violent extremism. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Nagbabala ang PRO 10 sa nihilistic violent extremism. May mga estrangherong gumagamit ng online platforms para manipulahin ang kabataan. Sinasamantala nila ang kalungkutan, galit, depresyon at problema sa pamilya upang ilapit ang kabataan sa mapangarib na ideya ng galit, karahasan at kawalan ng halaga ng buhay. Babala ng PNP ang paulit-ulit na exposure sa marahas na content at online communities ay maaaring magtulak sa self-harm, pag-atake sa paaralan o pagpapakamatay. Hindi nagsisimula ang nihilistic violent extremism sa armas, kundi sa panlilinlang, manipulasyon, pagbabanta at pamimilit. Paalala ng PRO 10, walang kabataan na ganap na ligtas dito. Obserbahan ang kilos ng mga anak, alamin ang kanilang online world at bantayan ang labis na pagkakahumaling sa marahas na nilalaman.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
8: At mga K5, tatlo patay sa magkahiwalay na aksidente sa Capiz. Balitang hatid sa atin, K5, Roldan Villarreal.
14: Tatlo ang patay sa magkahiwalay at magkasunod na aksidente sa daan sa lalawigan ng Capiz. Noong September 18, hindi nakaligtas ang isang minor de edad na angkas ng tricycle matapos itong bumangga sa isang nakaparadang tanker sa barangay Culasi, Roja City. Sugatan naman ang pito nitong kasamahan kabilang ng driver ng tricycle. Lumalabas sa imbestigasyon na nawala ng kontrol sa pagmamanehong driver kaya sila bumangga. Kinaumagahan ng Sabado, September 19, nakataob na ng matagpuan sa kanal ang isang motorista matapos umanong maaksidente sa sinasakyang motorsiklo at nahulog sa barangay Bolo, Roa City. Kinilalang biktima na si Elias Reniel, 26 na taong gulang at residente ng Bato-Bato, Mambusaw, Capiz. Nabatid na pawisa na sa Mambusaw ang nasabing biktima ng mangyaring aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Kinagabihan ng kaparehong petsa na bulabog ang mga residente ng barangay sa Lokon, Panitan matapos marinig ang malakas na pagbangga ng isang motorista sa poste ng kuryente. Kinilalang napatay na si Elias Kurt, nasa legal na edad, kung saan nabatid na papunta sana sa lungsod ng Rojas ang biktima ng mangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy naman ang imbestigasyon ng kapulisan sa mga naganap na aksidente sa daan.
15: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Gayun din balita mula lawaan ng tike, 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos malunod sa ilog. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
10: Wala ng buhay na matagpuan ng isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos umanong malunod sa isang ilong bandang alas 10:30 ng umaga, Setyembre 19, 2026 sa Barangay Lupaan, Lawaan ng Tike. Ayon sa ulat, kasama ng batang kanyang ina na nagtungo sa ilog upang maglaba. Subalit makalipas ang ilang oras, napansin ang kanyang ina na nawawala na ang bata. Nagtulungan pa ang mga residente at mga opisyal ng barangay sa paghahanap at pagsagip sa bata na kalaunan ay natagpuan sa gitna ng ilog. Agad na isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Bagong laya sa bilangguan na patay sa pamamaril sa Isabel Leyte. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Sitio Samtola, Barangay Puting Bata, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Victor Lasso, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng biktima at bigla itong pinagbabaril habang natutulog. Agad namang tumakas ang sospek matapos isagawa ang krimen. Napag-alaman na bagong laya lamang sa bilangguan ang biktima. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang nasabing sospek. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 taungan ng Coast Guard sinanay ng PIDEA bilang illegal drugs advocates. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
17: Sinanay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 20 taungan mula sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas upang maging mga tagapagtaguyod laban sa legal na droga at magsilbing mga sunod na tagapagbansay para sa kampanya laban dito. Isinagawa ang 2 araw na training of trainers noong September 16 at 17 sa impila ng Coast Guard District Southern Visayas sa Barangay Lohok, Lungsod ng Dumaguete. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa pagsasanay ang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa legal na droga, mga uri at epekto nito, mga provision ng Public Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang Drug-Free Workplace Policy at mga programa ng PIDEA tulad ng Operation Private Eye at Isumbong Mo sa PIDEA. Sumailalim din ang mga kakalahok sa mga pre-test at post-test, pati na rin sa mga return demonstration upang masuri ang kanilang kaalaman at kakayang magatid ng edukasyon ukol sa pag-iwas sa droga sa kanilang mga kapwa-tauhan at sa komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Samantala, IPMR board member sa Baler Aurora at sekretarya nito, timbog matapos di umanong tumangga ng 260,000 pesos. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Naaresto ang isang Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR Provincial Board Member at ang sekretarya nito sa isang entrapment operation sa Barangay Unub, Baler Aurora. Kinilala ang mga suspect na sina Randy Ogian Salo at Ronaldin Esteban Pasagian na dinakip matapos matanggap umano ni Salo ang 260,000 pesos na cash na kalaunan ay nabawi rin ng mga pulis. Ang operasyon ay bunso ng reklamo tungkol sa umano'y irregularidad sa kabayaran para sa mga serbisyo sa transportasyon noong 2025 Indigenous People's Day. Kabilang ang aligasyong idineklara ang 64 na van bilang transportation units kahit 11 lamang ang aktual na nirentahan sa pamamagitan ng isang kooperatiba. Sa ngayon, inihanda na ng mga pulisya ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga suspect sa Office of the Provincial Prosecutor habang tumanggi munang magbigay ng pahayag sina Salo at Pasagian at pinili munang sumangguni sa kanilang legal na abogado.
19: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: Mighty C Network News.
20: Mighty C Network News.
8: At dalawang kaso ng pamamaril na ganap sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Mga biktima patay. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Dalawang kaso ng pamamaril ang naganap sa probinsya ng Negros Occidental sa dalawang magkasunod na araw kung saan binawian ng buhay ang dalawang mga biktima na pawang mga lalaki. Naganap ang dalawang insidente sa lungsod ng Cadiz at Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Unang naganap isang kaso ng pamamarila lastes 15 ng hapon noong araw ng Sabado, Setyembre 10 in Huwebes sa Barangay Mabini sa Cadiz City kung saan napas lang ang 21 anyos na si Jay Rossi. May angkas pa na menor de edad ang biktima noong maganap ang krimen. Binawian ang buhay si Rossi dahil sa tama ng bala sa katawan. Hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Linggo ng hapon, naganap na naman ang isang kaso ng pamamaril sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan isang ama ang binawian ng buhay. Bagong insidente, away umano ang biktima na si Rene Abibas, 40 anyos, at ang kanyang asawa na ikinagalit ng sospek dahil nagdulot ito ng ingay at eskandalo sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw, uminom umano ng alak ang biktima na si Abibas hanggang sa malasing at pinuntahan ang bahay ng sospek upang kumprontahin. Dito na binaril ang sospek na si Abibas. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Mga K5, suportado naman ang Philippine National Police o PNP ang whole community approach ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapigilan ang karahasan at mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan kasunod ng tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan mula Hunyo, kabilang na ang pinakahuli sa South Cotabato nitong September 18. Hinimok ni Nartate sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang online activities, mga content na na-access at mga senyales na nangangailangan ng gabay o proportional na tulong. Binigyang din ng PNP ang responsableng pagmamayari at ligtas na pag-iimbak ng mga baril upang hindi mapasakamaya ng mga menor de edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG, Department of Education, mga LGU, paaralan at pamilya upang palakasin ang preventive measures at mapanatili ang ligtas na learning environment.
9: YTC Network News.
20: YTC Network News.
8: Samantala, magsasagawa naman ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pagwawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, pag-uusapan sa pulong ang kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng consensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga resource person noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto, habang binibigyan diin ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging patayan rin sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang formal na paghatol sa kaso ng Vice Presidente.
9: YTC Network News.
20: YTC Network News.
8: Mga K5, sa detalye na ating balita abroad, pumalo sa panibagong record na 107,677 ang bilang na mga individual na may isang daang pataas ang edad sa Japan ngayong taon, na ayon mismo sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Ito na ang 56 na sunod-sunod na taon ng pagtaas sa bilang ng mga centenarian sa bansa, kung saan halos 88% sa kanila ay kababaihan. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang mahabang buhay ng kanilang mga mamamayan na idinulot ng maunlad na medikasyon, masustansyang pagkain, gayon din ang aktibong pamumuhay. Bagamat nagpapatupad ang pamahalaan ng mga insentibo at tulong pinansyal, partikular sa pamilya, nananatiling banta naman sa pundasyon pangkabuhayan ng Japan ang patuloy na pagliit ng populasyon nito.
3: YTC Network News.
20: YTC Network News.
8: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Melmar de la Cruz sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 12:17 aton yung oras ag balik kita sa aton ka nga pag ililiba programa 11 Mbps, mga balita at public service sa 94.5 K5 News FM Kalibo.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
4: Ag syempre sa gyapon ninyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton yung pag ililiba mga K5, by the way, sa mga nag-uwi labas yun na, no, di man kalipat nga mag-inom, itadaya karang power duo combination ng DTX 500 Mighty Zero aga alkaline yung vitamin C pampabaskog sa aton karang gawas. Said ka mo nga rong pag-inom itay karang DTX 500 mga ka-K5, abay siyempre may bahura nang maibulig katon, no, sa aton nga ikaayong gawas. Unang una kapin sa may mga diabetes, high blood, masolusyonan gid aron mga ka-K5. Ag siyempre mas kaping kon kamo nagiinom it Mighty C. No, tawuan it basko graton nga gawas, maginom it Mighty C or alkaline vitamin C. Ayong Mighty C nga na isang kasuplemento nga vitamina nga bukon imo acidic, no? Ag magapwede lang magataw kimot 100% nga grade nga vitamin C nga mas madasig nga maabsorb katon kada nga gawas mga ka-K5. Agro Mighty C makabulig sa aton nga gawas nga makatao it importante nga proteksyon, no, sa tunya ikaing gawas para likaw kita sa masakit, sa agnat, ubo, trangkaso, sipon. Mamaduin no, baga nga simpleng bagatian ko namatay, loaded ka sa trabaho, gaoy ka, biyahe ka pa, no, uganon ka pa. Ako namat man ngani ay waka pa kakaon, waka pa enough nga tugog, ay daw hina gid ro immune system mo. Dali kakapitan it sakit nga simpleng ubo, trangkaso, ag sipon. No, so dapat may Mighty C gid ikaw nga magaprotekta ang mapabaskog rin mong immune system, mo man nga mapabaskog pag rin kaugat-ugatan, rin kasukasuan, mapabakod rin tugan, no? Mata, para nga likaw ka sa pagburonit mata, mag-Mighty C ka, adlaw-adlaw mga ka-K5.
8: Yahoo!
4: Ag tanan doon, pili ang kamo, Mighty C or DTX 500, eh, pariro sa nang ginakabig ng power duo combination, nga makabulig sa aton nga gawas. Alright? Ngani mag-power duo kita. Mighty C ag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
4: Alas 12:21 daton nga oras ag sa aton kada nga pag ililiba sa mga dugang naton nga mga balita mga K5. So aton nga balikan sa aton nga pagbalik ro pahayag it aton nga LMB president, no, para nga mapamatian naton do andang side kung ano ra nang balak sa ring mga kapitan nga nag abusar, no, sandang posisyon ay may pili-pili system. no? May pagpamili ko pagpanagtag nga it na ginatawag assistance katon nga government. Dapat ang gidaton doon nga pasampulan sanda. At dapat may mga sanction na kita karon ay siyempre hindi ta pwedeng what anat may penalidad against kanda no mga kaki five dapat may unang gidaron nga sample no sa mga kapitan nga masyado nga naga abusar kanda karanga posisyon mga kaki five
1: 11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.
4: Sa aton niya pag ililiba, by the way, sa mga ka-K5 naton may libre galikita nga check-up. Ah. O nasa aton niya, klinikad alternatibo, may nagpamangkot to kung anong adlaw ko. No? What problema ron? Basta yung kamot Sabado. Oh, ay dapat Sunday to Friday una ka mo with Doc Robert Empinado para maabil nyo libre nga check up una no. Toko mo sa private clinic gapila pa kamo kabahaba. Una may singkering pila gang. Pero siyempre dapat timprano gid kamo no. Ay 8 AM bukas ta kami karon Sunday to Friday. Maliban yang Sabado. O so yun si Doc Robert maton hamba ni Kay Fabionard maton may libre ko ng check up ya si Doc Robert kinyo bahala. Aga ito ka mo sa private clinic 500 1000 1005 may 2000 gid gani eh. Makumuka bahal nga mga pa check up di ba oh ay tiuna ta kamo sa kwa naton sa klinika dalta na timo may libre kamo nga check up barato no lo mga suplemento instead bayad mo sa doktor datong 15 nimo 2000 baka wala unat sang kabaksit may city na protektahan pa inyong gawas di ba marong lang kasimple on baka yun at produkto na konsumo nyo pa, nagmayad pa ka mo sa ginabatsag nyo nga, bagatian yan eh, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa aton ka nga pagbalik-balikan taron ha, rupayag ita LMB Presidenta, agdugang pa nga mga balita matapos siya mga importante nga mga pahanumdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Tribio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may

0: sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat
0: epektibo.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?

0: na balita, Optic Fiber na komentaryo, 11 Mbps.
1: Alas 12, medyagon, daton yung oras, balik kita sa aton ka nga programa sa 11 Mbps, mga balita at public service sa 94.5 K5 News FM Kalibo. Sa gyapon yung anchorman, K5 Leonard Viray. Well, sa ton yung pagpadayon, may niya pag-monitor anay una sa may Yes Plus Laundry, ha, nga nag-monitor, agdi ka sa may entrada, itaton ka nga may Juliana Market, mga Zumil family, good morning ko, no, ha? Good afternoon yung gidmato, na yun, 12:30 yun, oraton yung oras, sige. Aguna sa ton nga may part it bulwang talipapa, nga sige pa kuno, monitor man sa K5 News FM Kalibo. Thank you so much, ha? Ag sa mga nagapahuway-huway kay Five Nard nga staff it sa engineering it Aklan Electric Cooperative. Ayan, sige. Sa mga taga Aklan Electric Cooperative o Rakelco, may nyo pag-monitor kinyo una man. Ipigsambilog ko na to, ninyong ngagan, pakilista. Good ma-shout out naman, baga. Ag sa mga snappy, guwapo nga mga SG or security guard, katon nga pag-ibig office, may nyo pag-monitor man kinyo tanan-tanan. Aragon do pahayag it aton nga LNB president. Bali si Honorable Rat Tolosa, kapitan de Imaw, no. Maron gin kabig nga board member, it is because nga Imaw is ex officio sanggunian panalwigan member. May aton man nga representative kada munisipalidad, di ba, kapitan nga nangin SB man. No, isa na ro representative it mga kapitanis kanda nga barangay, kando yung nga banwa. Ay si Imaw ra is pang kabilugan. Imaw rong liga ng barangay president ya sa bilog nga probinsya Itaklan. So nga ni Imaw ro limog man ito sa sangguniang panalawigan na to. Imaw ro nga board member man Imaw kabigon. So, ginpangutan natin Imaw ay may una man nga responsibilidad ro rayang ranga LNB president kung aton basihan dong Memorandum Circular 2006-038, no, mga kaka-K5. Tapos ako nga paghisayod sa Regional Memorandum Circular, Liga ng mga Barangay, Paragraph A, serve as the implementing partner of the Office of the Executive Secretary. Partner gidari mo ita atong Office of the Executive Secretary nga para sa implementation ko BBMP nga ron. Anong trabaho sa paragraph pinakabutang prepare the BPAR and submit to offices concerned for monitoring and validation purposes. So una nang submitar do mga barangay ko kapitan. Barangay ano ra kapitan. Nagpitla berang dila eh nanad kita sa kapitan nga word eh. So una tanan nang submit

0: trabaho, kuliga ng mga barangay. So, gimpangutan natin mo, gintawagan tatagahon para nga makungkap kung ano ro mayad karag, araga sininangan kabaabo patanang nag-inadtorya sa station ang nagpaabot mensahe, nga man na may reklamo kami, no? Sa rin nga ron nga barangay officials na mo, namunin mo to, ay kami, opo, reklaro, gitman ang kipad. Mga man natutugin, pili, gapon nga mga unga, tama at may kaya-kaya to. Nga kahit papaano, may andat ang ikabayad sa tuwisong ka ng unga, ay kami nga rin nga, sus, kung may ginakita, may una, kung uwa, uwa man. No? Ay, araw-araw explanation ni Kapitan Tolosa, aton nga pamatian mga kakipad. Five kay ba naton makaron si LMB Federation President iya sa aton sa probinsya Taclan ag ex officio itaton karang sanggo ng Palawigan si board member Ralph Tolosa, no, may kantanan sa day karang pagpatawag nana sa mga barangay officials iya sa aton sa probinsya Taclan hanungod sa issue ba sa implementation ko BBMP nga ra, no, mga K5 Cap. Una sa tanan, good morning Kimo Cap.
1: Good morning, may dahil din ang taon sa atong talanag, may dahil din ang taon sa mga libo-libo at panood at pakinig na yung programa.
0: Mm. Kap, inirikon anay Kap, no? Reaction na ba sa dengarang natabo, no? Nga isyo sa pila ka mga barangay sa Aklan nga may una kita nga nagreklamo nga kuno, allegedly, daw sa kuno implementation it BBMP, no? Kung pila ka mga barangay, aghar ng tukat ang anit sangag, no? Halin pa ko last week, board member Tolosa, sir.
1: Tama na kayo na doon mapatawag ako meeting, hindi sa talaga barangay ako ni mga liga president sa bawat manwa kung ipatawag ang bawat liga president lang ako. May amon namin nga monthly meeting every month, no? Sa pagkatapos naman sa September, ginaayos na naman ang schedule ang gambin nyo, no? Ay patawag ang talaga ni City ka liga president sa provincial Taclan bawat banwa para i-update doon ang status kala banwa. Siya tabo kaya sa 20 kaya bawat barangay mga itinabang na scholarship sa atong mahal na Pangulong Marcos.
0: Hmm. Pero sa part it na ako nabig up, no, DILG Memorandum Circular 2006-038, may una nga papel raton nga LMB President, which is ikaw. So before natabo ray nga nga pagpanagtag it check kinyo, no, ko last week man nga to ag, may kuan ka mo karay, no, may pag-review validation sa mga maka-avail board member Tolosa, sir.
1: Mano na aking balikit pagkita itong provincial accounting na lang sa naman sa'yo na anak pala review.
0: Oo.
1: Na kung mga qualification ito itong mga scholarship, no? Actually, wa mag ginamakulang sa itong mga liga pa siya sa bawat panuha.
0: Hmm.
1: Kaya remind din itong mga punong barangay nga kung ano kita ang itong mga guidance mo kita pagkasundon.
0: Hmm. Okay. Daw inyot ang ani sa part it katiklan wa ta kitat minabatian nga reklamo kinyo subot ang bagon inyot ang implementation din ay wa matata nangin problema, no, nga kon sa CN ginsunod aninyo ro memorandum circular ag kon sundo nato nay wa gid matatsangan kun ta board member Tolosa, sir.
1: Yes, tama no, tama kung remind din sa mga liga presiden bawat banwa nga ambalong gid atong mga punong barangay bawat munisipyo sa kompanan ay isun lang ilang guidelines para wag maging uwa at maging problema.
0: Oo.
1: Eh kung hindi natin magsundon, may problema rito ron.
0: Oo. Okay. So, ro, pagpatawag natin, wa pa it schedule daya board kung saan o?
1: Wa pa rin ayos pa na kung kaya. Sige, ako nga sa akong staff sa promise. Ayoso na kung kaya schedule kung saan ako ito ang available. Na ano naman ang available itang function hall ito. Itong doon yung Palawigan sa SPBLG na kung available kaya ang week.
0: Mm-hmm. So, una ka mo makandak it meeting sa aton man nga SP oo, building?
1: Yes, SP building man sa SP, ano, function room.
0: Oo, okay. Kap, tawag bikamit kwan, kung ano possible man na bo, kay doon ito nga DILG na interview namon sa province, so hindi man sa nagid ka kwan ko, no, taot sanksyong it abin, no, kung ano nga penalidad sa mga daw questionable implementation, batranday, datong guidance, malaman ko nga nangin na ipagwa. Sa part ni mo, sa LMB, kwan na ito, no, maging president, ano ro possible kap nga mamanabo kung halimbawa mapamatod may mga investigation ribat ani may mga pagreklamo sa nasandang SB ribahay daw direct sa DLG province ag daw ginbalik man sa MLGOO nan

0: May mga chance pa bing nga halimbawa may balik na ro 20k nga ron kung halimbawa nga gin gastos ta ko mo sudyante nga nakapag-avail ta na kap
1: ang taon na to ro ka clear na taon na to kung ano ang possible na mga action na to nga obrahon nga legal action no, nga hindi man both parties is satisfied na no ay hindi man kita makamalagi kara ang punong barangay o ang kagawan ay may mga kala you know ang ato parang i-validate ito so para istaryan kung ano gid ang kung may isang sun na ikataw o ano man o either ibalik taro kwarta nga sa bato na na
0: okay so 17 barangay
1: 17 municipalities
0: do ipatawag naton so sandat aron kat mga tagsa-tagsa ka mga kwananda municipality andang kwan representative
1: ang aliga presidente sa bawat banwa ay patawag na ako ng city ka banwa sa probinsya Taklan.
0: Okay. Kap, kasi may mensahe ka sa mga nagapamati na itong klano, no? Nga, rin yan eh, may mga nagtugat anat kay Inat Buot, nag-inawain sa social media, parte sa rin nga BBMP implementation.
1: Ang ako man ako tama ba kano, no? Kung may mga reklamo sa nga, bukas man itong opisina sa probinsya, ito sa SP building, no? Para nga, sa bawat barangay, kung may reklamo sa nga, din sa itong 20K scholarship ay mag-formal dito na siya, mag-formal complaint dito sa itong opisina para matawaan na natin itong solusyon, no? Ika na isa, hindi lang kita mag-reklamo nga puro sa social media. Kaya kung sa social media kita nag-reklamo, gabaol lang talang, kasanga lang talang. Pero kung may proper complaint ka, dapat sa inquisit ng gobyerno, proper complaint ay ma-atakan sila, no? Maliwanagan sila. Kung ano kiman ang dapat kung anong mayat para ma-resolver isa mag-inaway sa social media.
0: Yes, yes.
1: O mas mag-inaway pa sila sa personal, mas lain pa kino nga makita sila sa kanto o sa kalsadaon ang mag-inaway pa sila kasi umabahol pa ang problema. At wala siguro magpahila sa complaint, no? Bukas mga opisina Monday to Thursday sa SP building, no? Iwa kita sa opisina, try hindi, dito sa opisina, capital, try hindi.
0: Board, may dugang ako kalabi, no? Sambilong nga pamangkot kung makwanimura, matawa na kita kakahayagan. Bilang LMA president nato, no? Sa part ni mo, okay ba nga atunt ang mga ungait barang officials or mismong active or incumbent SK officials ay maka-avail ka rin?
1: Ay kung pwede na rin, may atong hipotisim, mabino. Iwasan ko itong hipotisim mo rin.
0: Oo.
1: Kung pwede, itaw lang anay ko na sa iba, no? Hindi lang kung taanay sila mauna-una, mauna.
0: Oo.
1: Itaw lang din sa gagat-gat, kinanglan. Ito ang imanghod mga kapos man sa pabuhi ang nanay at tatay.
0: Oo.
1: Ang makapaiskwila, ito ang maunga. No? Buwan na kung taaran.
0: Yes,
1: alam,
0: yes.
1: Alam, iwasan ang hipotisim.
0: Oo. Agro mga government employee ro ginikanan or let's say mga abroad nga ra. Although what aron sa memorandum circular, hey, maduin kung tama kung pag hey, dapat giniwasan pag inanday. Pag hinambabin natin, government employee, may salary nga ginabaton every month, agkapin sa abroad,
1: yes.
0: No? May una-una gina ron, kap.
1: Imo ta ko ta na liman taon na nakiiwasan ng pasinsa ka na dahil ispikar ba na lang ang pasini sa pwede mo yung moto dahil nga may sigiri makabong apaitan na makasarang pa magkabuhay itawan ay nato sa di makasarang
0: correct oo. Sige. So kap makibalita lang kami kato kap kung saan madayon inyo nga nga meeting ag ma-just in siguro kami para nga at least ay
1: ginaayos pa na kung karang no, ano pala mas kindol dahil wapit ang pisina ang kapitol it Friday dapat Friday takunta ang mga meeting inayos sa Friday problema ay what office ang kapitol pa Friday Ay, atras ko or next week hindi mo ay ginahos yung brakot ng adlaw oras na kung pwede tulad lang
0: sige Kap, thank you so much Kap ag good morning kay mo Kap sayin ko git sa oras ng itaw sa K5 News FM Kalibo
1: maraming salamat no Kap K5 Leonard sa oras na makataw makita ng attack sa itong mga ibang hold na mga barangay official na ipitsa kayo ng simpo no
0: okay So klaro, bati nyo man, kung pwede matun na iwasan sa ginatawag nga may ginasunod na binong sandama K5 nga kwan man doon, ginakabig naton mando kanda bilang barangay officials, no? Nepotism. So nepotism, kung aton insindihon, daw ginagamit mo ro power nimo bilang official, no? Para nga magamit agod nga ro kung ano may una nga ayuda or programa it gobyerno sa barangay. Pero first ana nga maka avail is roandat ana nga pamilya. Di ba? Hindi pwede ron mga K5, no? Hindi pwede nga mismo ninyo nga family, oh? Nga kung sa CN ay tanan lata pag-abot kung ano rin na nga ayuda ay tanan sa daunat at pirmi sa dahil karang listahan, no? Hindi ta pwede ron. Ay, kasimple gilang man kunta, ro, may kantanan sa sinugundan nanda like sa Civil Service Commission, no? Una man doon, mando kandag sa Administrative Code of 1987. Di pwede gid nga maka-avail sanda para ma-maintain do integridad, hostisya, no? Ano do point man ang karong kontak aton nga mga nakaintindi? Kita mo, riba matambanwa, mawa matatsangag, eh okay matana. Dahil, bisan unga ni kagawad or unga ni kapitan, huwag ita makapag-avail. No? Dahil, side sanda, akin sindi sanda, kung ano rin ang posible, nga magabag. Ay, paano riba nga ra? Masakit-sakit pa nga ni, may ibang manwa nga, hindi sanda aware, no? Rubarang especially si kapitan. Nga rosang bilog, daywa, kupila pa rin na nga, nangan binipisaryo na gali, ay, hindi man gid tagarina. Ano pagid pinakamasakit-sakit karon? May iba manabi nga gin-intrahan it mga barangay kagawad. Ag kaping kon pinartido gon nga halimbawa tanan man doon nga kagawad ay underman kay kapitan ka partido nati siyempre para di man magsunggod o sige kamo rin napili ay kapin chairman ka man sa Committee on Education dapat situate ninyo ang okay ron at agin gamit mong kibara ng posisyon bilang kagawad iba man nandagahig man lang man yan iba nga kapitan ala ng kagawad rito na hama-hama ay ginlista tala na ng unga gumankon. Nga side man sanda nga may una-una, okay matagapon doon kung ano man kung ano rin yung relations, no? Mapaunga mo man guman kun. Dahil nga ni nga nasa barangay ka, okay man gapon ning guman kun kun halimbawa mapatunayad mata na nga wa man it may kaya may mga una-una ra ng family, makonsider naton may mga members sa that family nga may regular nga trabaho kapin ay nasa gobyerno nga nagabaton it salary every month nga kayat ananda nga ibayad sa pagkaon nanda kuryente ag rabilin para sa pag-eskwela o kanda karang inunga. Compared naton sa ibagid nga nga ungat mangunguma unga rinait panday unga rinait kung ano nga klaseng trabaho nga daw kung may bakal okay kung wa man. Compared yung ba sa trabaho nyo nga umugan, bumagyo, hindi tama piktuhan inyong kita sa kadabugan dahil may fixed kamong trabaho, regular. May fixed kamong ginabaton nga income every month. Compared si iba nga rang nga, halimbawa, nagabaligya man yan, negosyante kong tawgon. Pero ba't isipon mo ra income sa kadabugan, kung ipiktuhan pat sila, kontingugan, depende sa klase negosyo, halimbawa, mangingis dabi. Oh, ay wa matdawi kun magain man do chimpo. May dawi man, ay pilagi lang man kanda karon do baka per kilo ko mga negosyante. Tapos negosyante mataga kita pag abotos ibagsakan ay may patong ta sanda, di ba? Oh. Mas piliun kita kunta naton do mas karapat dapat ag sus Ginoo ko. May mga utok man siguro kamo kun sanday sinuri na sa inyong barangay ro karapat dapat nga makabaton. Heri bangani nakikibot kita. Nga huwag kita nga gali i-anunsyo kung andang mga barangay officials. No? Rodo yun nga ron nga mga makabig naton programa ko aton nga presidente. may ako hinaga sa aton kara nga pag ililiba aton iplastar ray nga nga reklamo, no? Hanungod sa barangay officials itraya kara nga sang ka barangay na sa Lezo. Said ako aware kararo taga Lezo mo. No? Basahon ko ang gid-anay. Randa nga kuwa na. Anda nga reklamo sa anda nga barangay secretary ag barangay kapitan. No? We are filing this joint complaint affidavit before the Honorable Sangguniang Bayan of Lezo Aklan pursuant to Section 61 Paragraph C of the Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, against the Barangay Secretary and the Punong Barangay of Barangay surpresa natin dun, in connection with the handling of our applications for the PBBM Barangay Presidential Scholarship. This complaint concern the failure to promptly communicate an alleged deficiency in our applications, the inconsistent explanations given regarding our alleged disqualification, and the failure to appropriately address our concerns after the matter was brought to the attention of the barangay officials. We applied for the PBBM Barangay Presidential Scholarship, a government education assistance program providing financial assistance in amount of 20,000 pesos to qualified student beneficiaries. So, di ka na kita sa mas mabaw anang mes, sanang reklamo tumbok. We are further informed that another meeting would be conducted to provide updates regarding the appropriate registrations document to be submitted. However, we did not receive any further notice or update regarding the outcome of the verification or the scheduled follow-up meeting. On June 23, 2026, we gathered the documentary requirements that were able or were available from our school. Gapasabit document eh, no? Mga K-5. Sa sambilog sa maginapangayo karon, hayro ID ag enrollment form nimo nga ikaw is gapa-enroll aga, naka-enroll, no? Determine whether the respondents committed sige iba na yung document. So sambilog paginanda sa andang reklamo again sa anda karang barangay officials. Okay, hara. Sugpunon ko ay nagbugag ro anang pages so ay. Yan. Babo nga may decision yun na actually ro andang SSB, no. So pasabton ta about in short about malaman na sa 20k wala bakot oras 12:51 yun eh. About sa naman ang problema ra sa andang nga scholarship. So may reklamo sa against kay Kapitan. So bilog na story kara, hindi na ma-interview naton nga hapon. Rumang nga nagreklamo, may klase pa bi makara. So hindi na ko no mga base bay basta mga hapon na, di ko pagsambit ro oras. Mapa-interview man sanda. Oh. Para nga masayra naton do bilog nga istorya. Nga man it nag-abot sa puntong ginreklamo na sa sangguniang bayan, no? Italyon nga Banwat Lezo, ro nga Kapitan. E di man siguro ako magreklamo na yung mga estudyante nga na dahil si, nakita man na ko sino nakapag-avail eh. No? Habi mga gin-disqualified ako, no? Nag-apply man sanda. In fairness man, sa barangay council, nga nagpabot sanda it, raya kara nga, pagpahibago sa pumuyo, nga muna mo to, may mga karitang programa, pati sa scholarship program. Ay nag-apply man tarayang mga estudyante. They believe nga maka-avail because nakikita man nanda sa runya-run nga sitwasyon nga daw pa makapag-abil sa qualified sanda eh, no? Eh kaso nga matis-disqualified kuno randa nga nga application sa kung ano nga rason. Ag sa iba pagid nga butang nga ginareklamo na andang kapitan ng sekretary ko ng barangay. So, ay bilog ni istorya ron,
2: inaga sa Foro de los Pueblos, mga kakifiber.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
2: Kaya po na bikitat oraso, bisitan ka muna sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibuac lang. Magbaka yung itaditribayo, rong kampiyon yung suplemento. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Parang nga mangin healthy brain. Sa mga kapitan nga malipaton yon, ay hey, wataman ako sayo di halista ko gali si Maura. Halipat tagali mala ko kimon eh. To ay watag pobre tagali matod ka mo halipat ang. Sa mga kapitan nga malipaton di tribayo. May ketones sa sangkap pero di tribayo nga nagpa-healthy kinyo nga brain. May sangkap pa nga VCO extra virgin coconut oil. Kamang garunon sa MCT or medium chain triglyceride kani dapat inom kamo di tribayo. Mga sakit rinyo na nga mga nina ay may infection. May mga allergy ka mo. Inom ka mo. It's D3 Bio. Talan doon. Again, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kapot at oras, makarang adlaw, it Lunes. No? Ag-standby lang kami nuna sa pila ka mga news and public affairs program. It K5 News FM Kalibo. Sa wala ton mabot, matala kayong maging pang-headlines ta ng mga balita. Aga sa ngagan, kinyong regular anchorman K5, Romy Kahilig. Inyong anchorman, K5 Yunad Viray para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: News FM.
5: Dominating the lives of the Filipino.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabakas, mga butka.
9: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
10: For me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
8: Yeah.
10: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot lang kaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw, ginatapas.
9: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
10: The monolaurin.
9: Hindi na ma-produce ang lawas.
10: Hindi na ma-produce ang lawas.
9: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang ganyan i-provide sa lawas, sir boy.
10: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
9: Correct.
10: No?
9: Ang rason nga ang lubi is tree of life.
10: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
9: Kina ba lang may ano ka, imnon ka nga, no, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax.
8: Oo, gapahuway.
10: Kadami, no?
9: Amo na mga benepisyo, blang nga inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
10: Gafollow kita.
9: Gafollow ta. Especially kung aras buwa.
10: Correct.
9: Alright.
6: D3 Bio.
9: Another benefit sa Sir GP.
10: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
9: Correct.
10: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede palang alanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doc Sam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na siya natagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Babaka. pagkakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: So mo na nga sa ako niya, lagi ko gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga namiyaan gigin ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least blabi sa edad ko 80 sir boy, CEO niya po kong kumpanya. Ha? Healthy ang imong mga brains.
10: Oh. Six ko ba?
9: Tama mo na bintahan kung nakainom ka D3 Bio.
12: Nabudol ko sa D3.
9: Ganami ang imong mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bla sila nga
10: hindi aburido ka
9: ng ulyano na si boss. Take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
10: Same mga cells.
9: Sa same cellula. Para magdipinsa na daan. Grabe, no?
10: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
9: kinangalan na mo backup. Kinangalan namon support.
10: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
9: Manghimos na lang.
10: Himos na lang.
3: D3 Bio.
13: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
9: Replication grabe na.
13: Grabe na replication to. Hindi na kasalang si macrophage, hasta lang daw siya si macrophage. Si D3 Bio pag tumal mo ya, hindi na 4 days, 8 hours anak ka mo nulaw rin mo anak na.
9: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matam-an ka sa infection.
3: D3 Bio.
14: Si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News!

0: balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: Kergold ka Geiger drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Love, ano yun eh?
1: Oh, di ba love? Nami siya, no?
0: Para sa diin na love.
1: Love, latest ni siya nga smart glass love. Abi mo, 18,999 na siya.
0: Love, kamahal si niya. Kung tani gininvest na lang sa lain.
1: Love, investment money. Tanan niya ginabay ko, pwede mo na mabaligya.
0: Kanugon sang kwarta, love.
1: Ay, si love bala mo.
0: Okay, sige. Wala na ko sang mahimo pa. Ara naman na mo.
1: Yes, ara man lang gali. Amo ginabala love ang inanamian ko sa imo mo. Abi dali tri bala.
0: Love.
1: Love. Kulang ka lang imo ya sa angga.
0: Love. Love. Love.

0: Tol, ba si Bitmong Slim bagay niyo? Dubai niya, Lin?
1: Tol, alang-alang, Tol. Malmahal na eh, ha?
0: Oo, mahal kid man eh, pero kay Tigrupo, 3,000 na lang niya. Down ka lang 1,500. Daso lang 1,500.
1: Bah, ano, Tol?
0: Oh, nakibot ka ako. Wala ko'y balit na galahog, Tol. Grupo, oh.
1: Tol, bala, Tol.
0: Oo, gani. Hindi nga. Dala na ding 1,500, ah. O, da ako na discount mo ba? Daso lang ang katunga, ah.

0: Love? Aryo? May dala ko nga pamahaw.
1: Yeah, thank you, love. Bo timing gid. Gutom na gid ko.
0: Adi timing gid, love. Paborito mo gidingin bakal ko.
1: Salamat gid, love. Ma... Ani ka? Daw ba gong sling bag mo, love, ah? Kay sinoy na?
0: Siyempre ako, love. Ginabaligya kay na sang office mate ko. Tapos, nag-down ko katunga. Tapos, daso naman ang katunga.
1: Ano? Ay, love na siguro kung mahal, ina.
0: 3K man lang, love. Maya man dyan, eh. Iguba na nga daan ang sling bag ko, eh.
1: Love, damo man sa tag 150 sa downtown. Bakod pa. Kay ang ginbakal mo, subong? Ay, pero tinaya ka mahal. Tanugon sang kwarta.
0: Sige lang bala, love. Init ko man, ini. Kalaya na bitulukon sa sling bag ko nga. Gisi-gisi na.
1: Bot sa imo, love, ah. Uyang-uyang ka lang imo yung sang savings, ta.
0: Oh, Aister?

0: Darrell? Na ano ka? Dahalin pa ka ina nga, wala mo ko ginasapak ha. Akig ka bala sakon?
1: Hindi ah. Wala man ako sang dapat nga ikakig, di bala?
0: Ay, sorry na. Ay, base ko na offend ka sa ginambal ko.
1: Napinsaran ko nga. Husto ka, love. Ahaw man lang to sa sling bagay ni. Nga ka mahal git. Iuli ko lang ni boss, love. Kanugon matuod sang kwarta eh.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Nagpanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500,
8: Clinica D3 Bio,
6: Clinica Sport Bionics,
8: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
8: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
8: and many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Love, kamusta ang sabor sa tinola?
1: Medyo kulang sa asin. Pero pwede na.
0: Ginungod yung gina. Kabudlay nga daan nga magbalatian ta sa kidney. Oh, gali, love. May ma-deliver di karon ha. Basi, hindi ko bala maabdan ha. 9 a.m. da nang sulod ko eh. Maayo na yan kay ikaw, 2 p.m. pang sulod mo. Ikaw na lang ka nun receive, love, ha?
1: Ha? Delivery sa ano, love?
0: Kwan, nag-order ko sa online para sa salug ta. Arab lang PVC vinyl nga tiles, ha? Nami siya, love.
1: Ano? Naka-tiles naman yung balay ta?
0: Ay, kadanlog, be love. Mas nami ang PVC nga tiles. Amo nang uso, subong eh. Hay love, swerte ba lang ang color ang ginpili ko?
1: Yeah. Pila to, love, ah?
0: Mga 7K lang tanan, love, ah.
1: Bah! Ano? Kadakogi daw?
0: Vinyl na iya, love. Eh, hindi ka magkabalaka, ah. Para manadi sa aton, ah.

0: Oh, ano love? Ano sa imo? Namit ba ng ilang food?
1: Oo, love.
0: Siyempre, ka-pricey manabi. Ano pa? Namit. Pero okay lang, bisan mahal ah. At least, worth it man. Super namit.
1: Pero tani, love. Iginjo tayo mo lang order. Basi bala ko ma-short ah.
0: Ay, hindi ah. I-credit card ta lang.
1: Love. Kadako na bala sa mabayaran ta.
0: Mabayaran ta man ah, love ah.
2: Sisi!
0: Oh! Ay! Sisi! Ikaw!
2: Sining ko git eh! Ang bagod ka mo git! Ayong adlaw na tagali! Hi Daryl!
0: Ay, Sisi, magpungko ka! Basi wala ka para ka-lunch? Dali na! Dali ka na nga! Tawagun ko ang waiter!
2: Yes!
1: Love!

0: Love. Pwede na bala makistorya, Nay?
1: Pwede kid, love. Ay, nga ah. Ano bala, ina?
0: Kada ko nasang utang ta. Eh, kunta na eh. Hagan-hagan lang sa gasto, love.
1: Natungod bala ina kayo na sa miga ko?
0: Oo, love. Kagindi lang parte sa iya. Kundi sa mga ginapamakal mo.
1: Okay, sige. Sorry lang, love, ha? Sugod-subong, matipid na ta. Abi niya da magsulusong, good, ha?

0: Tol, gusto mo? Rato lang niya. Iyan ni ka, utol mo nga marins.
1: Rilo? Oh, wow! Amo gining gusto ko, tol.
0: Pakla na. Ups, base. Iuli mo naman na, ha? Planay uli, ha? Ito na.
1: Okay, ha? Bilan ito lang, ha?
0: 2,000, tol. Ano, tol? Deal na, tol?
1: Ah, sige, ha?

0: Thank you, good love.
1: Oh, nahaponan ka, good love, ah.
0: Ah, kakuan.
1: Una pa ko di abot si mo.
0: Love, ikasama nabi kay Tolkienit, eh.
1: Nga man, ha?
0: Ginbaligyan niya ako sang relo. Eh, ayawan ko ayo, eh. Tulog ka bala, love, oh. Urig niya. Iya ko na sa magulang yang amarin.
1: Ano? O tita ni nagtawag ka anay sa akon antes ka nagdesisyon nga magbakal sina?
0: Ano? Eh nga matawag ba ko love? Kay para may ni sa akon. Nakita mo naman ang relo ko. Pero tinakadaan.
1: Nagapinagusto ka na lang ang daril, how? Wala mo nagigoy kuya ginarespito?
0: Aister? Anong maginagapinagusto man?
1: Tanawa bala? Nag-uyang-uyang ka naman sang kwarta. Kuntani, savings na pa ina. Savings na pa ng kwarta nga ginbakal mo? Kadamo na sang rilo sa downtown nga tag 300. Daurig na tanawon. Imagine! 2K, Darrell! 2,000! Pangbayad pa na iya sa bills, ta?
0: Napuno na gid ako sa batasan mo, Aister, ha? Nako ako ang magbakal! Para man nasa kagulingon ko? Nga damo kaya reklamo, ha?
1: Darrell?
0: Ikaw gani! Nagadesisyon ka nga maggasto nga wala ka nagapangunsiho sa akon.
1: Kay para sa aton ang desisyon ko!
0: Sa aton? Bukod para lang sa kaugalingon mo.
1: Darrell?
0: Ay, sir. Kapoy na ako mag-adjust sa'yo mo. Kapoy na ako. Lahat ang mga balayro na sa bangko, pirti ka na ako. Sino mabayad ako? Ako lang. Dumabuang na ako sa'yo mo, Aister. Dumabuang na ako sa'yo mo!

diri utang didto, bayad diri bayad didto. Amo na subong ang kabuhi namo ni Aister. Halos lubong na kami sa utang. Naghinulsol siya sa iya gawi, kag ako naghinulsol man. Ang akon lang nasakitan tungod ang akon gusto, nagapamalabag siya. Pero kung iya kagustuhan, wala ako sang mahimo, kag wala ako sang right magpamalabag. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Daryl.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ini si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavior.
13: Ini si Kirby

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 42 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa panibagong edisyon ng ating programang Secret Memories. And of course, kwento ni Daryl mga ka-K5 ang ating natunghayan sa segment na Pages of Love. Ang kwento po ng ating bidang karakter na masasabi nating great provider. Pero ang hirap minsan, ano, kapag laging ikaw ang nagpo-provide, kapag laging ikaw ang inaasahan, kapag laging ikaw ang tinatawag, parang nakakahiya na, awkward na, or mahirap na para sa iyo ang humindi kahit minsan lang. Minsan kasi mga ka-K5, ang hirap din kapag nasasanay ang mga taong nasa paligid mo na laging ikaw na lang. Sabi nga natin, ikaw yung palagi na sumasagot kapag walang-wala sila. Ikaw palagi ang tinatawag kapag mayroon silang mga problema. Ikaw pa rin ang hinahanap kapag mayroong gusto sila. Tapos ikaw naman, since medyo ano ka, people pleaser. Lagi ka din na yes. Kaya nga sabi natin na may mga taong namimihasa kasi may mga taong hirap humindi. Kaya the moment na inuna naman nila ka-K5 ang kanilang mga sarili, i-identify agad sila as nagbago na, nag-iba na, matik, minsan nagiging selfish na rin sila. O kaya naman tatawagin sila as someone na mayabang na, di na nakakaalala ng nakaraan. O kumbaga, may mga pagsumbat pa dyan sa mga utang na loob serye, mga ka-K5. Eh, yung ginawa lang naman, inuna lang naman ang sarili. In-enjoy lang naman ang pinagkakakitaan, ka-K5. Yung tanong dyan, di ba pwedeng i-enjoy mo rin ang iyong sariling pinaghirapan? Eh, yung nakakalungkot na part minsan, ano, na kapag inuuna ang iyong sarili, eh, bakit parang masamang tao ka na kaya? Anyway, in line po sa ating kwentong nato ngayon, handa ng ating tanong, kaya ikaw i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, kung bakit nga ba nagbabago ang isang tao? Minsan kasi, napupuna mo lang ang pagbabago, pero hindi natin inaalam kung ano ang reason behind. Kaya naman ang ating tanong, bakit nga ba kadalasan may mga taong nagbabago ang pakikitungo sa iyo? Maaari mo yung sagutin, mag-abang ka lamang at maghintay sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News of Amklina. Again, ka-K5 ang ating tanong, kung bakit nga ba may mga nagbabago or bakit nga ba may mga pakikitungo na nagbabago? Siguro para sa ilan, dahil din sa pakikitungo sa kanila. Eh, syempre, kapag tiis ka lang nagtiis, yes ka lang ng yes, ka-K5. Tao ka lang din, di ka naman robot. May mga pagkakataong napupuno ka rin. Nagsasawa ka rin sa treatment sa iyo. Kaya eventually, kapag napuno ka na, it's either sasabog ka or mananahimik ka na. Kaya doon nila mas napupuno ka, ka-K5, ang iyong pagbabag. And for some, dahil afford na daw nila eh. Afford na nila, kaya pwede na silang magbag. Cheering, yan siguro yung mga linyahan ng mga ka-K5 mo, yung mga kapitbahay mo na hindi nabigyan ng tsokolate. Ikaw na nag-abroad. Issue agad, ano? Parang binago ka kagad ng pera. Silang di mo sila naalala, ka-K5. And of course, minsan din, nagbabago dahil ayaw nang maranasan ang past. Kapag nakaraan na ka-K5, nakaraan na rin. Kalimutan na ang nangyari, tapos pati ikaw na may mga nagawang hindi maganda, kakalimutan na rin. Ganon sila mag-move on. And syempre, minsan may mga nagbabago dahil din sa iyo. Yes, well, you are busy, ka-K5. Na nag-iisip, ano nga ba ang rason bakit nagbago yan? Why not i-assess ang self? Kasi baka ang sagot ay ikaw. Ikaw din ang dahilan kung bakit may mga nagbabago. Gosh, sige. Ikaw ba, anong yung take sa ating question of the day? Once again, maaari mo yung sagutin. Abangan lamang. Ipo-post ko na po yan sa aking page, Sweet Terry, K5 News sa FamClean. As usual, dalawang oras naman tayo ka-K5 na magkakasama at magkakarinigan. Kaya sit back, relax. Ako ang bahala sa iyong hapon. And for now, talibon natin ang ating musikahan. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling nagkatutok sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kagdomidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita, at

0: GTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil?
2: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo,
2: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
2: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
1: Gusto.
2: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
3: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 436 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
1: So, kung ga DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, ti gubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
1: Gusto.
2: No, so, maulat ka, nga mabankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di batamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
1: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo sa publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Balik po tayo sa programang Secret Memories. Sa oras natin, it's now 2:13. At kamusta naman ang iyong Lunes, Kakaifa? Yes, today is Monday. Just in case hindi mo alam, Kakaifa, araw po tayo ngayon ng Lunes, September 21, 2026. May mga tao kasi talaga na hindi mahilig mag-check ng kalendaryo. Kumbaga sa araw-araw nila, Kakaifa, since wala namang nagbabago, maliban sa araw at oras. Kaya hindi na daw sila nagsuspend ng kanilang oras para silipin ang kani-kanilang mga kalendaryo. That is why yung iba madalas nagugulat kung anong araw o anong petsa. Well, again, Kakaifa, araw tayo na ngayon ng Lunes. And dahil Lunes, malamang sa malamang, marami-rami po sa atin ang mixed emotion. Arte! Well, sabi nila, mixed daw ang feelings kapag sumasapit ang araw ng Lunes. Yun ay dahil kadalasan, meron po sa mga Kakaifa natin ang nabibitin sa kanilang mga day off. Lalo na yung mga nagde-day off ng weekend. Tapos nabibigyan lang sila ng isang araw, dalawang araw. Pero ganun pa man, Kakaifa, pakiramdam nila ay hindi pa nababawi ang kanilang pahinga dito sa kanilang daily routine at kinukonsider nila as a long and tiring week. Kaya yung ilan, kahit hindi pa ready bumalik sa usual routine, normal days, ika nga, talagang mapapabalik. Kaya sabi, mix ang kanilang feelings. May ilan naman na nahaharap na sa kanilang nakatenga, sa kanilang mga task. Yan yung downside, Kakaifa, ano? Kapag masyado mong sinulit ang araw ng Friday, tapos kinabukasan yung day off, ipinagpapabukas ang ibang mga task, ang ibang mga gawain, kaya ang ending tumatakba. Sila yung ilan sa mga willing to wait, yung mga napipending po nating gawain. Yung ilan naman, sabi, at least naka-relax. Aray! Kumbaga naging literal na ang kanilang mga rest day. Kasi naitulog na ang pagod. Nai-extend na ang mga tulog. At syempre, nasulit ang peace na kadalasan nakukuha lang sa kani-kanilang bahay. In particular, sa kanilang kwarto. Ganyan daw kapag ikaw ay adulting na. And Tito feels kapag mas gusto mong i-spend ang tinatawag mong me time, Kakaifa, ba sa loob ng bahay. Siyempre me time nga, kaya ikaw lang mag-isa. Pero siyempre may ilan naman na kapag mga ganitong Lunes, wala, inaantok na naman. Inaantok na naman, tapos wala na mga energy. Nako, Kakaifa, ba? Parang ginawa mo na lang alibay yung Lunes. Eh kahit hindi araw ng Monday, eh talagang ganyan na ganyan ang iyong nararamdaman. Okay lang naman may minsan, pagbigyan yung mga ganyang feels, kumbaga masasabi mo pa sa iyong sarili na valid naman. Okay lang naman yan. Pero kapag usual mo nang nararamdaman, kapag parang always mo na, parang minsan ka lang magkakaroon ng masayang buhay, Kakaifa, sa loob ng isang linggo. At madalas kang pagod, madalas kang inaantok, o wala sa mood. Kaka-bother din, ano? Kaya if I were you, stay healthy, Kakaifa. Piliin ang kung ano ang mga bagay na magiging pro sa iyong kalusugan, pro sa iyong health. Eh syempre, sabi nga nila, act your vibe. Kasi kung ano daw yung gusto mong vibe, kung gusto mo ba sa araw na ito na maging masaya, maging malungkot, maging unbothered, dapat yan daw ang iyong ina-act. Kasi kapag yan ang iyong ina-act, syempre, yan din ang iyong ma-attract. Ilan lang yan sa mga tip, ha? And of course, gumalaw-galaw din, Kakaifa. Meant kasi ang ating mga muscles para i-move. At hindi para i-pending dyan kung nasaan kami. Para iwas yung stiffness, para iwas sakit sa kasukasuan, para iwas po sa mga tumutunog na mga kasukasuan. Ay, galaw-galaw rin pag may tulog. And huwag tulog ng tulog. May mga Kakaifive kasi tayo na kapag inaantok, pinagbibigyan yung kanilang sarili. Kaya yun din ang nakukuha ng kanilang mga body clock. Ganitong oras, matutulog ka. So, matutulog ka talaga the next time. Hanggang sa masanay. Kapag hindi mo daw pinagbibigyan ng iyong sarili or kinakontra mo yung mga ganyang feels, lalo't hindi naman nap time or sleeping time, syempre maiiwasan mo yung mga ganyan. Kasi kadalasan, yung mga ganyang nararamdaman, bunga lang din ang katamaran. And of course, araw-arawin ang pag-inom ng vitamin C, mga kakaibigan. Syempre ang iyong vitamin C dapat, Mighty C. Alam mo, worry less ka talaga kapag ikaw naka-Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C kakaibigan. Dahil according sa isang pag-aaral, may mahalagang papel daw kasi ito sa pagpapataas ng ating energy level. Ang antioxidants, mga kakaibigan, ay tumutulong sa ating katawan para mas ma-absorb po natin ang iron na nagmumula sa ating mga kinakain. Kaya alam mo na, mas mataas na yung magiging energy natin at mas magiging less naman yung ating pagkapagod. So again, sa lahat ng nabanggit, huwag kakalimutan ang Mighty C, ang mas pinalakas na alkaline-based na vitamin C. Maring nyo yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer pa rin po tayo ng free consultation. Maaari ka magpunta Sunday to Friday at nagsisimula ang ating clinic hours alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. I-avail mo na yan kakaifive para ikaw ay makasiguro na para sa iyo, bagay sa iyo at syempre advisable sa iyo yung ating mga produkto at supplement. 2:20 ang ating oras. Ating pong pagbabalik, final hour na natin kasi may hindi pa nakakasagot ng ating question of the day. Check mo lang aking page. Ang ating katanungan ngayong hapon, in line yan sa kwento na ating natunghayan earlier sa segment The Pages of Love. At ang ating tanong nga, mga kakaibigan, kung bakit nga ba may mga nagbabago? Bakit nga ba may mga taong nagbabago ang pakikitungo sa iyo? Nagbabago ang kanilang maugali? Nga ba kadalasan yung reason? Baka hindi naman kasi talaga nagbago yung tao, yung mindset mo lang. At the way mo lang silang tingnan, the way mo lang silang i-assess. Ikaw pa lang may kasalanan. Sige, sagutin mo na yan. Babasahin natin lahat ng iyong kasagutan later on when we get back. And for now, back to the music muna tayo. Kasama nyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Dream Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga

0: 同埋天龙嘅独孤
1: ，DTX 500，
0: 我系后视镜睇
1: ，DTX 500，DTX 500，
0: 行咪麻塔斯嘅 antioxidant， 阿木阿妈，阿那个天龙失意冇阿泰 ，Master 天龙阿泰 ，Happy 嘅努力
1: ，DTX 500，Master
0: 李卡
1: ，Epic
0: 天龙
1: ，DTX 500，DTX
2: Coffee Mix，
3: Eric Ledis mas mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
2: DTX

0: kung di Taiwan.
1: Bao kabas kung gin, nakabuligid sa akong problema na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
7: I remember the days when you're here with me.
6: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
8: Secret Memories.
6: Kasama si Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: 2:45 ang ating oras, final hour ng ating programang Secret Memories ka K-5. And of course, as promised, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ng final take ang kwento ng ating bidang karakter na ating natunghayan sa segment The Pages of Love. Ang kwento ni Daryl, mga ka-K-5, ito yung ating bidang karakter na sabi nga natin kanina, ay talagang great provider. Alam mo yung feeling na kahit walang matira sa kanya, all out pa rin siya basta't ikakasaya, ikakakontento, at ikaka-fulfill ng mga taong malapit sa kanya or mahal niya. Kaya lang, dito sa ating kwento, ay parabang yung ginawa na lang niya, naghirap, napagod na lang ng napagod, tapos yung ganti sa kanya ay sumbat. Sumbat kasi ginagamit niya ka-K5, ginagasta niya ang perang pinaghirapan naman niya. Nakakaloka, no? Alam mo ka-K5, kung ikaw ay kapareho ng ating bidang karakter na nakakaranas, o nag-go through ng kaparehong sitwasyon, experience ng same situation. Lang siguro sa ibibigay nating take, mga ka-K5, huwag ka sigurong mag-guilty kung minsan ay isinasabay mo rin or kinukonsider mo rin na priority ang iyong sarili. Kasi kung manonotice mo sa mga taong masyadong nagsusupport sa iba, o yung mga breadwinner, for instance, mga ka-K5, or yung may mga taong may responsibilidad, may mga priorities, kadalasan ka-K5 ang kanilang sister, inuuna ang iba, pero yung list na naghihirap, yung list na nakakalimutan nila, eh syempre yung kanilang mga sarili. Masyado nilang inuuna, inaalagaan, at pinagbibigyan yung iba, tapos nakakalimutan nilang may sarili din pala sila. May mga sarili din sila na kailangan nilang unahin, na kailangan nilang punuin, ng care and love din na magmumula mismo sa kanilang mga sarili. Wala naman sigurong masama ka K5, ano, kung miminsan ay magsiset ka ng boundary. Kung miminsan ay matuto rin po tayo na humindi. Kung minsan ay magkaroon or magsabi na hard pass. Ang hirap kasi kapag tuloy-tuloy ang tulong, mga ka K5, hindi ka na pwedeng humindi. Parang malalagay ka sa isang sitwasyon kung saan hindi ka na pwedeng humindi, na ituloy-tuloy mo na yan before. Pag humindi ka kasi, nagawa mo nga noon, ngayon pa. Diba? Yung sumbat nasa'yo pa. Na parang mali na ikaw rin ang nagsanay sa kanila, sinanay mo sila, kaya yan, umasa tuloy sila. Kapag itinigil mo kasi yung mga ganyang moment ka K5, mga ganyang sister, maraming isusumbat sa iyo. Kaya sabi nga natin, malamang iisipin, wala ka na agad utang na loob. Malamang sasabihin, binago ka na ng pera. O kaya naman, magiging selfish ka na sa mata nila. Mayabang at iba pa. Yan yung madalas mga sinasabi ka K5, ano? Kapag hindi ka na people please. Sabi nga natin, all because hindi ka na people pleaser, all because gusto mo na ring unahin or pasayahin ang iyong sarili. Gusto mo na ring unahin kung ano yung magpapasaya sa'yo ka K5, masamang tao ka na kagad para sa kanila. Ay, wala naman sigurong masama sa pagiging giver, lalo at bukal naman sa loob na ibinibigay mo sa iba. Tapos, grateful din yung pinagbibigyan. Sa kakatuwang tulungan, pabalik ulit yun, ha? Kapag grateful yung pinagbibigyan. Masakit pa dyan ka K5, ikaw yung nagtiis, ikaw yung napagod, ikaw yung naghirap. Pero parang hindi mo pwedeng unahin ang iyong sarili. Parang wala kang matatawag na I deserve this na mga moment. Kasi di mo yan magawa kasi ang iniisip mo malamang ay paano kaya sila? Parang nakaka-guilty, ano? Uunahin ko yung sarili ko tapos hindi kami pantay-pantay. Diba? Yung isip mo pa rin na nasa ibang tao pa rin. Kaya kung ikaw ay kapareho sa kwento ng ating bidang karakter, minsan okay lang din na mag-set ng boundary ka K5 kahit gaano pa kalapit sa iyo ang isang tao. Huwag rin kakalimutan ang iyong sarili. Sabi nga nila, pay yourself first. Ganun daw dapat para ikaw ay mas ma-motivate, mas gawin mo pa or mas galingan mo pa ang mga bagay-bagay. Yung simpleng pag-survive sa araw-araw. Motivation ang nakukuha mo dyan kapag inuna mo rin ang iyong sarili. Dyan mo kasi mas na ipaparamdam ang iyong value sa iyong self, ka-K5. at hindi lang sa validation na sasabihin ng ibang tao o ipaparamdam ng ibang tao. Kasi madalas iniisip mo ano na naman yung kanilang sasabihin, ano na naman ang kanilang iisipin. Pero minsan yung mga validation na yan ay kailangan mong iset aside para mauna mo rin ang iyong sarili. Again, i-emphasize lang natin ka K5, wala namang masama sa pagtulong. Pero hindi rin siguro mali kapag minsan ay mag-no ka rin. Lalo kapag hindi mo naman afford. Kasi ang ending yan, paano kapag wala ka? Paano kapag ending na? Future na ang usapin. Tapos wala kang naisisave para sa iyong sarili. So paano ka na? Yun. Anyway, 2:50 ang ating oras. Maraming salamat ka K5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa every week. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan po tayo bukas, same time and same station. For now, wala na tayong oras, kaya pansamantala muna tayong magpapaalam. Once again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Monday, everyone!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag the only food nga less ang free radicals.
4: Lata kang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Isa pa gid, nga ang wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kaya siyempre may aras siya kuhan mo extra virgin coconut oil. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, yung mga ghrelin, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amuning ga-control sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio,
4: no?
5: Yes.
4: For ketogenic diet.
5: Yes. Another benefit ang D3 Bio, Sir Boy, no? Gina-promote niya ang apoptosis, ang cancer cell. No? Sili mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Katon nga lawas, basta ng
3: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
5: O dali mapatay.
3: No? D3 Bio.
5: Kag at the same time ginapadamo niya aton nga NK cells o natural killer cells no bala naman kita kung anong ginapatay sina including na ang ginatawag cancer cells.
3: Ang lauric acid sang D3 Bio ang gasiminto sang cancer cell.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sang akong dilargo, naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO may D3.
4: Ano ginaubras ang lauric acid? Una gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gina-inom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
3: Correct.
4: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, ikot niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
3: Uy!
4: Causing cancer cell death.
3: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
4: amo to mapatay siya mismong free radicals?
3: Ang free radicals, kiginpoto siya ni lauric acid niya ling D3 Bio, mapatay si cancer cells.
4: Gusto.
3: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
4: Siya, bali, Dr. Melblad?
3: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kaso.
4: Correct.
3: Sige-sige lang.
4: Continuous.
3: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
4: Ang palito, Kramil, sa inyo, it only lasts 8 hours. Ngayon, nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na yung subong.
3: No.
4: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
3: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
4: Correct. Baralan niya to.
3: Mapatay na lang sila.
4: Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
3: Kabalo naman kita kung ano katakaban sang cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3 Bio ka. So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
4: Correct,
3: no? Matibuls ako, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio Health News. pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Show sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Tripayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbumtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Wow, my puso.
11: Ang kampyon nga istasyon,
12: K5 News FM.

0: Hurt with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: O si Jean Paul Hineroso, storyahan ta karon. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado bala ini ang tawag nga inflammation sa tunlawas. Kauputin sa akong diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kapay pa na inom yun inyo nga DTX, inyo nga Mighty C or Pure C, bangod inidako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sa aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dahil niya, Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury, may kagaw,
2: May toxin,
3: may mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
2: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nag-release ang chemicals nga nag-trigger ang immune system response. Kaangay sa pag-release ang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtub inadlaw.
3: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga kinahanglan gigadlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan yung kaadlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amunang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agod nga hindi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, hindi na basta-basta mag-attacking toxin niya. Panghaboy na, pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals. Nga among gatugas ang chronic inflammation.
0: DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: Mapos lang man ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas ini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, inip lang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
2: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag MyTC, tanan niya sa isang inflammation sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Mm-hmm. Amo na sir boy, ya, kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake ho.
1: Duga ko dita siya ha.
2: Na, no, naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa MyTC kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, lunsay na mga powerful antioxidants or GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag vitamin C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang functions ang imo lawas including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag siyempre kaangay sa mga pankreas, imagine bla amliga na hindi na maghubag, kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag MyTC.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayugit makuhaan sa leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwartahon tani niya!

0: Gagi tabi pag snacks na yung
1: Bet, kagwapagid kay Monica, no?
2: Pa-adapt na lang ko
1: pala. Lain man gidya ko nun bata kasang big time kay ang panit mo doon gagatas-gatas gidya balahaw. Besun ka nami pasang iya mga bayo permi kag ang iya mga bags, mga sapatos.
3: Sige lang pool ang. Kay makagraduate ta, kag makaobra, makabakal man ta sina.
1: Ay nako, paano?
3: Hmm?
1: Tanawa bala.
2: Sige na, bye guys.
1: Ay, tanawa bala ang pakaisa ko day. Years, years, nagidya pila ka years na nga nakagraduate. Wala, gidya gya, kung obras sa subong.
3: Hmm?
1: Kiman nga ah, kalabanan niya mga companies daan, gapangita, gidya sang at least 2 years ko nung working experience. Hindi ka da?
3: Grabe pa.
1: Hmm, pot ah. Ay, arat na siya oh. Gapaka doon, nadresado si Monica.
3: Gani.
2: Hello, classmates.
1: Hi, miss. Hello.
2: Ganito mo, de.
1: Ay, kwan, nang...
3: Ay, hello, Monica.
1: Pulupong ko, ah.
3: Ay, kapulupong ko lang kami, de, ah. Vacant, tabi mo.
2: Kwanto pala sa atubang sa university. May bago ito nga open nga cafe and restaurant.
3: Wala kami, de, budget, ya. Pamplite lang niyang kwarta namun, ya.
1: Ako na mo man.
2: It's my shout. Dali na kamo, ah.
3: Oo,
2: gani. Isa pa ka pamangkot, ha? Nalang-aan, nagid ko ya.
1: Ay, sorry, sorry. Sige na, Beatrice. Go, go na ta. Kaya ba si mag-change mo bilang mind, eh, Monica?
2: Sige, okay.
3: Let's go na.
1: Ay, thank you, Diane.

0: 1,125 pesos, ma'am.
1: Oh, okay.
2: Hala. Ala, kadakodako sang bilta. Girl, basi maubos na allowance mo eh.
1: Don't worry, guys.
0: Okay,
1: buwan sa taga naman ako sang allowance ni daddy eh. Ay, thank you, good money, ha? Sa tuod lang, first time ko ni nga makakaon sang amuni nga cake pag makainom sang milk tea. Abi, quiet lang. Abi, dali lang karoon mga manuling ka mo.
0: Yes, ma'am. Ma'am, pungko lang ka mo, ma'am, ha? Lawagon lang ka mo karoon kung ara ng order ninyo. Okay? Thank you, good ma'am.
1: Thank you. Okay. Thank you,
2: Thank you,
1: Thank you,
2: my God.

0: tay nakapadala ka na sa alawan si itay mo ni
1: ayaw ko gin padala ko lang sa tricycle ka nagabiyahe pa badwa ay nisto malahaw ay para hindi na ako magplating pa
0: ay tani makahapot pa ako sa graduation eh. Itay mo ni ba?
1: Ay.
0: Gusto ko kit na makita siya kasuksok sang tuga kagagawin at sangya
1: pinay api
0: luma.
1: Ay Diyos ko, pagkabakod lang bala kang salig sa ginoo. Kay matuman din inatnay. Si Tanjat na bala si Inday mo din sa yakurso nga turisim. Ay wala lang na nugay ah. Ay subong pangakadasig lang katama sa binulan ah. Ay sus ah. Doon ginahunos lang ng mga inatlaw ya.
0: Taka, pagkabakod ginakot ay. Ugali ko kukas ginakaboy na manak sa ginabatsyag ko kagalahin kalahis o pabatsyag ko labin ang ikon may init ang tibo lumahunos ang pagin hawa ko
1: Nay? Nay?
0: Malabi si Inday Muni nga bumabasi ko na wala siya si inabalang halitihaw upulipat siya ay idlaw na ako sa iya isi kasi wala maang silpon sang makaisa iya para makabitsukol man ta sa iya kahit pasi isi na ako mawagto
1: ay sus kaharang ka na naman bala magabusi na, nai. Positibo lang pala, Pepe. Eh, mga patay-patay mayang ikuya ba? Kalma pala. Kalma kay masaka pakita sa stage. Ha?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: namin, Dino.
1: Ang makaisa ko sa uman, nagachat. Ma-video call ko na si nanay sa akin.
0: Pariyota, tulok-tulok ako ng blapirme. Dahil ko kamahal, baladoy.
2: Ay, Moni, may nag-message sa imo.
1: Oo. Si Daddy gina-check niya lang kung okay lang ako.
2: Wow!
0: Ulo ka lang, may Daddy, ano?
2: Gani.
0: Don't only child ka lang, net?
1: Yes, oo. Only child lang, Ged. Amo na nga, very spoiled gid ako ni Mommy kag ni Daddy, eh.
2: Ay, wow!
0: Diri mo lang kamo sa city, no?
1: No. Out of town ako, eh. Pero, ginkuhaan ko nila ni Mommy kag ni Daddy isang condo unit.
0: Ay, wow!
1: Alam na sa tabok sa university, tao. Walking distance lang.
0: Ay, ano?
2: Ti, ikaw lang isa sa condo mo?
1: No. Ay, mayaya ako, eh.
0: Ay, Bobby!
1: Inaw naman. Budlayan ako mag-iyo nga wala sang suguon, pirmi. So, kapamassage ko dun every night para hamok ako natulog.
0: Ay, wow! Alam mo, ginabalagi nun. Doon ko man ba lang? Mami, ginatulog kung ginamasahe ka daan.
1: Gani? So, massage yourself na lang, anay, eh. Kung hindi mo pa-afford.
2: Gani? Gani man.
3: By the way, gali, Mon, may business ka mo sa inyong lugar?
1: Yes, we do. We have restaurants, may gas station man kami.
0: Hello?
1: And we also have a farm.
0: Hello?
1: This one, not only that, may resort man kami.
0: Oh my gosh, hello, big time. Gichigali. Tigjalaw-law, gali family niya pa.
1: Yes.
0: Big.
1: Kag, you know, pag gusto, gid ko ya. Kay kung may ara ko gusto, nga hindi mahatag, mauyan ko ginaya din si Daddy.
0: Maldita! Ay, galiya, Daddy! May karapatan man daya.
1: Well, kasi rang makukag-angayan, manggid ko magminaldita kay may ibuga. Di ba lang?
2: Yes, correct.
1: Anyways, mauna ako sa inyo, ha? Ay, naginutan ko di eh. And also, paid naman ang food and drinks nyo. Bye!
0: At sige,
1: sige.
0: Bye,
1: Daddy! Bye, girl!
0: Thank you,
1: good sa pamahal.
2: Grabe, Dino. Katibuinas, kaya kay Monica yan. Bugtong lang. Dason, very well off pa ang family niya.
0: Gani, oh my God. Manday, nga nga lang tanihin, no? Kay ti pigado taya mong. Pigado pata sa ilaga.
3: Pero sige lang taya. Importante buhi, Day. Kag nagatinguha.
0: Ako ya gusto ko gidya magmanggarano niya daya. Gusto ko gidya matilawan kung paano mga buhi ang mga manggarano ng mga bata bala. Paris kay ano kay Monica. Gusto ko ginatanan my experience daya. Punggol yan. Gusto ko ginanyan.

0: Kas Amonica, kay ina pa balang hulat ni nanay mo sang tawag mo? Ay, kay ina pa balang hulat kuya? Ngay lubrahon pa ko bala?
1: Kas, pasensyagid ka sa. Balang nga may klase ko po. Pasensyagid. Ay, hindi ka magbala. Hindi ka magkabala ka, Kas, kay... Kung mabaklan ko na sa cellphone sila ni nanay, hindi naman kami magsinabad sa imo, ah.
0: Ay, salamat, ino. Eh, kita kay layo pala badaan sa balay ninyo. May tanay kong aral na sa tabok dalan.
1: Sorry na gani, Kas. Pasensyagid kay pigado kami, eh. Ay, iyog lang ko daho kay nanay sa cellphone, ah. Sige na.
0: Kaya Anita? Si Monet sa'yo? Eh, disigaw niyo pala yung chay? Kita mo ba kayo lubraho niya, chay? Ay, nako.
2: Pasensyag ha, nagari ha, pasensyagid.
0: Ay, tama na nga drama, chay, ah. Istorya na ka mo, oh. Ako na nga makalakad, ako. Ay, Diyos ko, man nga pangabuhi, man.
2: Gary,

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko sang cellphone sila ni nanay sa uma. Kay nagahulam lang ko sa pakaisa ko cellphone. Kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Oh, okay. Pero ano ang kamaylo sila?
0: Kwan, di mano ko be.
1: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina, Daddy? Ano ina?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX

Ano pa ginayahan ng matabo sakay kayo ng gato? Mga abyan, sunagiliw sa pagpamati, ang makahalawat-hawat sa kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Medyo gitmakuhan sa pangturunan, yung ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon taniya! Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Milipin Proteña, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon yung estasyon!

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Sa usaha?
4: Do binder ni sa doc.
5: Ang
4: yan ni example, ang imoblang ang shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: so amo nang telomeres.
4: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga ton nga DNA's double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila dok, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly dok, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, dok.
5: So, sa kadation gali Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres.
5: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason, akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: TTX 500.
5: Ang problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira gid importante ang autophagy.
4: Autophagy.
5: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
7: Correct. I-recycle ka.
5: Ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
4: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kon nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
8: When the cell division.
7: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag ulo ko ganit ka-encounter sa ning telomeres mo, no, may amugali na siya, galing ka-alaga sa imong selula, nga hindi siya maguba.
7: Though, ano, though, safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Muna, Sir GP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin DTX 500.
4: Simple lang magali, no?
5: Kapila man nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
3: Grabe po!
4: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: El Castigador!
2: Ang panggapit sa mga kinapigos.
0: El Castigador!

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon na Banwa it Kalipo. Maayad-ayad man nga hapon probinsya Itaklan. Good afternoon, Western V. Sayas. Aton niya pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton niya mga suki nga mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga K5 sa Lunes ng edisyon. Aton karang nga pagpangalagad El Castigador. Petsa 21 kita sa bugan it Setiembre dagon 2026. Sa gihapon sa nakangdan inyong karang magiging alagad K5 Gloria Villas Manyo.
2: Nagpangwapin sa mga kinapigos El Castigador.
1: Magaliliba kita mga K5 basta sugod kara itsang oras sa agtunga. Oh, may tunga pa. Hasta alas 6 kara it kahapon na nun maghahatod it mga balita. Impormasyon nga naguntad nagtuhaw sa aton karang probinsya Itaklan. Sa bilog naton karang pungsod, aton pagatalakayon sa sugod it aton karang pagpangalagad. Una kita mga K5 sa rondaya karang 33 anyos nga rider nga binawian it hugam nga kinabuhi matapos karang sumunggab sa bollard sa Banwa it Makatok. Sakay it ana karang motorsiklo Banwa. Bilang inadlaw ro aton kara perme nga pahanumdom sa aton nga mga motorista. Ayagid perme ro aton nga tandaan nga kung kita mga K5 magsakay sa aton karang mga bihikulo. Kita sakay it aton nga mga motorsiklo. Split seconds gamang karon ro aton nga kabuhi. O, kung kita magsaga-saga mga K5. Base kara sa pilang ka mga nakakita, may kadasigon rong padagagan itrundaya kara nga nasambitan nga biktima.
2: El Castigador.

0: driver's license. Bisan kunta, gina mekos-mekos ra inyo nga driver's license bangod nga natamaran kamo to magpila sa LTO. Nagabayad kamo igto agod nga mas mapadasig rong pagbuhi ninyo driver's license. Ay, basa-basahon man ninyo rong raya karang mga rules and regulations it aton nga Land Transportation Office. El Castigador. Agod to ay, bisan paanin baga ay, ginaseminar mo man do imo nga kaugalingon. Neta, pagkabuma, ay ito man na si auntie mo man na, si uncle mo man na to, sa LTO man na, ay pabulig man na kita man na ito, agad makabuo ka man at lisensya. Pag hibuog rayon do lisensya, bayawon kwenta ma, kifay. Pag sakay sa anang motorsiklo, siyempre panalig mo, may lisensya, agad man ako, yay! Makamanehon man at akot-akon nga vehikulo. Ako yun man ang pagupad-yuparon, ako nga rang motorsiklo, mabanking-banking man ako. Sa may daywa malang karon mga K5 bro mo agtunan. Bro, sa Bilog ay it's either sa kulungan ka sa cemetery ka. Tatlo gali. Sa Bilog pa ay sa ospital ka. Din malang imo kang paagtunan wa gid akarot mayad mga K5. Ani sa tanan nga oras gid amagdahan. Duin na ako nga ginahambal nga bisan malate ka mo mga K5. Bisan late yun kamo, hindi man kamo karon mamatay, hindi man kamo karon pagpahalinon niya gis inyong trabaho. May regulations man mana kita sa dole, may sugundanan man kita. Bago kamo mapahalin mga K5, may written warning, may written reprimand, may suspension, bago ro termination. Unless otherwise, kung ikaw nakakommit ka sa nga grave A offense, lagi di termination niya. Bisan pa nga ni gabayad para ka ng kumpanya, hindi man niya ginanda pag-ubrahon doon, kapin pa kung rong kumpanya ay nagatipin. At least, buhi kating! Pati mo namatay sa sobra mong dilinali. Ay sa sobra mong dilinali, posible ka pa karon nga mamatay. Posible ka pa karon nga makapatay. Kadisgrasya ka. Taron ng mga binawian, huwag mga kinabuhi, aron agya, good kugbaan, agya santa. Aman ay kung ma-aksidente ka K5, magpataling lastro, di ka mamatay, hay. Ngani kung malikawan man ang manaton, as much as possible, mga K5, magdahan gid kita. Kawan gid naton. Pabata nga pabata, makaroon rong raya karang na-aksidente sa mga kar sa dahon. Ano ang bagto it PR06 sa probinsya Taklan, sobra 40 sa mga minor de edad rong raya karang mga K5 nga na-aksidente man. Mga batanon.
1: Grabe po.
0: Kara, 33 anyos. Bata man gapon, 33 anyos. Siyempre, sobra pang manimaw sa katunga bago yung mamang senior citizen. Ito na aton karon nga buon, rung dugang karang balita. Dugang update mga K5 standby. Update man. Sa 57 anyos nga mangingisda, napadayon karang ginailinusoy sa barangay Navitas naman siya, ay naglisensya mga K5 nga magpagawod. Nakitaan roana karang bangka, wa gun imaw ito sa bangka. Nagagutaw-gutaw lang roana nga bangka. Anak karang nga pamilya ay ahay nagakahawag mga kakaymoy. Kaya man rin delikado nga rin sa pagpangisda nga rin. Kapin pa kung mga may masakit ka. Agwak at kaibahan sa imong karon nga pagpagaot. Atakihon ka ito. Ay sus. Kabay pang makitaan mga K5. Kabay pang buhi. May nakasagag sa rundaya karang 57 anyos nga mangingisda. Nga taga barangay Navitas naman siya. Hasta sa makaroon mga K5 padayon nga ginailinusoy, itaton karang lokal nga otoridad, pakikipagbuhuligan, itrundaya karang Philippine Coast Guard, aton nga MDRRMO naman siya, BIPAT, rong barangay council, it barangay Navitas naman siya, agad nga makitaan rong raya karang 57 anyos na si Lowy Cordova. El Castigador. Kasi tama na, nahugog tama na imaw. Kabay pa nga, kat nahugog imaw mga K5, yung dagsa imaw, buhi pa imaw. Kaya gida na malisod ay may edad yun, manog senior citizen yun. Sa dugang paginaton nga balita, mga LMB president sa probinsya Caraytaclan. Igapatawag angot sa

0: issue nga ra, itron daya nga BBM scholarship. Itong uwat katapusan mga K-5 nga issue sa rundaya karang BBM scholarship. Ay si BBM nga raro nagpaaway kinyo mga K-5. So, kinyo ron ha, iwa manabi kami karon. Ay sa kultura it mga Pilipino, sa batasan it mga Pinoy mga K-5. Mga makarang arang klase at proyekto, wa ta dapat ra ginaobrahan. God, what awayan, o wait sangag. Majority sa mga Pilipino, nahadukan maalkansi. Majority sa mga Pilipino, mga mahisaon. El Castigador. Majority sa mga Pilipino, traidor. Majority sa mga Pilipino, kurakot. El Castigador. Makarang-arang nga mga klase at proyekto, makarayang nga programa mga K-5, hindi na dapat na pag-ubrahon. Papayan na, tas anda baga nga maghutuhot, sa anda nga kaugalingon. O kundi nga ni, kung gataok at mga makarayang nga ayuda, ayro national government na mismo, agi direkta mo to tao sa estudyante, hindi yung pagpaagiha sa mga kung siin-siin. Papagyapon ka mo natuto sa rundaya, karang nga mga flood control projects, mga K-5. Na bago makaabot toro proyekto sa rundaya, karang nga mga pumuguyo ay ki ko spring ng notebook ro kabilya. Ay durason karon itrundaya karang nga mga kontraktor. Di ba gaging patawag sanda sa rundaya karang nga Senate hearing sa House of Representatives, andang nga rason. Aman it substandard lang ro anda karang nga proyekto. Aman man at baratuhon lang rung inyong ginabakay nga simento ay bilyones man, milyones man. Rung raya karang budget. Ay alang-alang man mana nga wow, tama na kamit ginansyahon. Ay pag-agi abay mana sa sa ibabaw pa lang sa Senado, mabugagit anang nga 10% to. Pag-abot sa congressman, mabugag man to it 10%, 20%. Abot man sa gobernador, tao lang. Ay mana hay, wow mana kami ginansyahon yung mga negosyante.
1: Grabe food.
0: At yan yung turo sa laysay at mga diskaya. Grabe galing, no? Alright! Pila lang mana kamon karon ro nabibilin? Diba, sinana ron. Ay nakikipagsabuatan man sanda sa mga buayang nara sa gobyerno. Hindi ko makaroon, malang man karon da halimbawa, mga kayo. Grabe food. Ay kung gabuli kita, hindi yung pag-ipaagi to sa mga kung san sino-sino, patana to. Sana mag-agit mga tulay ba? Kung kaya malang man yung umpaton, ay umpata lang. Pero pinaka-importante karon nga punto mga K-5, ay dapat hindi matapos sa pagpatawag gamang itrundaya karang meeting. Kung may reklamo, parte sa ginaaligar nga bukon itpatas, nga pagpili kara mga K-5 ita beneficiary ay mas mayad nga malinawan kung ano rong criteria sa paano rong criteria hindi pa maintindihan sino rong nag-validate it listahan ang paano masiguro nga rong raya kara nga mga kwalipikado ay naga kinahanglan. Sandarong raya, karang gubos nga nagkinahanggan. Ina yata partner do kwarta kay K-5 Manjoy nga table. Si K-5 Ubi nga ray. Very good, gita akong partner. Abing nga ay press karon mga K-5. Ay manami man, rong raya, karang resolution. Daya nga ginadihon, nga ipatawag. Agad to ay ma... Kumbaga, hay, ma-cross-examine. Ma-cross-examine nung raya nga mga representative kada ligat barangay nga na. Good nga, maklaruhan. Ay, kung maklaruhan, ay, wow, dahil doon ita reklamo. At least, ay, klaro. Klaro pa kay Rekto. Standby man, mga K-5, sa dugang naton karanga balita, pagkatala kayo naton nung raya karanga. Facebook, Messenger, Instagram nga posibleng maban sa Pilipinas. Facebook, Messenger, ag Instagram. Iban ko no mga HK5 sa Pilipinas. Sugot ka mo. Sinanda ron. Hindi nga nananda mabansi. Hindi nga ninanda mabansi. Michael Young ato. Facebook pag mita, unmita. Dayang Rumeta pangaram, mga Facebook, Messenger, Instagram. Iban sa Pilipinas. Kung hindi ko no mag-attend si Mark Zuckerberg sa Rundayang, yung patawag hearing it camera. Patihon. Hindi ka, Facebook Live si Senador Peter Cayetano Rayon ron kung wawang kita at Facebook. Ay kung umabot sa punto nga pagbawagan mga ka-K5 nga rong Pilipina ay hindi mag-engage rin tayo nga Facebook, Messenger, Instagram. Ay kabahubahod aron nga isyo. Bangod million-million nga Pilipino rong nagagaom sa platform nga ron para makipag-communicate pati sa negosyo, sa trabaho, impormasyon, at komunikasyon. Patihon, basta lang. Pero bago umabot sa mga makaruyon karon nga punto mga K5, sa makaruyon nga isyo nga maba, siguro mas importante nga kutan-on natun ro aton nga kaugalingon. Nagakaigo baga rong ginahimo it meta para protektahan rong mga nagagamit karon? Kanta dapat rong nag-umpisa rong regulation mga hakimo. Ay kung tala macro scam, ro fake accounts, mapanlin lang nga mga advertisements. Agrong royon yung mga peligroso karon nga content. Ay may sagabton rong platform rayon karon. Itrundo yun yung mga problema. Ay bukod mat makatarungan siguro para sa ordinaryo nga user, rong padayon nga mabutang sa peligro samtang nagakita rong mga platform nga ra. Maghalin sa mga dagagkuan nga mga user base. Dapat ay isip it iba nga pamaagi mga K-fans. Good niya maka-attend to si Mark Zuckerberg. Ay kung mga makaruyon malangaroon ay itest man kita karon it meta. Ay mana kung hastasan o ginmana ninyo matiis nga mabang. Galing eh may ina pa man, may ano pa, may Twitter, ano yung makararo Twitter nga ron, X. May bago makaroon, daya nga threads. May TikTok. TikTok pa. May WhatsApp pa. Ano pa, may Viber pa. Ay galing ha, kung wala Facebook, ay ito lang ani ka mo magpagpasikat-pasikat rayon sa daya nga X. Ag sa threads. Galing sa threads, sabi partner, ay parang may limit o raya ka nga pagbutang mo mga caption. Pictures and daya ka nga mga caption. Samtang sa dugang natin nga balita mga K5, ay kung maabot ito aton karang oras. Rong Comelec Aklan, nagpahayag nga rong preparasyon nanda. Nagapadayon sa gihapon sa pihak itrundaya karang mga resolusyon. Nga ipospond rong raya karang BSK. Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon. El Castigado. Bisan pa may mga panawagan nga raya karang i-postpone mga ka-K5 rong PSKE 2026. Ay makita naton nga klaro matarong posisyon itong daya karang akumilay. Tama man, hasta what bago nga layi nga magabago sa gintagana karang schedule ay padayon tamatuod karon rong anda karon nga mga pagpahaon. Aprobado mana sa kamara, aprobado mana sa senado.
1: Grabe po.
0: Pero may final say karon mga K5 by CPBBM. Kung royon nga layi anang aprubahan, hindi madayon rong postponement. Pero kung anang nga iveto, ay madayon aro election. Ani para sa mga aspirant, raya ro importante naton nga tandaan mga ka-K5. Hindi anay mag-asa sa posibilidad nga ma-postpone rong eleksyon. Ay kung nakatala na rong filing its certificate of candidacy sa September 28, ay mas mayad nga ipahaw makaroon rong tanan yung mga kinahanggan yung dokumento. Aga, hindi anay pagbaguhar imong batasan. Abi-abihon ka anay, ay wa paabit laying i-postpone rong election. Dapat ay buot kapating sa gihapon. Atroin baga nga very considerate, pamilya mo rutana. Unga mo ma, unga ka mana ni Kwan mana. Bata kating mana na ako. Ay si Lulo mo mana nga to, ag si Lula ko mana nga to. Ay magkampod man na to. Alin gid rayon. Tapos ay pagpungko rayon sa posisyon rayon ay majawaon rayon kakilaga tao. Okay mo na huya nga kita ro naga panweldo kanda karon. Ilaki mo na bawas partner sa imong tax. Ay ginabugan i-tax ro mga may sweldo 20,000 pataas. 20,000 pataas gid man no. E bisan pa ngani wa kita gabayad ita doon nga tax ay kung magbakal kita gabayad man gahapon kita. Bakal ka mo sa mall mga K5 tanawa ro inyong resibo pila ro value added tax. Gabayad kita tax. Wa kamo kasayod, awa kamo kasayod, wa kasayod iba. Alas 4:52 aton karang oras, kay bahan naton sa paghatod it balita serbisyo publiko. DTX 500 the superior antioxidant. Dong regular nga paginom ita DTX 500 na sangka superior antioxidant supplement ay may maabong benepisyo sa aton nga kaayong gawas mga K5 sa bilog sa nagapangunang epekto kararong pagsuko sa oxidative stress. Sangka proseso kung siin nagakasama drong mga cells itigawas bangod sa sobra karang free radicals nga mga molecule nga nagaresulta premature aging ag iba-iba nga masakit. Ani hay, hindi kita magpa-stress. Ay sa stress nagaumpisa rong nagakasarisaring masakit mga hakit. Pamaagit mataas nga antioxidant content it DTX 500 na bubuligan nga protektahan ro aton nga cells kontra sa mga kasamaran sa temprano karang nga paggugan. Agi na pabilin nga healthy ro aton nga organs ag aton karang nga immune system. Maguwas karon rong DTX 500 may potensyal nga suportahan rong mga tawo mga K5 nga may type 1 ag type 2 diabetes. Ngayon ay bangod nga rong mga antioxidant ay posibleng magpanaba it inflammation ag nagabulig sa regulasyon it blood sugar levels nga parehong importante sa pag dumaga itrundaya nga diabetes. Sa pagtap na it diabetes. Rong DTX 500 wa lamang nagabulig mga K5 nga i-detoxify rong mga higo sa aton ilawan. Kundi nga nagaserbiro yun nga natural nga suporta para sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistansya kontra sa mga chronic diseases, kaparehas gamang it diabetes. Ay diabetes ka mana? Ay tapos ka yun mana! Ay, pag may diabetes ko nung mga K5 ay possible rong multiple organ failure. Pag malabo ro aton nga mata, nagabuhay ro aton karanga pag-ugat it mga nina. Kung mataas ro aton nga blood sugar, malapot pa ro aton nga dugo ngani nalisdan imo ron mag-circulate. Nalisdan imo to magdagat nutrients sa aton nga tigipusoon, sa aton nga uto. Ay malapot ngani ro aton nga dugo nalisdan imo mag-circulate.
1: Grabe food.
0: Ay mag DTX 500 mga K5 ug syempre hay healthy lifestyle. Indo ginhambal nga kamo mana nga mga bata pa magpati kamo kamon yung mga magugang hay paagto pang mana kamo pauli ut amana kami nani samtang bata mana kamo hagungan nyo rin inyong ikaayong gawas hindi kamo magininom permit soft drinks junk foods mga instant foods kayro yun rugadagat masakit mga K5 ag mag DTX 500 pagod nga protektado kita DTX 500 mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building Osmania Avenue Estancia Calibo Aklan. Alas 4:55 magapanumbalik kita pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Standby.
2: Health News. Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa ang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita. At the same time ga away na sa katabukon. Wow. Pagka-obis bla. Uh-huh. Paano? Ang ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. Uh-huh. So, medium chain, triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amulan niya nakanami sa ditribayo mo, may D3 ka na, may MCT ka pa.
3: Correct.
2: May D3 ka na, uh-huh, may extra virgin coconut oil ka pa.
3: Uh-huh.
2: Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
3: Lawas, uh-huh, tama, temperature mo.
2: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
3: Ay, kampiyon. Uh-huh.
2: So, medyo makurik
3: obesity mo, no?
2: Mm. Paano pagin makorek ang imo nga obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mo nga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, ginastimulate niya ang leptin,
3: mm-hmm,
2: grilling,
3: wow,
2: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
3: Your hormones for appetite.
2: Oh, pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butang ibla binder imo tiyan, kayin sobrahan nakadako mo.
4: Uy, tip na, ha? D3 ba, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity.
3: Uh-huh.
4: No? But silang na ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas, gina-deliver sa aton nga mga cellula. Magamit gid,
3: uh-huh,
4: no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga D3 bio nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin.
3: Uh-huh.
4: No nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
5: Ang D3 bio kampiyon gid siya nagadjeta. Kon wala ka doksam carbohydrates, uh-huh, unahon ginaiadigan sang lawas mo ang fats.
4: Correct.
5: Kon wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle, hmm,
4: muscle
5: na
4: ginakaon
5: niya. That's why nga ga skin and bone ka.
4: Hmm.
5: Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
2: Sikrito.
4: Ketogenic diet.
5: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikin o dos pancit kanton? Why na nakatamis? Wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
2: Pero agi lang na.
5: Agi lang na. Pero kung mag-D3 bio ka,
2: hindi maglingin ulo, amo na, tsakto na, Sir Boy.
5: D3 bio ka.
2: Sir Jipin,
5: D3 bio. Kaya isasang apektado sa low carb diet is your brain. Kaya number one is yung
2: palakaon.
5: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3 bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa mbal ni Dr. Ramel Kaina. Kaya ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga D3 bio ka.
6: D3 bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabot ka.
8: Ang mian ko sa D3 Bio, kay tanan-tanan ng klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka.
5: Pwede.
8: Nubo ang imo metabolism. Ipasakao na sa D3 Bio ang imo metabolism.
4: Mm-hmm.
8: Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3 bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may ara man vitamin D3. So ko sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag D3 bio na.
4: Mm-hmm.
6: D3 bio.
2: Ang akon, Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog D3 bio.
4: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
8: Your D3 bio will make your intermittent fasting more successful.
4: More effective.
8: Kay why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ang bali, Sir JP, may ketones na.
2: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
8: Tilawin niyo man ang gatawag nga intermittent fasting ni Dr. Ramel.
2: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
8: Mm-hmm. Pwede niyo i-spread niyo, no?
4: Mas maya
8: pag-spread niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para malabot niyo yung goal.
6: D3 Bio!
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mangabot ka! D3 Bio! With Physio!
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM Uncle. Presyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
0: 1 minuto ron, nagtiliwan sa oras kara, ita alas 5 mga K5. Balik kita sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Check na natin si K5 Sandro Zolozor sa anang karanga balita, pitik sa kan. Ginatudgon sa anang ulihing kapahuayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Ag pilang ka mga progresibong aranga grupo, nagpatigayon ito hubaga protesta. Kasunod man itpagdumdum itrundayang nga martial law. Si K5 Sandro Zolozor sa atong line number 2, K5 Sand, stand by.
6: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro with your report, go ahead.
11: K5 Jogin na tugon sa nakarangauling kapahuwayan rong dekar nga si Gerald Roldan o kung mas gilagang si Petek Sakyan. Iya sa atong karangabahin, ita Kalibo Municipal Cemetery tak na alas 3 kaina ita record nga hapon pero bago imaw nga gidala iya sa anak karon nga kapahuwayan kay Pablo maging papigayon anay kaina karat agahon may last viewing no halin ita alas 10 sa takarait alas 12 at maging papigayon karon kasunod Hairo Necrological Service aga tribute sa daya karon nga namayapa no nga ginakapit nga ni Raymau nga kumbaga high traffic advocate no ita aton karon nga mga official or dayon nga LTO kay Pablo after karon ay funeral service alas 2 hasta ita alas 3 kay nakatapon ag pagkatapos ay ginahatod na imaw ita na karon nga pamilya kakilala ag barkada sa anak karon nga ulihin nga pahuwayan kay Pablo nga kung aton nga matandaan imaw rahay namatay no matapos nga lirang nasunggaban ita kapareho man karang rider sa bahin kara ita tamalagon sa tangalan kay Pablo no nga ngani nagano kita nagkumbaga hay na nakibot man ro binug kara nga mission angot sa natabo kay Pitik Sakyan wa it iba nga ginapanangison ro anak karon nga pamilya most especially do anang nanay kundi rong daya karon nga hostisya nga maikatao sa nasambitan kara nga biktima kay Pablo ag hatungani no base sa aton karang LTO Region 6 nga permanente sa permanente karang pagbawi sa daya karon nga driver's license nga ginapangatubang ita 24 anyos nga rider nga si Maynard Ingaling no matapos nga ginrekomenda it aton nga Land Transportation Office Region 6 rong habang buhay karang diskwalifikasyon sa pagmaneho kay Pablo actually gintiguhaan naton nga baabot punta rong record nga linyada ni Engineer Marlon Feliz no itatong karang LTO Kalibo District Office agud nga maika-explicar baga kung ano ba kay Pablo no ro daikaw niya mga pangutana kung ano pag-recommend ang lifetime revocation ay kung kan o baga ra imaw no masayuran kung approved baga imaw ra at kung sino ro mag-approve sa nasambitan karon nga pag-revocate no itana ka lisensya na nasambitan karon nga rider na responsable sa pagbunggo patay kay Petex Aklian kay Pablo Gloria samtang sa dugang natong karang balita no may kinapatigayon na hubyag protesta ro pilang ka mga progresibo nga grupo sa bahin kara ita crossing bang New Washington no tak na alas 3 man ro dayaw na pang orason kay ina grayay ka dungan no ita pagsaurog it ika 54 na anibersaryo sa pagdeklara it daya karon nga martial law kaya keep sa mga nagtambong ayrong mga kabataan mga kababayenan aga pilang ka mga grupo no kapareho it daya karon nga Bayan Aklan Pamalakaya aga Gabriela nga nagapanawagan nga pangalagaan no rong daya karon nga kalayaan aga pasabton bala rong mga imbulbado sa record nga katiwalian sa aton karon nga gobyerno doon doon na karon nga paningitan if daya karon nga makawagang nga grupo kay Pablo no so natapos kay ina mga 10 to 15 minutes no ro anda karon nga gipatigayon nga protesta agud nga tanan man abi no nga kumay mamakaraya pag commemorate nga ra o kung ano man nga klase if mga issue sa national or mga social issues ba kay Pablo ay nagapatigayon sa dait daya karon nga hugang protesta agud nga may kapaabot sa mga nakapungko sa ibabaw, ruanda karon nga gusto nga matabo, rumayad karon nga paggobyernuhan kay Fred Gloria. Samtang sa mga dugang manaton na mga balita, no, sa aton karon nga pag-check dugang nga balita padayon sa gihapon makara kay Fred Gloria ug napatigayon nga search and retrieval operation abi sa daya karang nga mangingisda, no, nga nagpagawod sa bahin karait barangay Navitas sa Banwat Mansa kahapon kara tak na alas 4 ita agahon pat anay mo nagpanaw ag harun yan sanay abiro ana kara nga Mrs. K5 Glo ni Louie Cordova ngara 57 anyos nga kumbaga before alas 8 ita agahon or bago mag alas 8 hindi yung karong magampas si Pedro, na ulit ay agiro anak karang mister nga si Louie. Kahapon nito ang ato, uwat naman na, na kuwan baga, na matagahapon na kauli sa anda karon nga panimagay ay usually yung amana ron na nagauli kita imaw. So ikatutan, nagkabangat kung daya karon na pamilya, especially yung anak karong niya misis, bangod nga hatot na nani, no? May nagsugid nga sangka mangingisda man na taga bubog man yan, no, residences bubog kay Pedro, nga naanuhan kumbaga ay naglibot-libot ni Mao, andun nakitaan talaga nga nag-aandar ang daya nga motorbangka ni Louie Cordova nga rin, nga nag-aandar, nga uwa galit tawo. So, agad nga mapundor ang daya nga motorbangka, makina, hagin bungguan, agad nga mapundo ba kay Pedro, agad yung secure manana sa may palibot.
0: Jesus, ba sinahugog tayo mo kay Fibsan?
11: Doon pa nga ni Rusang Bilog sa mga pangutana ba si Fred Lo kung anin ba ino, bakit kung inapake imaura o kung ano ba si Fred Lo samtang nag-pamunit abi o nag-buong
0: itaya
11: karoon niya pangisda no, si Fred Lo. So, asa sa makaroon sa gihapon, padayon sa gihapon kang ginausoy at ginasikyar ita na kaunda pamilya atun sa mga MDRMOs, PDRMO, mga bantay dagat at iba pagitiron natin ng mga nagabulig man sa pag-usoy si Pablo agad niya makitaan doon nasambitan ka rin nga na maduga na nasambitan nga si Louie Cordova. So nagapanawagan doon na kaunda pamilya base sa mga nagapamati, no, sa mga most especially sa dahil niya mga nag-i-star sa my coastal area, mga residente.
0: Magapit man di karon kay Five San, madya, ano, malang man sandaron eh, ng, ano, tag-sitsyo Libuton, kaman si Norte nga bye-bye, parang magkadugtong yata ron eh.
11: Ay, basi, kung may matagupang dan sa Lucky Five Lo, ay isigida, no, nga informahan do pamilya, pwede sa atong taon ng mga otoridad, agad nga mabuligan ng dahil kaon na pamilya ka, makita, pero nga nasambitan kara nga si Louie Cordova kay Fred Gloria. Samtang, sa atin ka nga pag-check iya sa atin niya bahit ita kalibuting so far, o mag-init any karon, no, nga mga naging respondihan to aton niya katapo ita mga kapulisan. May mga kapulisan kita nga yung deploy yung gin kay naman kay Fred Gloria para sa daya karon niya pag-commemorate ate sa 54 karon niya anniversaryo ita martial law, syempre present do, present ita aton niya PNP at may sa hubog protesta ay syempre yung tumando record niya presence si Tatong Kain na kanya PNP at yun nga mapabilin do peace and order katawahan ba si Fredo. So makaroon wa sanda ita respondihan sa bakal niya pang orason mga incidente aksidente nga gindispondihan na Tatong Kain na kalipo PNP. So far doon do atong tawag report nga maikahatod no magaling sa atong tawag area of responsibility with the K-5 Kenneth Tochika ako man si K-5 Santos Lanzar para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko ang Kalingawan sa Bisyo Publiko ang Taklan K-5 News FM
6: K-5 News FM Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K-5 Sandro Zalozor sa anang karang balita. Wow, Rayero, malisod mga K-5 sa kung bagahay mga nagapagawod kang lang. O, din natin nga ginahambag na nga mga may masakit ka, hindi ka gid magsulo-sulo. Magdalakat imot kay ibahan, nagod to ay may gabulig kay mo, ay rugawod nga ron, ay kapin pa ko inaka sa open space, agwat magapit kay mo nga iba karang motorbangka. Kay mo karon ita may magasalbar, kundi nga in kaugalingon nga ma. Oh, mamuyo karon ay at least ay kung may kaibahan kat imo ay may magabulig kay Pero kat kaibahan mo man ron nga masaligan mo ay base kung may ina manabi karon nga makaibahan mo tawos gayinaway ka mong dayway tigbong ka lang nga. Dali ang aton kirang pamatian ni Tuman mga K5 brong ginpatigayon kay inang interview ni K5 Reg Tornino. With K5 Vil sa Barangay Navitas naman siya. Sa mga late tuners, karang awa kayo nakapamati sa Foro de los Pueblos, mga Rong Raya nga pagpahayag man, ita na karang asawa, ita daya karang nga nasambitan niya manging isla. Sa Barangay Navitas naman siya, aton karang nga pamatian.
12: No, alas 4, ano, agaho, gaga, tapos, mga uli, man mo doon ay mga alas 8 o alas 7:30, makaroon malang.
13: Mga pilang oras siya taruan ng pagpagaot punta ang harap?
12: Ay, ano malang ron noon, ay nga, padabi na mo magpanaw ron ay, ga, wa, magigabuhay mo, sabod yun dahil kakuha man manag ako bit, no, ay mauli man dahil sanda, ay, doon malang ron ro, nag, ano nga to nga, may tagabubog na nakakita nga ni Ikana. Nga may nagadinagan ko nga bruto nga waitawo. Tapos ay, ginambay ko na dahil imo nga, ah, nag-ano-ano rin yung gaki nga, tinanaw ko na rin napita na narotong baroto. Ay, waman yan itawo. Ay, ana ko nung binanggoan. Agud mapundo baga. Ang tinanaw na nasa ano, basi kumana, gakatugan. Ay, waman gakatugog imaway. Doon yun malang nang anuhan ay, na yung, ana lang ubra nagtiyog-tiyog nga ito yung mga bahay. Basi bahay, kita pa baga na na. Ay, pag ano na nawa man mo takita ay, ano lang dahil yun, ana lang binuro baroto. Aging guyod lang dahil niya ito nana. Ano yung paubos? Sa kamansit, ano yung mga pagawod rin sa anang buya at kamansit. Oh. Sa buya at kamansit, doon na lang ron.
13: So, anang pagpangisda, anang pag-aong iya kahapon, yung nagpanayin at mga alas 8, no?
12: Aga-agay mo na galing, alas 4.
13: Siin imaw ma-add to particular nga?
12: Kuha man dun sa daga, ano, konsindid ba ang danga rumbo? Dahil nga, siyempre konsindo, ano yung makuha man managakubit, ay na paano matabok, masunda sa piyak, manang mapisto, mausoy man sa daga. Wa man gisan da gas
13: tea sa dun.
12: Oo, oh, iya ma lang. Oo, oh, iya ma lang magapit sa mga buya-buya lang ang daw na at pamunitan karon.
13: Why mo kaibahan kahapon nga nagpanaw mamay?
12: May kaibahan mo sa bilog, igampod na naman lang. Dahil wa malatanis da gapanaw, kababo, unis da yung mamunit.
13: Oo.
12: Kaya naman ang takapon ay siyempre mahina man na numero isda, abigid makaroon ga. Ubit man na ay wariba nagpagagawod. Anang kaibahan sa bilog nga igampod, kagapit man naman niya ni iya oh. Ay, uli, mata, nag-uli mo, nakakita pa ko na imaw. Wa matay mga nagasalig kung mga ano, pagawang patanana, ay ga, ano matay mo patarong, ga, sunod man ba, ha? Ay, kabuhay ga yun, nga niya, nakadungkaon mo, ay, what, ay mo kasunod.
13: Mga ano oras ka... do yun na uli na nang nakita?
12: Ro, alin?
13: Do, imong asawa.
12: Do yung pagpauli na naiyang, kapauli yun, imong aron. Mga alas 8 siguro. Anang nakita, nga pagawang ni nana, matay masunod, matakana, kasi pre naguli mati mo diretso mat ay wa man riba manabi ka na riba manabi wa pagid man anay gauli bagay kun amat may una manabing adlaw managa wa gibukon man kada bit ano pag pamunit ba man nga ron may unang adlaw nga buko nga paghalin mo ay makubit so wa makaron ba man na ay imawa pa man imaw ka ano siguro tay tao kun ano ay grabe bigapuro init. Gala City pa ni siguro ay naghahambay ni ako hapon nga na yan nga mga itsura ro init. Ang uwat ako iya ito ako sa bugasungan nga dahil gabante na ako ito't manuka namon. Basta tumawag at ang umagad nga na yung manay. Uli na yung manay at madali ang oras. Huwag man nakasay kung anong dali. Dato umuli agi ako. Pag-abot naman ay doon tagal eh.
13: Ay, rubaruto na nga nakitaan.
12: Ina, rubaruto, ginguyo dyan, itagabubog,
13: ano
12: gani nga to.
13: Ano gamit na nasa sugod yung mga nabili?
12: Ano ron, mga pang mga bunit malang ron na naman ang mga gamit karon.
13: Mga chinelas na.
12: Ano chinelas, ang bilog lahat ro, habilin.
13: Ay, okay. Tap, ano ra ay, nagagusong imaw sa baybay, gagunip imaw ra, or gapang lambat
12: ra? Wa man, wa so, man, gapamunit malat aron imaw. May inuli, matay mo, nga tong suga, nga tong mga sobra, nga tong mga tunga sa kilo. Ay, anang aning panaw ay gapa, gusin mo lang ang imot panuga.
13: Ah, pang suga.
12: Pang suga-suga.
13: So, anang baruto mat kargang isda pa?
12: May kargang isda. Dato nga ni mga sobras, guro, mga 1 kilo, anang suga nga to. Ginatod ng daiya, gindaga.
13: Ano dama, may masakit imaw ra? O kung ano?
12: Nag-inubo mo lang imaw. Nag-inubo mo lang imaw ro. Nag-check up kung man nga ni imaw. Makaroon pa ni kung masayaran ro. Result.
13: Wa pa
12: ni imaw. Oo, ay garoon niya. Wa utangani imaw iya na mikita. pati mo gapong ka uli.
13: Okay. So, kahapon, may mga nag-search and rescue naman?
12: Oo, may nag, ano, mata kahapon ito mga, ano.
13: Mga nagbulikin nyo nga, mag-inuso.
12: Abo, sanday ito kahapon, pati man iyang mga pambot, man iya ba namon yung mga ano man ay nag-inuso. Masadahastas ang adlaw, manandang inusas, pati ito sa kamansi kahapon. Mm-hmm. Abo, man ito mga rescuer, tog mga MDRMO, man yan, ito man, naman siya tanan, abo, sanday ito.
13: Do you... Ano replastada ko not bye-bye kahapon, ma'am? Ay, ma'am.
12: Maano? Manami takapon do chimpo. Malinaw takapon do chimpo.
13: So, ano yun yung posible nga pagpatikara? Kasi anang baruto, di motor da? Or,
12: oh, di motor.
13: Wa matanasamad?
12: Wa matanasamad na nga baruto.
13: So, ano yung posible nga pagpati nga?
12: Nahugog ta nga. Siguro yung mau, nahugog ta.
13: Wa man tayo matukukura? Or ba, may history it mga ginatake? Mga
12: wa man. Wa man doon.
13: Maliban nga tagit sa anang uburo anang
12: dato mala nang ubo nga ginaina no nga ron. Ma gipatsik abo na naman mo sa numan siya ron man.
13: Hmm. Bakit may naka feedback inyo mga kaiting ba nga ano mga baybayon abi man ang mga ngista ang may nakita ang sanda ito sa ibang
12: wa pagit pagaman ni namo na may nakita ko nga to sanda sa lambingan.
13: Oo.
12: Kabie. Ay abo ta ko no to it ano. Bukon man.
13: Ato kat ginrescue man nga
12: to. Iba matagal ito ko no oo.
13: Ano ro description na ma'am sa imong asawa ba sikod may mga nagapamati like sa iban nga mga lugar baga?
12: Maniwang man to ag ma, ano anang buhok matagod.
13: Oo.
12: Matagod ug maniwang.
13: Dayon ano anang suksok
12: nga. Wa ko kasay suksok dahil ito tama ni ako sa ano sa bugasungan. Nag-uli at ako kahapon iya itraadlaw.
13: Mhm. Ano anang baruto iya ut sa imong.
12: Anang baruto ina ut ah, baruto gin.
13: Mga ano oras iya gin uli? So baruto na.
12: Kat pag tuwangan niya ko sa iyo, anong oras ay?
13: Itagahon. So, makarang 24 hours na. Ma'am, iwag nga panawagan kung sino makagabot ro atong interview nga ra. Basi kung makita nanda yung mga asawa baga.
12: Ay, ako nga tanga ginaano kung sa mga baybayon, baga man nga ra. Matangagan, basi kung sa mga tangagan sa Makato. Ay, kung pwede, paki-report lang iya ron.
13: Mga pilang years na imo ra pang isda mo mai.
12: Ay buhay utan, duyon tra amon nga mga buhayan ga pamunit imaw.
13: Ay kung sa gangoy gang kabisado naman gid siguro.
12: Oh, antigo mat sa gangoy imaw, sa ano mat ato. Galing nga tao ang bay grabe abi ka man init it agahon baga it magain pa ito.
13: Si open ano. Gid abi pag bye-bye abi sa kam gid.
12: Grabe ro init to doyon.
13: Wa mat imaw ipan mga pagbigid malitan wa mat
12: man. Wa man dun ay wa man sino man kanay ay kabuan man karon mga mamunit man wa man kanday itga. Sanda man gabuligan manyani ko may mga no? May mga aberya nga ni sanda man dun gabuligan.
13: Usually magpamunit imaw ma mga pilang kilo nga isda man anang ginauli karon.
12: Wa man yani ron ga pares-pares may no, may daywang kilo may wa man ay makaron abi mahina wa nga ni gawas it nagpagabod dahil nga mahina man nga ni ro buniton makaron wa manit nagpaganaw ag syempre gasolina ay mahal.
13: Oh, dili. Kay ta sandar ma'am kat sa mga nagaabot sa mga Cebuyan Sea.
12: Ay yaen. Iba.
13: Iya gat asanda lo.
12: Iya gat asanda ho. Duyon nga na bing ma sa mga Cebuyan nga ron ay kadagko tang baruto ron. Duyon ay ana man lang mga ipang iyahan man lang.
13: Kon may susubray man gyud man inyo.
12: Oo.
13: Sige, ma'am, ha. Makaroon, oh. Mabalik ikaw sa...
12: Napabalik na kami. Makaroon na, basi madto pa kami sa, ano, pa-blatter, siguro kami sa...
13: Kasi 24 hours
12: na. 24 hours na, pa-blatter.
14: El Castigato!
0: Okay, kagoy matando. Yun kayo na, mga K5 Rong Raya, karang pagpahayag ita misis, ita daya, karang 57 anyos nga mangingisda nga ra, nga padayon nga ginainusoy, residente Moret, Barangay Navitas naman ka. So sa aton karang mga listeners, hagos tanan man karang social media platforms, ita daya karang local media, ay makitaan ma K5, ina sa K5 News FM Kaliburong Itsura, itrundaya karang 57 anyos nga mangingisda. Basi kung may nakakita ka na o makakilaga karahay, impormahan nga girong aton karang local authorities. Agod nga mapasayod sa anaman karang nga pamilya ki nagakinahawag hasta sa makaroon. Nga po nakitaan mga K5 alas 5:20 ro aton karang oras.
15: Grabe po.
0: All right. Aton nga oras aton katon it might be sirong maskin pabaskog nga alkaline based vitamins. Para sa mas malusog, matalas at aktibong utak, mag-MITC mga K5. Nagatap na it iron deficiency. para sa mga kugang kara sa tugog mag Mighty C. Kung aton nga uto kay sensitibo kung kugang sa vitamin C bangod rong oxidation nga nagakatabo sa uto ka. Ano sa mga eksperto mga kakaykoy ba? Ay 10 times kumpara sa ibang party it aton karang kagawasan. Kung kugang rong vitamin C sa gawas, madugaan raya it nagakaigong proteksyon kontra sa pagkasamad it mga nerve cells sa aton nga utok. Ag nababawasan rong paghimo it happy hormones ag neurotransmitters. Rong alkaline yung vitamin C, kaparehas it mighty C, rong may mabaho nga bulig katon mga hakipan. Pagawas nga raya, hainan acidic, himo sa pure nga alkaline. Ginaubra it mighty C, alkaline-based vitamin C, rong sangka-importante nga papel sa neurodevelopment, pamaagi it pag-impluensya sa neuronal differentiation. Agrong kabilugan nga pag-develop it mga neurons ag myelin formation. Ani pabilin nga ton nga healthy, sharp, pag-aktibo ro aton nga utok, mag-Mighty C, alkaline-based vitamin C, adlaw-adlaw. Ro Mighty C, nagabulig man collagen production sa aton nga gawas. Agod madasig mag-mayad ro aton karang anina, madasig mag-ugat, madasig man magpali ro mga bali. Mabakay naton ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmania Avenue, Estensya, Calibo. So yun naton si Dr. Robert Impinado, si Ma'am Abigail Impinado. Ay, by the way, belated happy birthday. Belated happy, happy birthday gid kay Dr. Robert Impinado. Rong gwapo, mabuot, maangam, maabi-abihon, mahumot, ag maputi. Si Dr. Robert Impinado. Pinalanggaon pa sa mga magulang. Di ka mo maghuya-huya mga K5 Librit aro konsultasyon na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness. Nakaroon si Dr. Robert Impinado at syempre anang misis si Ma'am Abigail Impinado. Libre aro konsultasyon mga K5 o aron itbayad especially sa mga senior citizen nga rang nagakahawag hay may nababatsyagan yung masakit hay walat anang gasugid hay gastusan yung manmana. Doon do mabudlay, doon do masakit naton isipon mga K5 nga kita nga mga pobre, pag magmasakit kita, kubaan ta kita. Ay importante karon na gamayad ta kita. Ay bisan pa manggaranon yun kita, kung magmasakit kita, guwat at bugong karon ay mamatay man ka. Ay gani din aton paghugaton nga maglala aton nga masakit ninyo pagtago-tagoon mga K5 ha. Magpakonsulta libre man ro konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So yun ninyo si Dr. Robert Impinado. Belated happy birthday doc ha. Happy Dr. Robert Impinado, belated happy happy birthday. Kabay pang maabo pang mabuligan si Dr. Robert. Mas maabo pa imaw nga matawaan itong daya nga leksyon ag impormasyon sa ikaayong lawas. Samtang di man pagkalipatan mga K5 rong Klinika D3 Bio, especially sa mga senior citizen, paano nagagana rong Klinika D3 Bio kontra sa mga cell it cancer? Kalisod-lisod magmasakit it cancer mga K5. Ibang ani karon pag mahambal nga ay may cancer ka mana stage 2 so okay okay pero stage 2 ay stage 4 nga ron ay kagadlo ko ta ay mas mayag gid ang uwa mga K5 prevention is better than cure mag D3 Bio in iba it Klinika D3 Bio food supplement rong kabaskog it cold pressed extra virgin coconut oil ag vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Rong daywang ka mga sangkap nga ron, it Klinika D3 Bio ka K5 ay nagaganap. It importante nga papel sa pagkontrol, sa pagbahog, it cellula, it cancer. Ngayon sa mga seminar nga rin mga medical experts mga K5 ay kita man manatanan may cancer cell. Pero dapat ay hindi ron mag-abo mga K5. Rong Klinika D3 Bio nagabulig nga likawan. Rong raya karang angiogenesis. Agbisan rong pagbuo it mga cellula it cancer. Dapat di mag-abo. Rong Klinika D3 Bio ay bukon yamang it manggaranon sa vitamin D3. ina panami man kararong absorption it mga vitamins maghalin sa aton karon nga mga ginakaon. Mas madasig naton maabsorb ang mga vitamins and minerals maghalin sa aton ginakaon. Dapat pa kung pagkaon kita tinuga, pagkaon kita prutas, ay dapat ay Klinika D3 Bio atong imnon para mas madasig naton maabsorb ang mga vitamins and minerals maghalin sa mga tinuganon, dayang mga prutas nga aton nga ginakaon mga kakita. Especially sa mga senior citizen nga ron, hey. Tahawus gana magkaon. Tinugtas na tanan dang unga karon kandat pakaon. Rong fat soluble vitamins sa isang bilog sa nagapangunang nga sangkap it Klinika D3 Bio. Ang kinahanggan para magproduce ka K5 it GCMAF. Pero yun ay isang kamabaskog nga klaseng protina na nagasuporta sa immune system kontra sa sakit nga cancer. Agroklinika D3 Bio nagatap na it rayang mga infeksyon, mga bakterya. Kani mo ginbad sa ganron nga antibacterial, antifungal, antiviral specialist. Rong Klinika D3 Bio mga K5 ay nagatap naman it pneumonia, lung infection, bacterial infection, UTI. Sa mga babae nga ginadismenorrhea mag Klinika D3 Bio. Rong Klinika D3 Bio FDA approved, GMP certified, associated sa USAID, sa RTI at sa AUN. Babakay naton ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Kaiping it feelsis mga K5. Iya sa Capitol, sa Atubang it dating Garcia College of Technology. Atubang it pag-ibig fan. So yun yung una, si Doc Robert Impinado, si Ma'am Abigail Impinado. El Castigador. Alas 5:27, aton kirang oras. Magpanumbalik kita mga K5 sa pagpadayon it aton kirang mga balita. Pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders, stand by.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang Superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis, sandi Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanubo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asalikas! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kagamargoso! Duwaka compounds! Yan ang kapanubo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami! Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Pangod sa diabetes! Proteksyon ni ang imo mata! Mag DTX 500 ka na! Ano pang ginahulat yun?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend, love.
2: Extend, supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok ang

0: Shops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5. 94.5.

0: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad Al Castigador, alas 5.37 o aton karang oras. By the way, happy listening anay sa mga K5 naton, una sa may Juliana Mall.
1: Yahoo!
0: Good afternoon. Aga, syempre sa aton nga DepEd Aklan, ay na sa aton nga Division Office sa Banwat no Mansha, happy listening. Sa aton karang mga ka-K5 man, ina sa Kalibo Car Wash, sa Sea Oil Estancia.
1: Yahoo!
0: O, perming nang pamati mga K5, nagasib gabong. Aga, syempre ina man sa may Pag-ibig Fund.
1: Yahoo!
0: Sa aton nga mga amigo una, nga mga security guards. Happy listening. Aga, syempre kay Ma'am Bel Tolentino, nga guwapa, agmaagam. Thank you so much kida sa aton yung mga avid supporters. Sa mga K5 manggaliin naton, inakara sa may Alta Bus Terminal kay Uncle Boy, happy listening. Ang sa mga K5 man naton, unakara sa may Banwat Malinaw, good afternoon.
1: Yahoo!
0: O, nasa LGU Malinaw, kanday Ma'am Margie Salim Imperial, kay Ma'am Mary Porik, kay Ma'am Mary For Rico. Happy listening. Ang syempre naman sa ATI, Aklan Training Institute naton sa ASU Banga, kanday Ma'am Flor Mortalia, kay Ma'am Maan Ramos. Nakainini Pia, happy listening. Sa atin yung pagpadayin mga K5, alas 5.38. Nakataga na makaroon yung magpatawag it meeting, rungraya karangaliga ng mga barangay o kon LMB President sa probinsya at Aklan. Nga si Honorable Ralph Tolosa, ang utra mga K5 sa rundaya karang implementasyon it bawat barangay makikinabang or BBM Presidential Scholarship Programs. Sa kita nga raya mga K5 ay mabura nga mga isyo. Gin interview it K5 News FM rung nasambitan karang opisyal. Anang ginhambang nga iga sa pinal rung petsa kung siin iga patawag rung raya nga 17 ka mga munisipalidad para talakayon rung waga tuong nga rang mga reklamo. Ay, ginapinost apaman sa social media. Oh, moyan, aro, barangay kapitan nga to, aga, ano man yaging pili nga turun doon ay. Oh, pati handa nga barangay, si Kwan Manang Ara, sayod gid amana. Then, datong ginahambag mga K5 nga sa issued mga scholarship nga ro. Importante karon rong malinaw patas nga proseso bangod nga kada slot posibleng mabaho gabi nga bulig ron sa sangka estudyanteng nagakinahanglan. No, ani ginabantayan ron kung ano rong kung ano rong konkreto nga tikang. Nga igalatag mga K5 itliga ng mga barangay agud solusyonan rong mga reklamo nga ron nga nagagutaw sa makaron. Rumanami karon mga K5 hay kung may mapamatud-an nga may irregularidad, may beneficiary baga nga buoon agpagabayluhan. Ano ro magiging proseso it reklamo raya mga K5 rong aton karang bantayan sa masunod nga manginadlaw. Tapos randa karang apugong. Pero maiba kita, hay kaina, nagpadayon rong raya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano, umatay impeachment. Nagpamalibad, imaw banuang magtaot anak karang komento. Ginambag kina to sa impeachment court, base kung mas cite in contempt, imaw mga pamatian natin sa raya nga porsyon ni Prosecutor Terry Redon. Ibahan kara rong bilang ka mga senador judges makaroon kara nga adlaw mga K5 aton nga pamatian dugang kara nga mga update
2: of 16 September 2026 as we are still reviewing the same. We shall approve it before we adjourn trial today. Sorted. The clerk will please clerk of court will please

0: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
1: Pwede radicals.
0: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, dere nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
1: DTX 500 ka nga ah.
0: Palainom DTX.
1: DTX.
0: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
0: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
1: Wala pili.
0: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadul ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
2: DTX 500.
0: Stressful daw kuno ka?
1: Stressful.
2: DTX 500.
3: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan, barangay 1.
4: Ako,

0: pananawan.
1: CGX 500. Tapos, skin wrinkles.
2: Kulubot. Nasa kulubot.
1: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Mm-hmm. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Mm-hmm. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
3: DTX 500.
1: You need antioxidant. Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
4: hindi malikaw.
1: Mabakal ka is 21. Mm-hmm. That's 60,000. Mm-hmm. Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Mm-hmm. Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1 is to 2 or 1 is to 3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
5: Dapat sobra.
1: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
5: Correct.
1: Sulit, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
5: Ay.
1: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to.
3: DTX 500.
1: Lifestyle, ano dapat ka ano, anong bawal. Amo na ang permi na to. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
5: Agoy!
1: Grabe, pagpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
5: Grabe mo lang. Wala labot ang stress, ha?
1: Ang muna ang iba niya, di malikawan niya, ang ipikto sang ano, sang sign sang oxidative stress. Sa mga kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
5: Okay.
1: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imong selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
3: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang

0: Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different bio, evening newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Headlines sa atin yung balita lokal. 33 anyos nga rider patay matapos sumunggab sa Sangkabolard sa Banuat, Makato.
3: Dugang headlines, balitang lokal. Preparasyon para sa BSK 2026. Nagapadayon, apisaro hag na angot sa pag-reschedule.
1: Sa dugang headline, balita lokal, Pitex Akan, ginigubonggon, makaroon nga adna.
3: Dugang headlines, balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Comelec Aklan, ginpaandam ro premature campaigning para sa BSKE 2026.
1: Headline sa atin yung balita nasyonal, Libak Sultan Kudarat, nagsuspended klase bangod sa threat sa siguridad.
3: Dugang headlines, balitang nasyonal.
0: Balitang
3: Sara Duterte, nagpamalibad niya magkomento sa impeachment trial.
1: Headline sa atin niya balita international. Bagyong Duwan, naghahana nga managasa sa Tokyo, evacuation order, ginpatuman.
3: Dugang headlines, balita international. Turistang Pinay, nakaangkon, itpatal nga lastro matapos mahugog sa Croatia.
1: Headline sa aton niya balitang negosyo pag sa Silica Agreement, makaangkon ang probinsyon sa soberanya at Pilipinas.
3: Dugang headlines, balita sa pataget negosyo.
0: Balitang negosyo.
3: GCash IPO nakadepende sa mabuhayan ni Expansyon.
1: Headline sa aton niya balitang sports sa Team Philippines, may dugang finals berths at medalya sa Asian Games.
3: Dugang headlines, balita sa patag, itinapa. Yolo Brothers, pasok sa floor exercise finals at Asian Games.
1: Headlines sa ito niya, balita ang entertainment. Joe Pai Pagia, nagkomento goon sa inaway si Gonanda ni Rochelle Pangilina.
3: Agunga ni Cindy Crawford nga si Presley Gerber brumpanaw goon sa edad nga 27.
0: News K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Maayad-ayad nga gabi, Banuay Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, probinsya Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka K5 sa aton nga pagpangalaga, D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaroon it Lunes, Petsa 21 sa Bugat, Setyembre, Dagon, Dusmel, 26. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmite, Sirong, Maskin Pabaskog, nga alkaline-based vitamins. live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FM Kalibo. Kami ro inyo ang mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
3: Aga ko man si K5 Sandro Salazar.
1: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Dead on arrival sa ospital, ro 33 anyos nga rider matapos ma-aksidente sa ginamaneho nga motorsiklo. Sa diversion road sa Makatuaklan kahapon it-hapon, ging kilarong biktima sa alias nga Nel, residente at Puo Kalibo, pero presente nga nag-a-star sa Tamalagon, Tangalan. Sunok kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe at Makato PNP. Paagto sa direksyon ni Tangalan rong biktima kat madugaan riot control sa motorsiklo, ag sumunggab sa mga bollards. Ginasugid nga nakaangkon riot patal nga nina sa ugo. Apisar nga may soksok nga helmet, pero nabasag bangod sa kabaskog karait impact. Nagapabilin makaroon sa custody at Makato PNP rong motorsiklo at biktima para sa nagakaigong disposisyon.
2: Balitang lokal.
3: Dugang detalye sa itong balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Padayon ng pagpahaom it Commission on Elections para sa barangay, agsangod ang kabataan elections nga nakatagana sa Nobyembre 2, 2026. Rung nasambit na pagpahaom it COMELEC kay sa pihakit mga ginaduso nga hagna angot sa pag-reschedule sa eleksyon. Suno kay Attorney Roberto Salazar, Provincial Head it COMELEC Aklan, nakatutok ro andang tagatapan sa preparasyon para sa filing it certificates of candidacy nga mag-umpisa sa rekon nga September 28. Ginpunto ni Salazar nga hasta white batas nga pirmano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magabago sa schedule it election ay magapadayon ro andang pagpahaom para sa BSK
2: 2026.
1: Sa dugang pagidnaton nga detalye sa balita lokal, napuno it emosyon ng public viewing ag gubong it photographer ag moto vlogger nga si Gerald Roldan o mas kilaga bilang Petex Akan. Ginpatigayon sa Pastrana Park Covered Court rong Necrological Service sa Tribute of Funeral Service nga gintambungan it anang mga kakilaga, kaibahan sa photography ag content creation kamanaman rong iba pang grupo sa riding community. Matandaan nga binawian it kabuhi si Roldan ko Agosto 30 matapos masangkot sa sangka aksidente sa Barangay Pudyo, Tangalan, Aklan. Dahil mataangan nagapanawagan it hustisya rong pamilya ni Roldan, agin pamilit nga timprano imaw na duga bangod sa reckless driving it kaparehong rider nga umagaw it linya.
3: Katapusan nga detalye sa itong balita ni
2: Balitang Lokal.
3: Nagpaandam rong Commission on Elections kontra sa premature campaigning samtang nagahilapit rong filing it a certificate of candidacy sa BSK 2026. Suno kay Attorney Roberto Salazar, Provincial Head at COMELEC Aklan, ginakabing ang kandidato rosang ka-individual sa oras nga makasumiter at COC. Suno kay na hindi pwede nga magpangampanya o maghimit mga aktividad nga makabig pag-rekon niya pagpangampanya bago rong gintagana na campaign period.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May pungsa!
1: Alas 6:09 mga K5, raton kirang oras. Oras sa tudgaton ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikago, nakadetox ka ba? Sa aton niya, Balita National.
2: Balitang National.
1: Sinuspinde makaroon nga Lunes, September 21 rong klases ag tanan nga aktibidad nga nagakinahanggan it personal nga pag-attender sa mga eskwelahan sa tanan nga level sa Libak Sultan Kudarat. Suno kay Libak Mayor Frederick Celestial igapatuman rong suspension bangod sa sangka imminent threat to school safety and public security. Sakop kararo mga public ag private schools ag epektibo hasta sa further notice. Wapat gintao nga dugang nga detalye rong lokal nga gobyerno parte sa nasambitan kara nga threat.
2: Balitang National.
3: Dugang nga detalye sa itong Balitang National.
2: Balitang National.
3: Inatod katon ni D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Nagpamalibad nga magtaoit komento si Vice President Sara Duterte parte sa nagapadayon yung impeachment trial kontra kana. Sunod kay Duterte, wa imo ni ila magambag parte sa hearing bangod posible imaw nga ma-cite in contempt ang madugangan ro problema it anang mga abogado. Samtang nagapadayon no ika-27 nga adlaw it impeachment trial sa Senate Impeachment Court makaron kara nga September 21. Kaibahan sa mga gitalakay rong isyo sa proseso at hearing, ang mga ebidensya nga ginpresenta at prosekusyon.
2: Balita International. International.
1: Ang sa aton nga balita international, nagapahaom rong Japan sa mabasko nga bagyong Duan nga ginagauman nga magresulta it grabing pag-ungan, pagbaha, ag landslide sa Tokyo ag mga kagapit nga lugar. Nagpaguwagon it evacuation alert rong mga otoridad sa pilang lugar. Samtang kapin sa 300 ka mga flights rong nakansila ag pilang ka mga train services rong sinuspinde. Suno sa Japan Meteorological Agency, may mga lugar sa Chiba, Kanagawa, Shizuoka ag Northern Izu Island nga sa alert level 4 bangod sa threat sa andang kabuhi.
2: Balita International. International.
3: Dugang detalye sa tungo balitang international.
2: Balita International. International.
3: Inatod katon it might be sirong maskin pabaskog ng alkaline vitamin C. Nakaangkod it patal ng lastro sang kapinay matapos mahug sa viewing spot it sang ka tourist site sa Dubrovnik, Croatia samtang nagabuo it litrato. Sunos sang ka Pilipino nakasaksi mabaskog rung hangin at karayakon nga mataborong insidente. Nakaangkod ng biktima it nasa ugo, butkon, ag anak ra nga paa nga aga kinahanggan nga maoperahan. Sa makaroon stable kung mano anang kondisyon agpadayon nga ginaobserbahan sa ospital.
2: Balitang negosyo.

0: Ang sa aton nga balitang negosyo, mga K5, hatod gato ni Textend Food Supplement for Men nga may makarot at Clava Waska. Sa mga mag-asawang nalisdan, makangkon ito nga mag-extend the food supplement for men. Raya nagabulig sa fertilization, erectile dysfunction, mapababayi man o gagaki, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang negosyo,
0: Makangkon it provision sa Pagsilika Agreement nga tahasang nagakilaga sa soberanya at Pilipinas sa mga proyektong igapatindog sa New Clark City. Suno kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, magapabilin nga parte teritoryo at Pilipinas rong Clark Advanced Manufacturing Park agwat diplomatic immunity nga igatao sa mga foreigners nga magatrabaho igto. Ginagauman nga magapirmahan rong governance framework it Pagsilika Industrial Hub sa buwan it Nobyembre.
1: Balitang negosyo.
2: Dugo tali sa tungo balita sa patag it negosyo.
1: Balitang negosyo.
2: Bukod yamang sa presyo it initial public offering o kon IPO, masukat rong kadagagan it GCash operator nga Mint Incorporated kundi sa mabuhayan nga pag-develop ag expansion it negosyo matapos raya nga malista sa Philippine Stock Exchange. Suno sa capital market expert nga si Jonathan Ravelas. Rong 10 pesos maximum offer price ay record nga regulatory ceiling gamang agbukon it garantiya it final valuation it kumpanya. Ginagauman nga matumod rong actual nga presyo pinaagi it book building process base sa demanded investors ag fundamentals it kumpanya.
1: News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
0: Alas 6:14, aton nga oras ka K5, hatod gato ni Klinika Dio Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom, Klinika Dio Fresh.
4: Wow!
0: May VCO Vitamin E, nagapakinis sa mga K5, it aton nga mga kilikili. Rong Klinika Dio Fresh, available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Sports! Sports!
0: Nagapadayon rong manami nga kampanya ay Team Philippines sa 2026 Asian Games sa Japan. Matapos makabuit mga medalya ang finals berth sa nagkakasari-saring sports makaroon niya Setyembre 21. Sugod sa finals na Carlos ag Aldro Yulo sa floor exercise. Si Carlos ay magasabak man sa finals at vault ag parallel bar samtang si Aldro ay sugod man sa horizontal bar finals. Kaibahan man si Miguel Bisana sa vault final. Samtang nakangkon it bronze medal si Carlos Alvarez sa MMA matapos mapierde sa semi-finals. Sa swimming, ginsamad ni Kayla Sanchez rong sarili na nga record. Nakarang gin-break rong sarili na nga record sa women's 50-meter backstroke ag sugod sa finals. Kaibahan si Thea Salvino.
1: Balitang Sports!
2: Dugang detalye sa aton nga balita sa patag itinampa.
1: Balitang Sports!
2: So, yun sa finals at men's floor exercise ni Carlos aga Eldro Yulo sa 2026 Asian Games sa Japan. Nagpanguna si Carlos sa qualification matapos makabuo it 14.600 points. Samtang ikapat mataas si Eldro nga may 13.966 points. Maguha sa floor exercise, sugod man si Carlos sa finals, it vault ag parallel bars.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang Entertainment.
0: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista. Hatod gaton mga K5, it DT Expedition. Para sa Kutis Artista, Kutis Malapor Silana. DT Beauty Soap, nagatap na early signs of skin aging, antibacterial ag organic soap, nga babakayo naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Entertainment.
0: Nagtao it mapigod nga pahayag si Jopay Pagia. Angot it, wasigon pagkailintindihan nanda it kapareho nga Sex Bomb Girls members nga si Rochelle Pangilina. Sa sangka episode it calurks ginhambay ni Jopay nga wa imaw anay na ila magdugang it komento sa issue ag ginapabay-an na si Rochelle nga maghambay parte kara. Sunokan na hasta wa nakapag-desisyon si Rochelle, itana karang nga mga komento a ginughambal pag suportahan na Naraya. Samtang ginhambag matan ni Rochelle sa Fast Talk with Boy Abonda nga normal rong pag-angkon it wa pagkalintindihan sa sangka grupo o pamilya, pero nakadepende sa kada partido kung paano Raya maayos.
1: Balitan Entertainment.
2: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpanglaga D3 Bio Evening News.
1: Balitan Entertainment.
2: Namatay yon sa edad nga 27 anyos rong modelo ag unga at supermodel nga si Cindy Crawford nga si Presley Gerber. Sunod sa mga dokumento magalin sa Los Angeles County Medical Examiner, namatay si Presley samtang sa sangkar rehab facility. Nagpangayon at privacy rong pabilya ni Gerber Crawford sa tunga it pagkasubo.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Mga K-5, inyong nabatian, romang nga nagapangunang abalitaan sa aton niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast sa Monday edition, September 21, 2026. Ginatod ka ni DTX Coffee Plus, DTX 500, D3 Bayo Agmighty C, rong maskin pabaskog ng alkaline-based vitamins. Sa mga dugang abalita, mag-like, mag-follow, mag-share, itaton niya official Facebook page, K5 News of FM Kalibo 94.5.
2: Agin din magkalipat ng Sudan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmblogspot.com. Ag sa itong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nyo makitaan rin mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong nga blog, Binsya Itaklan, bisitahon nga mga rung biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit blog na pwersa at K5 News sa FAM Kalibo, sa ito nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahili. Sa nga ganit man, itamon nga president at CEO kay Dr. Amil Itang Uy, kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga kuman si K5 Santos Luzon.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng relihiyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28-29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong ma-discourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, "Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon." Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3-9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito, "Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin." Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26-27 na nagsasabi, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalintulad sa sanga ni Kristo na nihalintulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat

sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo namang Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya ng ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13, verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9, 6 na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho 6 na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong.
Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal

0: na pagpupulong. Dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho. Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng 6 na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso, dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, napakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, "Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan." Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, "Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay?" Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, "Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan? O kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, 'Ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan, kung ano ang ating isusuot. Dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa 6 na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: News D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: So kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kun ikaw naka D3 Bio.
5: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakeri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang iyang mapatay. So, grabe, grabe
4: so, ang competition ni. Ang penicillin, ang mamalan antibiotic na sikat sang una.
5: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3 bioengineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka, budlay gid ya kakson.
4: Hasta mapatay ka lang.
5: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
4: Hepa C. Ah, grabe na mo.
5: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
4: Or even HIV.
5: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Kwan? Kuya Ma, D3 Bio ko.
5: Rason?
7: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculi by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
4: Kag mainom ang ka D3 Bio.
7: Ipag-inom ka man D3 Bio.
4: So, umana na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
2: D3 Bio!
4: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Then, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
7: Vitamin
4: Bs. Importante na.
7: Gut-derived hormones, serotonin.
4: Gut-derived hormones, serotonin.
7: Dopamine.
4: Dopamine. Dulong niya to sa kwan?
7: Sa imo brain.
4: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga ka-importante, ang mga ka-bintaha kung ga-inom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka ga-inom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa ni Sir Boy.
7: Correct.
4: So, iba gidya, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Ang muna ka nami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
7: Correct, no?
4: So, liwat, no? I-combine gini nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500, kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung food supplement.
2: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Gamay BCO! Ang BCO! Gamay D3! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics.

0: at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Ngayon ako galing si Aing Caldioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Wow, my puso.
2: K5 Kalingawan Time!
4: Okay, class! Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
5: Wait, ano sulat ko di man?
4: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.

0: kinabuhan mo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag MyTC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kun ikaw ang overweight or obese.
3: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
2: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga research ganyan na. Pag obese ka, may 357 ka. Tatlo ang tsansa nga kuan ka, magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
3: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
2: Walang exercise, ah.
3: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, gina-stored na sang lawas ta as fat.
2: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag MyTC, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang gina-deposit man sa imo nga mga organs. Like, imo ataybi. Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
3: Wow.
2: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
4: DTX 500.
1: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
4: DTX 500.
2: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
3: Okay.
2: Escape kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na. Kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese, inom DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress, amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
3: Correct, no?
2: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
3: Tumak
2: inom
3: ka na.
2: Mainom ka DTX 500 kag MyTC kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-MyTC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika. D3X 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
2: D3X 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: D3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epic. D3X 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung na yan

0: tibogin.
1: Mighty Safe.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Nagkapangita ko pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 The

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siya ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, doon may gatuslok-tuslok.
2: Mm-hmm.
1: Ang akon puntas, ang kamot ko, doon may dagom. No?
3: May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
4: kikigil. Ang lain na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
4: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
4: Natunok na. Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
4: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
2: Hmm.
4: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
2: Correct.
1: So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one.
2: Hmm.
1: Number one, ginimensyonan na ni Doc Ramil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
4: Dapang atake na sa kwan? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na.
2: Mm.
1: Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
4: Isa paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
4: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
4: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
4: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
4: Kung nakainom ka di tribayo.
1: I-collect. Ipanamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
6: Sabi pag sir, boy, kung naka di tribayo ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
4: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
6: hindi
1: no?
6: Makontrol,
1: no?
6: Pag-i-hi.
4: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: Why na wiring?
4: Take
1: na.
4: Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
4: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
4: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwanin mo ang nerves, daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
4: May
1: covering. D3 Bio ang cover sa
4: nerve. Tapos sa sulod, ana, may dendrites and ang isa, axon goroson.
1: Axon dendrites.
4: That axon, ang axon, amo nang dagko ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
4: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
1: Correct.
4: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
1: Correct. That's the main.
4: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka gadi tribayo, ganarish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
1: Nakaditribayo ka.
4: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
1: Amo na yung binon ni ditribayo.
4: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanda-tanda, no? Pati protozoans, no?
4: Amo ng bintahan kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio! Health News! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga doktoran.

0: Bar ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalatianon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses firsthand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan kayang-kaya sang D3 Bio nga nagabulig sa imo immune system sa pag-boost sini para kasang immune system mediation hindi mag-overreact sa immune system kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulweta. Doc Ramil,
3: sa tanan naton nga masuki nga palamati. Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Sa aton DTX 500 Health Alert, istoryahan ta ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may ara sang kosang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok, gidya Doc Sam, lips to lips, gidya. Uh-huh. Hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya, Doc Sam, Doc Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton, ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mm-hmm. Mga sila nga maistoryahan. No need mag-social distancing, ha? Hindi siya maglaton. Halok, gidya Doc Sam. Halok. Amun yung iyayang nga, kuhan? Amun yung iyayang nga mode of transmission. Mm-hmm. Exposure sa nagaupo.
4: Nami na, no?
2: Ha?
4: Nami. Kay,
5: nami. Nami pala.
4: Kung may amun na, kuhan? Mode of transmission.
2: Hindi na tama galokan na, yun. Kagun may kontra ka, halokan mo na lang.
4: Oo. Dab na. Halok so, ni Hodas.
2: So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtob tatlo ka semana kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghinubag. Gapala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo Doc Sam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Right. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver kag spleen. Kamo gini target. Now, ano bala ko maghubag imo liver kag parang dalag ka eh. Una lang sulo sortrot papabayaan mo, pati liver mo kag spleen tirahon niya. Kaya mo niyang paborito yang side of infection. Unlike coronavirus, no?
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Pero kung imo liver healthy,
2: oo,
4: puno sang antioxidant. Di na niya kaya ko niya. Kay once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkrito kaysa balay lang nga kuan lang.
2: Huyang. Tagpi-tagpi.
4: Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, kay inom ka sa imong MITC, mas resistensyado siya, kag protektado siya against na nga klase nga mga virus.
2: Gusto. Kun wala ka nagabisyo, wala kang gapula, wala kang inom, wala ka, hindi ka pala kaong tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, gapulaw, pala kaong tamis, pala kaong kanon, pala inom soft drink.
4: Tima kasi na nga kagaw.
2: Baldagid.
5: Kinanglan mo ganda ang DTX.
2: May pati-liver ka na nga daan, birahon ka pasang siya na nga kagaw.
4: Oh.
2: So kinanglan, mag DTX 500 kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy.
4: Uh-huh.
2: Ang mga ilaga, gimbutangan nila sang influenza virus. Nakita nilang atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant. Nga ining ginatawag na ton nga glutathione.
4: Uh-huh.
2: Ini siya ang mga pigaw, ang ilanga, bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok. Sang gitistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
4: mga antioxidant.
2: Antioxidant, including ascorbate. Sodium ascorbate.
4: Di may tisigag pyrosin.
2: Ascorbate kitang nabutang, ha? Idalaon ta lang ang alpha tocopherol o nang itawag nga vitamin E, no?
4: Oh.
2: But diri kita focus sa ascorbate kag
4: antioxidant.
2: So just me ang ilang nga infection, Doc. Daw wala lang, dugin pahid lang, asymptomatic, wala gid maanong isang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igola naghubag kagamay, and nadula because ang ascorbate or sodium ascorbate ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C, kay ilang
4: wala hinagay na nga research.
2: Oh.
4: Antioxidant. Tapos ascorbate.
2: Oo.
4: Dami pa ibutangan nimo di tribayo eh.
2: Oh.
4: Galing kay daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula,
2: because,
4: sa imo organ.
2: Oh,
4: kay masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, do pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok
5: mo matutukan.
4: Oh, kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom MITC, sige ka inom Pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
2: Ang guwasin ni Dr. Salakyan, bla. Ang salakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo nga minano nga ulan,
4: kagyabok,
2: init, yabok, hindi iya maano.
4: Oh, pahidan lang. Kagiwax naman liwat, meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhas, mainom pag...
2: Simple. Alangan man ka isa ka isa ka isa ka lang mangwak sa lakyan.

0: Yan.
1: Sige-sige. Mm. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw.
2: Mm.
1: Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sa research. Mm. And of course, mag D3
2: Bio. Kaya kabalaw ka, Sir JP, kagaw, bakterya, fungi, parasites. Isang na sa rason nga, dali tagatigulang.
1: Usto.
2: Kung hindi, kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
1: Ina kung tigulangon niya lang.
2: Kung kulang ka? Protection. Ina kung tigulangon ka lang.
1: Iban pa yun kagid. Oh.
2: Di bisan rin lang ta sa kwanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat sina niya. Dira na ta. Oh. Sino mang gusto man makwanman, mapatay dali
1: man. Gusto na nga, nakita mo to ngayong mga kaedad naton. O sa nagpamati, ilang taon yung mga kaedad nyo? Nga kis ang ikaw, mas tigulang ka pa sa imo. Itubo mo lang kami.
2: I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
1: Kay wala sala antioxidant.
2: Correct.
1: Palabisyo. Oo. So
2: try nyo. Hindi ka mo perde. Kung gaino mo DTX 500, gaino mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
1: Sinjin nito si Irap lang na edad.
2: Oo. Pero nakapila na.
1: Si Irap.
2: Oo, nakapila na.
3: Tiyo, gamba si Engineer, ha?
1: COVID pa sa Gapon na taon. Ito si Ding Taladico lang saya. Sige. Alright, so again, ha? Amulay na nga aton pamato sa mga infeksyon, labi na kung kagaw. Mighty Sure Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung nga, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilok, tiblubudlayan ginagurong Mighty C. Dapat, ano gani, Sir Boy?
4: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
1: Ikaw lang yung ikaw.
4: So tupad ba na yun? So tupad mo sa jeep, no? Mm. So dapat with Clinica DU Fresh Kagid Permit, no?
1: Ang sikrito, kung nakontra yung sikadrive, kagdamo ka pa sa hero, hindi ka baho ilok. Kaya nga, ikaw nagit sa una, mambal pa sa hero, hindi lang ko da, sa dason lang ko, ya una ko, ya ikaw lang da.
4: Hulaton lang matapos ang hangin, maglabay, ang mapagsakay, no? And then, anyway, Clinica DU Fresh will give you 48 hours of protection sa underarm mo, no? So, kung mag-opisina ka, magkanto ka sa obra.
2: Pero hindi, Sir Boy, magbutang Clinica DU Fresh kung wala ka kapaligo.
1: Kapaligo
2: ka na, ikagamit ka Santon Plus.
4: Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da sa imo ay guya with Santon Plus Herbal Soap with VCO man.
3: Yes, ginapalumok ang kutis ha. Ginakakas ang punggod. Bawas ang TL, pwede mabuligan.
2: Pero nami early in the morning, Sir Boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, wala ka pamahaw, inom gig ka ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
4: Pero
2: may another tip. May tip ko, Sir Boy. Kung kainom ka sa mga DTX Coffee Mix, bubuo isang ano? Sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
1: Champion.
4: Ang mga tawag ka, Bulletproof Coffee, no?
2: Oh.
4: No?
1: Fortified.
2: Gikumbay na ni mong DTX kag D3 Bio.
4: Ay, champion, no?
2: Bubuan mo siya, Sir Boy.
3: Ihalo, i-mix mo lang.
2: Mix mo lang. Pag inom mo sa DTX Coffee Mix mo or imong with D3 Bio or imo nga premium, Sir Boy, wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So, warm up na ang lawas. Nami ang circulation, ready ka na sa imo nga obra.
1: Tandaan mo, malido ka, nami ni siya kay ang imong ang premise ni Dokay na kung nagway kaga pamahaw. Kay nga, ang D3 Bio, gimbutang mo, we already be your source of energy.
2: Yes. Oh, kung wala kaga pamahaw, wala na problem. Siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa sana pa trabahoon, kinanglan na siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kung brain worker ka, no? Ang pinaka the best mo is the ketones from D3 Bio.
4: Correct.
2: And DTX Coffee Mix.
1: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
2: Ang imo nga DTX Coffee Mix, buo-buo ang duha ka soft gel.
4: Duha ka soft gel, ha? So amo na ang formula sang bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix, premium.
2: Or DTX Premium. Or Rayo Coffee Mix.
4: Rayo Coffee Mix.
2: Pwede na.
4: Guntingan mo sang duha ka soft gel nga D3 Bio, complete na ang imo power, no?
2: May iba pagiging sekreto, Sir Boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty C or Pure C ga-anti-aging? May dugang pa nang mas ga-anti-aging ka, Sir Boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
4: Once a week lang.
2: Gamit sa
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pamasahin.
4: Pamati ka mo sa balay. Ang balay ni Doc, ma-massage ko once a week.
2: Sino ma-massage si Chucky?
4: Chucky.
2: Hindi, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo, gini mo, ano? Di mo nga, Mrs. Sir Boy.
1: Ang namin, ikaw once again massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ang Santon Plus Herbal Oil, ang antioxidant, malalusot sa panit mo to, sa mga skin pores mo, no?
3: Ang yung nga VCO, gid.
1: Oo, dito, gid.

0: Tapos after mo pa massage, may inong pagika-extend.
1: Circulation
0: pero kay engineer amo niyo. Before na siya sang iyang activity.
1: Extend sanay.
0: Gainom na siya kwan, Rayo Coffee Mix or DTX Coffee. Iba hindi ni tribayo ang ginabutan niya.
1: Extend ya.
0: Extend.
2: Grabe sikreto ni Gina mo na galing.
1: Iba ka engineer ha. Iba ka
3: sikreto sa mga barako.
0: Once nga, di ba init ang DTX Coffee Mix, kag butan mo extend, mas dasig pa. Kung gainom ka bi DTX ng extensor boy, kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour, pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix,
1: champion.
0: 500 km per hour mo.
1: Gasumpit. Kinabi, ginambala ko na agad, dok nga inon mo init. Basta, di ka lang ay manang at
0: basbi. Dapat ya, warm ginaguna introduce mo sa imot yan. Amo nang hambal sa kwa na, mga expert, should be warm ang una introduce mo sa imot yan. In the ice cream, hindi bugnaw. Kaya gadugang pa na.
1: Hindi alo-alo.
0: Try mo lang ng kwan ka, tugnaw nga pa na, gachill ka. Imnis ang bugnaw, kaya dugang pagit ang kwan.
1: Pero
0: kung imnan mo init,
2: kakasang tugnaw?
0: Kakasugnaw.
1: Kanami.
0: Dumduman ko, isa ka radio station sa Mindanao, Sir JP. Invite program. Nano, grabing kudog ko.
1: Tugnaw ka dyan?
0: Pero di aircon lang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung ano nila man. Ubra din man daw. Ipang press man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init na tubig. Pag inong ko yun ni tubig, dula. Okay.
2: Kakasantog na.
0: Na mega man. Amo ng sikrito engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom, DTX Coffee Mix, buuan pa niya extend.
1: Kung sa mga diesel pa, preheating.
0: Sir boy.
4: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano kinabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500! DTX 500.
6: Ako si Tomasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500! DTX 500!
7: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, sige, istoryanta subong ang ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy. Let's talk about it with Sir Boy Solueta sa talk nito.
8: Ano bala ang neuropathy? Amon neuropathy ni, amon ni siyang ginamatsak na, ay, dugaman, wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may katuslok-tuslok. Ang akong punta sa kamot ko, doon may dagom, no?
1: May kakama nga subay.
8: May kakama
0: nga subay. Ang lahat na matabo, Sir Boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
8: Amo na ang lain sa
0: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
0: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
8: Correct. Number one, gid.
0: Isa malang gid ka paguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa silula na gahi mo na nagatong.
2: Correct.
8: Waay gin imbinto
2: ang blood sugar to, Sir Boy, galapot siya. So, hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaunti na. Quite so, correct. Mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wais ng pagkaon.
8: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Kung si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary units ang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang kosa neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Ramil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
0: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
8: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo, Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gayinong.
0: Isa so, paano makabulig ang D3bio, Sir Boy?
8: Paano ka bulig ang D3bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
0: Kontrolon niya
8: imo blood sugar. Paano?
0: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imong nerves.
8: Paano makontrol ni D3bio? Through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
0: I-correct niya ang insulin resistance.
8: Correct.
0: Kung nakainom ka D3bio.
8: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
2: Sabi pag sir, boy, kung naka D3bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla.
8: Exactly, Doc Sam. Because your D3bio has medium chain triglycerides, gahatag instant energy. But there's more to that, no?
0: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa no?
8: Hindi mo na makontrol,
2: hindi mo makontrol.
0: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain, sa imong urinary.
8: Why na wiring?
0: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials. It's
8: correct, no?
0: That D3bio na may ara good fats, ganaris na siya.
8: Correct.
0: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuhanin mo ang nerves, daw kurente bla.
8: Kurente. Patanta wiring mo.
0: May ikuanda.
8: May covering. D3bio ang nagka-cover sa
0: nerve. Tapos sa sulod, ana, may dendrites. And ang isa, axon.
8: Axon.
0: Dendrites. That axon, ang axon, amo nang zagko ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
8: Gagmay.
0: Di kung puno ka sang D3bio, sumanaris ang imong nerve, Sir Boy.
8: Correct.
0: Once nga manaris ang D3bio pa lang sa imong tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
8: Correct. That's the main.
0: Ginarish gid niya ang imong nerves. So kung permi kag D3bio, ganarish ang imong nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3bio
8: ka. D3bio kang
0: take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imong nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
8: Amo na yang D3bio.
0: Antibacterial, antiviral, antifungal.
8: Antifungal. Tanan, no? Antiparasitic. No?
0: Amrang bintaha kung nakainom ka sa ang D3bio, yung mungin ang pinaka-importante.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
7: D3bio. Ang D3bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na kami. Now, okay. Nga D3 Bio gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga D3.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. Mm. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Bako ako man sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry. Mm-hmm. Ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
1: Kung D3 Bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
3: Mm-hmm. Oh, hindi ka
1: kung D3 Bio ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
2: Correct.
1: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio. D3 Bio. The MCT is the ketones of D3 Bio. Mm-hmm. Nga wala sa D3. Basta. Next.
2: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
1: But pero isa lang ko pa ngayon.
2: Pero isa lang pa ngayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga kung may mga pilas. Kung gusto ko, fast healing.
1: Mga ringworms, pwede na.
2: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
1: Topical cream. Topical oil.
2: Topical oil.
3: Internal kag internal.
2: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3 Bio ka sa imo kabi, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nagligad, alpha lipoic acid. Mm-hmm. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Ang alpha lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano? Ga-recycle sa imo mga antioxidant.
3: Oo. Oh, ara sa aton yung lawas, kag
2: washer.
3: Inikaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Bio, hindi nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Oo. So, malikawan naton ang...
1: I-increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
3: That's the
1: question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
3: Wala. Sa D3 Bio lang.
2: Sadly, wala.
1: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies against sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
2: Correct.
1: No? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity. Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
2: Immediate response. Ara ida yun.
1: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
2: Patay na yun.
1: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglan naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
2: Correct.
1: Pero mas need nimo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
2: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
1: Meaning pa kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
2: Dimulat ka pa sa.
1: Pero kung ginom ka D3 Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
0: Correct. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. PGX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahila mo na.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakas, mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Nahupong ang akong mga tiin o mga panakit. Napagadungom na ko sa D3X 500. Akong gindubol dos. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalik sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na iya. Amun

0: Kapalaran sa mga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Day of Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5
21: K5 News FM.
22: K5 News FM.
23: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may TTX 500.
2: Kasi sa kadlo ka pila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: Huwain na ko ginabatsya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron, damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX why isang budget?
4: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at mighty C.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha, o kon retinal hemorrhage nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, mini hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
3: Wala na chance ang mabalik
4: na
3: pa.
4: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panulukan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo atuloy, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So, good ka na.
4: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapawid.
8: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Sakal di Buat Lan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay,
2: DTX 500.
0: Masaligan,
2: epektibo,
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes!
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto!
5: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
6: DTX

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mabakal
2: sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. Superman.
6: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagpote. Gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay?
0: O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Abangan sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Your

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga

0: Laing Lawas.
1: Istoryahan ta ano bala ining thumb arthritis. Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. No, do apelyido ni Sir Boy. Mm-hmm. Arthritis is apelyido.
2: Oo. Oh, ah. Damo na sila pagmakotod. Damo sila pagkisa. Mayara, osteoarthritis.
1: Oh, oh.
2: Rheumatoid arthritis. Mm.
1: Gouty arthritis, osteoarthritis,
2: may pocket arthritis. May mo na?
1: May attitude arthritis.
3: Nga 13 nga man.
2: Nami na blang pocket arthritis. Wala gidya tok-tok sa imo bulsa.
1: So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwa ang po silingon. May inflammation ka, kag may pain ka.
2: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
1: Gusto.
2: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C
1: kag ining
2: or mighty C.
1: Oo, kag ining pagtigulang na dok sang imong nga mga cartilage. Now,
2: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500 kag mighty C.
1: Hosto. Now istoryahan ta how DTX 500 could help you. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no, sining aton balang nga thumb, may joint na dio, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain.
3: Gapangusog.
1: Kung nagatigulang kagali doksam. Kag nagadyutay naman ang imong collagen, kinanglanon mo gid gani nga may alkaline vitamin C ka. So that nga may ara ka building blocks for your cartilage. Kay ang cartilage amuning hapin sang imo tul-an nga ang duwa mo ka tul-an
2: para ma-prevent ka, Sir GP nga madula ang cartilage.
1: Oh.
2: Pero minato na balik-balik. You need antioxidant, you need vitamin C for collagen. Tikong ara ka sang may ara ka sang DTX 500. Kag may ara ka sang mighty sir pure si. Bisa matigulang ka kuan persado na ya.
1: Kag you know what doc nami
2: tala bla once ka tigulang ka na.
1: Oh. Sa mga joints pala sa mga joints kinanglanon na ng oil. That's why we have D3 bio, no?
3: Oh, para lubricant.
1: Lubricant nga good fat so that hindi mag-damage imo nga mga joints dira. And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot ano ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC ining carpo metacarpal joint no ining sa aton nga tambala ang damage sini is multifactorial etiology medyo no damo sa ginhalinan pwede halinan pero suno sa mga pagtuon ang oxidative stress ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. Ari na kita sa imo nga selula. Ang imo nga selula, ang mitochondria, may dysfunction na sa, no? Nagka-dysfunction. That's why ga-resulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sang oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, gin-discuss ni Sir Boy kung ano ang cell death, apoptosis. Ini mismo, ha? Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
2: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
1: Tamis.
2: Sa ginaya. Protein from animals.
1: Oo.
2: Kag siyempre, overwork, overuse sa imong mga ano.
3: Oo. Oh. Sir GP, kaso nasa una sa mga sekretary, bla. So na hindi pa usong kwan eh. So, bullpen. Oh, so...
2: Mangusog na.
1: Isama na. Oo, gali, no? And you know what?
2: Nga, mga kwan, gagamit ano?
1: Typewriter.
2: Typewriter,
3: oo. Oh.
2: Ining actually, mechanical pa ba? Actually, alas pakaisama lang na sila sa mga sakit nga carpal tunnel syndrome.
1: Oo, oh. Oh, isama na. Isama na, dok. Oo, carpal tunnel syndrome.
2: Grabe kang ngut-ngut na.
1: Ini, dok, ang mga mangunguma. Gauyat, gunabla. Hala, pangilamon sa kampo.
0: TX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz. Ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigay ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subo 165 sa dugo ko man 120/80.
1: So, kung pila na lang imong blood pressure?
4: 120/180.
1: Wala ka maintenance?
4: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500.
2: Take note ha.
1: Turuman na.
2: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para mabalik ang ano, matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen. Before magamit ang collagen, you need mitis. Para madipinsan ang mga selula nga nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
5: Correct.
2: Di wala man sang iban nga kwan. Nga sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, mga sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila. Here comes DTX 500.
5: DTX 500.
2: Mas taas ang ano? Ang antioxidant.
1: Oo. Ang
2: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
1: Na, amo na ta. Lantawa, sir boy. Nga ang mga tigulang na ang nagaka-damage ang cartilage. Because through age, through time, ang hambal ni Doc sa inyo, kaon ka mo permi tamis. Pagkakaon ka tamis, more glucose. More glucose, more fuel sa cells. More fuel sa cells, more latak.
5: No, latak. Correct.
2: Kagda more siya nga, amat-amat siya patay.
1: Gusto. That's why nakita mo ang mga may diabeteson, usually arthritis man. Ang gainom alcohol, usually gina-arthritis man, gahinabok. So, kung gaedad ka na subong, or hindi na gani magulat ka may edad ka, hubin ka pa, you take DTX 500. Kung may edad ka na, the more matake ka pag DTX 500. Kung nagainom ka, nagapulaw ka, palauyat ka cellphone, you take DTX 500. Ang inistoryahan ta, arthritis pa lang, kag-cartilage prevention sang damage niya. Ang imo mata, makabinipisyo. Ang imo nga liver, all of your organs do makahubin.
2: So, pero na to na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radical.
1: Gusto.
2: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Termi naton upod-upod.
5: Aros sa palibot.
2: Termi naton balik-balik mo aros palibot. Aso, sigarilyo, usok, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabing-grabi ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
1: Wala.
2: Kaya nga, away ka gano'n may DTX 500. Wala kaya gamay TC.
1: Kag ini Doc, ara sa imo nakasalalay tanan ang answer sini. Ikaw mismo. Either you take a lot of fruits, you eat a lot of fruits, you eat a lot of vegetables.
2: May mga kwan, conservative, sagay, sige inom suplemento. Hindi pwede makaon ka nalang prutas, kagulay. So wala. Pero may manato na ginatudlod rin. Kaon ka damo prutas. Kaon ka damo ano?
1: Gula man.
2: Gulay.
5: Oh, okay na siya.
2: Ang question da kung kakaon ka.
1: Ang
2: now, ang question da is kung kakaon ka, ano gid ka damo? Like 500 milligrams sa vitamin C. Pulo na kabilog orange. Mas mahal kaysa magsuplemento pa.
1: 200 ng pulo ka orange magtag 20 lang.
5: Oo.
1: So meaning mahal. Mahal sa doksa.
2: Amo na importante nga you need supplementation. Because supplementation extracted da siya mo.
5: Correct.
2: Ginpagamay mo ang isa kadak ko nga bagay.
1: Gin-concentrated.
2: Like for example, paano ko mapagamay ang pulo ka orange? Number one, himuon ko juice. Hapos, inom.
1: Hapos na lang mag-inom.
2: Paano ko pagamay yun pagid? Butang ko kapsula.
5: Correct.
1: I-extract mo. I-extract.
2: Amo na nga, may TC ka. May ara ka, may TC, may ara ka, pure C. Makaong ka, isa ka kilo nga amargoso, isa ka kilo nga panit sang tubo. Yawan ka na pang usi, yawan ka na kaon. Pait-pait na. Pero kung ara na siya sa DTX 500, isog-isog na ang urak value. Ang iya polyphenol content, ang iya antioxidant content, perti kataas, sir boy. In short, sir boy, gusto ka maglawig ka boy mo, you need antioxidant.
5: Call it. Gusto.
2: Nga ang pine tree, dugay ang patay. Tungod sa antioxidant.
1: So, ang antioxidant
2: kabal ko ang storage sa antioxidant sa pine tree, sir boy. Ara sa bark. Ang ano niya, ang sugar cane, pabayaan mo na. Buhi na pila ka tuwig.
1: Gagil ilon na sa kisap, bro. Hindi yung ano.
5: May tom na rin.
2: Because of antioxidant nga nag-protect sa tanom. And that antioxidant, kung gusto mo na magamit, mahim mo na siya kagitawag transferred antioxidant pagi sa pag-inom sa DTX 500.
5: Masayin mo sa inyo.
2: Transferred defense. Kag pure C.
1: Sige. So at least, ha, nambala na ka muna mon. Ang arthritis, hapos lang ni i-manage. Inom antioxidant, DTX 500. 500, Inomitesi or Pursi, and iwas sa tamis.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Well, istoryahan ta karon again, paano makabulig sa pagtulog ang D3Bio? Sa mga ginainsumyada ha, sa mga ginainsumyad, dapat ha, pamatian yun eh, hindi ka mo katulog, ari ang solusyon. Pero sa baho ilok, unahon yun eh, Sir Boy, ang ano gani?
6: Of course, Clinica Diofresh with VCO, no? With VCO, ginabatuan yung mga bakterya, mga mikrobyo, nga gapabaho sa imo kilikili. So that's why, kailanlan mag-Clinica Diofresh.
2: Ang sekreto sa Clinica Diofresh is the VCO. Try nyo ang aton nga Clinica Diofresh.
5: Oh, kampiyon nyo tama.
7: Siyempre, maligo. Anay, Doksam, no?
5: Maligo. With VCO man nga hapon.
1: With VCO.
2: Plus herbal soap. Ara siya sa Santon Plus.
7: Herbal soap.
2: May mga pikas-pikas, punggod, baho ang lawas, namigid ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Alright.
2: At siyempre, direta sa sekreto ni Engineer Albao. Gapabanyos.
7: Gapabanyos.
2: Gapamasahi.
7: Pamamasahi. Pwede man, mamasahi.
2: Sekreto na nga, you will look younger. At least once a week nga.
5: Tingalo ko hubang kay Engineer.
2: Kay Engineer Albao, mapamasad siya, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
7: Para kinom na na-extend.
2: Tapos may inom na sa extend. Ang ginasugid na nato, ang pag-inom lang gid sa extend, kay nami ang blood circulation. At the same time, pamasads gig ka once a week.
1: Alright.
2: Amo na siya. Pero, masugot kag sa hindi, gusto ka nga early energy. Kisa daw ka kapoy gid, gamit gid sa ang DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, isas pinaka namit nga kape, kape na may antioxidant pa ka pa. Kape na, naka-detox ka pa.
1: May choice sila.
2: May choice kung damo ka kwartate, DTX Premium eh. Kaya ang DTX Premium, may Ganoderma, may mushroom, may gano mushroom.
7: Or pertin ang gano, ang gano derma mushroom. Or may stevia. Ano nang nami, get advantage.
1: Kung gusto mo yung makapulong
2: pinay mo sosyal, DTX Premium. Pero kung ga-chill-chill ka, ga-pangapi ka, while ga-pangapi ka, unconsciously, nakabulig ka sa mga pigado, Rayo Coffee Mix.
5: Rayo Coffee Mix.
2: Amo na ang pwede lahi mo, Sir Boy.
7: Ang kape, nga may
2: puso.
5: Damo pilihan, ha?
2: Ang pinaka the best sa kabuhay, Sir Boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na ya.
7: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo kag bilyonaryo para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Cause sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So kung during the time sa sleep ta, that amuna pinaka-busy ang aton immune system, no? So if you deprive them, i-deprive mo ang aton immune system sang repair, pair, ikaw man mismo masuffer, ikaw man ang prone sa diseases. So ano bala ang ubra ni D3Bio nga popular nga gahatag energy? Uy, pupero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3Bio well-known nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
8: June 7, lot 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasukak ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
9: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
0: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nami na imo D3Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa
7: energy,
2: super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo magbugtaw.
7: Ang
2: amo nang bintaha, Sir Boy. kung di tribayo
7: kung
2: imo pili.
7: Oh, nami tulog mo.
2: The reason behind nga nami imo tulog, sir boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka di tribayo, nami imo tulog?
7: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 bio
2: nga wala sa plain D3. Okay,
7: ano sir? Number 1, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So kung protektahan ang probiotics, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning
7: ano?
2: Pa sir boy, kung pag inom mo D3 bio, the BCO of D3 bio may lauric acid. And that lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
7: Himoson.
2: Himoson, buhi ang
7: good bacteria.
2: Now, next.
7: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himoson ni probiotics, galingon-galingon, himoon serotonin. Si serotonin, i-process, i-tawag nilang i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog.
2: Kanami sa imo ditribayo, sir Buyaw? Pag inumos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
7: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imo mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. Amunang ikaduha nga bintaha da, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, sir boy. Patulog ka, dulum-dulum katama.
7: Dulum-dulum katama.
2: Kaya magguwa ang melatonin.
7: Guwa dahil ang melatonin. Guwa to dahil ang melatonin nga ginhimo sang D3 bio para sa imo.
2: May pamangkot ko, sir boy. Ang imo nga plain D3 makapatay sang bad bacteria?
7: Ay, hindi. Ang plain D3 niya makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imo
7: immune system. Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 bio duwa.
2: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, sir boy, no? Islan ko na lang niya akong pan plain D3 kay tagpila gani, tag 14 tapos ang plain D3 no ibiges.
7: Gamay ka
2: dipa. Paaban lang ni mo, sir boy, ang vitamin D3 sa kwan.
7: Of course.
2: Tapos ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin. Alin man na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man wala? BCO goro pati ko.
7: BCO.
2: Halin sa Pilipinas.
7: Pro alin nila BCO.
2: Ang BCO sa ano? BCO sa US. Hindi man na alin to sa ila?
7: Halin
2: man na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kun diin ginhimo, may US man na, may Iraq man na, or kun diin ang lugar.
7: Ang ipikto niyang mayo.
2: Ang ipikto. The science behind sa imo giinom.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero sir boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil nimo sa D3 bio, nami din tulog.
7: Oh, hindi.
2: It's a process. Hindi yan yung drugs ya.
7: Kung gusto ka, therapeutic, around 3 capsules, no? 3 soft gels. Therapeutic na siya sa imo. But if you want maintenance, kag medyo tight ang imo budget, 1 capsule in the morning, 1 capsule in the evening is good na.
2: Kag kung ang binta, sir boy, kung nami tulog mo, grabe, sir boy. You have the energy sa dason nga.
7: Sa adlaw.
2: Preparado imo brain kay gin hataga na keton.
7: Keton.
2: Preparado na imo lawas because of MCT.
7: Correct.
2: The medium triglycerides.
3: Kung gina-promote ang ginatawag autophagy.
7: Autophagy?
3: Kung gina-slan ang daan sa bagong cellula, hindi ka na mangita, sir boy.
7: Nami ang promotion sa autophagy. Nami ang pag-repair sa paghimo sa bagong cellula. Pero may isa pa gid nga sekreto pang patulog. Si D3 bio. So may limo sa serotonin. Nag-imo pa to siya sa MCTs para hindi ka magutom. Nami pa gid ang absorption sa magnesium mo, sa mga minerals mo, which promotes the creation and the release of GABA, gamma amino butyric acid. That GABA amuna siya gapanami pagid sang imo tulog. So serotonin plus GABA, huragok ang gwa mo sina, no? That's D3 bio nga makapatulog si mo. No other kind of vitamin D supplementation can make you sleep well better.
2: Kanami sa D3 bio, sir boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
7: Correct.
2: So,
7: damo gid
2: domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is,
7: ang kasanong question,
3: anong pamangkot?
2: Ang imong plain D3 may amo na, wala.
7: Wala na sila.
2: Ang imo plain D3 may BCO, wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa. Checklista, sir boy.
7: Checklista, no?
2: Checklista ta. Now, ano pang iban nga mga bintaha kung ikaw pala inom gid ditribayo.
6: Kung bintaha mo kung pala inom ka ditribayo, layo ka sa ginatawag nga cardiovascular
2: diseases. Nga, sir boy.
6: There is increased production of HDL.
2: The good cholesterol.
6: The good cholesterol.
2: Pag-imuso niya ang imong mga bad fats.
6: Mm. Correct.
2: Mm. There the more nga damo good cholesterol sa boy, the more nga damo sa imuson.
6: Damo sa imuson. Kung damo lang, kung damo
2: sa mga plakaon.
6: Oh, correct. And dito ba, you could really help you sa mga medyo tawo nga feeling nyo tambok ka mo. Feeling nyo, ha? Huwag ko gamba, tambok ka mo. Kung feeling nyo medyo dako na ka mo sa inyo size, you take D3 Bio para magdamo
2: at least amat-amaton himos.
6: Amot himos. Kag magniwang ka. Because that will increase, that is the second point, that will increase your metabolism by increasing your thermal, your internal temperature. So kung magsaka naging pasaka na ni D3 Bio to, to MCTs, dali ka
2: mag- Dok Sam, te, ano pang ibanda nga checklist na sa D3 Bio?
10: Malikawan ng type 2 diabetes.
6: Ay, wow.
10: Siyempre hindi ka magtambok eh.
11: Siyempre.
10: Dasi ka metabolism. Oo.
6: Kaya kung ka so, D3 Bio ka, dasi kang metabolism.
2: In fairness, sa plain nga vitamin D3, makabulig man promote sa good cholesterol. Makabulig man sa diabetes. Ang plain nga D3, gusto ko yung benefits nga wala gid sa kwan sa plain D3, sir boy.
6: Okay, okay.
2: Kaya dapat ma-upgrade ta cellphone gani, ma-upgrade ta.
6: Oo. 10 years ago ba, kutupos mong
2: layara pagid bakod.
6: May bakod.
2: Subong niya is 21 bakod.
6: Oh, is 21.
2: Pareho man lang sa salakyan. Hindi ko yung pati yung magamit pa katong 10 years ago nga salakyan nga pero may lang guba.
6: May lang guba,
2: dapat
6: no?
2: Dapat upgrade kaya. Ari ang nami nga wala sa plane nga D3 sa boy. It's the monolaurin nga ara sa D3 Bio.
6: At
2: ang monolaurin, pareho lang nga nagdidikas nanay mo. Ang muna kayong rason magsigi hambala World Health Organization, breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga man, because of monolaurin. Ang monolaurin wala na sa plain D3. Ang monolaurin ara lang sa D3 Bio.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo doko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lumin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga buti ka.
1: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang Monolaw rin, pagkanto sa Lula, daw quarantine sa imuan, sa imulawas, mapag-abot sa virus, wasaag ang virus.
3: Patay tayo yung virus.
2: The presence of Monolaw rin in your cells because of D3 Bio, makapawasaag sang virus. So meaning pa, ng tao lang bata, mas resistensyado ang nagadidi sa nanay kumpara sa ano wala.
4: World Health Organization statistics will show you nga tanan nga breastfeed nga bata during the pandemic, during the height of the pandemic of COVID-19, wala na natnan.
2: Correct.
4: Because of lauric acid found in breast milk.
5: Kagari pa, Sir Boy, even ang iloy nga kapadidi, may COVID. Kuhay na pasoon sa bata. Because of...
2: May ara pag ina-research, ginbutanggid ang virus sa breast milk. Patay.
3: Hindi mabuhi, Sir Boy.
2: Hindi mabuhi.
4: Ina nga lauric acid nga ala sa breast milk, amuna siyang lauric acid.
2: Nga ara man sa D3 Bio.
3: Pareho lang.
2: Amo lang na ang wala gid at sa plain nga D3, nga ara sa D3 Bio.
5: At plus 100 na tayo.
2: Take note ha.
6: May isa
2: preserve boy.
5: May isa pa ko galing nakita nga wala sa D3.
2: Oh, ano Sir JP?
5: Open-minded. Hindi mag-upgrade. Tiliton gid. Nga bisan wala mo no now rin.
4: Seriously. Seriously. Ang kwarta mo ang ginabakal mo, ginpangabulayan.
5: Oo.
4: You must maximize the benefits. Kung ala malang gili nga may meal A, may meal B. Ang meal A, tagsi mo, isa lang ka tinapay. Ang meal B, tagpulo at tinapay, parehas, jutay differential, gito ka na sa
2: meal. Take note ha, kung made in USB, gusto giga made in US, ang vitamin D3 na made in US, kaso ginapaaman lang na mo sa BCO. Tapos si US, gapanguha BCO din, dari Pilipinas.
5: Mas damo ang kumpra sa US ang BCO.
2: Kwaon lang BCO din sa Pilipinas, butangan dahil made in US. Where in fact,
3: Pilipinas halin lang.
2: Pilipinas halin.
4: I think, ang America is the number one buyer sang extra virgin coconut oil, sang coconut oil, sang raw coconut.
5: Especially in this pandemic, boy. Especially, sobrang pandemic.
4: Silang number one buyer. Sila ginabakal to, para yatag to nila, nga ari niya para sa aton, ari sa D3 Bio din.
5: Hindi niya sapatos, nga kung nalin sa Amerika, okay? Hindi niya.
4: Okay, that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3. Sutiin ka pa, ha, kaibigan. Dili ka na sa D3 Bio, no? With VCO, with vitamin D3, paama na lang ganyan vitamin D3, kay pa nami ang amplification kung may good fats within extra virgin.
5: Ang pamangkot ng Lizard Boys, Bong Kwan, open-minded ka ba? Mag-upgrade ka ba?
2: Ari pa gid ang wala gid sa plain nga D3. The MCT. Ang MCT, rikta na himon nga energy, Sir Boy. Ang ako gaya nakita, nami inumon ang D3 Bio when you escape your breakfast. Kaya nga man, makaabot ka panyaga.
5: Correct, no?
2: Kaya nga, hatagan ka energy mo. Ang MCT, wala na sa plain D3, Sir Boy. Ara lang na sa D3 Bio.
4: Ay, nandito sa D3 Bio, tungkol sa extra virgin coconut oil.
2: Ang energy nga ihatag ni MCT, nga ara sa D3 Bio, wala latak.
4: O, hindi latak?
2: Wala oxidation nga kakatabo.
4: Ang tapos na, kung mausang MCT, imuon pa na iya monoglyceride, imuon pa na monolaurin. Ang monolaurin na tapos na usasang selula, himuon pa ginaketones. Ang ketones na malibot-libot pag ginang sa lawas mo, giving you not only your brain energy, also the other parts of your body energy. So, wala kaya perdi sa D3 Bio. Diretso-diretso ang servisyo sa D3 Bio.
2: Si Sir Kevin, aton profesor.
7: Prof?
2: Ang D3 Bio may ara MCT para magsunog sa imo tambok samtang gatulog ka. May MCT ang imong plain D3 nga kaya niya sunogon ang tambok samtang gatulog ka. Wala, sir boy. Ara lang na sa virgin coconut oil kag ginpaaman ang vitamin D3. Din halin na mong vitamin D3. Ang Pilipinas, wala gid gahi mo vitamin D3.
7: Ay, sir.
2: Amerika lang gahi mo vitamin D3.
7: Check your
2: ginapaaman lang namon gani. Ang halin sa Amerika. Pero ang Amerika yan, gabakalya BCO sa Pilipinas.
3: Napaaman mo lang.
2: Amuna nga, ang may presyo di, ang BCO, sir boy, hindi ang vitamin D3.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang nga akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Abangan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
2: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
6: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
9: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula
4: para sa epektibo nga kombinasyon.
12: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
7: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
18: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: You're listening to

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras, alas 4:39 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na. Good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Uy, kubabo taging chat makaroon. Anyway, good morning ha. Kubabo ang nag-chat mga sa ating Facebook Live. Good morning sa ating mga tag po amati, bilog nga Banu at Kalibog, bilog nga probinsya Takyan. Kuto makaroon sa ating nga nagapamati makaroon niya agahon. Good morning sa ating mga tag po amati sa ano ka man yung party at kalibutan mga ka-K5. Ano man di mong time zone makaroon. Good morning. Siyempre, inyo ka ng anchor man, K5 Michael Celorio. Ay, mga balita, lokal mga balita, national, lato niya pag-istoryahan. Para maging updated ka mo mga ka-K5, pilang ka mga informasyon para gigkin yung makaroon niya. Good morning sa mga driver at sa ating mga negosyante. Sa may mga taga-Saudi nga nag-chat makaroon. Good morning, ma'am. Thank you for watching. Good morning man sa atong ginya mga suking, ang mga tagpagamati, mga negosyante, mga driver, ang mga nagpamati sa inyong mga panimagay. Welcome sa atong edisyon. Makaroon ay Martes ng adlaw, September 22, 2026. Welcome sa sangka edisyon at programa.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Inyong anchor man sa talasay sa gawin, K5 Michael Celorio. Ag ano ra atong yung managapan ng mga balita, nagapaunan makaroon yung mga official ng mga headlines. Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balita, una kita makaroon sa ating yung mga ginapang headlines at mga balita ng atong kinyong inughatod mga ka-K5. Makaroon niya agahon. No? Senior citizen sa Banuod, Washington, nagbaton itanda karon niya social pension. Action para sa kalikasan, nagproteksyon para sa kalusugan, ginhiwat sa Banuod Kalibo dahil clean up driver at mga doktor gatong LGU. LGU Kalibo nagkampanya kontra dengue, nagpatigayin ita fagging sa Tinigaw Elementary School. Petex Aklan, daya karon niya road safety advocate mga ka-K5, ginubongon imo kahapon matapos nga ma-involve karon sa sangka vehicle or accident. Pero dayang driver nga nakasungkap ka na ay suspendido lifetime ro anang driver's license. Mga kapitan sa probinsya Takan, ikapatawag may kang tanan sa isyu sa daya karon nga BBM scholarship program. O kadatong bagang nga mga anak ang ungat kagawad ro iba, agro iba SK kagawad. Oh, hindi tapoy di ron. In the name of public service sa bagay LG, unaha taro iba, bukot imong sarili. Ay makaroon na medyo may plano para ipa-atraso eleksyon. Kaya ano, re-expectaron kinyo tawo. Ay, kung may ayuda, hauna pa kamo. Okay, makaroon hay, makaroon niya lang, nakataga naman magpasaka ita produktong petrolyo. Yehey! Kita tarero gati sa inaway makaroon dito sa Middle East. Police reporting, may atong balita sa Newsom Department. Sailo sa mga balita nasyonal. Kakugangan ni supply kuryente sa Visayas DOE gingisa sa committee hearing. Samtang ako ini magasugod makaron sa dayang Philippine Area of Responsibility ro bagyong ako ini ang low pressure day ma makaron karang weekend masugod sa Philippine Area of Responsibility. Makaron away sa tungay rebuilding Houthi balitang abroad ag Saudi Arabia mga ka K5 mga Yemeni people layabing mga Houthi rebel ngaray mga Yemeni ra soro mga civilian igto kanda nag evacuate na hadlok sanday ginbinumbat abita Houthi ro dayang Saudi ay nag-away

sauce kung babong minsan ay basahon te galing. Balitang abroad na nakita mga KFM madaliang. Yemeni flees across Red Sea as Houthis and Saudi back forces escalate to war. Grabe ang makunig to. Ano ko no? Rodayang mga Yemeni people. Actually, rodayang rebuilding Houthi mga Yemeni sandara. Agsandara yung mga bata-bata itnas yung Iran. So makaroon may gera sa tunga it Iran nag-Amerika. Hay umapin, siyempre ro Houthi, siyempre yan ang bata-bata. Hayro Amerika ang Saudi, kaalyado. Ato man na birahi man na ng bata-bata man ah, binomba man na ro Saudi hay. Ang may na, may isang ka fighter jets, it Saudi nga nahugog tayo, binomba tayo dayang Houthi. Ay makaroon, ro dayang ang mga sibilyan di kara sa baybayon ita dudab, no? Tama ba, dudab doro to. Di kara sa ano ra sa pinaka frontline ita gear sa tunga ita Yemen Houthis aga Saudi back pro government forces. O deng may mga bata-bata man do Saudi. Today he said sa surrounded by his family on a tarpaulin spread over the sandy floor inside a vast open sided warehouse. Daya nga sang kasibilyan niya ron si Ibrahim may una latag istar makaron sa ano nag-evacuate sa nang lugar at Markasi camp in Obok northern Djibouti. With Yemeni family who have fled boat across the narrow Bab al-Madab Strait, mga ka-KFM. Tumabok lahat sa nday. Haroon tang ginaway, taroon dayang Houthi. Ang nunday, karoon yung mga grupo man niya gina-anora, dayang gina-backupan man ni Saudi. Ay, nag-apad, taroon inaway rito, mga ka-KFM. Ag sa inaway nga ra, ay, pakon igtot sa nag-inaway, ginasugid yung agikinyo ra. Ay, kita ro, apektado riya paagi sa pagsinaka at presyo at gasolina. Oo. Tanaw makaron nga adlaw magasaka do presyo it gasolina mga ka-KFM according sa report aga daya karahi sa diesel sos Ginoo wagwas at siya mga pisos ro isaka sa gasolina 4-5 piso sa gas o dayang kerosene ay gas anay katamo nagamit ug unga pa kami no although may kuryente bito pero may gas gidaron kun ama to hay adaya kara nga 6 to 7 pesos hey, imagine mo ron ay hindi mo man sanda mabasog ron daya nga mga kumpanya at langis ya sa Pilipinas bisan wat gira kada martes gasaka ngani. Oh hingawa ka ting wat gira sige tandang sinaka kada martes gida gasaka dugungan gida sana siguro makon kay istorya man sanda man pre pasaka ta sanda taruga kontrol ita dayang presyo at langis ay makapin mas kapin pa makaroon may gira. Oh. Siguro nangisi hasta sa tangkugo no man ayos tra kwarta tra. Hindi mo sanda mabaso makanag hindi sanda magbakay sa mga daya karon niya Asian na producing o mga oil producing countries sa Asia ingto to sana sa Middle East gabakal hay gaagi ka sa Strait of Hormuz manay delikado abi man sa Strait of Hormuz rama man ang itlog yo to stang kugo ay dapat man mahag-mahag taro nay ay wakat mahimo rundo nay. Eh daya karang mga rebuilding hooting karang mga K5 uwat at mga uniforms andara mga anda ta kunano gatara ng mga suksok unog ng gabaliog at mga AK-47 yon. Sa mga uwat abag nahakat kuniya katon ni ra. No, kung katon ni mga tambay tinawan mo tat armalite ngon ay bisanano ting sugo ay masuko ta. Hay Iran back sandara andara nga kwanit Iran mga bata-bata. Hay kita karon do daya nga apektado. That's why dahil sa mga inaway nga sa dugumtan. Sa mga dugumtan kita gidaro apektuhan, no? Dugumtan ni tibang nasyon. Ay grabe to. Eh, one time nga ni karon hay isang kababay isugid ko lang ani kay. Isang kababay tinangis imo istorya ko nday mag tara tinangis. Dakpan ko tama na pare si pare mo. Mogi di mo sa nang kumpare dakpan ko tama na pare si pare mo nga may chicks. Kita ko gidaman na galabing-labing sanda. Sakit gidaman na pare ang baga kumpare. Mabagos man na kita mare. No? Palin manay, kita man na malabing-labing ron. Pagtangis ka ng kumari ay plaster man na malabing-labing kita ang baga kumari. Tunto man na kumpare. Hay kada tangis tay, pagtangis ka ng kumari tay, baga kumari, man na pare, masakit yung mata, tangis. Bagos man ta kita pare. Nakalimang tangis yung si kumari na mention din mo katakot. Sa ikanom nga tangis ay, oh, manapre, mabago sa man kita. Sabat ni kumpari naman na mare, mas mayad siguro man ang magpatawaron talang sana kalisod naman na ruga dumot. Medyo wagid man at bungahon nga mayad ruga tanong kagalit ka aking na patawaron talang manasan na abi mare.

0: maruman nun sa nang inaway do sa Middle East, ay ginasugid ko agi gasaka ro produktong petrolyo. Kita tara apektado, no? Anyway, sa nga pagpanel, alas 4:49 na tagahon do oras. Daya karon yung mga balita ginatod gaton mga ka K5 ita extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids ug phytonutrients sa sangkapanit makarot ug labuwas ka nga makabulig para masolusyonan ug frigidity ug erectile dysfunction. Nagapataas man it potensya ug passion mapagyaki man akon mapababayi nagataman it ekstang enerhiya nagapataas pag it libido ug nagataman it ekstang performance. Mabakayo sa klinika de alternatibo medicine and wellness center. Yaron sa Defender Building Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sa ilo sa mga balita nasyonal.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Hey, good morning, Anaya. Kay Rosalyn Pilayo, good morning. Junicio Placido, good morning. Kay K5 Mike, aga members karon it FR Aklan. Ano kaya FR Aklan nyo ra? Master sa, Mater Sarabia. Good morning, kay K5 Mike. Bugtaw, gun rong tanan. Bo, sige, thank you, ha. Valerie Tulio Mabinay, hi K5 Mike, good morning, watching from Saudi. Yes, ma'am, thank you, ha. Thank you for watching. Raira, ito nga mga, siguro, I don't know ba si OFW Imore, ito rin mga bagong bayani. Magpangamu doon yun, ni kinabang akong ina, Saudi bukon, o sa abroad, ha, bukon, itanan, ha. Although, mataas, pero sweldo. Pero siyempre, magayo kasi yung pamilya. Ay, pagpermiyang kamong magpangamuyo, o. Wawi season. Oh, bagura. Good morning, mama. Thank you. Good morning, sir. Thank you for watching. Rachel Casi, sir. Hello, sir. Good morning, sir. Mike. Sinanay Hernita Ambito Flores Gaspar Gapamati na imaw. Kimo, sir. Iya sa matapaw. Ba? Agsito din Alfaro Flaviano, sir. Nagabantay yung imaw nga griton sa Candelaria sa New Washington. Ba? Good morning kay Todin. At si Todin, no? Sino ani si Todin yung tangaraw? Ito din, Alfaro Flaviano, sir. Thank you sa pagpamati. Gapamati mo sa Candelaria, New Washington. Thank you, Sir Mike. At kay Jenny Herbacio, good morning ka K5 Mike. Good news, mataas do... Ano ra? Gas, wat obra ro aton nga... wat obra bing natao ro gobyerno? Hay kon may obra ka man niya sa gobyerno. Bisan buko niya nga ni, kon amat nga ni sa mga... Kanya na construction key. Ma ako magreklamo rin wat agin na pasyuldo, eh. Ay, kung amad na pag-apply mo man, ano man na rin ginambay ka nag-apply ka, sir, tabuligi man ako, tawin man ako trabaho. O, ay, man na tinawan ko, trabaho mo, si Katsuildo. Kay Sir Isagane Retiro, good morning. Oh, good morning, kid. Aga, text messages, mga ka-K5. Good AM, K5. Ay, madyo, mahaba. Raya ba si dahil yung sinder, tara, si dali ang haharaw. Good day, MK5 Mike. May nakuto na ako. Si Mr. Abby nga may amigo since elementary. Haigto, tapos abroad, agkada uli, nag-addo, gida sa buhay, gainom sanda. Tapos ay magwa din, ay hambaw ni Mr. Higakaon. Ay, mayad man, mga manamit, ang makaong amigo nga, ni kada, what, halipat ba? Hambaw ni Mr. Higakaon lang, pero pag abot na tapahay, hilong. Oh, base, nag-inom man doon, ay, hindi kating mag-inom, hidun lang, gati mo. Pagkaaga, samtang tugog pa imaw, may hakita akong may kinagusan at kukuraan ng liog agraan ng likod. Bukon manit, kuring ay kon kinagusan tayo magapad, abi, no? At kung kimo, ay sinabi rato, habuog. Ay, kung hilong, ay basi kung gindagit, matwakwak na, no? Ay, kung magapad, ay. Ay, galing kung magapad, ay kukugin na siguro tao rin, tao, abi, no? Ay, kung kuring rin, ay kudlit siya ta, di ba ga? Sa tangkugog sa likod. Kutan abi ay ba kung makong kinagusan daron ay bisan kinagusan nga daron ay madto ka makong sa animal bite center ay ginapa injeksyonan at anti-rabies gida. Tao abi kung kukot at dagagaran kung may anti-rabies nun ano. Aywa man mo ikunot isugid ay sa hilong tangani. Basi kon hanangit imo rito o basi kon ano ra hindi man aton mambay kon ginpasan tanan narukuring ay mat may kinagsan tara likod basi kon hasobrahan nya tat kagot ko basi ginpakagot na ag siguro ay dumugot baga abon ano ay kon mga maro na ipa-check up mo tay basi basi kon allergy pa mo giagte mo sa H-Reg nga anti-rabies. Pero kung naanat aro tawo ko, ano ba, mga dagaga to, na medyo wamat ang ginepa injection eh. Pero klaruhaan ay, basi kuring matabaga, basi ko ni Ki, ba't kita mo na ta si Mr. Mag-iningaw ta, may rabies ta. Masugid, matana rin mo, hilong nga ba ito man, masugid tayo mamaba. Mano na ay, kung tabi man na may bayi tayo man ng itong sinabaksaba, kaya ba siya kagos ng likod man. Masugid, aron kon hilong. Pero kung mga matino, ako tanon mo, ah, bisan pagpagon mo na itlog, di na magsugid na. Ang advice kayo mo, hilong nga si Mr. mo ba? Pahabaon mo man yung kuko man, ang maura, ginmaton to eh. Ikaw man kumagos at ang kugo, tanawon. Tagbulang ko mong kutag sa drama, ginagin during in my elementary days, dayang nga. Music, kadadumduman yung tanggadi nagagan, pata ako si bakugod ka ra. Anyway, sana makarang yung pagpadayon. Elinor Placido, good morning ka K5. Naka-tune yun na kami. God bless everyone. Good morning. Nerna Taplera, si Rodo. No, good morning ka K5. Pinamating, ikaw may permis sa pinamukan. Sagamat. Kay paring Romeo Dokito Balinal Jr. Good morning ka K5. Sir, good morning. Ay sa inyo. Hindi yung schedule yung basketball nga to sa Toda. Ako di update natin kung ano kundo sino nagdagaog. Rachel Casas, good morning Sir Mike. Shout out mo Team Jammers Riders. See you on Saturday and Sunday, ma'am, sir. Especially kay Jerwin Francisco, our big event at ABL Sports Complex. Thank you, Sir Mike. Thank you, man, ha. Sa ako, gagatan nga, linyada. Aga, dali ang iapagid ako. May iya sa mga personal na akuntang account ang sugugod. Ara, may nagareklamo man nga raho. Sa tig 20 mil nga raho, inaumanda sa ano raho, sa inya nira. Sa may balite, Diyos, ah. Ma'am Lolibet, Rabi Riteo, good morning, ha. Good morning, good ma'am. Thank you, pamati, ma'am. Abusog nga, nabusog ito. Sige. Daya, karasatan niyo pag ililiba aga kay Mr. mo, ma'am. Good morning, ha. Good morning, good. Sige, satan niyo pag ililiba. Rachel Casas, naduga at ang kadoigon, Sir Mike. Basi, nakaagay tayo mo sa karumahan. Ay, do yun, basi, kung igto tayo mo na nunggo sa karumahan. Siguro nga ni may mga kinagusan, traan na nga likod. Miss Gracia Libanez, good morning Mike. Imamang nga ni Michelle De Los Santos at Jocelyn Obniala. Iya kami sa Lina Buenorte, gapamati, igidsan da kimo. Good morning na sa aton sa Lina Buenorte. Base sa karumahan, damadod imaw. Or, kung kinagusan, gid matatat at dagagay, ayaw tayo pagpa-injection ni ay. Hindi, tamag ako man. Sa ating nga pagbalik, dugang ang mga balita. Okay, tapos mga reminder, standby.
1: Litang K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Another Arsenal nga ara sa D3 Bio
4: nga wala sa
3: plain D3.
4: Yes.
3: Caprylic acid.
5: Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo monolaurin.
4: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
3: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
4: So, meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakanami lang ni lauric acid kay, machins to monolaurin anay siya.
3: Oh,
4: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
3: Correct.
4: Pero, hindi lang nga machins energy siya sir boy, antibacterial man.
3: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial. Bacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
4: Antivirus.
3: No?
4: Pinainom ka D3 Bio, malikaw. kuan or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
4: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
5: Correct. Kung once magdamo sila, ay anak na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, ti ara na kay D3Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
4: That... Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
5: Energy siya dayon. Amo gina ang iya second major role. It provides you instant energy.
4: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
5: Buyon. Gapan na.
4: Namin, oh, ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates ga-instant energy man. Oh. Pero masobrahan, madako buyon.
5: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Hinom ka D3 Bio.
4: Bilang sa Jess Buser Boy, every?
5: 2 soft gels every 4 hours.
4: Wow. May lanat ka na mo.
5: May lanat ka na. So therapeutic dosage na siya.
4: Especially ka nang wala nakagana kaon.
3: May energy Japon.
4: Energy Japon.
5: Ay, Japon energy.
4: Bulong pa energy pa ni mo.
5: Energy
4: pa. Ang D3 Bio.
5: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
4: Hindi sa plane nga D3. Amo na ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, saya. Gamit ka na lang ano.
3: Isli na ng plane nga D3.
5: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
4: Correct.
5: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
4: Especially nga ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
5: Kayang-kaya
4: ni D3 Bio. Mga bata lang daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
5: Na
4: pero
5: yun.
4: Kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation.

0: balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa mga balita, alas 5:02 sa gahon do oras.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Sana nga pag ililiba mga ka-K5. Good morning anay kay Nanay Nay Cora ag Adam De La Vega ita Barangay Lalab sa Banuot Bata. Na good morning. Wag gid ga bugaw sandara ho. Thank you gid ha. Thank you gid no ag kay Mr. Edwin Aguelo. K5 Mike nagamonitor na kami. Thank you gid ha. Dalian ha. Thank you gid sa pagmonitor. Good morning kay mo kay Mrs. mo kay Edwin Aguelo. Sir Jack sa Kwate Terrazona. Good morning kay Ma'am Jonalyn ag kimo sir ha. Thank you gid sa pagpamati. Oo. Ag dayang ano pa? Dugan natin yung mga balita, makaroon mga ka-K5. Rondayang ano, rondayang makaroon nga, yan kita sa ating, ayangon, sino si K5 Romy? Oh, pero talakayin ko ito man, rondayang scholarship program nga ni PBBM mga ka-K5. In fact, may iya ka rin nga nagsugod sa akong inbox kabi, may nagreklamo to sa Banuot Balete, ag willing ta ko na yung magpa-interview. Lugumat na bagaray. O, ag pagkatapos daya makaw nagapatawag ro daya nga head it daya karon nga liga ng mga barangay sa probinsya Takan may kang tanan sa isyu nga ningaray may grievance committee ro mga ka-K5 igto nyo pwedeng ipaabot inyong reklamo sa mga kapitan. Pero even sa league siguro sana bas hindi man na madayon do election nga ray wa patay ka siguraduhan pero medyo I don't know malisod yan kita maghambag pero hugaton da naton do official gid na karon nga pirma at presidente. K5 Romy, sa kampiyon ng mga balita. K5 Romy, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. No? Sa aton karang ng mga tagpagamati, sa aton karang na tipon ng mga balita. Unang tayo sa Kalibo PNP Station, padayon pa makarang K5 Mike, pero pag-identify, binagi sa pag-tanaw ko mga CCTV footage sa K5 Michael. Bangod doon tayo karang sa tricycle nga gitan lang karang mabanggaan aton karang traffic enforcement part platon karang membro itakap nga sampay mo karang naga patgain sunday karang traffic operation ni karami sumo sa may takay eskwelahan no ni kara sa aton karang may Osminya Avenue istansya nga rakit by Michael dai wag itapin kay eskwelahan ni kara do may mga kwan ni karon don may aton nga pedestrian lane ayon dai karang na identify nga sa traffic driver kay by Michael nga gin parahan ko nakasignalon do kanay Ron Dreyker ang kap nga bihay magpundo kay Per Michael. Bango dyan nga may nagatabo kung baga kung nga mga konbaga. Ron Dreyker ang mga estudyante kay Per Michael. Apang Ron Dreyker ang tricycle ay madasik na kihapon karang nagdudiritso. Sa Ron Dreyker ang bitan karoon nga karasada nga kung sa siin ay may ganiman ay nakaligaw Ron Dreyker ang traffic enforcement. Enforcer sa detalin mo karang nga maaligsa kay Per Michael. Matapos nga matabo Ron Dreyker ang insidente. Ginapabagag lang iya sa aton karon nga Kalibo PNP kay Michael ag repangani makon dahil gina-identify pa kung dahil karang driver ay nagabiyahe gid man ba iya sa aton sa Kalibo ra or agay na mahambal nga mahambal aton nga kanbaga mga private tricycle nga nagabiyahe man iya sa aton karon nga o nag-agi iya sa Banua ita Kalibo kay Michael ang tugara ita kuba
1: sa aton medyo may body number day mo eh medyo may body number dayang ano tricycle nga ra kay Febromi. Medyo orange ay, gani pakit, eh.
2: Ay, doon pa makaroon si Pai Mike, no? Pero ginatanaw pag ito Pai Michael, ma-identify pag idra. Ay, nagtugat, abe, simpre, kapag ba man sa part ko dahil karang aton nga rin kami work up, karang traffic karon sa area, nga piton ka, bangod. Sabi na ito, nagadali man, siguro posible rin dahil karang driver, pero sa ngayon nga, arikaw nga porsyon ay masyado git nga traffic, ay apong estudyante, apong natatabok, at along ni karon permi-perming traffic ko gitari karon doon, ang dapat ay dahan-dahan gida pag doon. School zone labing area di karon kay Michael ang crowded raton karon nga lugar di karon. Bangod karon do bottleneck pagapot sa mga rush hour kay Michael. Dong kaso nga incident nga ya recorded sa aton karon nga traffic section ita Kalibo PNP station. Sa dugang gihapon nga balita nakakulong pa makarepresente ron dahil karang asang ka 24 anyos karang tinuga matapos na ni karang magwa ron na karang warat ng pares ba apat gita ka mga kaso kara ita sa statutory rape kay Michael or anak karang ginapangatubang agi mo karahay na aristo di karang sasang ka arresto sa may bro karatatangalan kay Mike naging patagayan ito atong karang kalibo PNP kay Michael na arrestor na karang suspect nag-actually may kwantaray na yung taga Taytay Rizal Imora pero presenting nag-star iya sa atong may barangay Bacaw Surya sa Banua Karatay Kalibo ginda ko pa yung kay Michael karang dahil karang mga kaso ng ratas sa tulirip ito sa mga minor de edad na karang biktima ag-apat gid ka mga criminal case kayong isyo ni Honorable Cecilia Rubibar Murha Soler, no? Ro President Judge in the 5th Special Region Branch 9, Libmanan, Camarines, Sorta, Kipay Pike. Darang kaso karang akong sin, may wara it piyansa, naging tagana, sarunday karang kwan lang akusado nga Kipay Pike sa kaso nga rin pag makarahay presente nga nakakulong anay ang igaton over tara sa korte, no? Posible taron nga may masugang takaraya Kipay Pike atong otoridad nga taga party itong dahil karon nga Camarinesur, no? Agod gani nga anang atubangon o anang karang kaso ito Kipay Michael at ka mga kaso nga rin statutory rape Kipay Pike. Makarapresenta rin ang kakulong iya sa itong karong lakap sa ita Kalibo PNP Station. Sa dugang gapon ni balita Kipay Mike, nangin mo din ako matanga na agapan kabi Kipay Mike kung dahil karang nagtuhaw karang sunog di karang mismo sa may sityo Libdong barangay stansya iya sa Manua Karata Kalibo matapos galing na magtuhaw Kipay Mike kung dahil karang sunog. Ay may dyan Kipay Michael ay sa pagka-up-up karon sa sangka panimay Kipay Mike ay natigayon man karang nga makwan matigayon nga mapatay itaton mismo karang nga mga pumuyo pinagi sa paggamit karon karang nga fire extinguisher aga umabot man daton karang nga fire Kipay Michael ang napatay man pero nga natabo karang nga sunog Kipay Mike, no? Kwan Abira medyo may problema sa runday karang nga kontador itarunday karang kwan na no, may aliasyon Kipay Michael. Agar ato ang kill kuma, nag-responde man Kipay Mike, no? Mahon nga nagsaroon dahil karoon nga kuryente. So, wak man gid man na natigayin gid ni masunog. Karoon dahil karoon nga asan ka panimayari karoon sa mga sakop ita si Tulibdong. Barangay sa tansya sa may banwa karay ta Kalibo Kipay Michael. Sa dugang yapon nga balita Kipay Mike, so far no iya sa Kalibo, wak man ita bago karoon nga panibago ka nga blatter Kipay Mike, no? At minangat, kung may muna pag nga latest, ay usual na ba nagkatabo at ng blatter ka na mga tigala city patabago makagawa or ating ka nga blatter. Iya sa ito nga Kalibo PNP Station ng mga pinakabago Kipay Michael. Sa ato lang dugang gihapon nga balita Kipay Mike sa guwa ka ito nga banawa ito Kalibo patayin makara Kipay Mike kung ginapatagay ito ang search, rescue and retrieval operation, no? Kasapang ka mangingisda nga ra. Nga sa gihapon pa dahil sa gihapon na maduwa Kipay Mike.
1: What, gihapon kay kita galira? Tagsa na vitas?
2: Posible ang nahugugra, nagumos. Ipagid mabasay daton karon nga mga otoridad, partikular ng karang mga katapo ita Coast Guard, at daton karang MDR Immunuman siya, ay ro nakita tabi kar Kipay Michael ay panat ang baruto at alhabilin sa anamismo karon nga una di karon sa lugar. So siyempre, palisipan yun sa part ko, pamilya, kung paano mo ay wala na baro ito nga wati mo na sa lugar Kipay Michael. So di pa masalan makarang Kipay Mike kung ano rin naso nagkabangdanan dahil wala kita man kahit simpong harap ng kaliwan nga magnadlaw house medyo mainit man kita Kipay Mike at rin nga nito ano na kung base kung na-attack sa sakit nahugog at hinapok at imay mo Kipay Michael rason nga na karang nabilin taro na karang baro ito nga nagutaw-utaw sa runday karang napaypayon dahil si pag nga Kipay Mike, si certain Louis Cordoba, no? 57-year-old yun. Ita, kwanda, taga-kamansi, no? Taga-numan siya na Kipay Mike na makaray pa tayo hapon na gina-usoy it aton karang nga maotundad. So, retrieval na Kipay Mike, bango dumampas yun, ita ayos sa kukon pataabiray, kukon siya 20 pataki reported na Kipay Mike na maduga. So, almost mga matapos sa 24 hours, sabi Kipay Mike, pag hindi utara makita ay kinakonsider din mga retrieval. No? Kung it means to say nga what at kabuhi or possibly pag inabang retrieval nga. No? Dali kung search and rescue within the span ito, during nga period, di mag-abot 24 hours ay asa sa siguro ginapatikayon, ma-recover pang buhi. Pero makarang ra, retrieval is ito sing posibleng watas na buhi, rin ka nga biktima. Pero positibo paghihapon ng pamilya kong si Mike, nagrating ng mga otoridad, na makita malay makon nakagamo imaw o nasalbar imaw sa piyak ka mga isla kung sinin kipay Michael. But sige hapon, balik si panagpatayin ni hapon, pero pagpatikayin, ito ay karanga operation. Itatong nga, nagulik na Coast Guard ay buko niya PDR, buko niya MDRMO, ang buko niya nga PDRMO kung nipilat ng Coast Guard, nagulik man kipay Michael sa pagpusoy, no? Sa rin dahil karoon nga, ang biktima kipay Mike. Mga isa lang nga balita kipay Mike sa atong karanga area, ako si K5 Romy, kailig para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News Lepang.
0: News FM Live Report.
1: Abos kaman kay Febromi sa kampiyon yung mga balita, no? Kabay pang makita Rodaya karon nga mangingisda nga ra, no? Yung ginauso yung makaroon ito sa Banu at Tanuman siya. Lorna Makidato, Ricampo, good morning, Sir Mike. Good morning, man. Aljon Francisco, good morning, watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampango, Libakaw. Good morning, nasa Banu at Libakaw. Qualis Concepcion, good morning, K5 Mike. Nasa Banu at Mandatbalete, ah. Manuel Nemes, good morning ka K5 Mike, sir. Watching FB Live sa Barangay Poblasyon, Libakaw. Good morning kay Manuel Nemes. Good morning ito man sa Banu at Libakaw. Armida sa Dogyo, Taborda. Good morning K5 Mike for watching from Sitio Forestry, Tibiawan, Makato. Oy, good morning ha, nasa Banu at Makato. Dali yan ha, bilog pagid. Romeo Tubalinal, Jr. Mayor Joris Bautista, Socro Inter Barangay Toda Basketball League 2026. First game, September 20. Ako ng Taliwang Adlaw. Tinigaw covered court. Tinigaw versus Kaano. Nagdaog ro Tinigaw. Briones Toda versus Buok. Toda Briones win. Sa September 26, ro next game, K5 Mike. Thank you, Gid. Okay, sige. Mayad man nun, gitawan ka mo ni Mayor Joris Idaya nga. Kalingawan mga ka-K5. Sige, unahon ta daya karang ano daya anay karang unahon nato no daya karang kanyos. Agbalikan ta do daing pagpatawag ita liga ng mga barangay sa mga punong barangay nga ranga andat ana nga gintaos anda mga kilaga ag sanda karon yung mga SK kagawa do daya nga tig 20 mil. Bugo naton do kampiyon nga mga balita sa aton nga daya makaron nga ano ra sa aton karang newsroom department mga K5 no sa aton nga pag padayon. Oy, alas 5:14 na tagahon naton nga oras agro ibang mga minsay balikan tagaling daligang ha. Sa atin nga pag ililibas sa inyo dato kay Five Friend araw. Balita National, seguridad sa pantalan gin pahugot it PPA makaron nga Bermonts. Aga presyo Philippine passport posibleng magsaka. Nako naloko na. Kampiyon nga balita kay Five Teresa. Yes, good morning.
3: Ginpahugot ron ni Philippine Ports Authority o kan PPA arong seguridad sa mga pantalan sa Pilipinas sa kasunod at pag-umpisa at Bermont sa nasyon sa pahayag at PPA. Hugot ron nandang ginapatuman ng mga security protocols sa tanan ng mga pantalan. Dugang pakara, ginpahugtan man ng mga access control at ID verification sa tanan ng mga tao sa gakyan imaw man sa mga kargamento. Maid-id man nga ginapatuman rong inspeksyon at security screening sa mga kargamento at sa gakyan antes nga pahanugutan nga makasugod ukon makagawa sa mga pantalan. 24/7 man arong CCTV monitoring at pagpatrolya PPA Port Police kung siin may koordinasyon sa mga katapot Philippine Coast Guard imaw man sa Philippine National Police. Sa pihak nga bahin, ginapaabot man rong posibilidad nga magsaka rong presyo at pasaporte sa Pilipinas. Sa ginpatigayon nga hearing para sa 2027 budget at Department of Foreign Affairs, ginpayag ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito nga rong Apo Production ay nagpangutan na kung pahanugutan rong pagpasaka sa presyo at passport agad nga masustain na rong production. Apang sunok man kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nga gusto nandang nga madelay aro ano man nga increase asa sa katong ano ni 2028 agad nga maidungan sa release at masunod generasyon at passport. Matandaan nga makaroon ay una gamang sa 950 pesos sa rong passport. Kung siin, rong na-propose nga pagpasaka ay mag-aabot sa 1,500 pesos. Dugang pakara, may una man nga discount para sa mga seniors, OFWs, at iba pa nga mag-aabot lamang sa 1,200 pesos. Balita magaling sa K5 News Center, hatag gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gato nga makakaligaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ito niya blood sugar level. D3 Bio, the natural natural antiviral, antibacterial at antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Masigamat K5 Teresa sa kampiyon niyang mga balita. Kung magsaka o passport ka rahay 900, yung tangani galing mo. Pero kung mga magpa-appointment kay sobra man yan, 1,000 man. Oh, ang to kapay dahil ito sa Iloilo. Siyempre, pag ito ko sa Iloilo, maagi kapag idayon sa Ribshack. Ay, kung ano, mga magit ang gasto. Dapat nga ni, may unat ang mga mobile passport nga rin. Ikapit akong tanda sa publiko ng mga K5. Nga ni, kung may mobile passport, i-grab gagi na ito. Nakabay pa may makaisip na ito yung mga elected officials nga imbitahan yung manyero DFA. No? Dugan natin yung mga balita. Energy infrastructure ito Russia, uman nga binomba ito Ukraine sa piyakit paandam ito Amerika. Ay, Trump administration magpapanawag ito sanction kontra sa ICC. Kampiyon yung balita kay Febrio. Good morning.
4: Ginbulabog it magapnagon nga drone ag missile attack it Ukraine nung kabisera it Russia kung nagtaliwan karang Domingo nga nagdaga it magapnagon nga sunog sa sangka oil refinery sa Moscow nga ginkamatay itatlong ka mga tawo. Ginkumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga madinirag-on rong andang operasyon gamit rong bagong armas kagakip kararong advanced drone nga ginatawag nga Pelican para sigunlumpuhon rong energy infrastructure it Russia. Ginkumpirma man it Reuters rong lokasyon it sunog pinaagi sa sangka satellite imagery. Ginpatigay rong opensiba sa uling adlaw it parliamentary election it Russia ag sa piyakara ipahayag ni US President Donald Trump nga may kasugtanan nga ipapundor ang pag-atake sa mga pasilidad sa enerhiya sa nagapadayon nga bakbakan it daywang ka mga nasyon. Samtang sa iba pang balita sa Guait Nasyon, ginapahaumgon it administrasyon ni US President Donald Trump rumagapnagon nga sanksyon kontra sa International Criminal Court o ICC nga tinutuyo nga paralisahon rong andang operasyon. Target it ginaduso nga tikang it United States ro pag bawag sa kabuuan sa mga transaksyon sa ICC matapos rong anom hasta 7 buwan nga grace period. Bangod kara posible nga maputog rong access it korte sa global financial system ag hindi makagamit it US dollars. Sunod sa report, posibleng iga sa pinal rong anunsyo ag rong desisyon makaroon nga Domingo kadungan it United Nations General Assembly. Ginpunto ni US Secretary of State Marco Rubio nga nagasobragon rong gahom nga ginakamkamit ICC ag pagagsigunraya sa soberenya it mga nasyon nga bukon man it parte it tribunal kapareho it US ag Israel. Balita rin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500. The superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Abo sigamat K5 Rio sa kampiyon nga balita. Alas 5:19 na tagahan, oras na yung mga balita, ginatao ka ito ni D3 Bio. D3 Bio, mga K5, ginibaro ka basko, cold pressed, extra virgin coconut oil, vitamin D3, sa sangkasop gel capsule. Rodewang ka mga sangkap, D3 Bio, nag-obrat ng paka-importanting papel sa pag-control ng hindi magbawri cellulite cancer, at bisan na pag-bumis mo ko cellulite cancer. Nung klinika D3 Bio, bukan niya mo't manggaranan sa vitamin D3, ginapanamin man ng absorption at mga vitamins. Bagalin sa atin niya ginakaon ng rufat soluble ng vitamina ng sambilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganon. Para makaobrat, mabasko ang klaseng protina ang magasuko kontraman sa cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina, Nuala Center. Yamang sa Defender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende Dating Garcia, Kalens of Technology, ang magapit man sa EBL Sports Complex.
0: Alita, K5, sa umaga.
1: Daya, makaroon niya plano kara ita, daya nga pun ita, liga ng mga barangay sa probinsya Tacan. Ay kapatawag ro, daya mga punong barangay makaroon mga K5 para sa sangka meeting, itliga. President sa probinsya, sa pagpanguna karon ni Honorable Rap Tolosa, may kang tanan sa implementation it barangay, bawat barangay makikinabang presidential scholarship program. Ay sa interview ka ng K5 News FM, again, sa pinaling kararupet sa akong sasiin, hinong paghimundo meeting, mga sa dayang 17 ka mga kabanuhanan, sa wagatoo nga rang reklamo mo ka sa social media, bukot patas sa pagpilit mga beneficiary, ayo, tarang kabata si tao mo sa ungat kagawad. Ikaw mismo karong kapitan na dapat nga niro magambag, hindi bawal kita karon. Ay nano, ano, kung kaapin, matahay. Tapos kung may magreklamo, iuli dayon. Bago ka mo mag-implementar, tanawa na ninyo guidelines sa gobyerno ka eh. Kabatas, mga SK mo, sign natin kung kakalisod man doon si SK o SK kagawad. Halimbawa, kung nagkakalisod man imaw, ay may nagakalisod man nga ibang estudyante. Ag pagkatapos karon ay ginahambag sa nga ganit serbisyo publiko, ay dapat kunta ay itaon ninyo i-prioridad ro iba bukod nitro kaugalingon. Pawang gid akamot ibang hakita paruna nga sara nga benepisyaryo kundi ro iske nga kagawad o kunong at kagao nga it barangay kagawad ay nano. Ay mayad rutika nga rag tanawon da mga ka-K5 ay ginpunto ka ni Honorable Tulosa. Waman man kami nagkuyang itpagpadumdum sa mga kapitan para sa maayos nga implementasyon at nasabitan nga programa. Inambay naman sana makaibahan karag sa mga official at barangay nga mag paiway abi ag unahon nga mas ro nagakinhanggan tama daron kay ban sa pagistoryahan do posibleng legal nga aksyon sa mga official nga saga ro pag patuman it nasambitan karon nga ano ra programa mga ka-K5 eh, hindi kita kamo kun ta magkasaga kara kasi may guidelines ay eh. Hindi tangi dapat kamo magkasaga una ano ro una mga ka-K5 ro una ro criteria kasimple yang ay eh. Limang ka estudyante sa inyong barangay, fourth year student graduating it daya karon nga 26-2027 nga school year. O, doon gid lang man do daya nga criteria eh. Pamalisdan ka mo mag-usoy. At risk of dropping out or from vulnerable household, from a family with no member who has completed tertiary education. Halin sa pamilya nga wa gid it nakatapos kanda it kolehiyo. Batas ka timo mga ungat at kapitan do iba na. Inano man abi ay atong intugupod lang man kunta bisan tig 3,000 lang man. Inano man abi ay tig 20,000 man kunta ay 5 man apat man lang ro. O 5 man lang ro makapugos. Ay di nag-away ta nagkagulo ta tapat. Ara pagidom. Sa inyo kung si Indon do ginapagasto, allowable expenses. The scholarship assistance may be utilized by the beneficiary scholar for tuition and other school fees. O pwede saan ang tuition, saan bagayran sa eskwelan, school supplies, transportation, meal allowances, and other necessary education-related expenses directly or to the completion of academic requirements for graduation. Haron ka simple, ron mga ka-K5. Nga dapat ay itaw kunta naton sa mga inunga nga ra. Oo, ay nano tayo nauna pa tayo inyong barangay official. Na ano man. Nga ni, kung may gusto ka ron nga, ano ra, may gusto ka ron nga, ay, may gusto ka mo ka ron nga ipaabot, ay di karaya sa ano, sa dayang may grievance committee ra, iharaw. The grievance committee, grievance mechanism for complaints, clarification, and other, the Liga ng Barangay established the following grievance channel. Email bawat barangay makinabang helpdesk@gmail.com. May hotline man, verified complaint any hearing officials in line with the implementation of the programs may also be filed before the sangguni and concern pursuant to section 61 of the local government. Pwede nga ni nga ano ra? Pwede nga ni karang nga ano gali ho? Pwede nga ni siguro mag-imbestiga ro aton nga sangguni ang bayan gali concern karananday, no? Kung may mga na reklamo. Kung sino ro sa committee ba maghiwa chagit investigation patawag ro kapitan. Buhay pa man da 2028 nito. Para may nagareklamo nga raw. Oh, do reklamo abi sir hay. Unga it kagawad do pinasugod nanda ay bawal ron. Ag iskay kagawad pagid ba daya inaman sa banwa karat baliti pa. Kun mi nato dry. May unga it kagawad ag iskay kagawad di ko anay pag mention nun do barangay ha. Ay pag po ma-interview ra hindo na ay syempre. Pag inagtanat news team ra hay. Batas ka imo anang nanay nga rahin nagapangamuhan man lang to sa ibang lugar sa bukong mga nit abroad pagayo sa pamilya kontaro mga dahita kontaro mga gintaw ano mga unga tangara nga nagapaulipon nabay nandara na nga malisod nyo ni hambal pero doon gid mata nano ay suno sa anang chatria kung magminatood ra ay unga tat kagawad man na sir pinasugod di pa man nabawal dun pati riskay kagawad pagin. Nahita o ay gapatawag ka si ano, gapatawag ka si Honorable Tulosa. Dayag akong amat do. Dayan yun nga, kung ano do, gakinatabo makon sa barangay, doon doon ang mga ginbutuhan ninyo mga public official. Kato, during election. Ay one time, abi ko, one time kato karon may una karong kampanya bing natabo. May una karong kandidata. Ay ano man ang problema yan sa inyong barangay. Mapit doon sa bilog nga kay Emma Nazir ay, wag gid man sir doktor iya sa among center ano nanadto ko kandidato ba wa man na doktor iya daya man ang abong kakinangan. Bimanay, buon kang cellphone, binuon na rin. Tawagan ko agi man ang Malacanang kra. May direct line, tayo mo, Malacanang. Tawagan na na, magamagit ang mugay ra na ito. Sano, kana Malacanang. Wa man na doktor diya rang mga kasimaryong ra. Kinahanggan man na nandaro doktor diya. Padagi man ninyo doktor da. Kung hindi man, mariklamot man sa presidente mo. Pabati, nagida sa mga tao rin, pinangisog tayo mo sa cellphone, magamagit ang minugay. Daywa mo lang man na, sir, do problema riya eh. Hambay ko, sambilog na itong akwan. Una man na, sir, huwag kamit doktor. O hataon man na, solve mo, may doktor man na maabot ng mga next week. Ano man na pangayawang problema ninyo? Mabait kandidato, huwag ida man na, sir, i-signal cellphone niya. Meaning, what? Emot ka istorya. Bakas na nagtatbular, abutante. Daywa ro problema eh. What doctor ag what signal hemat may kaistorya at sa cellphone. Daya mga balita mga kakay 5 ginatod gaton makaroon ita rundayang ano ra mga kakay 5 daya karon nya DTX 500 ang superior antioxidant supplement. Abong binipisyo para sa atong ikayong awas ng gapon ng epekto ginasukan oxidative stress sa proseso kung sa sinigakasama do silula bangod sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging. Pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 na maproteksyonan do silula para hindi ramasamad nagiging healthy para atong organ ng atong immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 ng type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content naganaba do inflammation nga nagabulig sa regulation ng blood sugar level parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500 huwag amang nagabulig sa pagdetoxify tiyawas kundi nagkaserving natural nga suporta sa healthy metabolism mas malimpyo nga gawas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Of course, anak karon yung partner is vitamin C. Kailangan mo vitamin C nga nagpabaskog resistensya pero mas manami gidaan ako na imang vitamin C is alkaline. It's just makita ni mo sa daya karon nga mighty C alkaline yung vitamin C ginaproteksyon ng doogat at kaso-kasoan ginadugano collagen production ginapabaskog braton yung immune system. Partner at DTX 500 sa Nangdaywar, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yagamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Caliba, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex. Text message Jess Arnel Redondo, good morning, K5 Mike. Pa-shoutout man niya sa Cortez Balete, Sinin Ambrosio, Samuel Roberto, Archie Redondo, Arlie Redondo, Albert, ag Alimar Redondo, Rowell ni Pomoseno, Groven ni Pomoseno, kay RJ Redondo, gustanan, taga Cortez Balete, good morning, thank you so much sa pagbasa. Thank you man. Kay Claire Eaton, good morning, always listening, shout out kanday Jan, Jovi, Jan, Christian, Patricio, ng Lani Ricardo, ng Bibing Ambrosio, si Auntie Aida, ag Uncle Tikboy, si Buano, kanday Igsuon, Lilian Nimes, ag sa tanan niya, nagpamati sa programo, God bless. Paring Cesar Calopez, good morning po, Sir Mike. Monitor from Sampaguita, Andaga, with Miss Rialin Balhadja. Ay, kay paring Cesar Calopez, good morning. Oh, baka gabugaw ha. Ma'am Tese Sokgang, good morning ka K5M, God bless everyone. Kanini, Jacqueline Pilaes, good morning, shoutout, Rosanday ng Ligaya Remitio, ag anang asawa nga sinong Edison. Ag si kagawa, Jessica Dalidag, anang asawa nga si Dennis Dalidag, si Boyet Pilaes. Oh, kay Boyet, good morning. Oh. Roger Ilyasar, good morning ka K5MEC. Iya, ang nga pangan Sinda yang ara. Good morning Mike. Iya nga ni unga pangani ni kapitan ano to? Dios. Matimaw ta in the name of public service baga ay mat, kon matuod ron ay. Salvia Mora, Moranio, good morning kay Salvia Moranio. Ne, good morning ha. Kay Ma'am Leia aga Boy Regalado o Chando New Washington, good morning gid kay Ampod Ralph, good morning. Bung tao kasi ang podral ga Rosario yung matagaagaw ni. Sige, sa ating nga pagpadayon, sa ating nga pagbalik, balikan natin iba pa ganyan mga balita. Pagkatapos at pilang ka mga reminders, please stand by.
0: Little K-K-5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K-5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye

Warrior Antioxidant, nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal likas. Epic Tibo. DTX 500. Mahigo bala ang Ibu Dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: battery ng ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5
3: K5 News FM.
4: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.36 na tagahon daton nga oras, mga ka-K5.
5: Balita K5 sa umaga.
4: Aga, sa ato makaroon nga pag ililiba, dungan natin yung mga balita. Ginyubungon kara kahapon ng dayang si Anora Petex Aklan, no? Mas kilaga karon sa dayang Gerald Roldan, no? Mas kilaga karon niya online bilang Petex Aklan. Imora isang ka Anora mo ginatawag ron niya daya karang road safety advocate, mga ka-K5. Agaro nakasunggab ka nakara nga 24 anyos na si Maynard Ingaling ay ginrekomenda it lifetime ban sa anak karon niya driver's license, meaning haywaw niya mo itdaya karon nga hindi mo kabut lisensya. O, e-bike lang siguro para huwag mo lisensya. Ay, permanenteng binawi karon do lisensya kasi bukong taron it rights, it's only a privilege, mga kakayfeb. Agon privilehiyo, pwedeng mabawi kimo, mas kaping kami mga violation ka matapos na pagwat recommendation do transportation, Roland Transportation Office karot LTO6, no? Dahil si Ingaling nga ginaturo nga may saga sa natabong insidente ko August 30 sa barangay Pudyot sa Banu Tangalan nga kinamatay it moto blogger aga road safety advocate nga si Gerald Roldan alias o dahil kilaga nga sa online bilang Petex Aklan. Sa limang pahina karon niya gin pag-uwa karon ni LTO pirmado karon ni Anura no ni attorney Gaudioso Guido Span the second ko September 18 na pamatud-an administratively liable sa reckless driving si Ingaling maliban pa karon sa pag-atubad niya civil penalties, no? Base man sa kopya, it's a CCTV. Sa reported polisya, madasig karon niya nag-counter floor o Kawasaki 1000cc nga big bike ni Ingaling o kususpek sa sangka solid white lane. Pag solid white lane, abingon, bawag kita mag-overtake ka. Pero iba, tangaray, pas-pas ta. Double lane nga ni ngarong yellow sa kurbada. Ano, overtake, taro iba nga. May inagin ako naman kung pinaharurot ka ng motor nga rabaw. Tapos ay kung hinungga, bundayon ay mangayo na itbulig sa Facebook, i-upload ang Gika sa mga yot bulig sa may mga bugawan ng tagipusoon ko, no? Solid white lane, bawal ka karon mag-overtake, no? Kinauna na Carolina, ginaagyan ka rin ni Roldan, o kubikti mga si Petex Aklan, nagresulta sa mabasko nga sungaban ko daywa. Ang kinamatay nga ni Petex Aklan. May nagkaigo man akong ebidensya, aga mga matibay nga daya karong testigo, nga kung sa Indon ay paspas na karon niya pagmaneho nga naging rason it nasamitan niya aksidente. Balikan ta naton daya nga rang ano dayang mga nagareklamo nga ningara sa mga barangay naginabo taro nagareklamo sa social media. Oh. Siyempre sa inyo nanda eh nagareklamo sa mga radio station, mga ka-K5. Klaro gid abi do guidelines ag hindi man ako magpating karon mga kapitan nga rahay. Wa ka mo kasayod because on sa atong civil code of the Philippines abawa. Ignorance of the law excuses no one. Iyon ni. Dapat ginabasa ninyo may guidelines sayod ka mo karon eh. Under ka mo karon sa supervision DILG ro tanan nga mga local government units. Ay makaron ay medyo ade nagreklamo nga ra ay dayang medyo ginapatawag ko no ay according si Dikara sa nag-chat nga ra, ay tao kung ano ra nang ginapaadto, kung kanda ka nang kililita, kung sanda makaroon ay, siyempre, kinahambag agad DILG, nga unahon ninyo ro daya karon nga sangagan it servisyo publiko, unahon ninyo ro iba, bisan nga kalisod ka mo. Oo, ay una nga ni ka mo, nag-representar ka mo sa inyong pumuyo, ka mo pa mauna sa ayuda man. Kamoro nag-representar sa inyo karong mga pumuyo, you are representing your people nga nagbutang kimo sa pwesto. Tapos kung may grasya ay hauna ka pakanda. Ano tang klase man? Kay Max Summer Store, kay Femi, good morning ko Miyerkules nga to, nga adlaw. Hay sumakay ako sa tricycle. Pag out ko sa trabaho ba ng alas 6? Biyahing Old Buswang. Daya nga driver nga ra. Ay sobrang barabas manukot. Grabe gon ag the way nga makipag-istorya mao ha sa pasayro hay. Bastos nagasingkit 40 pesos da sukot from Old to Buswang to Gaysano. Oh, ireklamo mo sa ano ma'am ha? total habunin mo body number, ireklamo mo makaroon sa Transport and Traffic Management Unit. Oo. Ago desire na nakumpila kita. Actually, is anda karon niya franchise, ang pagkatanda ay within territorial jurisdiction of Kalibo. Nga ni kumpila ro suniok tanan dahalin sa nang barangay nga gidahalinan doon niya tasta dapat sa Gaysano. Ngayon kung mga inarkila mo imo depende sa inyong istorya. Oh, ay kina seminar man sanda ron. Oh, di ba? Na seminar man sanda ra ireklamo mo. Overcharging yun sa ato niya existing ordinance. May una nga ning driver man kahapon niya to nga, paabot man kahapon nga reklamo nga. Daya karay nga, gusto na itong papanaogon daan ng pasahero, naghambang nga datong lugar. Ikara ka lang man na manaog, ay kabuabot, abi man ang pasahero. Ay, hindi tamang panaog ng pasahero. Ay, humambag, taro, dayang driver, hindi tamang nakita kapik, kapit iba, ay gapahatod. Eh, siyempre, gapahatod, ay kung sing lugar mo, kamo nagtrato, ito mo, tayo hatod. Ipapanaog mo, tagtika nga lang man, ay harun man lang man nakagapit, ba kaagam, ang driver to. Gusto na itong pumikap, it pasahero. Non-conveyance, takong dati, mapusa, gini mo. Yan datong K5 kumusta online number 7 K5 Sir Misayas, good morning.
0: Sa ilo kita dugay guys sa Arana. Okay, nagalabay-labay pa si Mr. Barney sa ila sining likod. Sa ilo kita anay sa Antique, Antique, good morning.
6: Balipayon nga aga kaninyo nga tanan K5 Western Visayas. Sir Ray, good morning AVP kag sa mga tagparamatita sa Western Visayas and Negros Island region. Naka emergency kami dia permea. Pero safe. Balik ka nimo, AVP.
0: Alright, salamat ganda ka K5 Melmar de la Cruz. Sa iluhanta, si ang aton sining team sa Bacolod. Good morning.
7: Maayong aga, sir. Kung kampiyona, kampiyona.
0: Kampiyona.
7: Ayos. Sige. Why problema? Naka DTX Coffee Mix na kami. Kampiyon signal mo diya pang.
8: Maayong aga. Galida sa kwana. Sa KSS Buena Vista Gimarasga. Monitor kay K5 Ray. Kung aga. Si Jade at si Maricel Magallanes.
7: Grabe, Jade ba? Jade, sige. Kampiyon pang back to you. Lilo.
0: Jade, Maricel. Pabilihin patada nga kape. Kagadi tribayo. Peluanta si K5 Jobert Lagos sa Pilar Capiz.
9: Good morning ABP, good morning sa ato mga kaupdan ng Bacolod, Antique, Kaga Clan. Gabong ang signal sang Iloilo, Sir Ray, mga K5 aga pa. Naka Mighty C, kag DTX Coffee Mix ng mga taga Capiz. Back to you, Iloilo.
0: Salamat kid Sir Jobert Lagos sa papanyaga sa akon sa Ligad ng Adlaw. Good morning sa Iluhanta si K5 Michael Silorio. K5 Michael.
4: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. Good morning, Sir Jubert, kag Antique, Nestor, Sir Milmar, kag Bacolod. Kampiyon ng signal na kadita, Coffee Mix na kita, manay-nayang tiyempo di sa amon, kag mabaskoy ng signal. Balik sa imo, Sir Ray.
0: Balik sa imo, kag K5 Michael Solorio sa mga balita. Go ahead.
4: Sa mga kampiyon yung mga balita sa Banwa, sang Kalibo, Kabilog, ang probinsya, Aklan, ginlubong na kahapon si Petex Aklan o si Gerald Roldan. Amuni ang kilala diri sa probinsya sang Aklan, nga road safety advocate mga ka K5, matapos nga ma-involbar ini siya sa isa ka vehicular accident sang August 30 mga ka K5. Kung sa diin, ang suspect nga nakabunggo sa iya, kin patigayon ng pagbawi sang lifetime ban gid sa pag sa iya lisensya mga ka K5, no? Ang rider nga si Maynard Ingaling nga nakabunggo kay Petex Aklan, ginrekomenda sang LTO6 nga lifetime ban sa iya lisensya. Si Ingaling ginatudlo subong nga may sala sa natubong aksidente sang August 30 sa Barangay Pudyot sa Banwa sang tangalan mga ka K5. Kag sa lima ka pahinang agin nga resolution yung ginpirma ni LTO Regional Director Attorney Guido Span II sa nagligan niya September 18 na pamatuloy.

0: Sa Monterrey Biping, ang mga bata sang kapitan, is kay kagawad, is kay mga miyembro sang council nga silang nakakuha sang 20,000. So may nagareklamo nga dapo pa sang mas deserving sang sa ila mga ka KFM. Kag isa ka mang isda pa din pasubo nga ginapangita, nga wala gihapon siya makita no, kay may search and retrieval operation na subo ang aton Coast Guard kag aton MDR na tabo ining mang isda nga nadula. Nakita na lang baruto niya galutaw pero siya wala na dito sa banwa sang Numansia. Balik sa imo si Ray Baby.
1: Salamat kita Sir Michael na tutukan na muna ang mga reklamo da sa mga barangay no, especially sa tagtaganay sang BBM scholarship program. Kung sa rin may pila ka mga barangay or SK kagawa ng mga nagkilibion da nga huwag yun makabaton sang 20,000 pesos nga ayuda para sa mga deserving mga scholarship beneficiaries. Sa ilo ang tama balita sa may Antique with ka K5 Nestor na Palinga Executive Assistant for the Governor and ka K5 Melmar de la Cruz. Go ahead!
2: Sa mga balita, regya sa probinsya kang Antique, dead on arrival ang iisara ka minor di edad matapos nga naka-aksidente kag nakabunggo sa poste ang ginasakyan nga motor kang tinalikdan nga gabi regya sa may barangay 5 San Jose de Buenavista. Ginapahayag nga ang diyang biktima nakainam K5 Western Visayas kag wara kang nasuksok nga helmet.
3: Sa iban pa namon nga mga taralupangdon nga balita, nag-viral ang Laragway, K5 Western Visayas, kang sangka emergency response vehicle kang barangay Alangan, Sibalem. Matapos siya nga nabulaan kang Laragway sa sulod kang lodging house, K5 Western Visayas, na kibot ang netizen, ang concerned citizen. Kung ano nga klase kang emerhensya ang ginahimo kang emergency vehicle sa sulod kang sa nasambitan nga lodging house. Di kay matapos nga mag-viral dyan na istorya na mong si Kap, hambal ni Kap. 10 minutes lang man tana naghapit sa nang parinti rito sa may lodging house. Amurang dipinsa kang punong barangay kang nasambitan nga baryo K5 Western Visayas. Pero bangod sa natabo, ang LGU kang Sibalom nagpagwa kang executive order reiterating sa insakto nga paggamit kang emergency vehicle kung ano man nga sahi kang sarakyan kang mga barangay nga ginapanag-iyahan kang gobyerno. Di kung ano man tanang nga emerhensya, to ang ginagi ni Kapto sa may nasambitan nga lodging house. Wara rin takaraka maan sa Ray, balik ka ni mo.
1: Amo na siya ang kung 10 minutes lang sa aton sini nga terminolohiya ila binagid sa kay K5 Babes Gantalaw kag kay K5 Robert Pacardo. Ang tawag si na Wiki. Okay?
4: Alright.
1: Sige. Sa Iluanda ang Bacolod kay may banat gid sila sinadira.
5: Ang banag naron na sa kay Robert Pacardo.
4: Hindi na pagpadugaya. Ang ining 10 minutes lang sa sulod sa lodging house, ang dako nga pamangkot, pila ka minutes man niyang gintiner sa nagpicture da sa iya.
5: Mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod, mga kagibay, plastado na ang traffic plan, kaga security plan, diri sa syudad sa nga Bacolod sa Patagayunon nga Mascara Festival sa masugod na sa unang adlaw sa Oktobre, mga kakipipe. Sa ginpatigayon nga press conference sa itong tinalikdan nga Biyernes, mga kakipipe, ginapayag sa nga pamunuan nga hindi magnubo sa 1,000 ka mga personnel sa Philippine National Police ang igapahamtang sa syudad. Agod nga mas masiguro nga ang siguridad kag madasig, mga kakipipe, ang pagresponde sa mga emerhensya. Mayara man nga mga rescue personnel, rescue units kag vehicles nga mag-standby sa mga strategic areas.
4: Sa piha kabahin, lalaki, naglisensya lang sa iya live-in partner nga magbakal sang Sudan, ginlagas ang 3 ka lalaki kag ginlabo. Madamo sang kapilasan sa lawas kag among resulta nga mo naman ang pag-ukon ginbawian sang iya nga kabuhi. Sa natabo ini sa Purok Sigay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod kag gabi langgid, kag ining lalaki nagaedad sang 39 anyos nga ginkilala kay GR Bersosa. Grabe ba? Ano ni Gardo Bersosa? natabong insidente sang inisya maglisensya sa iya live-in partner agud mabakal sang sudaan pero may nagabantay.

0: Nagali sa iya, ginlagas pa, malagyo pa kong tani, apang nadakpan, gidya ka ginlabo. So no, sa anak, sang biktima, nga nag-ausar kuno sang ginadubili ang hidruga ang iamay, pero sadto pa, nag-untat. Subong suspect at large mga kakipay.
1: Aman ang mga balita, namon diri sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region, back to you, Sir Ray.
2: Well, at good sa quickie report, kakipay babes, gantalaw kakipay Robert Pacardo. Saluanta, ang expert man sa quickie, kakipay Jobert Lago.
3: Naalangan si Kapitan. Masubo ang mga balita diri sa amon sa probinsang Capiz, Seksyonal sang Rojas, anak ginbuno patay sang iya kaugalingon nga amay. Natabo ang insidente mga gakay vibes sa barangay Manguso sa Banwa sang Sing mamatapos ini mga kauturan nga nakainom ang nasabit nga sus nga biktima. Kag ini na makontrol sa iya sini nga amay mga kakay vibes ning 43 anyos nga biktima. Isa ini ka miyembro sang persons with disability mga ka K5 dire sa Banwa sang Sigma. 36 anyos ang tatay nga nag buno patay sa iya sining bata. Langod nga ti pasaway kag permilang hubog mapauli mga ka K5 wala na makontrol sa amay nagbaisay sila bangod sang kwarta ang nasambit nga mag-amay mga ka K5. Ito hinunahan na sang suspitsado mga ka K5 apisar nga ti anak niya siguro kapoy-kapoy ng tigulang ay binuno niya na lang ang bata niya mga K5. At large ang suspect mga K5 sa karon. Padayon pang investigasyon sa aton sa ni mga katapos ang kapulisan sa Sigma PNP. Samtang isa pagi ng patay, samtang isang isa na kuryent na hospital, matapos ang duha nga ini na kuryente sa Banwa sang Hamindag. Nagataod-taod sila sang wiring para tani sa supply sang tubig sa ila motor, sa ila balay mga K5. Sang natumba ang steel pipe nga naggrounded sa area mga kakayfay. Nabawian sang kabuhi si alias Seidel samtang ang iaupod nga si alias Juben nagapabilin si Keron dira sa main sang Mambusao District Hospital. Why did ka prikatar mga K5 ang ining nasambit nga mga persona. Samtang kahapon, tingin patigayon ang rally sa mga coast-oriented groups diri sa Sudan sang Rojas. May kaangtanan sa ika-54 ng anibersaryo sang martial law diri sa Banstan sang syudad. Ako naman nagapangunang mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Back to you, ABP.
2: Salamat kid ka K5 Jobert Lago. Diretso kita sa mga balita na diri sa may syudad sang Iloilo. Pila sa ulo kag sa liog ang naagom sang isa ka 20 anyos nga soltero o kung sang lalaki. Matapos mga kakipayb nga ginampusan sang butilya sang minor de edad sa distrito sang Arevalo, partikular na sa barangay Project Porok 5, barangay Sooka, Arevalo, mga kakipayb, no? Natabo ini kagabi, nakuha din sa CCTV ang paglampos sang butilya matapos nga magbakal ining lalaki upo ng live-in partner kag iya sini nga bata sa Tiangge. Ginabantayan na sang 17 anyos kasi alias Badoy ang ining lalaki kag sang nagtalikod ginampusan gyud ni sang butilya. Gilayon naman nagwa ang grupo ni Badoy sa computer shop kag ginlagas ang ining lalaki nga rason nakaagom pagid sang dugang pila sa liog. Gindala naman sa ospital ang ining biktima kag padayon ang ginapatigayon nga hot pursuit operation kay alias Badoy kag sa pila ka mga grupo sini nga nagbulig sa pagsapute sa sining biktima mga kakipay. Natalana naman nga magsinapol ang barangay para nga kilalahon ang mga identity sang sining mga kabataan sa ton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa dugang na ton sining ka mga balita update sa gintiro to nga mag-business partner sa Niway Barangay Tambal Niway Iloilo no sang damlag lang September 20 gin panglutang ining mag-business partner nga si Nene kag si Junjun no ginatiro ni sa ulo patay sa ton sining nga mga kakipayb. Ang suspect subong nga identify sa mga pulis amo ang anay kalibin partner ni Nene nga si alias Nuno kag ang upod sini nga ginapatian nga nag-upod sa pag-obra sang sining krimen. Palayo naman ginapangita ang ining duha ka mga suspect kas wala agi sa hot pursuit operation kag natala naman nga ipasakaan sang kaso may kang tanan sa kaso nga murder. Amo ni ang mga balita naton diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Inta oras, salamat gid kay Pabos
4: Salamat. Again, agaman mga ka-K5, no? Nyo ko na nabataan na kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Southern Visayas ng mga KK5. Good morning, parang promo nga mga ni Manaro do BBM. Bawal mag-enter do empleyado tapos ungat at kagawad tinawan ay tama. Ay, kaya nga niya may guidelines eh. Text messages. Araw. Abong kakalisod may naghambal gani kakon nga halin ginmat kato huwa ginmat naman nakasamit itupad nga ron. O hamang gapamugon malang ngani sanda akon man lang asawa kaguoy man mana o gapamugon malang ngani sanda ngani ko magayo-gayo ko sa guwag ko na. Abo patang mga mensahe oh. Sige na may sarang nga pag ililibas ang anay kita di karamakaroon nga adlaw nga Martes mga ka-K5 no. Nanging kasagun natos pagkatod mga balita kay Febro may kahilig sa ating nga kalibo PNP sa Newsroom Department kay Febro yung try ko balitang abroad at balita national K5 Teresa Igid. Sa ating karon nga Technical Engineering Department K5 Fred Batoy sa ngayon Kamong Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio. Sa ating nga CEO kay Doc Ramil. Oy, good morning! Inaga hilibati kita man 4:30 to 6. Sagyapan ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
7: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
6: Mga duha pa kasi man kapin.
7: Pila imong na inom DTX 500?
6: Pag yun ka sub.
7: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag inom.
6: Tumultag og gabi eh.
7: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
6: Oo.
7: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
6: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
5: DTX 500.
7: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
8: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilapan.
7: Pula ya ilakulor.
8: In contrast sa white meat, timanok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kuha na.
9: Oh, may pula.
8: Pula-pula.
7: Oo, oh, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
8: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karni, ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas. Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa nga karni, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kuan, ang kahoy.
10: Patay.
8: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
5: DTX 500!
11: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpit

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante, pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon ng bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula ang karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula ang karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sang red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX 500 kag may TC, pwede ka makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inong higa ni TX 500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, ma-neutralize sa TX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik.
0: TX 500!
3: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Inaligar nga pasaway nga tricycle driver sang kirilang nasunggaban ro traffic enforcer sa Kalibo. Diretso ro pagmaniho bisan na may nagatabok nga mga pedestrian.
2: Headlines balita lokal, progresibong grupo nagpatigayo ni tubag protesta sa Kalibo kanugan ita anibersaryo it martial law.
1: Samtang sapya kabahin duga nga headlines sa aton nga mga balita lokal. Gagaking may kaso nga statutory rape in aresto sa Banwa Itangalan.
2: Samtang mga LMB president sa probinsya Itaklan igapatawag may kaangtanan sa issue sa BBM scholarship.
1: Headlines sa ato niya balita regional. Unga gin buno patay it kaugalingon nga tatay sa Sigma Capiz.
2: Sa balitang regional, minor di edad patay matapos nga magkabunggo sa poster ang ginasakyan nga motor sa San Jose Antique.
1: Headlines sa ato niya balita national. Vice President Sara Duterte nagsirbi sigon bilang Metro City Child Foods Director alin 2022 hasta 2025 tulo sa sangka SEC official.
2: Samtang Senate Bill number 2426 Second Comprehensive School Safety Act pasado gon sa Senado.
1: Headlines sa aton nga balita international. Iranian Foreign Minister nagpadugong sa Qatar para sa issue sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang international, daywa patay sa pinakamabaho nga drone attack it Ukraine sa Moscow region.
1: Headlines sa aton nga balita sa patagit negosyo. Pila sa pilang ka mga gasolinahan sa Banwa Karait Kalibo, humaba kabi bangod sa nakatagana nga big time all price hike makaroon nga adlaw.
2: Sa balita sa negosyo, public hearing sa minimum wage adjustment sa Western Visayas at Negros Occidental igapatigayon sa Oktubre.
0: Headlines. Balita Sports.
1: Headline sa ato nga balita sa patagit hinampang, Pilipinas may daywagon ka bronze medal sa Asian Games.
2: Ang balitang sports, Ozar Thompson nagpirma it $155 million nga extension sa Detroit Pistons.
0: Balitang entertainment.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz, Moira ginpanginwaga ang haimaro rason na ipagbuwag ng Daisam aga Catriona Gray.
2: Nga balitang showbiz, Alex Gonzaga ginpakigbahin rong sweet moment itanang unga nga si Isaa kagigmanghod nga si Tony.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM TTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. TTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:08 raton nga oras, baka K5 yung nabatiano na kapauna nga headlines, ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banway ta Kalibo, may dahil niya agahon na Provincia Itaclan, Good Morning Western Visayas. Alok na makaroon ita Martes, sa Pesa 22, sa buwan it Setyembre, dag undusmel 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Ako naman si K5 Regilin Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balitang lokal.
1: Ginausoy sa makaroon rong driver itsang ka tricycle matapos karang asang kirilang nasunggaban rong sangka traffic enforcer sa partikarat Osmeña Avenue sa Barangay Estancia Kalibo, partikular magapit sa sangka eskwelahan kahapon karait agahon adlaw nga Lunes, Setyembre 21. Sunod sa impormasyon nga nabuhit K5 News FM Kalibo sa nag-traffic sigon sa lugar rong enforcer kung sa siin ginaalalayan kararong mga estudyante nga nagatabok sa pedestrian lane. Apisar nga nagsenya sigon raya hay dire-diretso sa gihapon ro pagmaneho kara it driver it nasambit kara nga tricycle rason nga sangkiri ilang imaw na bangga arong nasambit kara nga enforcer. Inreport ng insidente sa kapulisan para matungod rong identity it nasambit nga driver aga para pasabton saan na kara nga ginhimo sa nga violasyon sa karsada. Inatinghuan pa makaroon na nabuan ita pahayaga ita otoridad rong rong mga otoridad sa nasambit kara nga insidente.
2: Ang detalye at balita lokal, nagpatigayon itubgag protesta rong pilang ka mga progresibong grupo sa crossing bangan ni Washington kahapon itapon Setyembre 21. Raya ay kasunod itpagdumdum iti ka 54 ng anibersaryo itdeklarasyon it martial law ni dating Pangugong Ferdinand Marcos Sr. Kakip sa mga nagtambong mga kapamatanon, mga kababay na ay nagkagaingain nga grupo. Kapareho itbayan na clan Pamalakaya, Gabriela ang nagpanawagan nga amligan rong kahilwayan ang pagapanabton rong mga imbolbado sa korupsyon sa gobyerno. Uman nga gindumdum itbayan na clan rong libo-libo nga mga human rights violation ang mga biktima at extrajudicial killings ang maabo pa nga mga pagpangabuso commercial law.
1: Samtang sa piya kabahin dugang nga detalye at aton yung mga balita lokal. Pagsakman sa selda, ita Kalibo Municipal Police Station, Rosangka, 24 anyos nga gagaki matapos karang naserbihan ni ita apat ka mga warrant of arrest kontra sa anak karang kasong statutory rape kung nagtaliwan karang Domingo sa Sangka Resort sa Banwa kara ita Tangalan. Hingkilagit mga otoridad rong akusado nga tubo nga Taytay Rizal at presente karang nag-istar sa Barangay Bakhaw Sur sa Banwa kara ita Kalibo. Inaresto rong suspect sa B-site apat ka mga magkainyain nga warrant of arrest kagin pagawa agin pirmahan ni Honorable Cecilia Rovivar Borja Soler, presiding judge at 5th Judicial Region, Branch 29, Itlibmanan, Camarines Sur, at wa karait gintagan ang apian sa rokorte para sa temporaryo karang kahilwayan it akusado. Presente rayon nakakulong sa lockup cell at Kalibo PNP para sa nagakaigo karang dokumentasyon nag disposisyon na ang nakatagana nga formal nga i-turnover sa ginhalinan karang nga korte para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Balita at balita lokal, nakatagana nga magpatawag it meeting rong liga ng mga barangay president sa probinsya Itaclan nga si Honorable Ralph Tolosa angot sa implementasyon it bawat barangay makikinabang presidential scholarship program. Sa interview at K5 News FM Kalibo sa opisyal, ginasa pinalgunan darong petsa it meeting kung sa sinig patawag rong LMB President sa 17 ka mga banwa sa Aklan para talakayon ng wagatuong reklamo sa social media angot sa makunit patas nga pagpili sa mga benepesyaryo. Ginpuntuman ni Tolosa ang awasan na nagkugang sa pagpadumdom sa mga kapitan para sa maayos nga implementasyon ito sa bit nga programa. Ginhingyo man kara sa alam mga kaibahan ang sa mga opisyal at barangay gamagpaiway agunahon gidrong mga nagakinahanggan. Kaibahan sa mga pag-aistoryahan kung ano rong posible nga legal nga aksyon sa mga opisyal nga sagarong pagpatuman it programa. Sa pa kay Tolosa nga bukas ra ng tagatapan, aginingan niya ro publiko nga direkta nga magreklamo kesa sa ipostraya sa social media.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! Maikos!
0: Pahalitang Regional.
1: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Unga, ginbuno patay at kaugalingon karang at tatay sa Sigma Capiz. May kampiyon nga balita si K5 Myla Fuentes. Please kami.
4: Patay ang isa ka 43 anyos nga anak matapos ginaphayag ginbuno mismo sang kaugalingon nga amay sa Barangay Mangguso, Sigma Capiz. Sa initial nga impormasyon, nagikan sa Sigma Municipal Police Station, kilalang biktima kay alias Tongki, samtang ang ginatulog nga suspect ang ginkilala kay alias Apa, 71 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nagaguha sa investigasyon sa kapulisan nga nag-abot sa Ilapuloy-an nga hubog ang biktima sa diin nagpangayo ini sang kwarta sa iyang nga amay apang nagpamalibad ini. Pangod sa natabo, nagbinaisay ang magtibagabahin, tub-tub nga nagresulta na sa pagpangbuno. Nag-angkon sang tatlo kapila sa lawas ang biktima tugas ang pagpangbuno. Ginigagaw padala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor sa karon. Padayo naman nga ginamonitor sa kapulisan ang lugar kung sa diin posible ginapanaguan sang nasambit nga sospetsado.
5: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Bitang Regional.
2: Uga nga balitang regional, minor di edad patay matapos nga makabunggo sa posterong ginansakyan nga motorsiklo sa San Jose Antique. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Aileen Magbanwa, please come in.
6: Dead on arrival sa ospital ang minor di edad nga driver matapos nga nakabunggo sa poste ang ginasakyan ng motor last 11:55 sa gabi Setyembre 19 sa Barangay 5 San Jose Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Cheryl Spinoza, ang Deputy COP kang San Jose MPS, ang naging pahayag na residente kang Barangay 1 ang biktima. Sa investigasyon kang kapulisan, naghalin sa Barangay 1 paagto sa Barangay Malaiba ang driver apang pag-abot sa lugar kang insidente, pahayag na pirangan dya. Rason nga nawadaan kang kontrol sa manibela kag nakabunggo sa poste. Nagagwa dugang sa investigasyon nga medyo madasig ang pagpadalagan kang driver nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag wara tig nasuksok nga helmet kang natabo ang insidente. Last 12:15 sa kasanagan Setyembre 20 kang nakitaan ang biktima sa diin last 12:21 gindara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi. Balita regional, halinri dya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
0: Balita National.
1: Alas 6:16 rong aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita national ginahatod kato ni DTX 500. The superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nga regulated the blood sugar level. Nagaserbe bilang miyembro ita Board of Directors at Metro Metro City Chafoods Corporation si Vice President Sara Duterte. Halin 2022 hasta 2025. Sunod sa opisyal nga ita Securities and Exchange Commission nga nagtestigo sa nagkapadayon niya Senate impeachment trial. Kahapon karangadlaw ita Lunes, inkumpirma ni Gerardo del Rosario, Director at Registration and Monitoring Department at SEC, nga si Duterte haya incorporator at director at Metro City Chafoods sa 2016 na ukon na tagin rehistro ang kumpanya sa ahensya kung sa siin na intumod raya sa Articles of Incorporation at kumpanya. Si Duterte ay miyembro at Board of Directors kara, umaman niya miyembro at Compensation Committee halin 2018 hasta 2021 sunok kay Del Rosario. Inpakita man sa record niya nagabuyot raya at daywang ka mga posisyon halin 2022 hasta 2025 kung sa siin raya ro time na itana nga termino bilang nga Vice President. Intumod ni Del Rosario rong prohibition sa 1987 Constitution nga nagabawag sa mga sa presidente at vice presidente ag mga miyembro at gabinete nga magbuyot at anuman nga posisyon na agangkon at negosyo agod nga malikawan ng conflict of interest sa samtang una sa pwesto.
2: Balitang National. Balitang National, ginaprobahan it Senado sa pangatlo agulihing pagbasa ng Senate Bill No. 2426 o kunhagna ng Comprehensive School Safety Act sa boto ng 17-0. Tuyo'y tagna nga pabaskugon ang mga tikang para malikawarong o kung mapabilin ng kagawasan ang siguridad sa mga eskwelahan, kama naman ang proteksyon sa mga estudyante at iba pa ng mga miyembro at school community. Kagkip man sa hagna ng pagpatuman at mga learner protection program at mas organisado ng sistema para sa pagtumod, paglikaw at pagsabat at mga pagpamagag sa sugod at palibot at mga eskwelahan. Matapos nga maaprobahan sa Senado, kinahagan paraya nga mag-agi sa masunod nga proseso sa legislatura bago gubos nga manginlayi.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
1: Samtang sa aton man nga detalye at balita international, balita sa Guayt Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kagagnat o buag sipon, maginomit D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Nagapadugong sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para sa serye at konsultasyon angot kara sa pinakabagong insidente sa Middle East bago magdiretso sa New York agod niya magtambong sa United Nations General Assembly. Naghalin si Araghchi sa Tehran ko adlaw karang Domingo at gabi ag nagpadaga formal nga pagpaysayod sa Estado pinaagi sa State News Agency nga IRNA angot kara sa short visit at paghapit sa Doha ang isang kaimportante nga mediator sa tungait Estados Unidos sa Iran. Sa makaroon ay nagahinyo rong Iran nga magbuo it permiso sa mga barko antes nga mag-agi sa Strait of Hormuz bangod sa issue it pang siguridad at soberenya samtang ginatun-an o pagpatuman kara it service fees sa mga magagapas.
0: Balita International.
2: Ganga balitang international, naibang katawarong napatay samtang wasakmanong parte at sangka oil refinery kasunod ay pinakamabaho nga drone attack at Ukraine sa Moscow region sa tunga itulihin nga adlaw at parliamentary election sa Russia. Sunod kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin nag-aabot sa kapin 1,600 ka mga drone Rwanda karong yagin pagupad at Russia. Magaling pagkos Sabado ka Kiprong 450 nga paadto konta sa capital city. Magawas sa mga namatay, nagtuga man raya at magapnagon nga kahalitan sa mga building at mga panimagay at nagresulta man sa pagbakwit at kapin 400 ka mga residente sa Raminskoy nga distrito.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa aton man nga detalye at balita sa patagit negosyo, ginahatod kato ni Mighty Zero maskin pabasko ng alkaline vitamin C. Bilang ka mga motorista at biyahero ro naghabol kabi-i karas adlaw nga Lunes sa pagpagas sa mga gasoline station sa Banwa kara ita Calibo. Kaya hibangod sa nakatagana ang pagsipa at presyo makaroon nga adlaw ita Martes, Setyembre 22. Apisar nga bukon ita double digits ro big time oil price hike ay magataas pagihapon do presyo. Mayroon mga estimated nga dugang a presyo makaroon nga adlaw sa diesel halin na 8 pesos hasta 9 pesos kada litro, sa gasolina man ay 4 pesos hasta 5 pesos kada litro, at sa kerosene ay 6 pesos karong pagtaas kara sa presyo. Rayhay bangod sigon sa padayon nga kinagamong nagakatabo sa Middle East nga nakaapekto sa supply at petrolyo sa bilog nga kalibutan.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Dugang balita sa negosyo, magkapatigayon ay public hearing, may kaangtanan sa minimum wage adjustment sa Region 6 sa Negros Occidental. Agad mabatian ang input sa mga stakeholders, makaroon nga October 2026. Sunod sa announcement, it Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Nagtagana arong public hearing, apagahiwaton sa October 20, alauna imidya hasta alas 4 imidya itapon. Kung sa sinimbetado ng mga empleyado sa pribadong sektor, sa Aklan, nagkapis nga pagahiwaton sa Casa Pilar Beach Resort sa Boracay Island, Malay, Aklan. Sarangman nga isumiter it RTWPB 6 ng possession papers, magaling sa September 21 hasta sa October 5.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balita, sports, sports, sports.
1: Alas 6:23 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patag ita hinampang. Hinahatod gaton na ita Klinika Dio Fresh. May bisig og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumotit aton nga mga underarms. Matapos makabuo ita bronze medal rong women's soft tennis team, uman nga nagdugang rong medalya sa ang dugang itmedalya si Carlos Alvarez sa mixed martial arts. Napasigawan niya maka-advance si Alvarez sa semifinals matapos nga mapierde raya kay Kazakhstan na Yerkengli. Sa score nga 0-3 sa men's traditional 77 kilograms sa 2026 Asian Games. Si Alvarez arong nagpierde kay Ananda Wayo Setyo Prabowo sa quarterfinals sa 3-0 agod nga makaabot sa semifinals apang napierde raya matapos natapos rong handom nga mabuo rong gold medal para sa Pilipinas.
0: Balita, sports, sports, sports.
2: Dugang balita sa inampang, nagkasugot rong Detroit Pistons sa si forward Oscar Thompson sa limang taon nga extension sa valor nga $155 million. Rung deal rung mag-aumpisa sa 2027-2028 season sunod sa atleta. Si Thompson rung magasugon sa final season sa rookie contract. Sa bahin ka right Pistons kat mapili raya bilang 5th overall ko 2023 NBA draft. Sa 73 games ko 2025-26 regular season, si Thompson rung nag-average it 9.9 points, 5.7 rebounds, 3.1 assists, 2 steals, ag point-line blocks.
0: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
0: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:25 ra aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista. Hinahatod kato na it DTX Beauty Show. Nagsabat yon rong singer nga si Moira De La Torre matapos rong pagdangahig kara sa anang sa pagbugaga. Naday sa Milby ag Catriona Gray kudagon karang 2025. Inpahayag it singer nga naging magapit raya sa aktor. Usa si ginakabig na narong aktor bilang anang magugang. At sa makaroon ni Blanco sa gihapon raya kung haman na dagahig imaw sa nasambit niya pagbugaga, ita daywa. Inaklaro man ni Moira nga bukon imaw, it third party sa nasambit kara nga relasyon.
0: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Kaga balitang entertainment, pinagbigbahin ni Alex Gonzaga rong sangka sweet moment, ita na nga unga nga si Isa, kagana nga igmanghod nga si Tony Gonzaga. Sa Instagram, ginpakita ni Alex rong video ni Tony nga nagahakwat sa anang nga. Sa una nga Domingo 8 Setyembre, gin-share man ni Alex aga nagkaroon nga asawa nga si Mikey Morada, ruadang malipayon nga pag-ulisan da nga bagay kay Bahan Raya. Madumduman nga nagbunag si Alex, ita na karon nga baby boy. Kubugan ni Tagusto matapos maka-experyensya itpila ka mga miscarriages.
0: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
2: Wow!
3: May puso.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:26 rong aton niya oras sa mga ka-K5 niyo nabatiano na kapangunan nga balitaan na sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast.
1: Makaroon niya adlaw ita Martes. Pesa 22 sa buwan ni Setyembre dagong 2026. Para sa dugang mga balita ni Bagalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Agad naman si K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Dominate the lives of the Filipino. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: paligid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatsyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica,
9: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: 한 캠표 나 스타쇼 K5 뉴스 FM 연월 비라이 보러 벨로 스포츠 K5 뉴스 FM 야 안 그러면 좋고 와우
1: 마이 캠피언 캠피언 캠피언 캠피언
2: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa ton karang nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang nga Martes, Petsa 22, para sa bugan itay karang nga Setyembre 2026. September 22, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakaangdan ninyong anchorman, K5, Leonard Viray.
0: Leonard Viray. Foro.
2: Aga ililiba kita daywang oras sa gatunga sa pagatod kinyo pila naton ka mga nagapangunang nga mga balita. Mga balita nga ton tawan ito oras aton ka nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Ako niyo partner makaroon niya sa technical side niya sa studio, si K5 Fred Batoy.
0: Foro.
2: Nasa tala nagapabot na kami pag-abiyabi, pag-panamyaw, pag-welcome. Taton ka lang ang mga suki, ang mga listeners. Nga nagatutok makaroon sa aton nga pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagapupamati. Nasa aton ka lang ang mga tsindahan. Hoy, sa mga negosyante naton, ha? Sa mga bulantero, bulantera, good morning kinyo talantanan.
0: Foro de los...
2: Nasa may Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center. Hindi ka na sa may Juliana Market. O nga nagapinamati sa aton ka lang ang palatuntunan. Una sa aton nga mga listeners man, nga mga ginikanan. Sanda nga mga panimagay, nakatutok na pag-isanda nga mga transistor radio. Good morning! O ribari na nag-preparar ipampamahaw. Kanda nga mga isulyante. Kanda nga mga pinalangga. O may nga pag-monitor kinyo tanantanan. Sa may mga sugod sa opisina, ano paro ginuhugat naton? Abay, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Hoy! Bango na! Good morning sa mga listeners ta nga nagapupamati man. Nga sa ton ka na nga pag-ililiba mga ka-K5 sa mga OFW sta abroad na nagasubaybay pagi sa ton yung Facebook Live. Sa mga gusto makita na ton nga live makaroon, makakomento, makapabot it mensahe, i-click ang research bar kinyo nga sa Facebook and then i-type rong live programs dash K5 News Kalibo.
0: Puro!
2: Good morning sa mga listeners naton sa kabukiran, naton yung mga amigo ng mga mangunguma. Kahon pa sandara nagbugtaw, no? Guna sanda ng mga tagamnan na pang check. Pwede siguro man na Harvison. May mga ganas, masiwa patama na sigapon kami nga nakatanom kay Five Nerd. Mga maga kita man na. Huwag kita nataya karang tubi. Naton nga mga kaganasan. Wow, Ginoo kon Diyos. Ay niya! Alinunta ay may problema ro taga niya. Permi lang doon nga wat tubi. Dito makon masaligan man. Hoy, good morning sa mga mangingista naton nga naga-monitor man. Aton nga mga amigo nga mga kusinero, kusinera. Na sa mga bukas na nga restaurant naton. Medyo pagpamati kinyo tanantanan mga ka-K5. Aga syempre sa aton nga mga suki. Nga nagatutok una sa may Jassy Catering and Services. Na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda. Good morning kinyo tanantanan. Aga na kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos. Good morning. Aga sa Sea Oil Estancia, nga naga-monitor naman, mga duty nga pump boy ang cashier. Medyo pag-monitor kinyo ha. Good morning kinyo una.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ang sa tanan nga kutob, nga mabutan ka ton nga signal, makarang nga Martes. Welcome on sa ton ka nga Tuesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Naton tawan ito oras sa ton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nakita sa ton nga mga headlines. Headlines sa balita lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. Ginapayag Regional Civil Security Unit 6 or ginatawag naton nga RCSU. Yes, aton sa Region 6 mga ka-K5. Mayon na karang padumdum sa mga firearms holder. Yes, aton sa may Western Visayas. Masiyamat kita nga yes, aton sa part it Western Visayas. Kabay pa nga ma-mintinar taron nga wakita at may kung ano nga mga reported nga kaso it pagpamaril. Kapareho ko na tabo rito sa part it at Tacloban part it Mindanao. Karon may mga nadisgrasya nga mga estudyante agro sa likod. responsables kapwa man na estudyante masubo-subo pero armas yung ginapanggamit sa mga shooting incident ay armas itanda karang nga mga ginikanan, di ba? Kung matandaan ta sa Tacloban anak ko tiya na nga pulis sa natong sambilog pagiging shooting incident anak ko tatay na nga miyembro it Bureau of Customs arapagid naman ko tatay na nga baril iti may mga safety reminders raton ka na nga Regional Civil Security Group aton nino lang pamatian ay makamanumano na ton live pero mismo ka na nga acting chief ita RCSU 6 si Colonel Romeo Galgo Jr. Standby. Akon rang amigo nga taga Region 6 mo. Akon chief Colonel buo kamit detalye ang kimo para at least aton yung mga firearms holder yas a clan matauan pagidit dugang idea no? Kung paano safe keeping rengan ng mga armas sa siin pwede gid much better ibutang parang

aklanon kung paano pagid naton mas pagid nga manikawan. Kaya nga nga pag-ilinabo ko kaso, ano ro pwedeng himuon ta? Na ginatawag kita nga 4S strategy nga ron. O, ino na, balikan ta ron ha. Kaya sa ton nga pag-ililiba, ay aton itry a buton ka naman ro sangguniang bayan itakalibo with SB member Kitsi Luces, mga ka-K5, para nga madetalihan kita, iya sa ton sa Banwat Kalibo, may mga pila ka mga makabig na ton kaso, daw-daw batyag banandaro pagpitik, pagtaas, ita kaso, kuray nga nga dengue. Ano na, balikan ton, importante ra ay kabuhik aton yung mga inunga. Hindi ang target ka na, mga inunga, no? Kundi may mga bisan in my edad-edad, eh, pwede ka tamaan kung sabagatian ka na nga dengue. Halin sa namok nga Aedes aegypti nga kung nanda taugon. Samtang sa piyak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines. Ginapayag mga ka-K5. No? Ray nga nga daywa ka mga estudyante, oh. Inreklamo randa ka ng kapitan ag barangay secretary bangod sa BBMP issue. Una sa may barangay Kugon sa Banwa Itleso. May kopya kita ko rayang nga sugat. Itraya nga nga daywa ka mang complainant nga ginsubmitar to sa sangguniang bayan. Na ginapapasabat rayang nga daywa. Ano ko kapitan ng secretary nga matnatabo ro yun. Kaya kami man na nag-apply dahil nga ni sa pagpatinanda nga deserve man doon nanda, no? Although nga matuod ay may mga paryentes na or pamilya nga nasa abroad. Pero hindi man matuod tanan pag hinambaw mo abroad, kwartahan, di ba kaon, lulong man sa kautangan. Ayun yung kita rin ang gusto ipakigbato, ba? Ano na, balikan ta rin ha, yes, ito niya pag ililiba. Samtang sa piyak ka rin aparte, o sa mga nag-alaga rin at baboy. DA or Department of Agriculture suportado rong 210 pesos. Pamati ah, 210 pesos nga farm gate price para sa buhi kada nga baboy. Ah, chambagit ko ibakra. No? Hindi man nakabarat kada rong mga traders, hindi man nakabarat kada kat mga nagpamakat baboy. May kun halimbawa ma may magwa nga desisyon nga bimando. Ano abi suportado man lang ko di eh. Dapat ay aton tang papa naugan ita mando nga dapat duyon taro pinamakanay ta like si ibang mga banwar sa aklan may mga kwan sa darito executive order di ba balikan taron sa tonya pag ililiba. Sa piyak ka parte sa balita nasional masubo-subo nga balita. Presyo it petroleum products magataas makaron nga adlaw. Ala sige, birahin nyo. Oh, anong kararo planot Department of Energy or the DOE? The same time, katon nga opisina at presidente, katon nga mga senador, nanon do plano nyo, harat aro mas tutukin nyo, ay may ginatawag domino effect raimaw. Oh, sa aton ka lang nga mga kapwa Pilipino, pag once humuga agropresyo at mga produktong petrolyo, di siyempre, tanan, nagahugag, pagkaon, servisyo, no? Tanan, gahugag, gabmahal. Araw mata, mahapdi umata na. Ay isang ka full tank mo ka na, kapingkon mga nagamotor, nagasyakyan ka, tigpilang libo umata man na. Ay, may kwan eh, masubra 4 pesos yung mataro pitik sa diesel sa gasolina. Nabalikan to latest update karon ha, yasalo niya pag ililiba. Dahil tanan, daton nga mga headlines, itawan ito ra sa aton nga pag ililiba. Maga-check it at duga nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters, nga naka-standby, nasandang nga mga areas of responsibility. Sa aton ka nga kalibo PNP, pag-check dugang sa pinanaton nga mga PNP stations. Ag balita sa aton ka nga patrol, nga nagalibot na sa makaron ka nga pangunason, mga ka-K5. Puro Delos Pobos. Oy, before na ito, ni-check, lo nagaga ni Chimpo, ay daw manami man niya sa aton sa kaliboy, nagpakita si Haring Adlaw. What may nakikita kita nga gayom, no? Manami, masilak-silak itra, mahapdik itro silak itra. Pero check na ito nindo na ron with Ma'am Veronica C. Torres, ha? Kaya kangayon ka na ikamos nga na mag-inomot kape nga nga DTX coffee mix. Kaya ina, nakadaywang katasawot ako ito sa amon sa bagay, aga iya sa station.
Hindi ta pwede bimakon nga, hindi ta ko kainom.

0: ko DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. And because nga rin yung paborito nga kape, ay mismong mga doktor na to, nagainom ka na. Kaya sakla, nang gina-endorse na da. Dahil nihambal ko, healthy coffee. Pag hinamaw mo healthy coffee, what halong chemical, what halong sugar, nga mas magapalala sa inyong nga bagatian nga diabetes. Sinpa ka mo? May mga mauron nga abilidad inyong kape, di ko nawa, uga aon rin sa bintana. Pasikon maglala pa rin bagatian diabetes and then kung ano pa nga sakit o pwedeng tumubo kay mo. Dahil hindi mo masayang kung anong klaseng kape ron ay kung naman manakipay na, mag-inom ako nag-sugabrang suksukan, nag-pigot, ay hyperacidity ron. Dahil bukon mo at manami para kay mo, masyado kang acidic siguro. Dapat switch ka gon, mas barato pa nga kape ag makabulig sa imong ikaayong gawas. Try mo DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Pareho nga may sangkap nga may ampalaya. Sa kita may charantin, isang ka bioactive compounds na nagabulig ma-prevent kaya hindi maglala inyong bagatian diabetes. Plus may chia seeds na nagapaniwang kinyo, gina-burn na rumang extra fat sa gawas. Ag may DSE or desugared sugared cane extract powder. Ano yung kape na ito sa gahon ng sahapon, hindi kita magkalipat. DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Sa ton nga pag ililibat sa ektanay, si Ma'am Veronica C. Torres ay may magain nga rahong nga chimpo nga hindi ka na sa liwan ko aton nga Pilipinas. Or sa ton nga par, o may low pressure area, hindi ka na dampi sa may eastern part, it is known Visayas. Bahay, magasugod ba sa ton nga par? Consume good ko na bagyong Quinira. Pero ginabubantayan ay basi kung po maibabaw matarimaw, aginigid totally makapiktog, makalanfall ka ton. Kabay pang hindi man. Sa detalye, check ta si Ma'am Veronica C. Torres. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
1: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22 araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtaman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakikita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakikitang direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakikita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Kung ito namang low pressure area na ito, pumasok bilang bagyo or maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganito klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Yung makasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalad-kalad na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posibleng maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pagantabi pa rin tayo sa mga update ng pag-asa. Akwat at temperatura ngayong araw, sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu. At para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Ang kampiyon! Thank you so much, Ma'am Veronica C. Torres. Naturo, dagagang konsyempo na ito. Magkanang adlaw, it Martes. Aga Rora, Salasay, 56. Aton nyo pagbalik mga kaki-5. Aton balikan, rumangagin pang headlines ta nga mga balita. Matapos siya, mga rupila, kami importante ng mga panumdom. Stand by!
2: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits sang D3Bio.
5: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
6: Correct.
5: Gamatumato na lang siya, Blau.
6: Tumato na siya. Extra standby. No?
5: Oh.
4: Well, sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kaya nga nubuong mo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3Bio. Sang una, sir boy, permina to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permina to, ginabalik-balik, nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Permina to, balik-balik diri nga, kung mag-inom ka D3Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3Bio. Kay siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3Bio.
4: Exactly.
5: Ang muna ang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
4: Uy! Malugay yun daan.
6: Malugay, ha?
5: Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, niyo sustansyado, palang sa balati anon man, basi may gapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3Bio para mapatay na sila. Para wala kompetensya ang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3Bio, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
6: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaiksima ka.
4: Ay, kahit budlay na budlay.
6: Madiyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog bunga lawas ga may atopic dermatitis kagkabudlay niya bulngon kagway niya gani bulong
4: no
6: ang nami sa D3Bio pwede mo saya puson ipahit ang oil niya sana because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
4: Correct.
6: Directly applied sa skin mo, imagine na gakrak ang skin mo, gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sila nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, i-try mo man ang D3Bio.
7: Oh, grabe. Epektibo. Epektibo.
2: D3Bio!
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
6: Ang topical ability sang D3Bio di mo makita sa eczema, makita mo minsan sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intra mo na na
4: ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Mm. Sir Boy, kabalon ako. Mm. Pwede mo na dots.
4: Vaginal
5: dots. Uh-huh. Sa mga vaginal
7: dots. Pwede, pwede.
5: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
9: Uy, kiwi kabalo ha, basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan, ipahid.
7: Yes, infection na.
4: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin na putanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3 bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection magit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 bio.
5: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
4: ay, importante gini ya.
5: Importante gini ya.
7: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 bio.
4: Correct.
5: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
4: Was.
5: At least 2 days every 8 hours.
7: So, before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. For problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:12 daton nga oras ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapabot it mensahe ha. Una kay bro JC Season, good morning. Pamantaw ako habang gaabang sa mga kampiyon nga balita ya sa K5. Ya ko makara sa tumbukon, naka-admit ba o naka-admit ka, bro? Pagpamayadyang ah, no? Sige, good morning Kim una. Ag magpamayadyang, no? Get well soon. So, Ma'am Ital Panim, good morning. Ag kay Lorraine Pioke Okendo, K5 Nerd, greet mo lang ro Okendo family. Always good nga nakapamati iya sa Tabayon sa Banga. Thank you and God bless. Good morning ha sa mga taga Barangay Tabayon sa Banga. Kay Daddy Harley Di Tomas, good morning kay Five Nard. Very sagamat gid bow. Very sagamat aron taan na matuod. Ngabo sa pagtamyaw daw. Sige, ikaw pa Daddy Harley. Sige, sa mga amigo mo una nga nagatutok man, good morning. Ag kay Kagawad Gaga Role Baladhay, gapamati man, good morning kay Five Nard. God bless you and keep safe always. Sige, thank you so much sa council ha. It barangay magpag-ong sa Banwait Batan. And good morning sa may part it daya karang bulwang talipapa nga nagasinigabong kuno magkarang oras. Una sa aton nga mga amigo nga mga talipapa vendors, no? Good morning kinyo tanan-tanan una.
0: Foro de los Pueblos.
1: Well, happy birthday anay sa mga naga-celebral ita birthday na kay Biancarlo Ortega. Happy happy birthday. No, nga naga-birthday kita kuno magkarang adlaw. Happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Aga una kay Ma'am Anita Sausa, aton nga miyembro ita PNP. No, nga naga-birthday man makaron nga adlaw. Happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Well, sa aton nga pagpadayon, aton iplastar daya nga ra nga may kantanan mga K5 sa pagtaas ita presyo makaron ita mga produktong petrolyo ha. Eh makon mo makara kay inala size it agahon effective ni Rimaw. Magkarang nga Martes, isa ibang kamo nga every Tuesday ay nagapitik ro presyo it produktong petrolyo. No? So, ro, presyo makaron, kung umad to na kamo sa mga gasoline station, nakadepende man doon ay riyasa ton sa probinsya at Aklan, may mga banwa nga madya mataas gid. No? Daw kung gumawa kanganit kalibo, may una tanganing itig 90 pasado taro per liter ita daya karang gasolina. And mas kapin makaon siguro makon ay tumaas gid, no? Pero ya sa kalibo sa mga gasoline station nga siyempre di kara sa part ita Osmeña may mga kahit papaano nakita pakita kahapon agree ba kay ina pa nga wa pa maka-change ko andang mga bag-o nga latest nga presyo anay may 81 82 no. Ito'y madugang uman. Rumadugang makaron, masakit-sakit pagabot sa diesel, sos Ginoo ko. Pagas anon yung matara ko mga drivers naton. Rosarang nga itaas, mag-aabot sa 8 pesos and 82 centavos. No? Rindo ipitik sa diesel, bau Ginoo ko. Agos 1 pesos. Ako last week, pag yun nga Martes, masya bugbog sirado ng mga gagamit diesel kara mga L300 naton no aga mga kun ano nga mga public utility vehicle no diesel bao Ginoo ko masakit ta gid nga mayad 8 pesos and 82 centavos per liter riga saka makarang adlaw it Martes rukin saka gon actually sumaka na gid ela size kinarong oras effective ni mura no sa raya man nga ra nga kada litro it mismo man nga kerosene pumitik man imaw it 6 pesos and 47 centavos no iyaka man lang kung sino man lang gagamit mat kerosene Pero masakit man gapon ni 6 pesos and 47 centavos rugin pitik na. While ro gasolina man, naragin majority ka itong gagamit gasolina, ay may mga nakamotor, may mga siyakyan man nga di gasolina, di masakit-sakit. Ay butang ta, round off ta, 5 pesos yung gidrugin dugang ay 4 pesos and 88 centavos. Rin dugin saka it presyot day kira nga gasolina. Ti mga 5 pesos. From 82 kahapon, ti plus butang ta 5, bow, 87. Next Tuesday, pitik yung manabit mat 5 piso, bow, 90 pasado na. Sa ibang gasoline station, sa ibang mga banwa, oh, kapin padtotot mga katiklan, oh, may mas mahal-mahal pagid. Nga, wap, nga 90 plus na nga ni, wap pa ron ita, ginsaka, no? Ay bangod last week ko pa yata at kakitaan to eh. Ay plus makaron, another man nga pagsaka, ti sobrano binta no riba. Kaya sa kalibo, may mga makita pa kamo nga presyo, butang ta 87.88 per liter, yun. Baw, ginoo ko. From 62, from 70, 69, haraw ta. Manog no binta na sa gasolina. Masakit nga mayad, no? Now, magabot man sa 96 pesos and 14 centavos, urong kada litro, no? Nga ginasaligan sa presyo at gasolina, basi kung may mga kwan nira, basi by next week, karoon yung tama, mas pagid natin mabatsagan. Pero, pagpitik man sa kerosene, mahagid, 127 pesos and 78 centavos kada liter. Agro rayo nga nga price hike ginasaligan pagid nga base ro diesel man umabot nimo sa masobra 109 pesos no ay ro reason hay bangod yu man sa pagtaas it presyo per bariles don sa world market no ate kon kutano naton Department of Energy gas yun daton nga dunggan kanda nga mga rason. Iti, siyempre, ginaturo nga reason ka na. Erong nagapadayon si Japan nga giyera rito sa Middle East. Ruwat untat nga nga kinagamo na na rito. Nga binaton kong tayo, natapos yun ay gapagamatsyagan tagali, no? Pag hindi na magustuhan ko sa bilo, nagapatugpat na kamisal yag ito. At may mga nadamay na nga mga kababayan tang OFW. Pilagon ka mga oil tanker dito ro nasamad, no? Babo ta, detaro problema naton do pag-abot sa supply kuryente, pag-abot sa supply day kira nga produktong petrolyo, oil, no. Iya sa aton sa Pinas. Ti dapat try ta konta do mas i-prefer ko aton nga national government kon paano naton daya masolusyonan, no? Nga ara lagi dayon baga. Kasi naanad kita nga daw kon may una kita nga problema. Daw mahugat pagid kita pila ka weeks. No? Mas ka problema makararo mga drivers because nga ro mga fuel subsidy hindi basta-basta may ipaguwa makaroon ko government dahil nga ni sa election banning nga ginatawag ako na ano pa rin na nga mga ayuda. Diba? Ano masakit-sakit makaroon? Yan ni dapat harat at tutukan pagid nanda bukong tat kung ano rin na nga makabig naton isyo sa pamulitika. Lagson naton no dapat lagson pag-abot sa korupsyon. But makarang oras mas pagtuunan tagin siguro ito pangod ng nga problema naton sa supply kuryente, manipis nga supply kuryente. No. Nga ginahaboy sa aton halimbawa sa Western Visayas. Ay pinakakon sa mga pila pinakapunta kita. Oh, ikara sa aton sa part ita Panay. To tibaw nga problema ron. Ara pagid dugangan pa kuray nga nga produktong petrolyo. Ay wa tatadtunan ro tawo man kay 5. Di bale tra sa baryo nga ra no ay dating tiempo sanay mataron sanda sa King Kiang, no. Ako ani nila takot mga King Kiang malinong paro libot. na experience na naton doon. Makatiis ta sanda ron ay sanay-sanay ta sa mga sa baryo, sanay-sanay ta sanda. Ay paano kat sa mga patag nga nga hindi mabuhi kuwat supply kuryente? Hindi katugan kuwat electric fan? Oh, e maginot, di ba? Logi kikita kon sa mga nabukid ay bisan sa pagkaon, magkuhan ka tingri na. Patay ka't sa bilog, nga manok rin nagamayat sa bilog, man kapayay ka namiton ta. Di ba? Ariya sa mga patag. Kapangungumang kita kung mga ayuda. Oh, ni bintahagid. Hey, de nga rang sa Gyapon, pagpaguwa ko NGCP, it raya nga rang mga anunsyo nga nasa yellow alert, kung kisa red alert, no? Status raton nga grid, manipis ro supply kuryente, kita mo nga brown out, no? Sige das patara, agdita to. Wapat at ginambay ka rang kwan ha, timeline raton ka rang national government, especially do DOE kun ano randa karon man nga plano. No? Nga ni apektado kita karon, dakil ko apektado man ay nasa nagabogit ta kuryente nga nabaligya man anda katon man kay five. Ano rubugo na manipis nga ni? No. Ano problema andin harap pa? Dugangan pakuraya nga rang mga mahal nga produktong petrolyo nga may negative effect gid katon. May unang natawag nga domino effect. Hey, ara umano, makabati uman karon di ba nga mga negosyante ag siyempre gakapital sa namo. Oh. Ag mabatsagan andang haraut-araut atong expenses pag-abot sa gasolina sa diesel. Di ba ma-adjust sanda ron? No? Pero kumpanya nga nga kilaga sa TV, isang ka-TV network, nagpang buhin it empleyado ay dahil nga nga sa kabudlayon ko rin nga nga sitwasyon naton. No? Mga bilyonaryo ron, no? Nga kumpanya. Dahil nga nga madya masyado tagid nga mataas rin ng expenses. So, araw-taro madya masyado ang daw gutom tara to sitwasyon September nga September no manug Oktubre pagapit rubber months basi sabon kon mag abot ro December chimpot Pasko bagong dagon January e basi kon kung kita idat on kra sa ton nga mga lamisa ma Paskong mamagamaga no di bali ro may mga uplift nga to may tigdos mil kahit pa paano may kabakayot bugas di ba kago ikira ton nga mga kababayan nga ko nabi kabatot 20k nga scholar halin sa barangay sa gobyerno tapos wa pagid it kun ano pa rin nga makaon mahay paro presyo ba Ginoo ko na ano na to dangatan ko mga pobre ta nga mga Pilipino man puro de los pueblos oh din do presyo ha katon nga nga mga petroleum products ay nano kaya pa oh ay aton gasolina 5 piso house ug pitik basi sa ibang mga gasoline station 90 pasado. O, sa iba nga mga pinakabarato, basi kung pumatak 88, 89, or 90. O, ay, kaya nyo pa ron. Kada per liter, ha? 90 pesos, makipay.
0: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
1: Alas 7:15 yon, daton nga oras. Malikyan ni kita. Karani kita sa BBMP scholar nga na. Ay, masadya ra, mga K5. Dahil, ako to bati nyo man kahapon, no? According sa aton karang interview, kay LMB President Ralph Tolosa, mapatawag it meeting. Oh. Dapat yang gid, ay masyado tagid ka, sangag, rong raya karanga, programa, because sasaga, nga implementation. Again, sa mga kapitan rin na, sa council, mga miyembro at barangay kagawad, hindi nyo mabasaw rung mga pumuyo nyo nga nagareklamo. Ag hindi nyo pagkabigon nga raya is isyo politika. Dahil kamo man mismo rung nag-ubra it raya kara nga kasaganan. Yes, ginahaboy ninyo nga wa man man ron sa Memorandum Circular Number 2026-038 nga ginpagwa katon nga DILJ. But, siyempre, sa ginatawag mo ito, ginexplicar kahapon man ni Sir Ralph Tolosa nga sa ginatawag nepotism. Pag ikaw is ginkabig nga isayang ka public officials, public servant, ati dapat ay pag-abot sa ayuda wakati mo't may ginapili. Ag hindi mo tapag unahon, no? Rimo nga rang pamilya. Oh, mapahalin sing ginikanan, paadto si imong mga kagumankunan, si imong mga igbanghod. Dahil nga ni nga, pwede ka balikan, pwede ka makasuhan. Kung may una nga mga tawong nagakaisog nga magreklamo. Di ba? At kung once yung mapatunayan, ti, pwede ka ting pilot kaso. Dahil ginagamit nyo rin nga mga ayuda or let's say funding o kung ano pa rin na nga mga programa may inyong ginapa-implement sa barangay, ginagamitan nyo tayo ka nga ginatawag pansarili nyo yung interest. Di ba? Dahil abot akong ta supposedly dapat makapag-avail dahil una, sus, ginoo ko, makahuya man hambago, nag-diabero ginambal kung mga butante nyo, agresidente nyo sa yung barangay, kamayad kinyo kon chimpot eleksyon. Tanan nga bagay, ginaadtunan nyo, kapal muka man na kamo. No? Para nga mag-atubang to, maglamano, nga ako si Raya, amunin mo to, nga gandagagagan sa Rayang posisyon. Pero kon ayuda man na, di yung kamo kapaabot it anunsyo, dahil nga nga gusto nyo kamugang rumakasamit ay limitado no slots. Like what happened ko implementation itay ka nga BBMP nga naman K5. Bawat barangay makikinabang program. Oh. Ay, makasakit man matod pamatian nga bawat barangay makikinabang program ay nahimot ako no nga bawat barangay officials na kinabang sa program ay dahil nga ni andout at tanan-tanan kung bukot o nga ni kagawad o nga ni kapitano na kaka-avail.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Dina-emphasize kapon ni sir ni kapitan ni board member Tolosa nga sipre imo man doon nga huya matuod man. Ngay butang mo ta rin na ring unga. Ngay ikaw sa aminado ka sa igkaman una ro guidelines. No? Oh? Nga ginapausoy kita na ro tatlo ka mga makabig naton requirements nga pasok sanda. Sanda is voter sa ring barangay. Ag sanda is a graduating student na college sa fourth year. Or pwede man third year, kung wawang ginit may nakita nga fourth year na siyong barangay. Di ba? Lino ka sa guidelines eh. Agro sa bilog, at siyempre siguraduhon ninyo nga sanda is pasok sa ginatawag vulnerable household. Eh pag hinamba mo kung kintindi karon do mga kapitan, mga miyembro at council, pag inamba mo vulnerable household, ti siyempre, kat uong gid baga it may gina buo imaw nga kwarta saan nga tatay, saan nga nanay, it is because nga uong gid trabaho si nanay na ay literal nga housewife and then do tatay na ti butang ta construction worker o kung ano rin na nga daw may mga nabubugan man kahit papano ito source of income but pa weather lang. Dahil nga ni nga, kung may, halimbawa, sa construction, kung may masudlan nga obra, ti okay. Hati kung may sugod man, magmakaswildo, maigo, gidbagayahan nun sa bilog ng danga at inahanganon kadabugan, na hindi man, kugang lang ibayad sa kuryente. Ag kung ano pa rin na nga mga kautangan, eh, may mga loan man doon. May mga sadong ganon kung ano pa rin na. Di ba? Ag siyempre, andang adlaw-adlaw nga mga ginakaon. So, kugang pa sa andang miyembro at pamilya sa pagkaon pa lang. Compared mo sa mga halimbawa, unga it maestra. Huwag magtagama, manggarunon nga giro mga nagatrabaho sa Department of Education. No? Hindi man. But siyempre, may andang nga fix na sweldo. May salary sa andang ginabaton every month. Diba? Unga, kunot pulis, nakabaton man. Bisan butang ko panganira ng rangko sa police corporal or patrolman, may limpyon doon yung mga masubra 38-39, 40 mil lang ng sweldo. Hey, compared mo, abis sa ungait mangunguma, nga kung makaani pa makakwarta, kumpara mo sa ungait karpintero, nga wanganit bisa na po ang piso na busa. Anong ilang kunta man ki? Anong dapat ginpinsar nyo? Hey, kabata si butang nyo rin na nga, unga, oh yes, matod. Honorario man rin nyo. But, again, hambay ko ato niya, DILG, ang imaw man rin, hambay ni board member Tolosa, nga public servant ka mo. Sa gobyerno ka mo. No? Unahon natin itservisyuhan, no? Rumanga pumuguyo nga nasa laylayan. Ag kung uwawon it may nahabilin, sa limang ato, madya may daywa pa kabakante, uwawon it may makita, ay tanangin pang check nyo yun, sandig na sa record ko inyong barangay, What may unga nga nag-eskwela yo kita fourth year nga graduating or even third year wagon. Si pwede siguro nun isingit yun siguro kon rin yung unga. Unga ni kapitan, unga ni kagawad, pwede kabil. Dahil wawat may makita eh. Saan daw kung bagaro last nga pwede nga maibutang sa rin nga mga bakante nga slots mga kipay. Ta mo? Doon doon. Hey, why? Masyado man abisanda nga hama-hama pag-abot sa mga ayuda. Karon na to nakita, no? Kung ano klase nga mga barangay officials may una kita sa aton ka nga barangay. Hindi masaligan because nga masaligan mong pabagaron. Nga kung may mag-abot galing ayuda coming from the national government or kung sa ano nga mga government offices nga ginapa-implement sa aton ka nga barangay officials, heron ginabutangan daw ka nga mga kagaguhan. Di ba? Gamiting-miting kapin kung magkapartido, si kapitan agro-kagawad. Kung mga kontrapartido ka, kung namat, di ka ginpangani pataugon ka ron eh. Para hindi ka matauan it idea, para hindi ka mangin aware kung anda nga mga hokus-pokus kapag imuon sa anda nga nga implementation. Ayaw man na pagtaw ka si kagawad man ang kontrapartido. Taron, eh, basi sabon kung mag-nga mo to sa liwan, mag-i-chucho na kita rito, nga ipa-avail na to at BBMP nga rahay, bukod taga-iya Rosambilog, unga itsiman Rosambilog, may maestro pa way, butante rong pasunlon ta ay, bahuran ng pamilya karag. Oh, lapit lang re-election, November 2, kung madayon. Basi, ay, bahuta ng pamilya karag, pila't naging boto rong mabuta. Diba, nila ba na kamo karon? Ay, kung datong unga ni Pedro nga itong mangunguma, nga uwa-uwa itong ipasugod, ay na, no, tatlong lang sa nga butante, kuno sa nga bagay. Kumpara ta sa datong ato nga may una-una ay, aside sa, siyempre, buligan na kita sa pagpangampanya, importante ay makasamit man kita ko 20 mil na to. Mauro siguro ginaisip ko iba eh. Di ba? Kabatas man, bisan si board member Tulusan, nakayuhom nga daw, daw hindi matindihan para ng reaksyon niya. Kabatas matod, unga, ni mo bilang chairman, unga mo bilang kagawad, incumbent SK officials ka? Yes, matuod. Avail, maka-avail ka mo. Tanan ka mo deserving ka ron. Ipangutana nga ni, may must deserve patabi. Ay limitado, manong kung limitado ro slots. Ay paano kung nidali ko barangay, kakabaabot na rin na ro mga nagatapak sa college. Oh, di ba? May lang ang mga, kaya may kwanabi ron eh, kanya-kanyang situation nun eh. May mga nag-eskwela sa fourth year, nga mga working student, no? They prefer nga mag-usilat ang temporaryo ano nga matrabahuan, gatrabaho sa gabi eh, gaskwela sa adlaw, dahil para makabulig man sa nang ginikanan, mga mauron doon, side ako nga side do council karon, pero pinakachismo sa nga mga makabig na doon yung una sa barangay, no? Pero mga una man ga ubra sa barangay, tamaan ang tamaan, hindi man tanan, pero gabangit may mga mauron. Nga man, ay kamuro may mga buyot it data rin na, kung sino una rin mga bagong unga, no? Sino una ro aton nga mga pila kabilog ro member senior citizen, ta may mga data kamo rin na. Said man kamo rin na kun anyong unga ro nag-eskwela sa college. Ano ra kurso said kamo karon, di ba? Nga di gid mawaga ro nga maistoryahan yung sa council. Ay kwan gali man nga tung unga nag-eskwela sa college ay kay si tatay na nga ron, masakiton pa, kugang pa ni mana sa anang bugong tando ay ra ginakita to sa anang atong pamanday. O, nanay man mana, may obra man, bubaligyang aron it makumpurmi kung ano ay gaporsinto malang man imaw. Mga mauron ba nga, what at bisan umugan, bumagyo, ay may ginabaton tang sweldo kadabugan, compared mo ba naman, napaka-unfair, no? Ang taro sitwasyon nga malupit, kani ay abangan naton kasi nagapangako si board member Tolosa nga basi within this week, may ilatag roroin nga ron nga meeting. But sa komento it mga klanon, kahapon, hey daw, haman it imaw pagat ah. Hamba ko nga ni, ro point abiman kara ni board member Tolosa, mapatawagon it meeting sa 17 ka mga representante kada municipalidad, no? Yes, sa klan, rin yung mga kapitan, anda nga mga president sa tagsa kabanwa para maipaabot kung ano man andar itong gusto ilatag nga concern. Nga man itnahalis na raya makato, pamatian man doon ko LMB president. Now, rukwarta o tabi rin gustong inistoryahan ko tao, paalin ay ginpa avail yun to. Paalin again panagtag na ron. No? Sa mga binipisaryo, paalin pa naton doon nga mabawi. Okay, sa kamaligan sa bata na ay daw effect abi sa unga naman to danday nasakitan ay ginbast abi sus Ginoo komando iba man abi nga ng mga keyboard warriors man parang kanda indit man di ka bili baro 20 mil ko ang problemang naitausan ng pamilya o ti binalik la tarito ikamo man aro ma deserve rina inyo lang ron madya daw day waro muli to sa kamaligan di ba ay mo na kap sa banga. Sa isang kabarangay, sa ano lipat ko anong barangay to ay, tag-unga na raging lista. Ano man ring say ka ron? Ay mismong LMB president yung gampal. Mismong DLG gampal. Di ba? Ano ay, karunga guwa kung ano ka mukha, hama-hama ko, ayuda pag-abot sa implementation ay, hindi kit mawaga ang unahon nyo pinariente mo, ginambal ka mukha inyong pumuyo kung kisa, ibagid man ako magapit sa uwag mga kipay.
0: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
1: Alas 7:27 oras ag ading oras balita tod kato ni Ditri Bayo rong kampiyon yung suplemento para nga mangin healthy ro brain aton hindi kita mangin malipaton inom kita Ditri Bayo antiviral antibacterial ag anti fungal specialist mga kipay. Kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsag nyo nga magatian mag-inom Ditri Bayo. Ditri Bayo may sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar para patyon ro mga harmful viruses sa aton nga gawas. Agud likaw kita sa sakit, no? May mga allergy ka mo rin na nga do or nina nga hindi magmayad nga katog, pusi it Ditri Bayo. Ro sugod ko Ditri Bayo, good oil ipahid mo na. Siguro mga 1 to 2 days ga kugan na ron, gamayad na. Or imong nina nga ron nga mabuhay nga daw problema gid nimo. Try nimo mag-inom Ditri Bayo.
0: Yonar Viray Foro Telos Poblos.
1: Sa aton nga pagbalik mga ka K5 i-plus tartaro mga dugang impormasyon aga mga balita matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: 500 ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay
0: basta tindo ang atay
1: happy kanunay
0: GTX 500
1: masalikat
0: epektibo
1: GTX 500
2: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na nakadetox ka pa
3: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika
4: DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Sink. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advance Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: TDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro de los pueblos.
1: Alas 7.37 yon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa agya po ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, mga ka-K5, good morning, anay, ha, kay Sir Edgar Quesencia, nga nag-monitor makaron. Una sa may barangay poblasyon sa Banua it Lezo, good morning, ha. Kay Madam Guafa Kalipa, good morning man. Thank you gid sa pagmonitor sa aton yung Facebook Live magkanang adlaw it Martes.
0: Foro de los Pueblos.
1: Well, connecta na iraton nya linya sa special communication ay matao it komento raton nga mga amigo nga mga tricycle driver iya sa Kalibo, no? Mga ka K5 pagi kay Sir Jenly Ventusa. Driver, president, no, ko kuntoda, iya sa aton sa Kalibo. Dahil, masya sunod-sunod yung tabi matood, eh. Halin pa ko, kung tanawon taro kalendaryo ta every Tuesday, biron, last week, ag first week nga to, pizza 1, pizza 8, pizza 15, ko last week, ag pizza 22 makaron. No? Sige-sige ta, eh, nga naga pitik ro presyo nga rat na produktong petrolyo. E nano ba man do effect sa aton nga mga drivers iya sa Kalibo? Iti siyempre, sa ibang kita nga bukomat basta-basta ro naga pangabuhi kariya, gari mong source of income is pag-drive i-tricycle, may ginakita man, pero kahit papaano, ay siyempre masakit kanda rin nga almost 5 pesos no, nga pagtaas ita presyo ko produktong petrolyo, especially sa gasolina, mga ka-K5. Dalingged ay buwan tata pahayag, reaction ka na, si Sir Jenly Ventusa, kontoda president, na yasaton sa Kalibo. Sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Good morning, man, ka-K5 Leonard, no?
1: Mm-hmm.
2: Ang sa mga tanang nga nagapamati, it K5 News FM.
1: Oo. Sir, kada Tuesday latagid, umpisaro buga niya rat Setyembre, nagataas, no? Kuna nga to, mamiso pasado, 3 piso, makara, almost 5 pesos per liter. Ga-effective kainat alasay si Tagahon. Kamusta ka mo makaron? Kasero, presyo kung tanawon ta sa mga gasoline station makarang adlaw, ay mga nasa 85, 86, no? Basi iro ibang ano, may 90 pesos yon per liter. Sir Jenly Ventusa, sir?
2: Ano sa may natuod ya tatir mi kami istorya ka ako mga opisyer no.
1: Mm.
2: Ag masyado gid ang mabahuro i-TikTok raya nga amat-amat kapag tininaas. Ay kun imo nga nga panon kita, imong sang gatos nga ron, sang litro gat aron ang susubra gat ang kwan nga gasolina.
1: Mm.
2: So karon kun ilibot-libot ni mo ron, ay kami gat ang poblasyon ha. Sa ako nit ang asosasyon maglibot-libot ka. Ilang libot gilang ni mo ruruyo nga ron nga
1: sanggatos pesos
2: nga ron ang banganangan. Oh, hagos wa utang idanganit nakita.
1: Sa sanggatos pesos pagtayon mo, ilibot mo sa inyong ruta, madyan di ka bawi sa di ka balik tag 100 pesos.
2: Ay hindi taron ay kon wiya diyan kon ni sakyan kading abit natawag nga ra nga seating capacity ay palin abi kami nga poblasyon nga iwa man kami terminal ay tig sang bilog-bilog gilang ron daiwa tatlo swerte makaapat ka karon kagila madyakpatan man
1: kon makadali it mga full capacity nga bi man sa tanan-tanan magpamilya abi makabawi-bawi kahit papaano ay paano kung namat abingara nga madya mawan-hawan gidro Kalibo ay may oras man nga maabot pa sa iro, may oras man abing uwagid, no? Ay hindi man na syudad gid nga from time to time abo nagasakay. So madya kuan kita, di tagid ka bawi-bawi kung gisa. Ro 100 mo, di ta kabalik sa paglibot mo.
2: Ay hindi kita. Hmm. So karon kita abi hay ro panimpo pa dugang pa abi nga kabaabog ut abing mga motor mga single dugangan pa abi electric bike nga ra.
1: Hmm.
2: Ay medyo nabuhin yung kita ramon nga mga pasahero nga ra.
1: Hmm.
2: Ag tayang kita mabiruan kita nga ra nga dugang kita nga diyo nga tubo it gasolina ba nga ra hagos weekly lat ah.
1: Hmm.
2: Sa akong kita nga ni karang nga concern kabugo-bugo ginabuligan kita kunta kami it gobyerno ka atong probinsya nga itauan man kami bisan kumpurmi baga sa buli ko atong mabuot yung gobernador na itauan ko ta kami it-subsidy nga rung nga 2,000.
1: Abay,
2: do kabugo-bugo pa. Ay habutan pa kami itbaning re-ecomulate.
1: Ito yung ginambangan ni Kunta ay madyaang ayang makon del Romanibela sa ibabaw ay nag-uugtas man. Eh, dahil nga ni nga election banning, gasininggit sa narito't ayuda, last week pa, ay abot-abutan man. Nga ni, rin yung narakunta nga ayuda nga halin sa province sa Tigtukay, noon siya may pa.
2: Ayo, mabaho kita kunta rin pagtinguha ka atong nga probinsya na rin, ka atong gobernador nga mabuligan kita kunta kami ng mga tricycle driver. Ugaling, akong kita ang concern nga narakunta sa kumilik nga raman. Atensyon sa komilik, punta kung gabaning kamo itbulig halin sa mga tricycle, ay ibaning maninyo pagpataas ba't ko inyong gasolina nga ron? Ay, ano tabi ay, robuhulig at gobyerno ginabanan la, agro pagpataas ay uwa.
1: Dapat rin natang papunduhon, ropresyo pag tilinaas nga na.
2: Doon yung takunta, concern nanda. Bukon, ginabuligan na kami ko gobyerno ay, anda tanga pugnan ay mga baning-baning. Kung sa minator ba, manyanit pa kapail it kandida siro mga
1: aspirant
2: ngon siguro ang mga konsiyan.
1: Aero point ang dagod hindi yun ba higamit sa nagahilapit ng eleksyon. Ay kung totoo sa naton, kung ginapospon na ipospon yun, ay rosay dagom apiktado, di ba?
2: Ay oo, taron ay kabuhay ko tapagtingin ko. Aki, ka atong gobernador nga ra ay concern kita mo sa tamon nga mga tricycle driver. Hay alinon mo mandaya nga ra nga kumilik nga ra tao kun sin ang buot utok nanda maaga man siguro ra puro man mga abogado. Tanda ta kunta aging ging patuman man ay tagbaning ipagpataas agot hindi kita maapektuhan baga ay haron. Agos tanang ki batian kong idangani sa iba man mga tricycle driver hautangan yun itbugas kunta ro amon nga to Domingo nga ginataon bulig kamon ko gobyerno ng probinsya. Hay na postpone pa. Hay na ano karay gising-gising lang ng mga driver doon eh usi man it inugbayad sa rato nga inutang na nga to ko andang ginasaligan nga likunta nga to ko Domingo nga to ito to among release it kalibo
1: ay okay lang ron ay ga-expect nga maabot ay oh maton may government ang bulig at gina-advance sa ibang baraka ag masubo o tagalin na bitin ta.
2: Ayo no yun. Naginibayag may nga ni kami kung mag-inistorya. Ay may laya dyan ang araw iba man nga laki. Ay nga may nasalig-saligan mat. Ay okay lang mata. Ay lo masubo git akarahay. Simpe tagdo yung kita bang ginasaligan git ananda. Kunta man.
1: Sa mga sano to kunta ninyo mabaton ay ano ro exact date kato nga dapat na i-release na kinyo? Agod wat na baga maabot-abutan?
2: Ay to pizza 20 kita kunta ron. It Domingo ro ana it kalibo.
1: Ay, hewan, nabot-abutan ta. Last week, tabiro baning ay.
2: Ay, pag last nga nga ito nga nagpasa man ako, itamon nga itong mga kakugangan, mga papilis, man. Bawo, di ka ito mga kakunkig, yung pakita na ko ato nga ni Sir Ipin, bago yung pakita na kita kakundo pa, naging papicturan. Ay, agad parang ipakita mo tamana, iba si human mana, kung hibangdan, human mana kami kara, hamba ni Sir Ipin. Ay, picturan ko matara, naging tao ko man sa group chat, good maintindihan matana nga.
1: Ngayon durasyon, nga man ito, ngayon durasyon naman itwa maipadayon do distribution e dahil sa election banning.
2: Oo, do yung gingkwan man, bukon man kami ng mga driver, pati man mga, ano, TSWD ba nga raho?
1: Estado man. Gaban, tanan, anat TSWD nga program, tupad, AX, AKAP, kara, anat dolero tupad eh, tanan, kan man doon, kansilado ni Supar makaroon.
2: Ayo.

0: lang ron, tisti, eh, sige lang karon kay kunamat nga ni ay ay ga bisa na una kami gitumpok sa una sa printing nimo nga ron maginhistorya.
1: Oh.
0: Ay wa kagit na batian karon nga ay bisan kun ako nga ni kun amat git agaron ay alinon tamakon ay ga pangit agat imuha kita kun tatong probinsya takkan nga nga mabuligan kita ni go bay alinon may haron yung matarubani nga ron
1: kun magpadayon da sir. Next week kuman, so Tuesday kun sumaka umanday, di na to mampag eh, basikon 5 piso kuman, tigagpas no binta na to. Sa lagay ninyo, makan pa? Ano, makaya pa naton ra?
0: Ay, kung sa minatawad, ay hindi ko taron. Pero dipindi lang tabi ron sa kwan, dipindi lang sa individual doon ng mga driver kung, simple, kung doon ilang imong source of income, ay wa ka gipit choice. Masusay ka, kumbaga sa kwan, ay maligos ka gid.
1: Hmm.
0: Pahugod-hugod at tiniyog-tiyog, ah. Doon lang gito matabo karon.
1: Pero may mga members ka mo nga nagkabaga ka nga makwanta siguro, ma-switch yun siguro to usuyat ibang pwede pagkakitaan ay kung magapabilin sa rin nga nun nga trabaho, no? Pagpangitat pa sa'yo, ay alinon ay madyamahal kita biro gasolina. Basiro iba mapundog mo sila na ibang pwedeng matrabahuhan nga makakita-kita kahit papano?
0: Ay basi, taron sir, ay may una-unya ni nga ilang miyembro na ako nga sa construction lata ay siyempre, gabaon diri ka paabi, mahay para gasolina, sila malang imong sang adlaw, ay ro, siyempre, ro, yahi malang abi nga ron ay 6 to 8 malang abi o 6 to 9 git abi. Tapos maundayot pa sa hero 9
1: rindo to 10. Rindo rush hour, no? Ay inyong ginabuo karon niya pasahero, government employee or bisan sa private employee, mga estudyante, ro'y malang gid eh, no? Sa 6 to 9.
0: Oh, do yung malang 11 to kuha niya ron, 11 to 1 yung mandayo nga ron. Siyempre, guwa man ng mga
1: empleyado
0: ka ron. Agmag, paano,
1: Tapos sa hapon,
0: so,
1: karon malang man
0: kamo sa hapon
1: sa hapon ay mga 5 bilang gid siguro kamo masako 4 to 5 do
0: oh alas 4 man alas 4 ron iba karon gatiyog tiyog kun astayo man abi man na ron 8 do yung alas 6 man ay paling kung gauli ka pa abi man sa baryo nga ron ay alas 5 karon ay gauli ka ron alas
1: 4 ka ron
0: iuli mo ron ay man, alas 5 ay dapat iuli mo kung gabaon diri ka iuli mo sa
1: tagiya
0: nga tagana ko ta
1: oh ay, sa sitwasyon naming mauron sir Jinli. Pakikwa na biro mga halimbawa kung pila ginakita ti pila ro boundary ang madya daw pila lang mabilin sa driver man kung naga boundary sa dabi
0: ay suno sa among istorya kuraya nga rano ko layang taliwan yung siguro nga rano inadlaw
1: oo
0: ay maya dyan makabakay sa laman doon yung mga naga boundary nga rano diyo nga sang kilong bugas at panyang mga suga yung mga nga tiis-tiis anay sa itlog.
1: Ay pilat aro kan abiro boundary makon depende siguro sa operator no.
0: Oh, depende sa operator, ang depende sa unit mo kung lubag o tangaron ay mga 200 aron.
1: Oh, grabe ta. Ti kun maglimpyo kat mga 500 300 lang gid gali ri mo ay baka mot marot nga tunga lang matodto ag sang kilong bugas.
0: Ay oh, ron wa kagid i choice ay palin abi man ako. Swerte mo kun una kimo ga uli ro unit.
1: Unit, oh.
0: Oh, maswerte ka, pwede mo i-biyahe-biyahe. Gabi eh. Abot pang bangon-bangon ba ako mga estudyante man.
1: Correct. Eh kung mga 500, butang ta, may 1,000, 200 draw boundary, may 800 ka, masamaran ka pa. Oh, hay, siyempre, imo pa nga mga ilabas, pamahaw, ayan nga, ga-drive kat imo nga, wat bisan pambakay tubi matuod. Masyado, tagali na, kaniing limpyo ka na, mga 300, 200 lang gigali.
0: Ay ho, do yung gidman dun. Do yung gidmat aro, pang gidmat aro, realidad git abaga. Ay, taogan kung may nagasugid matao na, dipindi matabi sa driver kung may una matabi kung kutanoon mo tayo masugid. Linibo ay tao, imposible.
1: Depende sa driver kung may pagkatikaw o bukod. Sir Jinli. Okay, dalang gid na napagong. I mean, natabing driver matod nga nagasugid ana it run ang kinitaan. May tig 2,000 ta kuno ay. Kasi na tabara pagbuga. Di ba? Depende sa driver si Jin Sir Jin Lee kon may ka, may tikay-tikay matanay makasugid it tig 2,000 ra kita sang adlaw kon, di ba?
0: Ay oo, oo, may una kita karon. Di kita mawala ron.
1: Sa sugid ya taron, pero sa realidad ay aron taron kamaturan.
0: Oh, din nga ni kun amat nga ginapan ko man baga gina challenge ko man. Imo ma ko nga ro nga katong sa mga ibang driver nga kun duyon ma ko imong ginakita. Sigurado ma ko kun ako nga ginakita ron.
1: Oh.
0: Maya jud ang makaron ako ng pangabuhian.
1: Mm.
0: Pero ko

0: tanawon tabi mapon suno sa imong ang ginakita ang sa imong pagpangabuhi nga ra medyo jo ang ayang ba nga mapati ka.
1: Oo. Oh, oh. Okay. Ag sa aton nga mga drivers so far wa man kamot may mga concern pag-abot sa aton nga local government unit sa makarang at simpo.
0: Ay kung sa aton ta na nga local abi man nga government unit ay uwa kita kontaro na simple buko manandat kontrolado gita ro national nga ron ana abi
1: DOE
0: bagaro hawak ro pangang gasolina ay ay kung sanda nga ni sa national ay wat may mo ano pagid abi pag obrahon ko aton nga local government ay haron nga ni amo yung kuntang ginabuligan kita kontaki kami kaamo nga ron nga gobernador ay alihin mo tayo.
1: Nagangagangan.
0: Ay, sa yung kumilik ban nga ron.
1: Oo.
0: Ban-ban, taamon, mga nangan ka nga, trabahuhunan, gaban-ban lang kami ito. Yung haba na tanong nga ron.
1: Oo. Ag, gukwan sa Jinli, may mga pahampang gali ka mo, no? Kita ko si mga kwan ay. Pamparelax ay, sa mga drivers.
0: Oo, may una karon nga ginatawa nga, anat, poblasyon kalibugat, ha? Under ka sa Madrid Smith, mata ni atong Kapitan Neil Candelario, no? At ni abit
1: magsisi.
0: Ano magsisi?
1: Oo.
0: Ang may una mata kami nga sa kwan no sa ana mat ait mga barangay baga.
1: Oo.
0: Oo. Under mataron sa federasyon na kay pubibinal namon nga presidente. Nga ro yung sa ana mat at munisipyo. Pero kami gatay nag-intal ta kami ay simple wa manggilabi ako at ikapinans. Sa amon nga ro nga pan pa man ay baguhan pa man kami ay iya ani kami sa barangay
1: basketball
0: level maka-intra man kita sa yung munisipyo nga ron na pa-basketball.
1: Oo. Okay man at least ikon man lang pamparelax sabang nagaproblema kita ko gasolina nga rahay malingaw-lingaw man kamo kay papaano no.
0: Ayo oh, makasinggit-singgit kami nito magkayaos ka. Mga buyona na bitanan no gagampang ay iyawan ka matinibayag kon. Dikita mo randa nga pagampang.
1: Sige. Sir Jinli, binsabi sa mga commuters itong ginasirbihan nyo adlaw-adlaw.
0: Ay, napaabot ka nga sa mga commuter ay simpre kung medyo magayo-gayo mandaaton na abing ginatawag ng ginaagtunan man o outside yun sa poblasyon kalibo, kung poblasyon kalibo imong ginasakyan, ay gihingyo kami kung pwede nga may ikadugang-dugang ka mo, sabi ikot ikaw malang isa ka. Ay, ginabahaton man namon doon, ay tinigapusoon at may pagpasalamat kinyo. Pero kung nawaong giday, okay laman kamon. Pero dapat ay magintindihan niyang kita. Ay, karubot man kami nga, buko niya man kami apektado ka ra, kundi nilog na pumuguyo man mga empleyado, simple to. Say kita nga empleyado, ang magkataasan ng sweldo ka ron, gasakay man sanda ron, di ba ga? Gataon man sanda ron, ay, kanyang kita, nagindihan niya nga. Hindi ang kita magnatawag nga rin nga maghugtan gid ay simpre, pero alkansi ka ron, hikita din. Kung kada isa ga, abimana, likramo, kada isa ga, likramo, ay, wag kita mahimo ka ron. Magkanyang kita, magindihan niya nga, ay, bukon niya mangit kami man, bukon mat kamo, pati kita tanang kita ro, apektado.
1: Sige. With this information, Sir Jinli Bintosa, President at Contoda, abugid niya siyamat sa oras kita sa K5. God bless kinyo, sir. Ha? Good morning, Gid.
0: Good morning, man.
1: Okay. Nabatian naton, President at Contoda, Sir Jinli Bintosa. Maturan na nga reaksyon ko rin nga ng watuntat nga sininaka ko presyo at produktong petrolyo. Mapdi, tagid, no? Switch nga riba sa construction, anay, kung may unang pwede masudlan. E kung karakating matod, maglilibot-libot ka, tainan mabit sang gatos, ang maglilibot-libot, agwa ka mat may hibuol. Tilogik agit sang gatos. Baho Ginoo ko. Nabita na. Alas 7:55 ondora sa tunyo pagbalik. Balikan ta pa. Ro mga dugang impormasyon ag balita. Matapos sa mga importante. Nga pahanomdom. Standby.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag-domicho may hindi na kukakita. Kaya bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin namin, nag-git sa akong mata.
2: DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
6: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilong adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko. Snacks. Di sinundin dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
7: Correct.
6: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
5: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
6: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
5: Gusto.
6: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imo nga blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, Permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
8: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500.
5: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sigi bo-bo sa insulin. Diya, ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang akaon, na-stress sa imo pancreas, tigubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
5: Gusto.
6: So, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
5: Gusto.
6: Kung maumpawan pa.
5: Oh.
6: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
2: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: kampeon na istasyon, K5 News FM.
1: Yonar Viray,
0: Puro de los Pobos.
2: Alas 8 in punto gon daton nga oras sa balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang nga anchorman K5 Leonard Viray.